0: position. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the King of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Musico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himbila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
16: Servicio Publico.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
18: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo.
18: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Buwan trabaho.
18: Buwan trabaho.
11: Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho.
18: Buwan trabaho.
11: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
18: Buwan trabaho.
11: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
2: Mark in.
18: Mark in.
2: Mark out.
18: Mark out.
2: Sa balita,
18: Mark in.
2: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
19: Ibigay mo namin sa inyo mga good news sa maghahatid sa inyo ng mga good vibes.
2: Mark in.
18: Mark out.
2: Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman
18: ang mark out.
19: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
2: Mark in.
18: Mark out.
2: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Oras sa buong kapuluan, naganap na ang 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Bangon, bayang mahal.
18: Bangon,
2: bangon, bayang mahal.
18: Pag-uusapan,
2: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Tatalakayin,
2: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
18: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
18: 738 AM.
20: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang magandang balita para po sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region. nagkaroon po

0: ng aumento sa sahod, 85 pesos for minimum wage earners dito sa Metro Manila. Pero alamin natin, ito po ba ay sapat na para sa ating mga kababayan? Yan po ang ating alamin sa ating pong panayam mula po sa tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po.
1: Ay, magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito from the TUCP. Una po sa lahat, ano po ang official stand ng TUCP kaugnay po nitong 85 pesos na aumento sa sahod dito sa Metro Manila? Ito po ba'y welcome sa inyong grupo?
1: Ito po yung pinakamalaking increase sa Metro Manila. Ngunit ito po hindi pa rin sapat kasi 85 pesos ginawa pang dalawang hulog. So yung 60 pesos mabibigay ngayong July, yung 25 pesos sa Enero pa. Buti sana kung may halaga pa yon pagdating ng after New Year, di ba? Tapos, ito po ay makikinabang 1.1 million ng ating mga minimum wage earners sa NCR. Paano naman yung Kalakan ng Luzon, Visayas at Mindanao, no? Meron tayong higit 4 na milyong minimum wage earners na unfortunately, no? Wala pa rin po silang aasang umento, nga pa rin sila, dadaan pa rin mga maraming buwan at iba next year pa. Kasi nasa ilalim pa rin tayo ng Regional Wage Board. Kaya binibigyan din lamang po nito yung pangangailangan ng 200 na dagdag sahod ay ito po ay isa batas, no? Kasi Kongreso na po ang kailangan magtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Hindi na yung mga bulok na Regional Wage Boards.
0: Opo. And speaking of Regional Wage Boards, ito po ay dahil ito nga sa NCR lang, ano, National Capital Region lang ipinatutupad. At this point in time, gaano po ba karami outside of Metro Manila ang sa atin pong datos, ha, yung ilan ba yung mga manggagawa pa rin na hindi naman makakatikim nitong 85 pesos na aumento sa sahod? At ano po ba yung specific na lugar o rehiyon dito po sa ating bansa ay ang may pinakamababa pa rin minimum wage ayon po sa ating datos?
1: Opo, no, ang total na minimum wage earners sa Pilipinas ay higit 5 milyon na minimum wage earners. 1 million po nasa Metro Manila. So higit 4 na milyon ang pinag-uusapan nun natin na hindi makakatanggap nitong tinawag pa nga nung bagong labor secretary na historic. Yung 4 na milyon na minimum wage earners, yun po ay 4 na milyong breadwinner. So it times nyo sa 5 ang umaasa po dyan sa mga aumento sa sweldo. Unfortunately rin po, dahil nga dito sa sistema ng provincial rate natin, pinakamataas sa Metro Manila, ang pinakamababa ho dun sa Bangsamoro, Mindanao. 411 pesos lamang po ang minimum wage doon. Lagi natin sinasabi, kalahati nung kanilang sahod pupunta sa pagkain. So nasa 200 piso lamang po yun. E kung 5 miyembro ng pamilya, paano ho niya pagkakatiyatiin? 40 pesos para sa 3 beses sa isang araw para sa pamilya. So napakawala hong saysay at napakawalang katarungan ito hong napakalalayong agwat ng minimum wage across the regions po sa Pilipinas.
0: Opo, at isa pang epekto nito, maaari din nating may konsidera na yung mga mula sa rehiyon natin na mga manggagawa ay magkukumpulan dito sa Metro Manila in search of a better life. Ano po bang ginagawa naman ng ating tanggapan, ng ating pong grupo ng TUCP upang tulungan naman yung ating mga kababayan?
1: Opo, no, kami po ay nangunguna, no, mula noon hanggang ngayon dito sa aumento sa sweldo, pero ngayon nasa Kongreso na yung laban, eh. Yung 200 pesos na legislated wage increase, na-hearing na po yan ng House Committee on Labor and Employment at napagkasunduan after po ng SONA, pag-uusapan na namin yung magiging pinal na bill na ito po ang isasalang sa plenaryo. Ito po 200 pesos and national wage increase. Ibig sabihin, hindi ho ito nagdi-differentiate kung Metro Manila ka man po, Visayas o Mindanao. Lahat po makakatanggap 200 pesos sa araw-araw po na sahod. Gayun din po, kami rin po ay kasama nung ating mga iba't ibang labor groups, iba't iba rin po natin mga kongresista sa pagsusulong na repasuhin itong sistema natin ng pagtatakda sa sweldo, no? Yung Regional Wage Board, siguro kailangan na yan reviewin, no? Meron na nga rin mga panawagan na gawin na lamang isa na national minimum wage, i-abolish yung provincial rate. So lahat po itong mga reforma na to ay sinusulong po natin at patuloy po tayong nakikiusap no sa Pangulo na i-certify as urgent o i-prioritize man lang itong mga measures na ito. Kasi ayaw naman po natin na matapos na yung administrasyong Marcos pero zero pa rin po yung manggagawa.
0: Opo. Sir Carlos, ito po ba ang aumento sa sahod, yung 85 pesos na inilabas kamakailan ng Department of Labor and Employment, ito po ba ay ginawa in coordination with our stakeholders? Kinuhanan ba kayo ng pahayag o kinuhanan ba kayo ng opinion ng Department of Labor and Employment kaugnay po nito?
1: Ito po ang ironic sa proseso po ng Regional Wage Board. Sa public hearing, public consultation, invited po kami lahat dyan. Ang panawagan ng manggagawa, napakadali namang intindihin eh. At least 200 na increase. Kasi yun ang nawala na eh, na purchasing power mula po sa sweldo natin. So 200 pesos wage recovery ang pinag-uusapan natin. Unfortunately, kapag po ito ay pinagdesisyonan na ng wage board, ginagawa po nila ito behind closed doors na eh. At lalabas na lamang yung amount na 85 pesos. Hanggang ngayon, no, wala pa rin pong justification paano na-arrive yung 85 pesos na wala pa sa kalahati ng 200 pesos. At the same time, ano yung rason? Bakit tinapyas pa natin sa dalawa? Diba? Bakit iniwan pa natin yung 25 pesos sa Enero next year? Diba? So ito pong lahat ng itong mga katanungan na to, sana masosolve ito kung ito na yung transparency doon sa ating mga regional wage board. At kung talagang yung accountability po nila ay hindi lamang nasa negosyo o ekonomiya, kundi sa mga manggagawa na tatanggap at mamumuhay po dyan sa itatakda nilang sweldo, isang beses lang kasi sa isang taon pwede po mag-set ng minimum wage yung ating mga regional wage boards.
0: Mm. At sir, gusto ko mong maintindihan, ano, dito naman ang bahagi ng mga employer. And actually, itong 85 pesos na ito, eh umaalma yung mga employers natin. But we have to balance, you know, yung interest ng mga empleyado at ng mga employers, yung pinanggagalingan po natin. Bakit gusto nating tumaas for the whole country ang minimum wage by 200 pesos? Ito po ba yung nakikita nating feasible? Kakayanin kaya ito ng ating pong mga ng ating mga employers at ng ating pong ekonomiya?
1: Opo, no? As much as gusto natin po, pakinggan pa rin paulit-ulit yung mga panakot na palusot ng ating mga kaibigan sa employers, eh kinumpute na ho namin kasi ito eh. Yung cost ng 200 pesos, 9 to 15% lamang po ng annual profit ng ating mga negosyo. Across sizes na po yan, no? From micro hanggang large. Yung compensation, you know, yung pumupuntang portion ng kanilang kita sa pasahod, lalo doon sa MSMEs na yan ang paborito ng ating mga employers, nasa 5 to 6% lamang po, no, according na yan sa PSA data. Kaya kami po ay nabibigla, no, dun sa lakas ng loob pa rin nila na magpahayag ng pagkontra dun sa 85 pesos na increase, no. Kinumpute na po ng Ibon Foundation, no, magkano ito dun sa portion ng kanilang tubo. Ito po ay 5% lamang po ng kanilang tubo. Yung 85 pesos, no? So kahit pag-usapan natin 85 pesos, pag-usapan natin 200 pesos, ito po ay feasible, ito po ay actionable. Ito po yung unang hakbang tungo dun sa nakabubuhay na sweldo, no? Hindi pa nga tayo yun ang inaabot namin kagad eh. Kasi ang computation nun, nasa 1,300 pesos na po sa Ibon Foundation. Kaya nga sinabi namin, unahan muna natin 200 pesos, signifikanting aumento, para eventually umabot po tayo dun.
0: Opo, at kanina nabanggit nyo na ang laban ngayon sa pagsusulong po natin ng 200 pesos na wage hike para po sa buong bansa. Eh, at what stage na po tayo sa Kongreso? Ito po ba eh, sabi nyo nga kanina, no, after SONA, pero at what stage na po ba tayo? Nasa mababang kapulungan pa ba tayo?
1: Ito po, no, itong panukalang legislated wage increase. No, una sinimulan to ng TUCP 2023, ilan lang kami na nag-file nito. Ngayon po, no, combined sa House of Representatives at Senado, meron pong 20 plus bills na naka-file for a legislated wage increase. Umusad na po ito sa Kongreso, no, sa House Committee on Labor and Employment. Ito po ay yun nga, nasa stage na ng substitute bill. Sa Senado naman po, no, inaasahan namin sana pag-resume ng session, no, kasi after na SONA, naka-recess po tayo ang Kongreso ngayon. Sana bumalik na po sa trabaho yung ating mga senador, lalo sa Senate Committee on Labor and Employment, dahil napakarami na pong panahon eh, nasayang dun sa political drama. Kailangan po natin tutukan yung drama naman ng manggagawa at kanilang pamilya.
0: Marami ring nabinbin ano, na dapat mahalagang pag-usapan para po sa kapakanan ng ating mga manggagawa. But nalalapit na rin po ang sona ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi nga nung isa nating nakapanayam na political analyst, kumbaga parang dapat ito ay valedictory address na ng Pangulo. Dahil yung mga susunod niya ng sona, for the endorsement na nung slate ng atin pong pamahalaan. Ano po ang inaasahan nating marinig sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusulong po ng karapatan ng atin pong mga manggagawa?
1: However, no, para po sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi pa po makakapag-valedictory address eh, yung ating Pangulo kasi incomplete pa eh. No, halos wala pa talagang pamana para sa manggagawa. No? Kaya inaasahan namin itong State of the Nation address ay tatalakayin niya po naman sana yung karanasan ng ating mga manggagawa. No? Yung binabanggit ko, no, mga advokasya tungkol sa sahod, tungkol sa pagbabawas ng buwis, especially for middle income earners. At the barest minimum, yung dialogo ng labor sector sa ating Pangulo. No? Baka matapos na lamang si Pangulong Marcos, eh, hindi niya nakausap yung labor sector. No? 4 years na po yan. At yung ating bagong labor secretary po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakadaupang palad eh, ng labor sector. No? Nauna na yung employers, nauna na yung iba't ibang mga ahensya sa Department of Labor and Employment. Pero yung labor sector po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakausap yung manggagawa. Tingin po namin, dapat doon magsimula para po malaman yung darating na zona. Kundi, wala pong mababanggit para sa manggagawa ito sa State of the Nation address po.
0: Po. And with that, maraming salamat po no, sa pagbabahagi ng inyong pananaw kaugnay po na itong 85 pesos na wage increase. Huling katanungan na lamang po bago tayo tuluyan magpaalam, but is this still a welcome development? Mula po doon sa 200, kahit nga yung 200, pero parang kulang talaga sa ating mga kababayan. But do we consider an increase still, kahit siguro maliit, well, ito ay positibo pa rin development towards the goal na gusto natin.
1: Opo, no, sa lahat ng mga manggagawa, no, as much as nagre-reklamo tayo, ito ay di sapat, kailangan pa natin ng aumento sa Kongreso. Ang 85 pesos po, no, sa isang araw ay talagang malaking tulong na rin po, no, para mapataas yung purchasing power, no. Pero hindi po ito rason, no, para tayo ay manahimik, para tayo po ay masatisfy na doon dahil alam po natin sa ating sarili, no, mas masisipag tayo kaysa doon sa taas ng aumentong binibigay nila. No? So we feel na ang Pilipinas bilang upper middle income country, siguro naman may kakayahan siya magbayad naman ng higher income para sa ating mga kababayan.
0: Very well said, sir. At maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa TUCP.
1: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po ang ating tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nga pala, no? Tayo po e designated na as upper middle income country. Po ay pinatotohanan din ng World Bank. Tapos nating maabot ano yung threshold para ma-consider as upper middle income. Sana yung atin din pong mga manggagawa ay maging upper middle income. Ang stance po ng TUCP rito, oo, naiintindihan po natin that this is an increase. Ito po ay welcome kahit no matter how you look at it. Pero ito kasi talaga ang trabaho ng TUCP, talagang ang pagsusulong ng well, additional, better working environment, better working conditions, at mas mabuti at mas mataas na sahod para sa ating mga manggagawa. This, we understand the point ano ng TUCP. But then again, mga kababayan, we have to balance the interest. Diba? Hindi naman po pwedeng isang sektor lang ang papanigan natin. Eh, kailangan panigan din natin ang isa pang sektor, which is our employers. Ano ho? Well, ayon daw sa kanilang pag-aaral mula rin sa Ibon Foundation, kakayanin daw ng atin pong mga employers magkaroon, even going as far as 200 pesos no, na aumento sa sahod sa buong Pilipinas. In any case, ang oras po natin, 25 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex-bong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Tapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 27 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Nasa 1,000 pulis, ipapakalat ng National Capital Region Police Office sa lungsod ng Maynila matapos ang paglipat ng Iglesia ni Cristo Rally sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Na kapatid, good
5: yes,
0: morning.
5: Yes, akin na kapatid, magandang umaga. No? Talagang magpapakalat nga ang National Capital Region Police Office o NCRP o sa lungsod ng Maynila ng nasa 1,000 pulis para nga sa paglipat ng INC rally sa lungsod. Ayon nga kay NCRP o Regional Director Police Major General Anthony Abirin, sa Manila Police District ang pinaka-in-charge sa naturang titipon at inanunsyo na nga ng PNP, NCRP o ang 1,000 police officers ay pakakalat nga nila sa lungsod. Pero nakahanda silang dagdagan pa ito kung dadami pa ang mga relihista lalo na't malapit ang bagong lokasyon sa Palasyo ng Malacanang. Naglabas na rin na kinakapatid na alya ng ilang mga police patrollers sa iba't ibang bahagi ng Maynila upang siguro na maayos na may sasagawa ang naturang INC Peace Rally. Paalala naman na kinakapatid na alya ng NCRP o sa mga lalahok sa INC Rally na pairalin pa rin ang maayos at matiwasay na pagpapahayag ng saloobin sa lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito, kinakapatid na alyan sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police walang nakikitang seryosong banta sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hal ka kapapinawi ngayon ng Department of National Defense ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang pangamba na may seryosong bandang nakikita ang kanilang hanay sa kasabay nga ng mga aktibidad na isinasagawa ngayon na ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ito ay matapos magdeklara ng pinakamataas na antas ng alerto o full alert status at red alert status ang AFP at PNP sa National Capital Region na ngayong araw. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Aaron Rico, ang karaniwan na anya ang deklarasyon ng full alert status kapag may malalaking pagtitipon sa bansa. Sa bahagi ng mga sundalo, nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na routine lamang ang red alert at indikasyon ng patuloy na koordinasyon ng dalawang law enforcement agencies. Magkunti ng itinaas ng pulisya at militar ang full at red alert status nang pumutok ang supresang rally ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, Kamakalawa. Sa ilalim nito ay nakadeploy ang buong bansa sa ng pulis sa personnel habang naka-standby naman ang military personnel at mga assets nito anumang oras kailanganin ng civilian authorities. Para sa Mga Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Antas ng tubig sa Angat Dam, bagya namang tumaas ang ulat niyan ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pag-ulang dulot ng bagyong Henry at ng habagat nga ay bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Sa update ng Pag-asa Hydromet Division, kaninang alas 8 ng umaga nadagdagan ng 42 sentimetro. Kaya nasa level na ito na 160.32 meters. Mas mataas yan kumpara sa naitalang 159.90 meters nitong Miyerkules. Gayunman ay nasa critical threshold pa rin. Ang Angat Dam sa Bulacan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito sa Metro Manila. At ang normal high water level nito ay nasa 212 meters above sea level. Samantala, bumaba naman sa magdamag ang level ng tubig sa Lamesa Dam, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at maging sa Caliraya Dam. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hazard pay para sa local government workers, itinutulak ng isang mambabatas. Ang ulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inihain sa Kamara ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Tim Cayton ang House Bill Number 9809 o ang Local Government Employees Hazard Pay Act. Layunin ng panukalang batas na matiyak na ang lahat ng kwalipikadong empleyado ng mga local government units na nahaharap sa panganib habang ginagampanan ang kanilang tungkulin ay makakatanggap ng nararapat na hazard pay. Ayon kay Cayton, maraming kawalin ng LGU ang araw-araw na sumasabak sa mga mapanganib na sitwasyon gaya ng disaster response, sanitation, engineering works, environmental hazards, law enforcement at paghawak ng mga kemikal. Sa ilalim ng naturang House Bill, ibabase ang pagbibigay ng hazard pay sa aktwal na panganib ng trabaho at hindi sa employment status. Ibig sabihin, sakop nito ang mga permanent, casual, temporary, contractual, job order at contract of service employees basta't ang kanilang tungkulin ay may kaakibat na occupational hazards. Layunin din ang panukalang batas na magtatag ng National Occupational Hazard Classification Framework upang magkaroon ng isang pamantayan sa pagtukoy ng mga kwalipikadong empleyado sa lahat ng LGU sa bansa. Ayon kay Cayton, panahon na upang gawing patas ang pagkilala sa mga kawanin ng pamahalang lokal na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng panganib na kaakibat ng kanilang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philippine Coast Guard, mas pinalakas ang maritime security operation sa tulong ng Japan Coast Guard. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG at ng Japan International Cooperation Agency o yung JICA ng 5 araw na Instructor Candidate Course on Criminal Investigation sa lungsod ng Taguig. Isinagawa ang pagsasanay sa pangunguna ng mga instructor mula sa Japan Coast Guard o yung JCG na pinangunahan ni Commander Takanori Akagi. Layunin ng training na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa crime scene investigation, fingerprint collection, paggamit ng DSLR camera at paghahanda ng presentasyon ng crime scene investigation reports. Ayon sa PCG, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang international cooperation sa pagpapaunlad ng maritime law enforcement capabilities ng bansa. Dagdag pa ng PCG, pinagtitibay ng pagsasanay ang ugnayan ng PCG, JICA at ng JCG sa paghubog ng mas handa at mas epektibo mga tauhan para sa maritime security operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pong kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan dyan sa labas po ng ating himpilan. Ugnay pa rin ng aumento sa sahod ay pinalabas po ng Department of Labor and Employment 85 pesos po para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila. Alamin naman natin ang bahagi ng isa pa, another stakeholder mula naman po sa grupo ng mga employers. Kanina kasi sa grupo ng mga empleyado, nauna po natin kinuha sa ating pong panayam kaninang umaga, bahagi po ng Department of Labor and Employment. This is a tripartite na usapin, mga kababayan. Hindi lamang po isang sektor ang dapat nating panigan. Kung hindi, dapat din nating pakinggan. No matter how hard yung usapin, mga kababayan, dapat nating pakinggan ano ba ang sinasabi naman ng isa pang sektor. Abang inaantabayanan po natin ang panayam kay Dr. Jesus Lim Aranza, ang Chairman Emeritus po ng Federation of the Philippine Industries. We'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Bangon,
21: yan lang po.
0: Yes po. Dr. Aranza, no, loud and clear. Ito pong mensahe nyo sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po at magandang umaga.
21: Salamat. Opo. Salamat din po sa inyo.
0: Sana hindi po kayo magsawang magbigay ng panayam
21: sa
0: amin.
21: Ah, hindi. Papasalamat yung auparaan na bibig. But
0: yes po.
21: Siguro, mas maganda kung we can talk after the board meeting namin sa Wednesday. As 8 ang board meeting namin, mm-hmm. Then makukita ko ang sentimento ng iba't ibang director namin na nagre-representa ng iba't ibang industriya sa ating bansa.
0: Yon. Sige po, at maraming salamat po. Ano, sana after that board meeting, makakuha po tayo ng panayam muli sa
21: yes. inyo. Yes, anytime po. Ako naman, anytime. Dati naman ako na may Apo. Programa kami ni Manong Johnny Enrile. Kasi, kaya, sanay din ako dyan sa ano. I welcome the Apo. Inquiry from our, kumbaga sa ano, kabaro naman tayo.
0: Apo. Kapatid po sa Hanap Buhay. Yan, maraming salamat po at sana makabenepisyo rin kami sa inyong expertise. Maraming salamat po Dr. Jesus Limaranza, ang ating pong chairman.

0: Emeritus ng Federation of Philippine Industry.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yan po ang ating panayam kay Dr. Jesus Limaranza, ang Chairman Emeritus po ng Federation of Philippine Industries. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa umagang ito, gusto ko lang batiin, of course, ang dahilan na bakit po ako nakaupo rito at nakapaglilingkod sa inyo, ang amin pong ilaw ng tahanan, ang aking pong inay, ang aking nanay, ayan. Yan, ang aking nanay, Aliyah Corpus, happy happy birthday po, nanay. Alam mo, may mahalagang turo yung nanay ko sa akin. Eh. Sabi niya, wag na wag kang mangunguna kapag ka inaaway ka. Wag ikaw ang mangungunang mangaway. Pero kapag inaaway ka, wag na wag kang atras. Yan ang isinasabuhay natin hanggang ngayon, ano, na nakaharap ako sa inyo, mga kababayan. At maraming salamat din sa aking nanay sa pagbibigay ng aking buhay. Pangalan po ng ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Rifarial, at Miss Marianne Milos. Maraming salamat din sa ating production team, Glory Fe Bagon, Christopher Tirambulo, at Miss Tess Ramirez. Ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus, ang tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division. Pagkatapos niyan, ang ating mga karagdagan pang mga palatuntunan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang nirerespeto ang integridad at liderato ng Iglesia ni Cristo. Palacio, kumbinsidong hindi gagawin ng kapatiran ang umano'y paglusob sa Malacañang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa hinagap ng Malacañang, ang posibilidad na gagawa ng paglusob sa Palacio ang mga realista na nagpoprotesta sa EDSA. Itong binigyan din ni Palos Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro sa harap ng mga kumalat sa social media na umano'y may magaganap na Malacañang siege. Ayon kay Castro, ayaw at hindi nila pinaniniwalaan na mga miyembro ng INC ang makakagawa ng gayong akmang at kinilaan niyang ginagalang ang integridad at liderato ng Iglesia. Hindi niya nakikita ng palasyo na ang layunin ng pagtitipon ng INC ay darating sa destabilisasyon. Kaya ang pakiusapan ni Castro nila sa Iglesia, maging maingat at baka magamit ng ibang mga tao na ang nais ay patalsikin ang Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: No, hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: pagdugdog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Ating pag-executive producer, Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Jonella, sa ating wirecast, si JP, and of course, sa ating live audio streaming, kasama rin natin si Hero. Kami po ay inyong napapakinggan at susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po kami sa inyong mga cellphones, Android man yan, or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? And patuloy po tayong maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, balita, at mga panayam na kinakailangan din po ninyong malaman sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una, backgrounder lamang po, patuloy ang isinasagwang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po, mula po sa White Plains dito sa may bahagi ng EDSA sa Quezon City, sila po ay lilipat papuntang Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sapagkat hindi na po na binawi ng Quezon City yung permit nila to rally dyan po sa may White Plains. At sinasabi po kasi ng local government ng Quezon City, may mga hindi nasunod doon sa provisions kung saan nakalagay doon yung mga provisions sa kanilang permit na dapat nilang sundin itong mga nagrarally. At isa sa mga nakitang hindi nasunod, yung pagsakop pa rin nila doon sa ilang bahagi ng EDSA kasi dapat doon lang sila sa area ng White Plains. Pero umaabot, lumalagpas na naman sila at nagiging balakid na naman dito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Okay? Pero kailan ba hindi nag-traffic sa EDSA? Lagi naman traffic sa EDSA. Kaya lang ang ibig sabihin ng Quezon City LGU, mabigat na nga yung kondisyon ng traffic sa EDSA on an ordinary day, lalo pang bibigat kapag nakain yung malaking portion ng lane sa EDSA, especially yung northbound, kapag ganitong mga rush hour, di ba? O papunta sa opisina at pauwi sa mga tahanan. Kaya isa yon sa mga naging dahilan upang hindi na ituloy yung permit para sa kanilang rally yung ng INC. Kaya nilipat sila ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang Liwasang Bonifacio po kasi, para po sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, Freedom Park po yan, yung Liwasang Bonifacio. At sa pagkakaalam ko, pag sinabing Freedom Park, hindi mo kailangan mag-secure ng permit sa local government unit ng Maynila. Kaya po tinawag na Freedom Park. You can express your views and opinions and voice out your opinions, rally dun sa Liwasang Bonifacio without really securing a permit from the local government unit. Kaya malaking hamon po ito sa local government unit ngayon ng Maynila, lalo na kay Mayor Isko Moreno at sa ating mga kapulisan dyan po sa Maynila. Actually po, ang Maynila ngayon nag-declare na maagang-maaga pa na walang pasok sa Maynila, lalong-lalo na yung mga paaralan, yung mga estudyante, yung mga paaralan sa Maynila, wala na po, pasok, suspended muna dahil nakikita po nila yung malaking epekto nitong protest rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Now, going on our main topics for today dito sa ating programang Global na Tayo, may magandang kaganapan po na sunod-sunod na nagiging magandang achievements ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Unang-una, yung pong kanilang naging achievement pagdating sa tax collection. Okay? And of course, ngayon, meron pong isa pa na ginagawa ang Bureau of Internal Revenue na ika nga po hakbang ng kagawaran para ika nga masiguro na itong mga dapat na nakukuhang buwis sa mga online

0: Bureau of Internal Revenue sa pangunguna po ng kanilang spokesperson, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabrero. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabrero, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po, magandang umaga at salamat po sa imbita po sa amin sa inyo, Global na Tayo.
0: Opo. Thank you very much din po, Deputy Commissioner Cabreros. Deputy Commissioner Cabreros, offline kandado, ano po ba? Kasi pag sinabing kandado, parang pinapadlock, nilalock. So ano po ba ang pinakadetalyong explanation kung ano ang ibig sabihin nitong offline kandado at para saan itong offline kandado?
1: Okay. Ipawag ko po, ang offline kandado po is ang informative po. Ambio, kandado, so padlock. So dahil na pong ginamit ng BIR na investigativity na kapag huy wala, hindi, meron pong hindi sunod tungkol sa gusto at pagbabayad ng mga buwis, naris.
0: Alright, Deputy Commissioner Cabreros, medyo kukuha lang po kami ng mas magandang signal. Medyo kasi choppy po kasi yung linya. Sayang po kasi yung mga impormasyon na ibabahagi ninyo. Pero bigyan niyo lang po kami ng konting panahon para maiayos yung signal natin. Ano po?
1: Yes po.
0: Deputy Commissioner Cabreros. So yun po yung sinasabi ni Deputy Commissioner Cabreros tungkol dito sa offline kandado. Okay na ba tayo? Sige. Subukan. Alright. Sige.
1: So okay na po.
0: Ayan. Pwede na po. Deputy Commissioner. Go ahead po, Deputy Commissioner Cabreros.
1: Okay. Ang kanina po kanina, ang offline kandado po is testing po na investment VT IR. Ito po para po sa mga nakikipagpahilang buwis, hindi po no, sa lalabi, hindi na sumusunod. Ganyan sinabi, padlock. So, kandado po natin yung kanilang negosyo para po is sila magkumbisa mo sila spare. Palawak po alam at lumala ang pag so hindi na lang po yung usual na fiscal na tindahan na napupuntahan, dumami po ang mga naninegosyo online. Pinalawak po natin na kasama na rin po sa pagbomonitor ng BIR compliance po ng at mga negosyante nasa online platform.
0: Mm-hmm. So this is more on sa mga online platform sellers, tama po ba ako doon? Deputy Commissioner Cabreros.
1: Opo. Plandado is sa lahat po ng negosyante, mapa-online, ma-traditional, pag hindi po sila sumusunod despite ilang ulit na abiso sa kanila, pwede pong ma-subject sa offline kandado. Ang pagkakaiba lang po, kung yung tindahan na physical is padlock po ang ating ginagamit, offline kandado po online is nagkakaroon tayo ng online takedown notice para po matigil po yung access dun sa platform or online store.
0: Okay. So kung physical store, talagang ikakandado, ano po. Pero kung pang online, ite-take down yung site, yung website o yung kung ano man social media app ang gamit nila. Tama po ba, Deputy Commissioner?
1: Umihingi po tayo ng tulong sa ITI Department po sa ating.
0: All right, sige, medyo talagang ganun.
1: Tinatawag nating take down order.
0: Okay. So, para magawa po natin na may take down itong mga online sellers, do we have coordination with DICT or at least sa iba pang ehensya ng gobyerno bukod po sa mga nabanggit nyo, Deputy Commissioner?
1: Po. So, online business, nagmo-monitor po niyan kasama po ang DI. This involves communication technology. Put yung abot doon sa dado, gusto po namin ipaliwanag na hindi na po kaagad is pagka ang gusto natin. Ang unang obligasyon is matulungan yung ating taxpayers po na mag-

0: like po ang office
1: Okay. Ma'am,
0: in
1: Deputy Commissioner, talaga nagkakaroon ng choppy yung ano
0: po.
1: choppy yung ating yung signal po. Ganito, babalikan po namin kayo, magbibigay-daan lang po kami sa ilang paalala. Ano po, Commissioner,
0: Okay
1: Deputy
0: po.
1: Commissioner
0: Okay
1: Cabrera.
0: po.
1: Right. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ayan, nagbabalik po ang ating programa Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kakausap po natin, hanggang ngayon nasa linya po natin ng communication. We just had to take a break to adjust ano po yung ating communication. Pero nasa linya pa rin po natin ang communication ng ating Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga pong muli, Commissioner, Deputy Commissioner Cabreros.
3: Yes po, magandang umaga po uli.
1: Yeah, pasensya na po kayo at
3: okay lang po.
1: Nag-adjust lang tayo
3: ng
1: communication.
3: Na po ba ako sa
1: yes.
3: inyo? Narinig na
1: Opo,
3: po ba?
1: Opo, 5x5 po, Deputy Commissioner. Malinaw na malinaw po ngayon.
3: Okay po.
1: Alright. So
3: okay
1: kanina,
3: po.
1: Nabanggit ninyo kung ano ibig sabihin ng offline kandado. And this is applicable for physical stores and online sellers. And,
3: opo, tama po yun.
1: Opo. And pag sinabi nating offline kandado, ito yung mga delinquent. O hindi talaga
3: yes
1: nagbabayad
3: yung mga
1: ng...
3: hindi po sumusunod sa ating tax code na dapat po irehistrado sila at nakakapagbayad ng tamang buwis. So applicable siya sa traditional businesses na mga physical na tindahan at applicable din po sa online. Pinalawak lang po natin ang programang offline kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
1: Okay, alright. So pagdating kasi sa physical na mga tindahan, madaling isara, papasara lang ninyo yan, di ba, Deputy Commissioner Cabreros? Pero yung sa online, sabi nyo nga ite-take down ito, like yung nabitin na sagot kanina sa tanong ko is, meron ba tayong extensive na coordination with other government agencies such as DICT or sa iba pang ahensya ng gobyerno for us to be able to take down itong mga online sellers na ito? Kasi usually ginagamit ito mga social media apps, mga Facebook, ganyan, mga Facebook at iba pang social media apps, Deputy Commissioner Cabreros.
3: Tama po, meron po kaming coordination sa other na mga ahensya po ng gobyerno katulad ng DTI at saka ng DICT para po ma-effect ang takedown order. Kasi nga po, madali po yung physical na tindahan, gagawin lang ng BIR is pupuntahan, i-check kung nagko-comply sila. So physically nakikita na natin. Yung pong online businesses, hindi po namin alam kung nasaan sila. Pero nakikita po ang presensya nila online. So ang nakakakita na pwedeng mag-assist sa amin na ma-take effect ang takedown order is ito pong DICT and at the same time po, kasabay niyan is yung pag-monitor po ng DTI kasi meron po tayong Internet Transaction Act na minomonitor din po ng DTI para po sa protection ng mga online consumers.
1: Mm-hmm. Pero may figures po ba tayo, Deputy Commissioner Cabreros, kung magkano ba ang naipapasok na income o taxes ng mga online sellers natin?
3: Wala po akong datos niyan ngayon pero po alam po natin na because of information technology, talaga pong malaking oportunidad ang naibigay po sa ating mga negosyante na makapagnegosyo online. In fact, mas maliit po ang cost nila kasi hindi na sila kailangan magtayo ng tindahan,
1: Yes.
3: display room, kasi doon na po sa online nila ginagawa. Pero minomonitor din po yan ng DTI. Wala lang po akong datos na nahawak ngayon
1: Opo.
3: Nung volume po ng transactions nila.
1: Okay. So pero sa ngayon po, wala pa tayong napapasara o may napasara na tayong online sellers?
3: Meron po. Meron na po tayong napasara. In fact, yun pong aming campaign nationwide activity noong June 30, hindi lang po physical na tindahan ang tinakedown natin.
1: Mm-hmm.
3: Meron din po tayong online establishment na na-takedown,
1: mm-hmm.
3: parte ng nationwide activity na yan.
1: Yun. Okay. Pero ito pang isa, Deputy Commissioner, of course, hindi naman lahat ng online sellers na nakikita dito sa bansa natin using social media apps, nandito dito sa Pilipinas. Some of them are nasa abroad. How can we do that?
3: O kaya nga po, kahit po nasa saan ang online business, basta po may oportunidad na nakakapagnegosyo sa Pilipinas kasi nakakarating po ang goods nila or ang serbisyo nila sa Pilipinas, ay dapat po'y rehistrado yan sa Pilipinas at nagbabayad po ng buwis sa Pilipinas. Tama po kayo, hirap kaming tingnan or malaman nasan po ba sila sa mundo. Maaring wala po physically sa Pilipinas. Kaya nga po take down order po with the assistance po ng ating other ahensya para po ma-block yung signal nila para hindi po sila ma-access ng mga consumer mula sa Pilipinas.
1: Alright. At curious lang po ako, Deputy Commissioner Cabreros. Alam ko isa sa mga malaking online sellers dito sa bansa. For example, Lazada. Hindi ko naman pinopromote, pero Lazada.
3: Binili ninyo, nakalagay po dun sa pakete or sa kahon, yung resibo po nung merchant.
1: Ayun. Alright. With that, Deputy Commissioner Cabreros, maraming salamat po. Unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa ating mga ikangang negosyante, yung mga brick and mortar natin, na businessman na may mga negosyo maging sa online selling, online sellers natin. Go ahead po, Deputy Commissioner
3: yes,
1: Cabreros.
3: Ipaunawa lang po namin na malinaw naman po ang direktiba ng BIR para sa ating mga taxpayer. Ang pagre-rehistro po at pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang po legal obligation, kundi bahagi rin po yan ng pagtataguyod na patas na kapaligiran para sa lahat ng negosyante, mapa-online man or traditional. Pero bahanda po ang BIR na tulungan ang ating mga online entrepreneurs na gustong sumunod sa batas sa pamamagitan po ng aming mga information drive at assistance program. Pero pwede rin po nilang bisitahin ang aming mga opisina para dun sa may mga agent dito or may contact sa Pilipinas, kasi ayaw naman po natin na parati na lang po is maantala ang pagninegosyo nila dahil nabuwis na patawan sila ng penalty or nagkaroon sila ng takedown order. So mas maganda pong tuloy-tuloy ang negosyo at tulungan po ng tutulungan sila ng BIR sa mga dapat na obligasyon as a negosyante.
1: With that, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi nyo ngayong araw na ito. And hopefully,
3: yes.
1: Allow us to use your number na ginagamit namin ngayon para magamit naming information drive para sa mga katanungan patungkol pa rin po dito sa Oplan Kandado.
3: Yes. Ito pong number na shinare nyo sa akin, i-send ko po, forward ko po yung Viber channel po namin, community, kasi daily po yung mga real-time updates sa BIR, doon po namin inilalagay, pati na po yung link para po sa Facebook account po ng BIR.
1: We'll do that. Thank you very much po, Deputy Commissioner Cabreros.
3: Okay po, salamat po.
1: Ang ating pong Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue, pinag-uusapan po natin itong Oplan Kandado ng BIR na ikang nakatuon dito sa mga negosyo, nagninegosyo o mga businesses, yung mga physical businesses at maging lalo na sa mga online business, mga online sellers. Para makakuha ng tamang buwis mula po dito sa mga negosyong ito. Pero malinaw nga po sinabi ni Deputy Commissioner Cabreros, kung pag online, siyempre pag physical store o physical business, ay madaling ikakandado, isasara, iko-close. pagdating sa online sellers business, ita-take down nila yung

0: tight. Okay, at meron naman silang mga pamamaraan para ma-monitor kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis itong mga online sellers. At hindi naman sila basta-basta magpapasara o magte-take down. Sapagkat may proseso rin silang sinusundan, ano po itong BIR sa ilalim ng offline kandado, na hindi naman basta-basta isasara. Kaya kakausapin, bibigyan ng counseling, ituturo yung mga nakita ng deficiency at tutulungan para ma-address itong mga deficiency na ito para hindi naman sila tuluyang ma-takedown o masara. Ngayon, kung talagang hindi pa rin mag-compliant, that's the time na talagang i-implement yung off-plan kandado. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Huwag po kayong bibitaw, tutok lamang sa ating Facebook broadcast live, tutok lamang dito sa ating live audio streaming at sa ating YouTube channel. Magbabalik po kami, pero sa pagbabalik namin, kasama na natin ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami. Ano po, hanggang sa ika nga po sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Well, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay kagabi nagtungo na papuntang Canada para sa kanyang official visit doon sa bansang Canada. Ano po? Medyo marami tayong mga ihahatid sa inyo ng mga impormasyon patungkol diyan sa magiging official visit sa Vancouver, Canada o sa Canada ng Pangulong Ferdinand Marcos. Apat na araw po yan. Apat na araw. Starting today, July 1 hanggang July 4. Yan. Okay. Pero ika nga, bukod sa pagtutok natin sa official visit ni Pangulo sa bansang Canada, marami rin tayo pag-uusapan ngayon. Kasi unang-una, baka hindi pa nyo ho alam, ang Pilipinas po ay na-classify na o nailagay na as a what? Upper middle income country. Upper middle income country. Okay? Yan na po yung matagal ng pinapangarap ng Marcos administration. Siguro hindi lang ng Marcos administration, baginong iba pang mga administration na nauna dito. Pero ngayon, sabi po ng mismong World Bank mismo nagsabi nito po, batay na rin sa kanilang assessment, na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country. Ano bang ibig sabihin ng upper middle income country? Di ba? Ito ba ay patungkol sa per capita income ng isang bansa? Ito ba ay sa nakabatay sa manufacturing index nito? Ito ba ay nakabatay sa sound fundamental economics ng isang bansa? Ito ba ay nakabatay sa pamamaraan at kakayanan ng isang bansa na makakabayad sa kanyang mga pagkakautang, both external and internal? Napakaraming tanong. Pero alam nyo, kasi maraming nagtatanong kasi ngayon, okay, tayo ngayon ay upper middle income, batay na rin sa assessment ng World Bank. Pero ang daming problema na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Nandyan pa rin ang gera sa Middle East, magulo pa rin. Medyo may tension pa rin sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. Nandyan pa rin ang gera sa Ukraine war, Ukraine and Russia. Yung issue sa supply ng langis, although nagkumakalma na, pero mayat maya very volatile pa rin. Mataas ang presyo ng kuryente. Okay? Mataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin. So alamin natin, paano ba ito? Paano ba nakamit ng Pilipinas ito? Itong middle income status na ito? sa likod ng mga paghamon na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng bawat Pilipino. Nasa linya na po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back sa programang Global na Tayo.
3: At sa inyong mga taga-subaybay po, nice to be back po.
0: Thank you, Sir Mike. Siguro, Sir Mike, diretso na ako sa aking katanungan. Unang-una, ito, fresh development ito. Ano reaction mo bilang isang chief economist na sinabi ng World Bank, tayo ngayon, ang Pilipinas ngayon ay upper middle income country na?
3: Long overdue, sir. Tagal na po natin hinihintay yan. No? Na-defer yan for the past 1 to 2 years. No? Palagi na lang na bring forward. No? Eh, hindi. Ano naman po kasi, ang lapit-lapit na doon sa threshold. Eh. So, diba, so near yet so far. No? Kaya in recent months mm-hmm. na. Pero ito, ano na expected na to? It just happened na maganda kasi yung demographics natin. Yeah, we may be facing a lot of challenges. No? Itong epekto ng gera, tapos yung underspending ng government late last year dahil nga doon sa anomalous flood control projects, dapat yung mga polisiya ni Trump doon sa higher tariffs since early last year, ayun po yung mga nagpa-delay eh. No? Pero ano, yung demographics kasi ng bansa natin, eh talagang long overdue na kahit yung ano, tignan nyo, yung, we have the 12 largest population, 114 million Filipinos. Kasi dito pinapakita yung resiliency ng mga kababayan natin. Siyempre, hindi naman po, maybe to a large part, kasi more than kalahati na, more than half ng Pilipinos, naghahanap buhay na, may kita. Bata, mga 25 years old yung average age natin. Imagine nyo, tumadami na yung may hanap buhay, Sir Ray. Kaya tumadami na yung nag-aambag sa kita. Although, siyempre, may challenge pa rin kasi may gap pa rin between the rich and the poor. Meron pa rin mga mahihirap. Tapos syempre, lahat tayo naranasan natin yung, 'di ba, galing tayo do sa epekto ng gera sa Iran since February 28, no, yung pero ang naibsan na 'yon kasi halos yun lang is bumalik na sa pinanggalingan niya eh. Wala na yung nabura na yung increase mula nung gera. So nag-ising inflationary pressures, but we need to manage pa rin 'yun, 'di ba, yung exchange rate kasi mataas pa rin yung dollar sa buong mundo at sa 8 versus Asian and ASEAN currencies na sa 61-60 levels, marapit pa rin sa record high. Kasi mula nung gera, mga more than 6% pa rin yung tinaas ng dollar.
0: Okay. So sir Mike, you said na expected na ito at ito'y long overdue. At nabanggit mo rin na nandun na talaga tayo halos sa threshold eh, no? Para makarating sa iyo sa upper middle income class. So what made us upper middle income class? What made the World Bank assessment say na tayo ngayon ay upper middle income class na? Ito ba'y batay sa per capita income ng isang pamilyang Pilipino?
3: Ay, opo, Sir Ray. Kasi yung equivalent po noon, Sir Ray. Dahil nga, ano eh, kasi likas na po yan eh, regardless of the leadership of the country, yung by nature, yung bansa natin, dahil maganda yung demographics since 2015, dumadami may hanap buhay. Ang average po, pag kinumpute po yung pesos yan, yung output ng bawat Pilipino, 300,000 pesos per year. So that would be around 25 pesos per month. Maring ayun din yung approximation ng kita, no, yung output ng bawat Pilipino. So kasi ano na mix po yan, Sir Ray. Bakit? Prior to the pandemic, nung naging maganda yung demographics natin, yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng population naghanap buhay na, no? That started 2015. Ang average economic growth natin, Sir Ray, eh, hindi nyo sinight ni World Bank eh. Medyo, ito, kasi medyo lagged yun eh. 2025 data yung latest na tinali ng World Bank. Pero yung economic growth natin, 2012 to 2019, at least 6%. We're among the fastest growing economies, not just here in Asia, in ASEAN, but among relatively larger countries around the world. Hindi nyo sinight ni World Bank, 5.8% economic growth over the previous 5 years since ano mula nung ang cut-off niya 2025. Still also among the fastest growing economies pa rin in Asia and ASEAN. Mm-hmm. Ngayon lang naman bumagal dahil po sa underspending. Pero inaayos na rin po kasi yun. Magka-catch up spending din Sir Ray yung government, no, to make up for the underspending late last year. And yun din yung commitment. Tignan niyo yung nangyari, yung national budget this year, January 5. That is based on ano na, better governance standards. Wala na yung mga previous insertion, supposedly, no? Tapos, eh, hindi yung commitment, di ba? Yun nga yung whole of country approach. Eh, dapat magpasa pa ng maraming reform measures, especially yung ikakaangat pa lalo ng governance standards natin, anti-corruption, di ba? Yung mga among the priority bills na pinapaprioritize since late last year pa and nireiterate din, no? In recent weeks and months, yung anti-political dynasty bill, yung reforming the partyless system, yung Cadena bill, yung creation of an independent people's commission. So lahat yon anti-corruption measures to improve the transparency and accountability sa government spending and yung i-level up palalo yung governance standards. Ay po kasi magic word since right. late last year na ayun kasi yung confidence po ng investors ayun ang objective noon iangat palalo yung sentiment and confidence ng investors na mapuhunan lalo tangkilikin yung bansa natin both lalo na yung foreign investors right. international investors kasi kasama po yun sa criteria nila steps in the right direction naman Sir Ray kasi tingnan niyo po yung kabuhayan natin Sir Ray true yung dollar ngayon mataas 61 pero it's not bad in itself sige tumataas yung importation cost dahil nga since the war tumas pa rin siya at least 6%. Hindi lang naman tayo, pati yung Japan nga, yung dollar yen, the highest in 40 years eh. Kaya tumas din yung dollar versus regional currency. Pero tingnan niyo po, sino po nakikinabang naman? Tingnan, importation cost, may El Nino din, this year till early 2027, mataas pa rin yung fertilizer cost. Tingnan, may ceasefire na 60 days negotiation. But the thing is, Sir Ray, yung fundamentals natin. Tingnan niyo po, remittances were number 4 in the world. Number 4 ang Pilipinas, $40 billion. We're the biggest source ng nurses sa buong mundo in an aging world population. 20% ng nurses galing sa Pilipinas. So may optionality mga kababayan natin. So makikinabang sila sa mataas sa dollar.
0: Okay.
3: No? Pero, tapos ganun din, yung seafarers, ganun din po. We're the biggest source, 20 to 25%. BPO, we're number 2 in the world. After India, that's $42 billion. Mas malakas pa po sa remittances. It's employing 2 million Filipinos. 2 million Filipinos, samantalang balik na nao tayo, yung better perspective. 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang yung BPO, ngayon 2 million. Kaya ang daming kumikita, ang daming may trabaho. Kaya
0: okay.
3: the math adds up to that. No?
0: Okay.
3: At tapos, yung kitikita ng BPO, 21 years ago, $1 billion lang. Eh, last year, $40 billion. This year, $42 billion lagpas na sa remittances.
0: Okay.
3: Kaya
0: pero kuya, Sir Mike, Sir Mike, makakat lang kita. Pero siguro, para maibaba natin sa level ng ordinaryong Pilipino, itong epekto ng pagkakaroon ng upper middle income class. Pag sinabi kasi natin upper middle income class, ang pinag-uusapan natin dito yung, di ba, yung sweldo ba? Tama ba? Sweldo, yung take-home pay ng isang pamilya, ng isang tao. Although ang Department of Labor and Employment together with the Tripartite Wages and Productivity Board recently tinaas yung sweldo, di ba, 85 pesos. Pero maraming nagsasabi na kulang yung income ng isang tao para suportahan ng kanyang, 4 to 5 members of the family. Kasi pag sinabi ng upper middle income, medyo mataas na yung sweldo. Pero ang problema, does that reflect the true state ng income ng isang Pilipino ngayon dito sa assessment ng World Bank?
3: Maring, Sir Ray, tama po kayo dun yung punto nyo. Nakatulong din kasi yung wage hikes. Kahit pa paano, kasi inflation sumusulpot po yung problema na yun, lalo yung epekto na lang is wala tayong control dyan. This year, 4 years ago, 8 years ago, so mabilis yung pagtasang presyo ng inflation, tapos may El Nino pa, tapos pati nga yung wage hike na yan, Sir Ray, siyempre, yung mga negosyo at mga industriya, tatry nilang ipasa yan sa mataas na presyo ng produkto. Pero ganun pa man din, Sir Ray, 2022 hanggang 2025, mula nung Russia-Ukraine, alos natapos na yung pandemic noon, ang average wage increase nasa 6 to 7% 2022, 2023, 2024. Ayun ang dadagdag sa kita ng mga tao. No? Tapos yung last year, almost 8% yung tinaas. And this year, 85 pesos sa Metro Manila. And that's 12.2%. Unusually higher yun. Kaya, yun, nakatulong din po yung Sir Ray. Pero, yeah, that's the reality. Pero, ganun pa man din, Depende na talaga sa, well, yung una,
0: yung
3: lifestyle na pwedeng piliin ng mga kababayan natin. No? Yeah, it's true for the average Filipino kasi may struggles tayo sa presyo. In reality, no? Kasi wala tayong control dyan sa langis na yan, tapos yung epekto, at sinaibsan na ngayon yun sa dollar, wala, it's a global thing, it's a regional thing sa ASEAN, sa Asia, kaya pag nag-import tayo, dagdag ka agad, palitan pa lang pera, more than 6% mula nung gera. Kasi sa start of the year, more than 5%. Ayun yung dumadagdag sa inflation natin, kaya ngayon inflation po natin, 6.8% yung huli. E lalabas yung data next week, Sir Ray, so mga, yun nga yung estimate ng Central Bank, 6 to 7%, thereabouts, di rin po nalayo. So, ganun po, Sir Ray, yeah, it's a question, sapat ba yun o hindi? Pero at least yung mga kababayan natin, may optionality sila. So, pwede silang, ano, pagkulang talaga, dagdag pa silang hanap buhay, or yung tulad nun, kung may option sila, maghanap ng oportunidad locally, mga option eh. Available, nasa kanila na lang yun kung ano yung landas na pipiliin nila na makakatulong sa kanila. At sa basis pangangailangan, mag-abroad sila, yan, mas malaki sweldo kasi yung dollar tumaas. So yung palitan, naka-apekto, well, it would benefit yung mga kumikita ng dollar.
0: Right.
3: In effect, pero, mahal mag-import, nakikinabang yung dollar earner po, sir, yung remittances, pero, yung BPO industry, exporters, and so on.
0: Pero Sir Mike, matanong ko lang, okay, upper middle income class, based on the World Bank assessment, Ano ang benepisyo nito sa ordinaryong Pilipino? How can the ordinary Pilipino, isang ordinaryong Juan de la Cruz, magbebenepisyo sa kategoryang ibinigay ng World Bank sa atin, upper middle income class? Makakatulong ba to sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan? Makadadagdag ba ito sa purchasing power ng piso na hawak niya? Although sabi nga po ng iba pang mga financial experts and economists, ang piso ngayon is all equivalent to what? 60? 60 to 65 centavos ang isang piso. So, bumababa yung purchasing power. So, paano makikinabang dito ang ordinaryong Pilipino sa upper middle income class category? Or, ito ba ay ikang magagamit lang ng gobyerno para makautang tayo ulit, para masabing, oy, upper middle income class na ang Pilipinas, pwede kayong umutang ulit. Pero yung dagdagan ng utang nyo, kasi malaki-laki na ang income ng bansa. Pwede po ba, ano ba reaction niyo doon?
3: Mix po, Sir Ray. Mix po yung reaction. Kasi Sir Ray, middle income, gita, middle. Dati galing tayo sa lower middle, parang middle class na bansa, galing tayo sa lower middle, ngayon upper middle na. So nag-graduate tayo. Pros and cons. Yung mga, meron kasi mga official development assistance, yung mga tulong, yung mga concessional loans. Maring hindi na pwede sa atin kasi umangat na yung level natin. Pang mas mahirap na bansa lang yung mga yon, meaning yung mas mababa na interest rate, yung mga ODAS na iba. Hindi naman lahat yung iba. Pang mas mahihirap na bansa lang yun. So nag-graduate tayo from lower middle to upper middle, maring hindi na tayo eligible yung bansa natin doon sa mga mas mura na mga loans, yung mga subsidized, concessional na borrowing rates, pati yung mga facilities. So, mababawasan yung availability ng mga yon. Pati may mga grace period. Pero Sir Ray, parang tao din kasi yung mga bans. Parang ayuda din yan eh. Alam ba yung financial assistance. Pero utang kasi to, Sir Ray. Utang. Kailangan din bayaran. Parang pwersado na talaga tayo na mag-shape up yung bansa natin. Kaya nga meron din mga fiscal reform measures. Hindi lang puro doll out lang yan eh. Kaya umangat tayo, parang yung mga ayuda, yung mga financial assistance, Sir Ray. Pag ang alayunin yan, alibaw, biggest spending ng bansa natin ay edukasyon sa typical budget, di ba? Kumbaga, yung ayuda, may graduation din dapat. Alibaw, estudyante, natapos ang elementary, high school, nakapaghanap buhay na. Nagagraduate, ganun din po yung mga bansa, Sir Ray. Kung, yan, kaya ang challenge, kailangan, mas nakakatayo na tayo sa ating mga dalawang paa, yung bansa natin, imbis na yung doll out na lang, hindi naman po kasi perpetual yan. At utang din naman po yan. Ganun pa man din. It just happened na mas mura po. At nakalaan po kasi yun kasi finite din yung resources ng mga multilateral institutions, yung mga donors. Eh, nakalaan yun sa mga mas mahihirap na bansa. Ganun din po para sa individual. Pagka yung mga ayuda, yung mga assistance program, financial assistance, eh good lang yan. Developmental yan eh. May graduation din. pagka may kakayanan na sila maghanap buhay, makatayo sa sariling paa, dapat mag-graduate din sila doon. Ganoon din yung mga bansa tulad ng Pilipinas. So, yun, mas ayun ang challenge natin. We need to level up everything, no? Eh kasi kaya nga po pinapatrabaho din
0: medyo,
3: Sir Mike, ating whole of country.
0: Sir Mike, medyo kinabahan ako doon. Ibig sabihin, old, ngayon ano na tayo, upper middle income class, considered na tayo na hindi na poor ang bansa natin. Tama ba ako doon? Tama yung dinig ko doon?
3: Well, ano naman, at least nag-improve. Pero Sir Ray, yung poverty would still be there. May poverty rate pa rin. Yung, okay. Kasi minsan is a question also yung inclusiveness.
0: The second question, Sir Mike, pag gano'n, hindi na tayo ikang qualified para sa mga, anong tawag dito, yung mga loans na pwedeng halos wala namang tax o minimal lang ipapataw na tax, credit?
3: Ay, yung iba po, Sir Ray, hindi naman po lahat. May mga iba lang na pang mahihirap na bansa.
0: Okay.
3: Yung lower middle income. Pag upper middle, eh hindi na eligible yung ibang ODAs na. Kasi ganun yung ano eh, syempre finite din yung resources ng multilaterals. Doon lang yung nakalaan sa mga mas nangangailangan na mga bansa. So tama po, Sir Ray, kasi baka lalo tayong humira, may po yung bottom line doon. Na mas mataas yung borrowing cost imbis na ODA yan na mas mura, mas mahaba yung payment terms. Eh mapapahiram tayo yung budget, yung to finance our budget deficit. Kaya yung takeaway doon, Sir Ray, we really need to shape. Kailangan talaga i-shape up. Kasama yan doon sa, tulad nga, yung kailangan trabahuhin ng whole of country approach ang bansa natin. Yung mga, but on top doon sa kanina, yung reform measures, especially those that would require legislation na kailangan trabahuhin. Yan, yung pagdating sa improving the governance standards. Ito, fiscal management, yung pag-manage ng budget deficit, ng utang, no? Yung overall fiscal performance, Sir Ray. Kasama po yung sa mga reform measures kung yan, yung pag-manage ng intensified revenue collections, yung tax collections. Kasi nagre-reflect na dapat yung dun yun eh. Lumalaki
0: okay,
3: yung
0: pero,
3: income base. So, dapat ito, pati yung taxation din po eventually.
0: Sir Mike, napag-usapan natin ng utang ng Pilipinas. We have what? An outstanding 18 trillion pesos na utang. Now, kung ikukumpara natin yan sa GDP to debt ratio, tapos magiging UMIC tayo, at sigurado mas malaki yung ipapataw na tax dyan dahil UMIC na tayo, hindi ba ito makakaapekto sa GDP, sa debt and GDP growth ratio ng Pilipinas?
3: Well, Sir Ray, true. Maaring, well, parang mixed, Sir Ray, eh, kasi hindi na tayo eligible sa ibang ODA, yung mga subsidized or concessional loans na pang mas mahihirap na bansa. So, mas hihiram tayo sa more commercial sources, mas mahal. No? Pero, yan, totoo yun, Sir Ray. Pero dapat talaga, kasama sa reform measures din yun. Habang umaangat yung bansa natin, habang nagle-level up tayo, pati rin yung fiscal performance natin, economic growth, kasi nag-grow yung economy, yun yung challenge. Although may catch-up spending, yes, ayun din yung commitment ng economic team. Catch-up spending later this year, syempre, ipa-finance yun. So, maaring makadagdag yun sa gastusin ng pamahalaan. We need, even yung pamahalaan, they have to deal with inflation kasi tumaas din yung mga presyo ng mga materyales, alam mo, sa mga infra projects, no? So, lalaki yung gastusin. Kaya nga, kasama constantly over the years and decades, pati yung pag-manage ng yung fiscal discipline nandun, more disciplined spending. Of course, yung anti-corruption is very important para mabawasan yung leakages. Nakita naman natin yan eh. Pagka maganda yung governance standards, naminipis yung budget deficit. No? Yun na nga yung nakita natin sa sakripisyo late last year. Imbis na papunta sa corruption, they would rather underspend. But now, they're trying to do catch-up spending that's already based on better governance standards, which is a good sign, no? Na makakatulong sa atin eventually. Kaya yun din talaga yung reforma si Ray. Kung walang, kung mabawasan ang husto yung corruption, gaganda yung fiscal performance. And that would, parang vicious cycle yan na masosolve yung problema na yun. Liliit yung gastusin kasi mababawasan yung nawawala. Ninipis yung budget deficit, mas kukunti yung utangin. So, kasama po yun sa pag-level up, Sir Ray. Kaya napaka-importante po na trabahuin po at ipasa yun at ma-restore yung confidence at lalong nakilikin tayo ng investors at may kumpiyansa. Kasi kasama po sa scoring system nila yon before they put in billions of pesos and dollars in the country.
0: Siguro, Sir Mike, my last question na lamang po, or hindi question, kundi ano po ba ang mensahe ninyo sa publiko, sa nakikinig sa atin, mga listeners and viewers natin dito sa Pilipinas, maging sa ating mga Pilipinos all over the world, yung nabanggit nyo nga, yung napakahalagang role ng remittances ng ating mga OFWs, both land-based and sea-based, dito sa naging contribution nila para maging upper middle income class ang Pilipinas. Ano ang, in a nutshell, ano ang mensaheng gusto nyong iparating o maaaring iparating sa kanila na maging, na mag, ano bang magandang ika nga picture o development ang pwedeng ihatid sa atin nitong assessment ng World Bank na tayo ngayon, ang Pilipinas, ay isa ng upper middle income class country.
3: Yun, totoo yun, Sir Ray. Malaki yung ambag ng OFWs. Kaya nga, tinawag silang bagong bayani. For many years and decades, kaya resilient yung Pilipinas. No? Regardless of the challenges, nakakaraos tayo. No? Dahil, syempre, ano eh, number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyar. Kumbaga mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects noon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin as a result of that, no? Yung mga dollar earners, OFWs, exporters, yung sa BPO, sa tourism sector, at ayun po, talagang nagbunga. Nagbunga, doon kitang-kita na sila yung mga bagong bayani. Kaya ayan ang tinatrabaho rin, yung kapakanan nila, no? Dahil may, yung mga tinatrabaho rin ng ating pamahalaan, pagka pumupunta sa may visits, mga official or state visits sa iba-ibang bansa, dahil ayan po yung una talagang ano rin, interest, na sinasaalang-alang yung interest din ng ating OFW sa, for their well-being, no? Eh, kasi dahil sila po talaga yung foundational yan sa bansa natin eh, for many years and decades, no? Kaya gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan kung ayan ang pinili nilang ano, 'di ba? Optionality na pinili nila na para sa mas magandang kinabukasan, dagdag kabuhayan, more purchasing power, and we're the country's better off as a result of that, no? Of course, meron din tayong 'yun, at least may option yung mga kababayan natin kung gusto nila. They have that option, no? Na kasi lumalakas yung dolyar, 61. Samantalang 2018, mga 49 lang po yan. So 25%. So yung kitang-kita po doon. Ano eh, resilient po yung mga Pilipino eh. May paraan po talaga para ano eh, para iangat yung at i-improve yung buhay nila at mga pamilya nila, mga mahal nila sa buhay.
0: All right. With that, Sir Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo. As usual, lagi na lang tuwing ikaw ang aming kausap, you give us your in-depth at objective perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
3: Oh, maraming salamat din po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport, hinggil dito sa pananaw ng isang ekonomista dito sa naging assessment ng World Bank na nilalagay na po ang Pilipinas bilang isang upper middle income class country. Yan, okay. So upper middle income na tayo? Upper middle income na tayo? Ramdam ba sa bulsa ang pagiging upper middle income? Hindi, kasi yun ang unang-unang ano eh. Alam nyo, yun ang unang tinanong sa akin. Simula na lumabas yung balitang yan kagabi. Lumabas na yan eh. Yung balita na yan, na yung world assessment na yan ng World Bank na ano na tayo, upper middle income class. Alam niyo kung anong unang tanong sa akin nung kausap ko sa subdivision na nagtatrabaho doon? Alam niyo anong unang tanong niya? Okay, ramdam po ba sa bulsa namin at sa sweldo namin at sa mga nabibili namin yung pagka-upper middle income class ng Pilipinas? With all due respect sa World Bank, with all due respect sa DepDev, with all due respect sa ating mga economic managers, and especially with all due respect sa Marcos administration, well then good, meron tayong assessment na UMIC, upper middle income class. Pero sana, maramdaman din na ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw kumikita ng minimum wage. Okay? Yung iba nga, hindi pa kumikita ng minimum wage eh. E maramdaman sana yung upper middle income class classification ng bansa natin.

0: Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo, sa lahat po ng ating mga nakatuwang. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain,
10: tulog,
8: laro,
10: laro,
8: at laro.
11: On

0: Game na?
1: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang kasunduan ang inaasahang maisa sa pinal sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
4: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naabot na ng Pilipinas ang Pilipinas official ng upper middle income country ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, pwede namin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na opisyal ng upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos apat na dekadang pagiging lower middle income country ng bansa. Sabi ng Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino na natili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa Pilipinas, ang pagiging upper middle income country ang ng bansa, sumasalamin lamang na nakikita na ng buong mundo ang tiyaga ng mga Pilipino. Sabi pa ng Pangulo, ang steady economic growth at malawak na stable currency at long-term reforms na ipinatutupan ng gobyerno ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit anya sa gitna ng pagbago-bago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan rin anya nito ang progreso ng katawit ng bansa dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
0: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
5: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Vancouver, Canada para sa Bagong Pilipinas sa Kalbahan Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kaugnay niyan, inaasahang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas at mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino dahil sa nakuhang upper middle income status ng bansa. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mapapalakas din ito ang credit profile ng bansa at mapapalawak ang access sa financing at higher quality investments na makakalikha ng maraming trabaho. Dagdag pa niya, ang matatag na ekonomiya ng bansa ay dahil sa maayos na macroeconomic management, ipinatutupad na long-term structural reforms at maging ang kontribusyon ng mga OFW. Tiniyak naman ni Balisacan na patuloy na titiyakin ng pamahalaan ang inklusibong paglago para pakinabangan ng lahat ng Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kabilang dako, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kailangang ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga reforma matapos umabot ang upper middle income status. Ayon kay Go, ito ay para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Anya, umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga ginagawang reforma ng gobyerno, kaya mas maraming oportunidad para sa mga tao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi napapatid ang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police o PNP para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan saan man gawin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Teodoro

0: Doro, aktibo pa rin ang pagtugon ng AFP sa mga posibleng ikasapang aktibidad o kilos protesta ng INC at iba pang mga grupo. Tinawag nitong routinary na ang isinasagawang koordinasyon ng AFP at PNP, kaya naman makakatitiyak na hindi nagpapabaya ang militar at pulisya.
1: Lang naman yan, there's ongoing coordination with the PNP. AFP ay support lama sa AFP upang mabangalagaan yung batahimikan. But that's normal and ordinary.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng Rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ang kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipiniliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
4: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano, and if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
3: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hanggang kagabi na lang ang inaprobahang permit para sa EDSA Rally ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, retired General Elmo San Diego, hindi na umano pinapayagan pa ang pagtitipon sa People Power Monument at bahagi ng EDSA White Plains ngayong araw dahil sa matinding abala na idinulot ng protesta sa publiko at paglabag sa kasunduan sa permit to rally. Panahon din ito para sa QC-DPOS at iba pang miyembro ng otoridad para i-reorganisa ang latag ng seguridad sakaling ituloy sa ibang araw ang kilos protesta ng INC.
5: Hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
0: Si Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, retired General Elmo San Diego.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aligasyon sa administrasyon na may kinikilingan sa pagpapatupad ng hustisya, mali ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Report. Subalian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon ng INC na selective o may pinipili ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Sa ambos interview sa punong ekutibo bago tumulak pa Canada ay inihayag nitong opinyon ng Iglesia ni Cristo ang sinasabi nitong selective justice. Pero para sa Chief Executive, mali ang nasabing pananaw ng INC hinggil sa piling pagpapatupad ng hustisya ng kanyang pamamahala. Ayon sa INC, may mga kasong mas mahigpit na naipatutupad laban sa ilang grupo o personalidad habang ang iba naman ay tila hindi napapanagot. Ito ang yung nangyayari sa kaso ni Senador Dante Marcoleta. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at ang iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Ombudsman Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin maliit man o malaking personalidad basta't sila ay lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin ani ang makakapigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
7: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:19 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para tuluyan ang maisapinal at ganap na maipatupad ang free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevost, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa sila na magiging maayos na takbo ng proseso ng free trade agreement. Makakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium para ganap ng maisipinal ang FTA at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas.
10: Ang kahimbik-himbik na bagay, kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila, at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
3: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senadora Risa Ontiveros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian nakipagpulong sa security agencies para sa pagtiyak ng seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference. Bahagi pa rin ito ng paghanda para sa nalalapit na pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa naturang conference, tiniyak ni SP Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na para sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinulong ni SP Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms, House of Representatives, officers ng at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, EFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din na maraming miyembro ng media na magka-cover sa impeachment trial at ilan pang kababayan natin na papayagan manood ng paglilitis na isasagawa sa plenary hall. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naninindigan ang House Prosecution Panel na may impeachable offense si Vice President Sara Duterte sa harap ng nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial nito sa Hulyo 6. Sa programang Boses, sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson at adviser Robert Ace Barbers na handa na sila na sa gagawing impeachment trial kasabay ng pagtiyak sa due process. Inaasahan nilang dadalo ang Vice Presidente sa impeachment trial para mabigyan linaw ang mga isyong iniuugnay sa kanya.
12: Para sa atin, no, mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga allegasyon na ito ay talagang walang basihan, walang ebidensya na magpapatunay dito sa mga allegasyon na ito.
3: Si House Prosecution Panel and Advisor Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Lead Prosecutor Jervil Luistro hiniling ang panalangin ng sambayanan para sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: John Ched na nawagan si House Committee on Justice Chair at Lead Prosecutor Jervil Luistro sa mga Pilipino na magkaisa sa panalangin sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luis Tro, karapat-dapat ang mga

0: Pilipino sa mas mabubuting pinuno at isang mas maayos na bansa. Ginawa ni Luis Rong Apela sa ginanap na misa para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa Chapel of Nativity sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Dito nagtipon ang mga kaparian at simbahang katolika upang ipagdasal ang House Prosecution Team bago ang pagsisimula ng paglilitis. Pinasalamatan ng mambabatas ang mga pari at mga deboto at hiniling sa mamamayan na samahan ang prosecution hanggang sa matapos ang paglilitis sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
1: Let us pray hardest, not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan mo nagagaling ang paninindigan namin lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
2: Samantala, sa iba pa nating balita, Philippine National Police nagbabana ng alerto sa harap ng paglipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatis Jr. ang pagbababa sa heightened alert status mula sa full alert status sa buong bansa. Maliban na lamang sa National Capital Region. Ayon kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, mananatili pa rin ang full alert status sa NCR upang matiyak ang seguridad at kaayusan, kasabay na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiyak naman ng PNP ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon habang tuloy nila binabantayan ang matibang vital installation sa buong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Dagdag na puwersa ng pulisya mula sa kalapit na rehiyon, inihahanda. Nagbabalita si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Nasa full alert status pa rin ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y para sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon nga kay National Capital Region Police Office Major General Anthony Abirin, higit 1,000 police force mula sa iba't ibang units ang paunang itatalaga sa Liwasang Bonifacio at handa itong dagdagan kung kinakailangan. Saad pa ni Abirin, may koordinasyon na rin ng NCRPO sa mga kalapit na rehiyon ng pulisya para sa posibleng augmentation o dagdag na puwersa sa Maynila depende sa magiging sitwasyon. Aniya, bukod sa Liwasang Bonifacio, lalo pang hihigpitan ng pulisya ang seguridad sa paligid ng Malacañang, lalo na't mas malapit ito sa Liwasang Bonifacio kumpara sa People Power Monument. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical na argumento sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y para kwestiyonin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, igniiti House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
7: We're anticipating, no, just what they similar to from the start is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
2: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Olympic medalist Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumer Marshall at Ira Villegas pangungunahan ng Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Yalanga.
8: Apat na Olympic medalists ang babandera sa Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games na gagawin sa Japan mula September 19 hanggang October 4. Ito ay sina Carlo Paalam, Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcus Manalo. Lalaban si Paalam sa men's 55kg habang sa 80kg division naman si Marshall. Samantala pasok sa women's 57kg class si Petesio at sa 51kg si Villegas. Kasama rin sa national team si Marjon Piñar na sasali sa men's 70kg category habang pag-aagawa ni na Jun Milardo Ogaire at Paul Julifor Basco ng pwesto sa 60kg event. Para naman sa men's 90kg division, tinatarget ng ABAP na kunin si pro boxer Weljon Mindoro. Tatargetin ng Pinoy boxers ang unang gold medal nito sa Asian Games matapos ang 16 na taon. Huling nagkamit ng ginto ang Pilipinas noong 2010 sa likod ng tagumpay ni Ray Salodar sa men's flyweight division. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Pagod.

0: Kami ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:47 ng umaga ang ating oras, balita mula sa Luzon. Lokal na pamahalaan sa Lawag City, inilatag ang mga hakbang kontra sa school violence. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak lang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag na ligtas sa mga paaralan dito mula sa panganib ng gulo at karahasan. Yan ay matapos maganap ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Katunayan, bibigyan ng mga metal detectors ang lahat ng paaralan dito upang matiyak na hindi mapasok ang mga armas at iba pang bagay na maaaring banta sa kaligtasan ng mga bata. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, pinahihigpitan din nila ang police visibility sa mismong paaralan. Maging traffic management dito ay pahihigpitan na rin. Dinagdag rin ng alkalde na nagtitraining ang mga tanod ukol sa child protection policy upang matiyak na makatulong din sila kung mangyari man ang anumang insidente. Maliban dyan, nagkaroon na rin ng pulong upang pagplanuhan at i-orient ang mga magulang, school employees at iba pang stakeholders para buuin ang mga protocol sakaling mangyari ang karahasan sa loob ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Bicol na tayo, mga magasaka sa Catanduanes, pinagkalooban ang titulo ng lupa mula sa DAR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ay magdala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng individual na titulo ng lupa ang 8 agrarian reform beneficiaries mula sa Catanduanes sa isinagawang pamamahagi ng mga titulo ng lupa, certificates of condonation with release of mortgage at farm support services sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang 8 benepisyaryo sa mahigit 5,000 ARBs mula sa 7 lalawigan ng Bicol na nakatanggap ng iba't ibang suporta sa ilalim ng programa ng DAR. Ayon sa ahensya, ang mga magsasaka mula sa Catanduanes ay matagal nang nagsasaka sa mga lupang ipinagkakaloob sa kanila kung saan karamihan ay mahigit 3 dekada nang naghihintay bago tuluyang maipagkaloob ang legal na titulo ng kanilang mga sakahan. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo, 2 pang ARBs mula sa lalawigan ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na nagpapatunay na pinawalang bisa na ng pamahalaan ang kanilang natitirang pagkakautang sa lupa. Ayon sa DAR, layunin ng programa na tiyakin ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng mga benepisyaryo habang patuloy na pinagkakaloob ang mga suportang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabisayaan, total cellphone ban sa mga estudyante sa bayan ng Dumanhug sa Cebu magkakaroon ng 1 month grace period. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napagkasundoan ang lokal na pamahalaan ng Dumanhug sa lalawigan ng Cebu na bigyan ng isang buwang palugit upang unti-unting ipatupad ang total cellphone ban sa lahat ng paaralan sa buong bayan. Ito ang naging bunga ng pagpupulong ng LGU Dumanhug kasama si Mayor Gontrano Gungunhika at mga kinatawa ng mga paaralan maging lokal na mga opisyal ng Department of Education, District of Dumanhug. Buong buwan ng Hulyo, ang mga smartphones na makukumpiska ay maaari pang i-claim ng mga magulang o guardian mula sa school principal upang maipaliwanag ang total cellphone ban na magsisimula ng ipatupad sa buwan ng Agosto kung saan ang bawat cellphone na makukuha mula sa estudyante ay mababawing muli sa katapusan na ng school year 2026-2027. Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na hindi kukumpiskahin ang mga analog o keypad phone bilang linya ng komunikasyon ng estudyante at kanilang magulang, tanging ang smartphone na may mga application na nakaka-distract anila ang ipinagbabawal. Bawat school heads ay bibigyan ng LGU ng two-way communication radio upang madaling makareport sa kinauukulan sa panahon ng emerhensiya o anumang sitwasyon na kailangang respondihan ng otoridad. Bago magsimula ang school year 2026-2027, nagsagawa na rin ng catch-up tutorial ang LGU para sa math at English habang nagsimula na rin ang Saturday tutorials para sa mga nahihirapan sa kanilang aralin. Iginiit ni Mayor Hika na hindi lamang reaksyon sa nangyaring malagim na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City ang nasabing mga hakbang dahil noon pang buwan ng Marso ay napag-usapan na ng local school board ang posibilidad na iban ang cellphone sa loob ng paaralan upang matugunan ang bumababang kalidad ng edukasyon sa kanilang bayan matapos na may mga naiulat na mga nasa grade 7 na hirap pa rin magbasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Visayas, Lawang, Northern Samar, idiniklara ang stable internal peace and security conditions. Si Sherman Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Formal nang idiniklara ang bayan ng Lawang, Northern Samar na may stable internal peace and security condition, SIPSC, isang pagkilalang nagpapakita ng matatag na estado ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ang deklarasyon ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatili ang seguridad at mapalakas ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kasabay ng seremonya, nilagdaan din ang isang Memorandum of Understanding at Pledge of Commitment upang higit pang mapatatag ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng deklarasyon, ang Lawang ay 16 na munisipalidad sa Northern Samar na kinilalang nasa SIPSC na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kaunlaran at pamumuhunan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dumako na tayo sa Mindanao, higit 3 milyong piso na sahod ibinigay ng DOLE sa mga benepisyaryo ng Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program sa Hingoog City. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog ang magbabalita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbigay ang Department of Labor and Employment Region 10 ng 3.5 milyong piso na sahod sa mga benepisyaryo mula sa Hingoog City. Ito ay alinsunod sa Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ng DOLE kung saan naging benepisyaryo ang mga driver na residente sa lugar. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 piso bilang kanilang sahod para sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng nasabing programa. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong ito para sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis. Ang Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ay isang community-based emergency employment program na ipinapatupad ng DOLE na nakatutok sa mga manggagawang informal sector, underemployed na individual, self-employed at mga nawalan ng trabaho o mababa ang kita dahil sa mga kalamidad o krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At mula sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, CDO Councilor, nais paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Sa detalye mula kay Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Police visibility at mahigpit na mga safety protocols ay ilan sa mga hakbang na inirekomenda upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan ng Cagayan de Oro City. Sa kanyang espesyal na ulat sa sesyon ng 21st City Council, nagbigay si Councilor Roger Abaday ng ilang suggestions sa safety protocols para sa mga paaralan sa lungsod. Resulta na rin ng insidente sa Tacloban kamakailan lamang. Si Abaday na namumuno sa Public Order and Safety Committee ng Konseho ng Lungsod ay nanawagan para sa regular na pagsasagawa ng mga safety drills at striktong security protocols sa mga paaralan. Ang mga programa laban sa pambubuli at mental health programs, pagpapalakas ng mga partnerships sa mga stakeholders at sa aktibong pagpapatubad ng Child Protective Committee sa mga paaralan ay mahalaga rin. Sinabi ni Abaday na kailangan ang mga komprehensibo at proactive na hakbang upang matugunan ang dumadaming banta sa campus safety at matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling secure learning environment para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, July 2, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: in-step framework sa kanilang mga training?
1: Opo, so ngayon po dahil nga po pagpapalakas nga po ng ating Philippine Air Force ang ating goal po sa ngayon, ano po. So we have sa ating capabilities sa pag-procure po ng ating mga platforms that would help sustain our presence po, especially po sa West Philippine Sea and sa pagdedepensa ng teritoryo kagaya nga po ng mga FA-50s na ating ine-expect. Also, yung C-130J, which will also help in sustaining our mobility requirements, lalo na nga po ngayon na medyo sunod-sunod po yung mga humanitarian assistance and disaster response operations na nagkakaroon po tayo. And also, yung pagdating din po ng ibang fleet ng ating Black Hawk helicopters to sustain our requirements din sa mobility and sa HAVR. Yung ating pong mga pagpapalakas naman po ng ating mga personnel, we have trainings na hindi lang po local but also bilateral and multilateral. Gaya nga po ng mga exercises that we have like Dibalikapan, Cope Thunder, which is with the United States, and we also have with our other branches of service, yung Kamandag with the Marines. And this upcoming po, nitong end of July to first week August, we would be having Pitch Black, which we would be participating in sa Australia. Ito pong mga trainings na to ay makakapag-sharpen ng capacities ng ating mga airmen and airwomen, and at the same time, it will develop interoperability with our allies and partners. So, napakalaking bagay po ito para mas maging top-notch po ang ating Air Force and mas matugunan po natin ang ating trabaho sa pagdedepensa ng ating territory.
2: Okay. Colonel, pakipaliwanag din po, gaano po kahalaga ang integridad pagdating po sa decision-making at diskarte ng mga opisyal ng Philippine Air Force?
1: Opo, ito po yung very important po because this will ensure that ang ating decision-makers at ay nakatuon po doon sa mission natin and sir, yung integrity po doon sa aming trabaho, ayun po ang focus natin. Tayo po ay focused po doon sa pagpapalakas po ng ating mission at pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga airmen and airwomen na gawin po sure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money no ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po yung tamang processes po para to ensure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money no ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po ng ating Air Force dahil ang pagsiservisyo naman po namin ay para po sa bayan po talaga.
0: Colonel, sa anong paraan po naman natin inaasahan na ang service above self ay magpapabuti sa kanilang pagtugon sa mga sakuna?
1: Ito po talaga ang nasa, naka-embed na po sa each and every of our airmen. Alam niyo po kami pong mga sundalo at hindi lang po ito para sa Air Force. I'm talking about the whole Armed Forces of the Philippines, no? Ito po ang core ng aming existence dito sa Armed Forces Service. Ito po yung servisyo. So, service above self, lalo na po sa panahon ng sakuna, iniiwan din po namin ang aming mga mahal sa buhay para po magawa namin ang aming tungkulin dito po sa organization, whether it be piloting, where it be yung pagtutugon po ng pagiging part po ng team na mag- para sa mga search and rescue operations dahil nga ayun nga po yung pinag-trainingan po namin, no? So alam po namin yun that we are on duty 24/7. Ayun po yung expectation po namin that that's why we give ourselves our premium to service.
2: Okay. Kaya maliban po dun sa nabanggit nyo na search and rescue operations na kasama po kayo sa team, meron pa po kayong ibang halimbawa ng teamwork na ipinapakita ng PAF sa inyo pong mga operasyon, lalo na po sa international missions?
1: Ay, ako, tama po. Maraming salamat po, Sir Josh. Opo, yung interoperability po natin with our allies is very important kasi

0: kailangan po sa panahon po ngayon, ano, meron po tayong magandang koordinasyon pagdating po sa mga missions po natin, whether it be patrolling or humanitarian assistance missions and other operations po sa na ginagawa natin usually. It is very important po na meron po tayong communication and strengthen po yung ating kumbaga protocols when it comes to dealing with our allies, and pareho po tayo ng goal, which is yun din po sa operations natin. So being a team player and being part of that community of nations who would be working together for a free and open Indo-Pacific, ayun po yung gusto natin na dapat meron din po tayong kapasidad to be able to be on par with them and to also assist them, no, pagdating sa mga ganong mga aspeto.
1: Colonel, paano naman po ninyo inaangat o pinapaigting ang excellence ng ating Air Force sa usaping technology and equipment?
0: Natutuwa ka po kami kasi nga po ngayon, dahil po meron na pong tuloy-tuloy po yung mga procurement na po natin sa modernization natin, nabibigyan nga po ng premium yung ating pagde-develop ng mas mga bagong platforms, and kasama po dyan would be developing excellent airmen and airwomen na who would be able to fly these platforms, to manage and sustain these platforms, and also
2: sa lahat po ng mga barko na maglalayag na sa posibleng drop zone nitong mga debris na ito. And again, yung ating information dissemination po sa mga mangingisda na kung meron po sila nakikita na lumulutang na mga suspected na mga materials, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So usually po, we are in partnered with the Philippine Space Agency.
3: Okay, Commodore, sa pananalasa naman po ng Bagyong Henry, ano po ang naging pangunahing response ng Philippine Coast Guard para pumatulungan ang mga residente o lugar na naapektuhan?
2: Sir Joshua, itong Bagyong Henry, although walang ganong kalaking naging impact, no, nakita lang po natin dito dahil itong lakas ng alon, no, at hindi ganda ng panahon, ay nagdulot rin po ng malalakas na alon sa ibang area. So actually, sa may Infanta, Quezon, kahapon, meron tayong nakita na isang half-submerged na motor blanca. So fortunately, wala naman po itong sakay. At naito na rin naman po ito sa pinakamalapit na shoreline. Pero nakita na po itong reason is yung malakas na alon at lakas po ng hangin. At good thing din po, Sir Joshua, wala rin tayo nakita na anumang oil leak or fuel or oil spill dito sa area na ito. Pero as we speak, Sir Joshua, meron pa rin po tayong mga trips na na-cancel o temporary suspended. Ito po yung mga barko or mga watercrafts with 35 gross tonnage below sa area po ito ng Western Palawan, sa may Rizal, Quezon. Sa may North Central Palawan naman po ay sa Rojas, Araceli, Dumaran, Buwayan Island. At sa may Northern Palawan ay Taytay at saka El Nido. So although nakalabas naman po itong Bagyong Henry sa ating Philippine Area of Responsibility, nabanggit din po na itong habagat ay magdadala na rin po talaga ng pag-ulan at again yung lakas po ng alon sa iba't ibang area po ng kanluran.
1: Paano po naman nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa mga LGU, sa OCD at iba pang mga disaster response agencies upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan po ng mga biktima ng bagyo?
2: Yes, Attorney Nicolette, pagdating naman po sa ganitong usapin naman po, before pa pumasok itong bagyo, no, kung meron man tayong minomonitor, even yung mga low pressure area po, naka-establish na rin po ang ating coordination with the LGU and yung DRRM po natin. Naglalagay na rin po tayo ng tao dyan, no, para to monitor again kung kakailangan rin po yung response if could readily provide. At the same time, sinasabayan din po natin yan ng pag-iikot sa mga coastal residences po natin at particularly yung mga posibleng dadaanan po ng bagyo. So pinapaalalahanan po natin yung mga mangingisda dyan sa mga area na yan na kung po pwede ay huwag po muna maglalayag. At kung hindi naman po directly affected itong mga kababayan po natin, again, yung posibleng impact po dahil itong habagat season na po tayo ngayon, we advise them po na palagi rin po talaga magpaalam sa mga coastal barangays. At least kung meron man pong mga insidente or mga sitwasyon na kailangan po ng responde, ay madali po tayo makakatugon. At pinapaigting din po natin yung pagkakandak na ating

0: pre-departure inspection sa lahat po ng pantanaan po ng barko. At kasama naman po sa mandato po ng Philippine Coast Guard pagdating sa mga ganitong panahon na meron pong papasok na bagyo, ay yung monitoring po natin sa ating mga ports po to ensure na wala po maglalayag, lalo na po kung nakataas na po ang signal number 1.
1: Okay, Commodore, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Yes, ang atin lang po mensahe, lalo na po ngayon, pumasok pa rin po yung habagat season po natin, lalo na po sa mga gagamit po ng mga watercrafts, no, even yung mga maliliit po ng mga sasakyang pandagat, ay palagi po talaga tayo makikinig sa mga weather updates po ng PAGASA at palagi rin po tayong, meron po kami, Sir Joshua's social media platform po namin, we usually provide updates, 24/7 po yan, no, so pwede po silang mag-check doon ng mga status po ng mga pantalan or pwede po silang magtanong sa amin kung ano po ang status ng mga pantalan. And we also advise them po to please follow po yung ating po mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets every time nagagamit po sila ng ating mga sasakyang pandagat.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Gayabyab.
1: Samantala, malnutrition reduction program ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ating tatalakayin kasama si Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Girindola ang DOST Food and Nutrition Research Institute. Dr. Girindola, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, sir.
1: Dok, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba ang mga pangunahing programa sa ngayon sa ilalim ng Malnutrition Reduction Program? At ano po ang pangunahing layunin nito?
3: Yeah. So, ang DOST-FNRI, isa sa mga research and development institutes ng Department of Science and Technology. So, isa sa mandato ng aming institution ay ang mag-conduct ng National Nutrition Survey every 5 years and every 2 to 3 years in between para malaman ano ba yung kalagayang pagnutrisyon ng mga Pilipino. Ano na ba ang kanilang kinakain, particularly ng ating mga batang edad 0 to 5 years old.
2: Follow up po, ano po ba ang mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon sa bansa na ating tinututukan sa ngayon?
3: Yeah. So sinasabi natin na ang problema ng malnutrisyon ay napaka-complex, no? Complicated siya. Hindi lang may iisang factor na nagiging dahilan ng malnutrisyon. So, pero particularly, kailangan natin kumain. So ibig sabihin, yung mga kabahayan na nakakaranas ng food insecurity, yung mga walang pambili ng pagkain, ay yun yung mga pangunahing dahilan. Pero higit dito rin, yung mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon, pagpapakain ng tama sa ating mga bata, yung pangangalaga sa ating mga nanay habang sila ay nagbubuntis at yung habang sila ay breastfeeding, ay mga importanting factors na dapat natin tinitingnan.
1: Okay. So, dahil nga po isa sa mga apektado at tinututukan ng pamahalaan ngayon ang nutrisyon ng mga bata at sanggol, kumusta po ang pagkapatupad nitong DOST Package for the Improvement of Nutrition of Young Children o itong tinatawag natin na DOST Pinoy?
3: Ayan. So ito ay isang programa ng aming ahensya way back pa. Nakita natin na napaka naging epektibo ang programang ito kung saan may combination dito ng pagpapakain sa ating mga batang edad 0 to 5 na for 120 feeding days as well as yung pagtuturo sa ating mga nanay ng tamang nutrisyon. So itong combination ng interventions na ito ay nakita na mabisa para ma-improve yung nutritional status ng ating mga kabataan, particularly ng under 5 children.
2: Dok, para sa mga magulang na nakatutok po sa atin ngayon, paano po ba nakaka-impluwensya ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapababa ng malnutrisyon sa mga bata, lalo pat ito ang vulnerable sa paggamit ng mga ito?
3: Yes, so sa ngayon kasi ang dami ng sources ng information, ano? At sabi nga natin, sa bahay, sa tahanan, unang nagsisimula yung good nutrition. So when we say walk the talk, so dapat yung ating mga parents, yung unang modelo ng ating mga kabataan sa tamang nutrisyon. So it means na sana nagagabayan yung ating mga kabataan kung ano ba yung tamang nutrisyon sa pamamagitan ng paghanda, pagpe-prepare ng mga nutritious foods sa ating tahanan, ugaliin na maging pleasant, no, happy experience yung pagkain ng sabay-sabay ng pamilya. At the same time, kasama sila, no, they are part of meal planning, preparation, tinuturoan mo sila nung ano ba yung kahalagahan ng tamang nutrisyon. And also nga, yung yung exposure nila no sa social media. So sana magabayan din po natin ang ating mga anak na kung ano yung ano, yung dapat na masustansyang pagkain na meron sa ating mga tahanan.
1: Okay. Doctor, bukod po sa kabataan, mayroon po bang partikular na mga inisyatibo o programa na nakatuon dun sa mga vulnerable sectors pag nandun sa mga dibdib na lugar, sa mga barangay? At paano po ninyo sinusukat yung tagumpay ng mga programa sa mga lugar na ito?
3: Sinasabi natin na vulnerable population groups natin, yung ating mga kabataan, edad, particularly yung under 5, school children, actually lahat ng age groups, no, life cycle approach nga, yung pagsugpo ng malnutrition. So tinitingnan natin, particular natin tinututukan ang ating mga kababayan na nandoon sa mga rural and isolated areas, sinasabi ng ating GIDA areas. So may mga technology ang ating DOST, FNRI, para convenienteng makarating ang mga technologies na ito sa kanila, particularly nga yung mga nutritious food products na ginagawa ng DOST, FNRI. At ito ay nagiging dahilan no, para makarating yung mga produktong masustansya sa ating mga liblib na lugar.
2: Ano naman po, Doc, ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng inyong mga programa laban sa malnutrisyon?
3: Ayan. So, paulit-ulit natin sinasabi na ang pagsugpo ng malnutrisyon ay multi-sectoral. So, napakahalaga ng papel ng ating LGUs para, kasi sa kanila nagmumula talaga eh, yung pag-implement ng mga interventions, ng mga programa para mapabuti yung nutrisyon ng ating mga kabataan. So, seeing to it, no, na may kaukulang budget para sa food and nutrition programs sa kanilang mga communities. So, nagkakaroon ng functional na nutrition community, talagang may mga nakatutok, no, na taga-gobyerno, taga-LGUs, particularly yung ating mga nutrition action officers, yung ating mga community health workers, barangay nutrition scholars. So ma-strengthen no yung kanilang role, yung kanilang commitment na bantayan ang nutrition programs ng kanilang mga respective LGUs.
1: Sa inyong pananaw, Doctor, ano po ang inaasahan yung magiging epekto nitong inyong mga innovations and programs pagdating po sa kinabukasan ng nutrisyon dito sa ating bansa?
3: Yeah. So kami dito sa DOST, FNRI ay walang ano no, walang tigil sa pag-aaral, pagsasaliksik kung paano ba natin mai-improve ang malnutrisyon sa ating bansa, particularly nga yung sa ating mga kabataan. Kasi alam natin na yung mga under 5 children, sila yung magiging future natin ng mga adults. So kailangan talaga na magsaliksik, alamin ano ba yung mga nagiging dahilan ng malnutrisyon at paano ba ito masosolve no through multi-sectoral approach. Ano yung pwedeng gawin ng LGUs para mapagtibay kanyang kanilang mga programa, yung ating policy makers. So ano ba yung mga kailangang pulisiya na bigyang pansin at maging batas para maging mas epektibo yung mga nutrition programs okay sa buong bansa.
1: Doctor, speaking of pagsasaliksik, at yung nabanggit mo kanina na walk the talk pagdating doon sa mga magulang, sa inyo pong datos, kumusta po ba yung kaalaman ng mga magulang pagdating sa nutrisyon na dapat nilang ibigay sa kanilang mga anak?
3: Yeah. So wala akong specific na prevalence points, no? Pero masasabi ko na kulang ang kaalaman ng ating mga nanay ng Pilipinos in general sa good nutrition. So yan yung sinasabi natin na kahit pa may mga interventions na isinasagawa ang ating gobyerno para magkaroon ng healthy foods, healthy option foods, pero kailangan din kasi natin na bigyan kaalaman yung ating mga Pilipino, yung ating mga consumer in general na mag-demand ng healthy option foods sa ating communities para yung ating mga farmers tanim na masustansyang pagkain ng ating mga food manufacturers, seen to it na magiging nutritious yung mga ipoproduce nilang pagkain.
1: Okay, so para makaabot tayo dun, Doctor, dun sa part na magkaroon ng sapat na kaalaman yung mga magulang, kumusta po ang feedback ng mga LGU? How are they responding po sa inyong intervention? At gaano po kadalas ang inyong pag-ikot sa mga lokal na pamahalaan para nga po magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa nutrisyon?
3: Ayan. So, wala naman kami talagang direktang mga intervention na binibigay sa ating mga LGUs. Pero yun nga, every 5 years, so may sinasagawa tayo na National Nutrition Survey, and every 2 to 3 years, yung updating survey. So dito nalalaman ng ating pamahalaan from the national to the local level kung ano na yung kalagayang pang-nutrition ng ating bansa. At ano yung sa mga rehiyon, ano yung dapat na bigyang pansin at tutukan pagdating sa pagsupo sa malnutrition.
1: Okay. Pero panghuli na lang, Doctor, ano po ba ang ideal na pagkain na dapat na inihahain sa mga bata, lalo doon sa nabanggit yung 0 to 5 years old? Ano dapat yung kinakain nila? Agahan, tanghalian, hapunan, maging sa merienda?
3: Yeah. So, meron tayong tinatawag na 0 to 23 months. So, ito yung infants and young children. So, dito gusto nating i-emphasize yung kahalagahan ng exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and continued breastfeeding with appropriate complementary foods for children pagdating ng 6 months hanggang siya ay makarating ng 2 taon. And also, syempre habang kumakain na siya ng ibang solid foods, no, seeing to it na may variety, may variety as in makulay yung mga pagkain. So, bigyan ng prutas at gulay ang ating mga kabataan, at syempre may protina, at may tamang balanse ng mga pagkain.
2: Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan.
3: Yeah. So, sabi nga natin, it takes a community to raise a child. So, kailangan ng multi-sectoral na pagkakaisa para magkaroon tayo ng, masupo natin ang malnutrition, particularly sa ating mga kabataan, dahil sila yung future. Sa kanila nakasalala yung kinabukasan ng ating bansa. So, seeing to it that they will grow healthy, na magiging malayo sa mga sakit para sa isang produktibong mamamayan.
1: Right, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa Information Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Grindola ang DOST o ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Thanks, Doc.
2: Thursday ay CDC Day. Ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at Korte Suprema lumagda sa isang lease agreement para sa Office of the Regional Trial Court Manager, Judicial Region 3. Samantala, mahigit 100 volunteers nakibahagi sa simultaneous tree planting activity noong Arbor Day at Deco Central Reimagined inilunsad sa Clark Freeport. Ang lahat ng yan sa report na ito.
4: Mas mabilis, mas epesyente, at mas accessible na judiciary services. Yan ang inaasahang maidudulot ng bagong Office of the Regional Court Manager na nakatakdang buksan sa Clark matapos lagdaan ang 50-year lease agreement sa pagitan ng Clark Development Corporation at ng Supreme Court. Lumagda sa nasaming agreement sina CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estida Venadera at Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta sa ngalan ng Korte Suprema. Sinaksihan ito ni na Chief Justice Alexander Gismundo at Associate Justice Ramon Paul Hernando at iba pang opisyal ng judiciary. Ang Office of the Regional Court Manager sa Clark ay mangangasiwa sa mga administratibong pangangailangan ng mga hukuman sa 3rd Judicial Region. Bubuksan ito sa Buildings 1092 at 1097 ng One Stop Shop Processing Center sa Clark, at inaasahang mapabibilis ang koordinasyon at paghatid ng mga serbisyo sa mga hukuman sa Central Luzon.
5: We would want the Supreme Court to be part and parcel of Clark Development Corporation as it grows and as it provides more employment for our people. It's a matter of putting the system so that justice is attainable in a very practical solution and attainable in shorter time. And this is where we can accelerate the delivery of justice.

0: please rise to welcome the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines.
1: By bringing administrative leadership closer to the front lines, we have strengthened the judiciary's capacity to respond with speed, resilience, and continuity, ensuring that justice continues to be administered efficiently, even in the face of adversity. Today's partnership, therefore, is more than the execution of a lease agreement. It is a reaffirmation of our mutual commitment to build institutions that are responsive, accountable, and worthy of the public's trust.
2: Bilang paggunita sa ugnayan ng CDC at Supreme Court, ay pinagkaloob ng CDC kay Chief Justice Alexander Gismundo ang ilang mga tokens na proudly made in Clark. Kabilang dito ang customized panda plush toy mula sa Hansa Creations at ang premium leather gloves mula sa Evis International Group, mga produktong may tatak na made in Clark, Philippines. Ito ay certification mark bilang patunay ng kanilang kalidad at pinanggalingan.
3: Wallet token is a product proudly made in Clark by Hansa Creation Incorporated, a premier export-oriented enterprise known globally for handcrafted, lifelike plush toys. The token bears the Made in Clark Philippines certification mark. We likewise present a pair of premium leather gloves made by Evis International Group Incorporated, another Clark-based export enterprise supplying to global market.
2: Habang patuloy na pinalalakas sa mga serbisyo publiko para sa mamamayan, pinahihigting rin ng CDC ang mga programang pangkalikasan. Apat na lokasyon sa Clark, kabilang ang Creekside Road, Panday Pira Avenue, Lily Hill at Clark Parade Grounds, ang lalong nabigyang buhay sa pamamagitan ng simultaneous tree growing activity na dinaluhan ng mahigit 100 volunteers mula sa 71 na Clark locators. Sa ilalim ng kampanyang Powering a Greener Clark, nakiisa ang mga kinatawan ng mga nasabing locators sa paggunita ng Arbor Day 20. Higit pa sa pagtatanim ng mga puno, mas pinahinting din ngayong taon ang mensahe ng pagkakaisa para sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Pledge of Commitment, Pledge Tree at Capsule Laying. Mga native tree species tulad ng nara, mulave, banaba at balikbitan ang itinanim bilang bahagi ng Urban Greening Program ng CDC. Ipinagmamalaki rin ng Clark ang mahigit 2,000 century-old trees na nakatanim sa buong Freeport. Sa pamamagitan naman ng mga programa ng Environmental Permits Division tulad ng Tree Inventory, Tree Surgery, Nursery Operations at Regular na Tree Monitoring, patuloy na pinangangalagaan ng CDC ang Urban Forest ng Clark.
4: Yung bawat puno na itinatanim natin, it symbolizes hope. So sa ngayon, napaka-importante na meron tayong pag-asa, no, na yung environment natin is mapangalagaan natin. Ito sa bawat isang puno na ating itinatanim, nagsisimbolizes ng pag-asa na magpatuloy tayong pangalagaan yung ating environment.
5: Masaya na maging kabahagi ng mga ganitong aktibidades. Unang-una, napakahalaga nito, maganda yung impact sa environment, especially marami ng pagkakataon na nakaka-join kami sa mga ganitong activities. So every time na mabalikan mo, madaanan mo yung mga puno na natanim mo, na nabuhay, napakalaking, parang ang saya-saya sa feelings na pagdating ng panahon is hindi lang ako makakita yung pang mga future generation. Lagi ko nga sinasabi, di ba yung may kasabihan tayo, grow old with you. Sabi ko, lagi sinasabi, grow old with the trees.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang isang mature na puno ay kayang makatulong sa pagpabawas ng 10 hanggang 48 kilograms ng carbon dioxide sa atmosphere bawat taon na nakatutulong sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Mula sa mga punong patuloy na pinapayabong, dumako naman tayo sa mga pangarap na patuloy ring umuusbong. Higit pa sa mga medalya, parangal at diploma, karakter, integridad at pagmamahal sa bayan pa rin ang tunay na yaman at pamana. Yan ang mensaheng ipinaalala sa 746 graduates ng Southern Luzon State University Main Campus sa Lucban, Quezon sa kanilang pagtatapos. Sa kanyang pagbabalik sa pamantasan, hinamon ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Manadera ang mga nagsipagtapos na gamitin ang kanilang talino at kakayahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa paglilingkod sa bayan.

0: Habang may mga pangarap na patuloy na binubuo, patuloy rin ang pagsusulong sa husay ng gawang Pilipino.
1: The very title of the event speaks of optimism, creativity, and transformation.
0: Ito ang mensahe ni dating Pangulo at kasalukuyang 2nd District Representative ng Pampanga, Gloria Macapagal-Arroyo, sa paglulunsad ng DECO Central Reimagined sa Clark. Higit pa sa isang relaunch, ito ay mas pinalakas na hakbangin ng Phil Export Region 3 na samahan ng mga furniture makers. Dito, mas ipinakikilala nila ang mga gawang furniture mula sa Pampanga at Central Luzon, kung saan pinaiigting ang marketing at brand positioning ng DECO Central Clark. Hinikayat ng dating Pangulo ang furniture sector na patuloy na mag-innovate at magtulungan upang makasabay sa pandaigdigang merkado. Suportado ito ng Clark Development Corporation sa pamumuno ni President and CEO Attorney De Venadera na patuloy na nagsusulong ng mga inisyatibong nagpapalakas sa furniture sector sa Pampanga at Region 3. Kinilala rin ni Congresswoman Arroyo ang patuloy na pagsuporta ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa pagtatampok ng mga locally made furniture sa Pampanga Provincial Hospital Clark. Hinikayat ni PhilExport Region 3 President Philip Repato na bumisita sa DECO Central Clark kung saan makikita ang mga malikhaing furniture and furnishings na gawang kapampangan.
2: The world-class Filipino craftsmanship is alive, thriving, and proudly showcased right here in Clark, Pampanga.
0: Mula sa mas pinalapit na mga serbisyo para sa mga mamamayan, hanggang sa mga hakbang para sa kalikasan, paghubog sa mga susunod na henerasyon at pagpapakilala sa talento at husay ng gawang Pilipino. Ito ang mga kwentong Clark na patuloy na naglalarawan sa mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
4: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
3: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
4: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas. Ngayon.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya,
8: doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib bwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Pero nito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
14: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
15: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
16: Magandang araw, Pilipinas!

0: Pinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Agriculture patungkol po sa rekomendasyong i-extend o palawigin itong 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa mga imported na 5% broken rice. Makakapanayam din natin ang Philippine Air Force o PAF na nagdiriwang ngayon ng kanilang ika-79 na anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon po ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang spokesperson o tagapagsalita ng Philippine Air Force o PAF, walang iba kundi si Colonel Maria Cristina Basco. Colonel Basco, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon po, Sir Win, at sa ating mga tagapakinig po sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa ating lahat.
0: Opo. Colonel, unang-una sa lahat, happy anniversary po sa Philippine Air Force na nagdiriwang po ng 79th founding anniversary po nila kahapon, kung di po ako nagkakamali.
2: Tama po, Sir Win. Kahapon nga po ay na-celebrate po namin ang aming 79th anniversary with the theme Philippine Air Force at 79, forging a credible, agile, and multi-domain air force through mission readiness, capability development, and values-based service.
0: Opo. Colonel, kainsaboy po dyan sa pagdiriwang po ng inyong anibersaryo dyan po sa Hukbong Himpapawid. Kamusta na po yung paglalakbay ng Philippine Air Force? Ano-ano po yung mga milestone na nakamit po ng inyong hukbo sa nakalipas po na halos 8 dekada?
2: Nakita po natin yung evolution po ng ating Hukbong Himpapawid dahil po ngayon po no, we are experiencing a revival, kumbaga, no? Natutuwa po tayo dahil nga po sa due to the modernization efforts, nagkakaroon na po tayo ngayon ng capability para makaprocure ng brand new equipment or platforms or aircraft nga po. Kagaya nga po nitong Black Hawk, na itong Black Hawk helicopters na very vital po sa atin dahil nga po tayo isang archipelagic nation. Siyempre, mas kailangan po natin na watak-watak nga po ang ating mga, ang ating bansa physically. So, it will really help us with the mobility requirements. At the same time po, pagdating naman po sa pagbabantay ng ating teritoryo, yung mga pagdating po ng FA-50 fighter jets, which is ito nga po yung nilulook forward po, no, ng ating mga kababayan din, dahil nga po alam niyo naman po ang naibibigay na inspirasyon ng jet pagka sinabi nating Air Force, ang una po nilang naiisip mga jets po, ano.
0: Tama.
2: And also meron din nga po tayong mga paparating din po na C-130J. Ito po yung makakatulong po sa mga medium lift cargo natin, halimbawa sa mga humanitarian assistance and disaster response. Masasabi ko po talaga, sir, napakalaki nga po ng ating diferensya from siguro mga two decades ago, dahil nga po ngayon, meron na po tayong kapasidad na mag-perform in different fronts kahit po sabay-sabay na po na tayong mag-conduct ng territorial defense, ng maritime operations, ng ating mobility operations, at kahit po may sumabay pa po tayong sakuna, wag naman na po

0: Air Force noon, kung saan sinama nila yung isang media crew na ginamit pa yung MV kung di ako nagkakamali, yung ano, yung Bronco, which is panahon pa ng World War II yun ginagamit. And then may mga pagkakataon daw po na yung mismong mga kapartner nating sa ibang bansa natatakot na sumakay dun sa mga eroplanong ito. Ngayon po, since may mga bago tayong kagamitan gaya po ng nabanggit nyo, yung FA-50, yung C-130J, and then meron din po tayong Black Hawk helicopters po na ginagamit natin sa iba't ibang misyon dito po sa Luzon hanggang sa Visayas, kahit paano po malaki na rin po yung improvement ng ating Philippine Air Force.
1: Yes, tama po yan, Sir Win. Ano po? So kami nga po talaga natutuwa nga po kami dahil sabi ko nga po, it's a very good time to be serving in the Air Force right now. Kaya nga po, ngayon din po, busy rin po kami sa recruitment po natin. Siyempre, kailangan po natin mapag-igting at mapalakas po ang ating mga ng ating personnel, airmen, airwomen. Ayun po yung generally ang tawag po natin sa sangkatauhan po ng Philippine Air Force. No?
0: Opo. Colonel, since nababanggit natin itong mga milestone mismo ng Philippine Air Force po sa nakalipas na mga dekada taon, ano-ano naman po yung mga kasalukuyang hamon po na kinakaharap po ng PAF para po dun sa paggampan ng inyong tungkulin po sa ating bansa?
1: Ano po, no? Nga po siguro magre-rely na po ako dun sa team natin, ano, which is one of the things there is the yung looking for addressing multi-domain operations. Kasi nga po ngayon, dati po, no, ang domain ng operations natin, land, air, and sea. Ngayon po, meron na po tayong information, meron na.
0: Hello, Colonel? Colonel? Hello po, naputol po ata ang ating linya kay Colonel. Colonel? Nag-freeze po si Colonel. Ayun nga po, kausap natin ngayon si Colonel Basco. Pinag-uusapan po natin itong 79th founding anniversary po ng PAF na kanila po nga sineselebrate kahapon, and then itong milestone din po nitong Philippine Air Force po sa nakalipas po na halos 8 dekada na po sila sa serbisyo dito sa ating bansa. Nabanggit po kanina ni Colonel Basco yung ilan sa mga milestone nga po na nakamit nila. Ilan na nga po dyan yung mga procurement po ng mga vital na equipment and mga iba pang kagamitan sa pagkandak po ng kanilang mga operasyon, gaya po nung sa FA-50 PH na ginagamit po natin, na sinasabi nga po ni Colonel Basco kanina na nakakapagdagdag ng moral sa atin lalo't nakakita tayo ng fighter jets sa himpapawid. Gayun din po yung paggamit natin ngayon ng Black Hawk helicopters na nagagamit natin hindi lang po dun sa mga madalas na nababanggit nga po dun sa mga, hindi lang sa military operations, kundi dun sa tinatawag na HADER or humanitarian assistance nga po kapag may mga sakuna. And then, meron din po nabanggit kanina si Colonel Basco pagtungkol po dun sa C-130. Colonel, ito po, nagbabalik na po si Colonel. Sige po, Colonel, ipagpatuloy po natin yung binabanggit po natin kanina.
1: Sir Win, nakakatuwa naman po, no, nung bigla ko nawala. Ito po yung isa sa challenges. Connectivity. yung paano po natin mapalalakas po yung ating mga kapabilidad sa cyber and also sa information domain. Kasi ngayon po, medyo pag sinamahan na po tayo ng mga yung mga fake or malicious news, disinformation, malinformation, ito po ay malaki rin po ang impact sa organization. Ano po. So, and also even sometimes sa moral po ng ating mga kasundaluhan and also ng ating mga mamamayan. Kaya, kumbaga, with this kind of multi-domain environment na kinakaharap natin ngayon, medyo may challenge nga po, no? So, ayun po yung what we're trying also to balance right now para po, kumbaga, wala po tayong mabitawan na domain, at to ensure po na yung pag-a-address po natin ng pagdedepensa, not just the air component, but ano, lahat po itong aspect na to is also part of the consideration, sir.
0: Opo. Colonel, nabanggit niyo po kanina yung mga upgrade at mga milestone po na nakambit ng PAF gaya po ng procurement nitong FA-50.

0: C-130 nitong pagdating ng C-130 cargo planes, and at the same time ito pong paggamit natin po ngayon ng Black Hawk helicopters nga po dito sa mga operasyon natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Bali Colonel, ano-ano pa po ba yung mga inaasahan nating upgrade bukod po do dito sa mga nabanggit natin? Para dito sa mga inaasahan po nating upgrade ng PAF sa mga darating po na taon.
1: Meron pa po tayong paparating din po na Super Tucano, tsaka po yung Bell helicopters aside from that po, no. And I believe meron din pong ano po, no, sa radars. Sa radars natin, kasi nga po it's also very important din po for the 360 degree defense of our territory. So ayun po yung mga other platforms na we're also expecting, at syempre pinapalakas din po natin yung kakayanan and facilities ng ating mga forward operating bases. Kagaya nga po nung meron na po tayong forward operating rating base sa Pag-asa Island na mas na-improve po natin siya, no. So it's ano po, yung ganong pag-address po ng mga ganong areas po would help us para po dun sa total defense po ng ating territory.
0: Apo. Colonel, ito masingit ko na lang since nababanggit natin tong mga darat, mga bagong equipment natin tsaka bagong kagamitan po ng PAF. Meron na po ba tayong balita patungkol po dun sa multi-role fighter jet po ng Philippine Air Force?
1: So ano rin po, actually sir, nag-aantay pa rin po tayo, no? So ito po ay nandun na po sa higher headquarters sa DND, and inaantay na lang po namin sir kung ano po yung magiging outcome po nung kanilang pagde-decide po para po dung, I'm sure it would be the best MRF that would be for the Philippine Air Force.
0: Yung fighter jet po ba natin na inaasahan, itong multi-role fighter jet po na ito, may possibility po ba na ngayong taon ay ma-selyuhan na po ito, or sa mga susunod pa pong taon yung ating tinitingnan pa po? Tingin niyo po, Colonel?
1: Ang palagay ko po sir, I would deem it for the Department of National Defense po, no, na kung paano po, kung kailan po yung release po niyan. Basta kami po dito sa Air Force, we're waiting, and we are actually making taking advantage of what we have right now. Medyo marami nga po tayong air assets ngayon, and one of the things na hinahabol po natin also is the pilot to aircraft ratio, no. So dahil nga po natutuwa po tayo na ang dami po nating aircraft, so ngayon po tumataas na rin po yung numbers ng mga tinetrain po natin. Not just yung mga piloto but also yung mga air crew, yung mga maintenance crew, yung ating mga other lahat po ng mga support pagdating po sa pagra-run po ng base facilities, particularly ng aerodrome or ng Air Force base po.
0: Opo. Colonel, curious lang ako. Dito sa pag-procure natin ng hindi mo na tayo magbabanggit since ito nga po kasalukuyan nga po yung pakikipag-negosasyon po ng Department of National Defense po pagdating dito sa multi-role fighter jet. Curious lang ako. Bago po ba tayo mag-procure ng once na makakuha na po ba tayo ng MRF na makukuha natin, doon na po tayo magkakaroon ng pagsasagawa po ng training para po doon sa mga piloto na siyang magiging piloto po doon sa mga fighter jet na ito, or meron na po tayong advance na pag-training po doon sa mga personnel na tatao po din sa mga ganitong aeroplano before pa po yung mismong pag-procure mismo ng itong mga fighter jet po na ito?
1: Good question, sir. Actually, dapat po ma-finalize muna po natin kung ano po yung particular type of equipment. Kasi po, lingid po sa kaalaman po ng iba po, no. Pag magpapalipad po natin ng aircraft is unlike pagpapalipad po natin ng vehicle, na pag kaya mong imaneho yung isa, kaya mo nang magmaneho ng ibang brand or ibang ano vehicle type. In this case po, sir, kailangan po kasi talaga ng proper training with regards to the different aircraft systems. Iba po yung mga levers nila, iba po yung mga mechanisms po nila. And hindi lang po yun, sir, hindi lang po yung pagpipiloto, kundi pati yung maintenance crew natin, kailangan din po nila mapag-aralan kung paano po ito troubleshoot yung aircraft. Dapat very familiarized na rin po sila. So, meron po tayong tinatawag na, kumbaga, whole package yung pag ano natin, pag pagko-consider po natin, to include yung basing, yung hangar range, yung saan po natin sila ipapark, ganun po. And kung yung capacity po, and also to identify kung sino or ilang air crew yung mag-handle po. So ano po yun, yung training po nila will commence once the aircraft type would be finalized po.
0: Opo. Colonel, sa susunod na taon po ay pagdariwang na po nung PAF ang ikawalumpung taon o 8 decades na po nito sa serbisyo sa bansa. May mga tinatarget pa po ba tayong programa para po sa susunod na taon?
1: Opo. So, for next year, ito po, syempre po, pagmimitingan na din po natin. But kasi meron po tayong flight plan na 2040, no? Nakakalakip na po dito kung ano po yung mga steps that would be, kumbaga, kasi in terms of modernization, kumbaga, by step po tayo, ano po. So, ito nga po, ang goal po natin is talaga pong mapalakas po ang ating hukbong himpapawid. And, nakalakip na po yan doon sa, na it's already included doon po sa goal po ng ating modernization. Na naka-include na po doon sa flight plan natin to include the facilities development, modernization and capabilities po, and of course yung pagpapalakas and to fill up yung ating personnel po na kakailanganin natin habang pinapalakas po natin yung ating Philippine Air Force.
0: Opo. Colonel Basco, baka may nais po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan. Lalo po, nababanggit nyo rin po na kailangan po ng tauhan ng Philippine Air Force, na sa inyo po yung pagkakataon para imbitahan po yung ating mga kababayan na sumama o sumali dito sa ating Philippine Air Force o Hukbong Himpapawid.
1: Una po sa lahat, kami po sa Hukbong Himpapawid ay nagpapasalamat po sa todong suporta po ng ating mga kababayan sa Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Patunay nga po dito ang mataas na trust rating ninyo na naibigay sa amin noong last quarter of last year sa Okta Research, and nito rin pong first quarter nitong taon na to, meron nga pong nag-conduct ng independent research at namamayagpag pa rin po yung trust and satisfaction rating ng ating mga kababayan. So maraming salamat po. And kagaya nga na sabi ni Sir Win, ano, hinihikayat ko po ang ating mga kabataan na, you know, kung gusto niyo po magserbisyo at talagang maging pag-intingin ang inyong pusong makabayan, what best way na to join the Armed Forces of the Philippines dito sa Philippine Air Force. Hindi po tayo namimili kung lalaki o babae, nakikita nyo naman po, no? So nakakatuwa po dahil ang eroplano po ay hindi po nagdi-distinguish ng gender ng nagpapalipad sa kanya po. Kung lalaki man siya o babae siya, basta importante you have the skills, and also kung gusto niyo po mag-serve po ng Philippine Air Force, pwede po kayo sa medical field, pwede po kayong maintenance, pwede po kayong engineer. Kailangan po namin kayo. So, we look forward sa ating mga kababayan to join us, support us. And kung meron naman po kayong ibang trabaho pero passion nyo pa rin mag-serve, you can also join us as a reservist of the Philippine Air Force. So, ayun po, para pong mapalakas po ang ating sandatahang lakas, and also mas ma-encourage ang mga kababayan po natin na makatulong po and to be part of this noble service po.
0: Opo. Colonel Basco, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Pagbati po sa ating mga kasamahan po dyan sa Philippine Air Force, nais po namin iparating ang aming pagbati po ng maligayang anibersary po sa inyong hukbo.
1: Maraming salamat po, Sir Win, at maraming salamat po sa ating mga kababayan.
0: Opo. Yan po ang ating naging panayam kay Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force o PAF.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi nang bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang sinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay magsisilbing gabay para sa pagtutulungan sa hinaharap.
3: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, ilang kasunduan ang inaasahan mula sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
4: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
0: The Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para sa tuluyan ng may sa pinal at ganap na maimplementa ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa siya sa magiging maayos na takbo ng proseso ng Free Trade Agreement. Pakakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium upang ganap ng maisapinal ang nasabing kasunduan at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.
5: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union and the Philippines. You know, we are one of the founding member states of the European Union. Our voice matters. And we will continue, of course, to push in favor of the conclusion of this FTA with your country, Madam Secretary. Now we are nearing the conclusion, and this agreement will certainly strengthen and diversify our trade relations.
0: Ang pahayag ni Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, muling tiniyak ng bansang Belgium ang matibay nitong suporta sa pagpapairal ng rules-based order sa West Philippine Sea at sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, nananatiling committed ang Belgium sa pagtalima sa United Nations on Convention of the Law of the Sea o UNCLOS upang isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Simboliko rin para sa Belgium ang reaffirmation ng commitment nito dahil sa nalalapit ng ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa darating na Hulyo 12.
5: As global challenges become increasingly interconnected, stronger partnerships between Europe and Asia are more important than ever. As we approach the 10th anniversary of the 2016 Arbitration Award, I reaffirm today with Secretary Lazzaro a commitment to the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.
6: Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Sa iba pang balita, naninindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya babawiin ang kanyang mga pahayag laban sa China, partikular sa ginagawang pangigipit at harassment ng Beijing sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo at aksyon ng China laban sa kalihim. Ani Teodoro, taong bayan na mismo ang dapat humusga kung maniniwala pa ba sila sa mga pahayag ng China, lalo't nakabase lamang sa katotohanan ang kanyang mga inilalabas na pahayag. Dagdag pa ng kalihim na hindi ang taong bayan ng China ang kalaban ng bansa sa West Philippine Sea, kundi ang Communist Party of China at ang gobyerno nito na patuloy na inaagaw ang teritoryo ng bansa at bumabaliktad ng istorya.
7: Taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat na sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China, tsaka gobyerno na nila, na nag-aagaw ng teritoryo, nagpabaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto.
6: Pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Samantala, Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinamon ang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na dapat mahigitan ang tagumpay sa pamumuno ni General Romeo Bronner Jr. Susunod na lider ng hukbong sandatahan, ipinaubayan na ng kalihim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Tagala.
8: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Bronner Jr. Sa sidelines ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na marami na anyan napatunayan si General Bronner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Teodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatang Lakas. Hindi naman masabi ni Teodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kalihim na hintalin na lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Bronner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
9: Yun ay sa pinunta for the decision of the President. At yung choice ng Chief of Staff talaga pupunta sa lahat ng ibang mga posisyon no, sa armed forces. So, hintayin ko yung pasyente president, hintayin namin lahat ng pasyente president. The succession very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Bronner. Mahirap yung standard na inakita ni General Bronner na pangataas, whether sa local at sa international.
8: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Bago po tayo sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan muna natin yung nabanggit natin kaninang interview po para po kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC De Mesa, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Iwin, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagasubaybay.
0: Opo. ASEC, nito pong Miyerkules, sinabi po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro po na pinag-aaralan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung rekomendasyong palawigin pa yung 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price o MSRP ng mga imported po na bigas, which is yung 5% broken rice nga po. Ang rekomendasyon po nung ginawa ng National Price Coordinating Council, kung saan kabilang po rito yung Department of Agriculture, ano po yung nakita ng konseho para i-recommenda po itong extension na ito?
10: Tama yun, Win. Noong June 16, nagpulong ang National Price Coordinating Council sa pangunguna ng ating Department of Trade and Industry, at base nga sa pagpupulong na yun, ay inirekomenda ang pag-extend ng another 60 days doon sa pag-impose ng mandated price ceiling sa imported 5% broken rice sa bisa ng Executive Order 118. Ayon na rin sa huling datos ng DA, nasa almost 75% ang compliance doon sa 1,237 na mga rice retailers sa buong bansa. At ang rekomendasyon ay para na rin masigurado na patuloy na maibibigay yung mababang presyo ng bigas, dahil alam natin na yung presyo ng bigas ay malaki ang ambag niyan sa food inflation, kung bababa o tataas ang presyo ng bigas. At of course, para masustain natin yung market surveillance, yung monitoring at saka yung enforcement efforts na ginagawa ng ating DA, ng DTI at saka ng mga lokal na pamahalaan.
0: Apo. ASEC, nabanggit niyo po ito nga pong pag-iimplementa po nitong MSRP simula po nitong May, tapos gusto po natin itong palawigin pa ng 60 days. Bali, ASEC, kamusta po yung implementasyon nitong MSRP from May po? And may signifiko po ba itong impact po dun sa layon natin na maabatan nga po yung pagsipa ng presyo ng bigas dulot nga po nitong supply concerns tsaka yung global market disruptions na po nadala po ng kaguluhan sa Middle East?
10: Kagaya ng nabanggit ko nga kanina, 75% yung compliance doon sa 50 peso na price cap. Price cap ito, hindi MSRP yung pinapatupad natin. Para lamang nga ito sa imported na bigas. Kung ganitong mataas ang level of compliance, magandang ano to, nakikita natin na angkop na solusyon para mapigil o makontrol yung pagtaas sa presyo ng bigas. Last year, negative yung dulot ng bigas sa inflation. Nitong buwan ng April, pumalo yan sa positive 13.7, at tumaas pa nitong buwan ng Mayo sa 15.6%. Kaya ang lubang na apektuhan dito, yung ating mga lower income families na malaking bahagi ng kanilang budget, ay inilalaan sa pagbili ng bigas, Win.
0: Apo. ASEC, since i-implement po ulit natin itong extension po nitong panukala po dito po dun sa maximum na price cap nga po nitong mga bigas, may nakikita po ba tayong posibilidad na itong yung mga nagbebenta po ng imported na bigas ay humirit po ng taas presyo pag after po nitong implementation po ng in-implement natin ito sa price cap nga po sa bigas?
10: Ang kagandahan dito, Win, patuloy na mababa ang presyo ng bigas sa international market. Kaya kaya natin magkaroon ng ganitong price cap. Nabanggit na dati ni Secretary Kiko na yung landed cost plus yung mga cost na pinapataw magmula do sa logistics, sa retail, sa mga renta, ay nagpapakita na kayang ibenta sa 50 pesos yung bigas sa ating mga retail markets.
0: Opo. ASEC, maiba lang tayo ng konti dito sa mayano sa price cap. Bali po, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng taon. Bali, kamusta naman po yung lokal na produksyon ng palay sa ating bansa? May natamo po ba natin yung target po na produksyon para po sa unang bahagi ng taon?
10: Yung first quarter, nagkaroon tayo ng pagbabas dahil mayroong area dito sa Upper Pampanga River Irrigation Systems na mga 30,000 hectares yun na hindi napatubigan dahil nasira yung river irrigation systems. Pero nitong second quarter, bumawi at dumami yung ating production area. So, nagkakaroon ng balancing out. So, nasa trajectory pa rin tayo ng target natin na production bago matapos ang taon.
0: Oh, meaning to say po, ASEC, optimistiko po yung pagtingin natin dito sa target para po sa buong taon pagdating po dito sa local production po ng palay?
10: Challenge sa atin, of course, itong looming El Nino plus yung pagtaas ng transport cost dahil sa naging problema natin sa gitnang silangan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero ngayon naman ay unti-unti na uling bumababa at sana magpatuloy at umabot doon sa pre-war level. Nasa mga 1,500 hanggang 2,000. Unti-unti na rin bumababa. Kaya ngayon kasi ay nasa ano tayo eh. Ano tawag ito, nagtatanim na para sa wet season na ano natin, cropping cycle.
0: Apo. Matanong ko lang, ASEC, curious, medyo curious lang ako dito. Since nabanggit nyo nga po, nagtatanim na tayo para po sa next cycle nga po nitong cropping season, eh, kailan po ba yung target na pag-aani po nitong mga produktong ito?
10: Yung para sa wet season, wet cropping season natin, magsisimula ang harvest niya mga September. Mm-hmm. Tatagal yan, mag-peak hanggang October. Merong tatawid pa hanggang November. Mm-hmm. In preparation naman para sa darating na dry season mm-hmm. na posibleng maapektuhan nga ng El Nino. Yan yung ating cropping cycle.
0: Opo. At the same time, so ASEC, nagbibigay din po ba tayo ng mga tulong? Like po yung mga bagong variety po ng mga palay para po maka-adapt po sa epekto, possible na epekto nitong El Nino?
10: Tama yan, Win. Patuloy yung pagbibigay natin ng mga angkop na binhi, lalo na yung mga drought-tolerant varieties pag panahon ng El Nino at flood-tolerant varieties naman pag meron tayong mga pagbaha. At of course, yung ating mga pataba, yung ating makinarya at yung iba pang mga interventions na binibigay nating kagawaran, patuloy na ipinamamahagi yan sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga magsasaka ng palay.
0: Opo. ASEC, Arnel, baka may nais po kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo po sa ating mga kapatid po na magsasaka na may inaasahan nga po ang El Nino pagdating po nitong November, which is yung peak nga po nitong El Nino mismo. At the same time, yung mga inaasahan din po nating malalakas na bagyo dahil nga rin po daw sa epekto nitong El Nino. Nasa inyo po yung pagkakataon, ASEC Arnel.
10: Win, maraming salamat muli sa pagkakataon na makasama ako ninyo ngayong hapon. At on behalf of Secretary Kiko ay makakasa po yung ating mga magsasaka at mga isda ng tuloy-tuloy po na serbisyo, lalo na po na may inaasahan nga tayo na El Nino, yung mga interventions po ay makagyat ay pamamahagi ng ating kagawaran. Muli, maraming salamat sa pagkakataon at magandang hapon. Mabuhay ka, Win. Apo. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo, ASEC Arnel, sa napahiran niyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating naging panayam kay ASEC Arnel de Mesa, ang tumatayong tagapagsalita ng Department of Agriculture o DA.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa ring maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyko, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, Hunyo 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipinaliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
11: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
0: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila na sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin, maliit man o malaking personalidad, basta't sila'y lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan, ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin anyang makapipigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
12: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight. We will fight.
6: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Akbayan Party List mariing tinutulan ang rally sa EDSA para suportahan si Senador Rodante Marcoleta. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
13: Mariing tinutulan ng Akbayan Party List ang paggamit sa EDSA para sa pagtitipon na naglalayong suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang humarap sa kasong plunder o pandarambong ayon sa partido bagamat kinikilala nila ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pamamahayag. Ang paggamit sa EDSA ay isang sagradong lugar at hindi lugar para ipaglaban ang pandarambong at impunity. Binatikos din ng grupo ang pagsuporta nila Vice President Sara Duterte at dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pagkilos para kay Marcoleta para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito na nawagan ang akbayan sa sambayan ng Pilipino na itakwil ang maling naratibo na ipinapakalat ng kampo ni Marcoleta at ipagtanggol ang tunay na diwa ng EDSA. Kasabay nito hinamon ng akbayan ng gobyerno na manatiling matatag sa paghahain ng kaso laban sa senador. Hiniling din ng partido ang mabilis na pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng sangkot sa kontrobersya ng flood control corruption scandal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical arguments sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y upang questionin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
14: Anticipating, no, just what they similar to what from the start is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
6: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Samantala, isiniwalat ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Honteveros na posibleng may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado, ibinahagi ni Honteveros na base sa reports ng independent investigators, nakita ang Facebook profile ng nasabing gawa ng isa sa mga suspect sa shooting na si alias Nash. Sa profile na iyon, anya ay nakita itong nakasuot ng KMFDM shirt na kadalasang ginagamit ng mga miyembro ng 764. Pinaliwanag ni Honteveros, ang modus ng grupong 764 ay maghanap ng mga vulnerabling minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay.
15: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban
13: ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila, at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
6: Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Hontiveros.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang agarang pagpasa ng kanyang panukalang School Safety Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagkakadiskubre ng mga patalim at baril sa napamamayari ng ilang estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa Hulyo 9, nakatakdang talakay ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Aquino ang panukalang School Safety Act. Bagamat orihinal na layunin ng panukala na palakasin ang mga hakbang laban sa bullying sa mga paaralan, pinalawak ito para matugunan ang iba pang uri ng karahasan, mapaigting ang seguridad sa mga paaralan at makasabay sa mga bagong banta na kinaharap ng mga estudyante. Ayon kay Aquino, kabilang sa pinalalawak o pinalawak na panukala, ang mga probisyong magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan, magpapahusay sa paghahanda at pagtugon sa mga emergency at magsusulong ng pangkalahatang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at mga kawanin ng paaralan. Kasama sa mga mungkahi ni Aquino ang paglalagay ng CCTV cameras, metal detectors at iba pang security equipment, pagtatalaga ng dagdag na barangay tanods at security personnel at regular na konsultasyon tungkol sa school safety at iba pang mga pagkilos. Ilan pa sa mga isinusulong dito ang panukalang pagpapalawak ng Anti-Bullying Act, pagsusulong ng digital literacy at internet safety, regulasyon sa paggamit ng mga mobile device sa mga paaralan at pangangalaga sa kapakanan ng mga student-athlete.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Pinalawak ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa buong bansa ang programang Offline Kandado para sa mga pisikal o tradisyonal na negosyo maging sa mga online business na hindi sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kaya BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ibinahagi nito na mayroong koordinasyon ang kanilang ahensya sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa Department of Trade and Industry o DTI upang matukoy at maipatigil ang operasyon ng mga online business na hindi sumusunod sa proseso o walang kaukulang permit. Ani Cabreros, kinakailangan nila ng tulong ng DICT at DTI dahil mayroon na itong mga programa hinggil sa mga online business at natutukoy nila ang mga nagiging transaksyon saan man nakabase ang mga may-ari nito. Dagdag pa ng opisyal, hiningi na rin nila ang tulong ng iba pang mga online platform upang maprotektahan ang mga consumer. Ito ay sa pamamagitan ng paghingi sa mga nagre-rehistro ng online merchant ng mga kaukulang permit mula sa mga ahensya ng gobyerno.
15: Pinalawak lang po natin ang programang Offline Kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
16: Okay.
6: Napahayag ni BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po na ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
16: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, supply ng krudo para sa mga programa ng pamahalaang panglunsod ng Batak, tiniyak na hindi mabibitin. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
23: Impasigurando ti lokal gobyerno iti syudad ti Batak asaan ang mabitin ti krudo kadagiti priority programs para kadagiti umili iti syudad ti Batak. Kinunan ni Vice Mayor Abochua agarop 30% ti nagnatuan ti pundo da ti krudo gapo iti energy emergency dito pagilian. No pay adamet si savings da kadagiti less priority a programa wenno aktibidad ti LGU. Saan damat nga mabalin asaan itong pal dagiti proyekto da iti taltalon ken panagbalin ana talaga dagiti umili lino pa nagtutudo. Karaman dita, ti libre a parado, karagiti taltalon, ken dredging, karagiti dalan, iti danom. Detakit pa ng tumpal ti lokal gobyerno, iti mandar, ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga tulungan, dagiti umili, no kastoy nga panawan iti energy emergency, kastamat nga siguraduan, a protektado iti amin, iti panagtutudo. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga kagamitan, para sa panahon ng kalamidad, maagang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Ang balitang yan, iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
24: Balegi ti panangiwaras ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kadagiti food can non-food items iti naduma-duma apasat ti La Union. Daytoy katkas panagsagana ti provincial o gobyerno iti panagtutudo kan posible asumangbay a kalamidad. Iti panangidaulo ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega na iwaras dagito atulong kadagiti ili ditoy La Union tapno mapapartak ti panagtignay no adda ti mapasamak a kalamidad. Nagbalin dito ay posible baban iti suporta ni Governor Mario Eduardo Ortega a personal a nakipasat iti panakaiwaras dagiti kagawaan iti ili ditoy La Union. Sigon kini Governor Mario napatag ti kinasapa ti panagsagana tapno masigurado ti panakasalak ni ditunggal maysa iti panawan ti kalamidad. Manipod agoo La Union, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Salamat Glenda. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Humigit 2,500 senior citizen sa lungsod na Borongan nakatanggap ng 6,000 pisong halaga ng social pension mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat, hatid ni Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan.
25: Maabutin 2,579 nga ihapin senior citizen sa siyudad ng Borongan ang gindulanin sa 6 mil de pesos nga social pension tikang ang gobyerno nasyonal ang gindumara nga payout na naglaway ng adlaw. Ano sabi ang kandidat ng social pension para siya kan nga duhang quarter ang tuig 2026 ang mga senior citizen nga beneficiary ang social pension for indigent senior citizens program ng gobyerno nasyonal. Gindumara ang LG Borongan ang sabi nga payout ipinagyan pagbinuligay ang City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office ugan presidente ang mga barangay senior citizens association sa syudad ng Borongan. Agud mas maging madagmit ang pagduhol ang nasabi ang kalungganayan nga tuwan hinto itungdan nga senior citizen and DSW the regional field office ito gan eljo boronggan in sumleding kasabutan agudan lokal nga pamunuanan magdestember hininga ayuda pinansyal para sa bagong Pilipinas so Kaberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Boronggan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Sok mula Samar, kambyo naman tayo sa Leyte. Office of Civil Defense Eastern Visayas nagsagawa ng Emergency Operations Center training. Ang kabuang ulat hatid ni Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
3: Gipahigayon sa Office of Civil Defense Eastern Visayas ang usa ka Emergency Operations Center training gikan natong Hunyo 29 hangtod Hulyo 1 tuig 2026 dito sa Tierra de Milagros sa lungsod sa Paloleite. Kabahin kini alang sa 2026 annual plans and budget activities nga nagtinguha sa pagpalig-on sa kaandam ug abilidad sa mga disaster response personnel sa rehiyon ug sa mga lokal nga kagamhanan. May bisita sa mga training si Acting Regional Director Erwin Lamzon arong ipadangat ang iyang suporta. Sa iyang mensahe, iyang gipasabot ang mga epektibong EOC mao ang backbone o dugukan sa hiniusang pagresponde sa kalamidad pinagi sa saktong pagdumala sa impormasyon, dinalian nga paghimo og desisyon og hapsay nga koordinasyon sa mga ahensya. Giaghat usab niya ang mga partisipante nga seryosohon ang pagtuon arong nga magamit kini sa ilang nga mga buhatan. Ang mga pagbansay naglakip sa mga lecture o mga praktikal nga exercises mahitungod sa EOC management, pamaagi sa koordinasyon o mga proseso sa pagresponde sa panahon sa emerensiya.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Ruel, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 5,300 individual na kinabang sa Bigay Pigas para sa Masa Program. Si Romy Kapinpuya ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
5: 5,300 ka mga misamisto na nakabenepisyo sa programang Bigay Bigas para sa Masa nitong adlaw nga Martes. Gipahigayon kini sa malungsod sa Binuangan, Subong, Kugon o Kinugitan. Ang programa nagtumong sa paghatag dugang suporta sa mga pamilyang nanginahanglan para sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Pinaagi niini na kadawat og bugas ang mga residente nga nakatabang sa pagpaubos sa ilang gasto ug nakahatag usab sa kasiguruhan sa pagkaon sa ilang panimalay. Gipahayag sa kagamhanang probinsyal ubos ni Governor Juliet Uy nga padayon na paningkamot nga maduol ang serbisyo sa katawhan bisan sa mga komunidad nga layo sa sentro. Ang bigay-bigas para sa masa nagpamatuod sa serbisyo nga adunay kasing-kasing para sa tanang misamis.

0: niya sa Samar State University. Kabilang sa ipinagkaloob ang 147 e-titles na sumasaklaw sa mahigit 233 hectares ng lupa para sa 65 beneficyaryo bilang pagkilala sa kanilang ganap na pagmamay-ari at karapatang maglinang. Ipinamahagi rin ang mahigit 2,200 certificates of condonation with release of mortgage na nakinabang ang 1,663 ARBs at sumasaklaw sa halos 4,000 hektarya ng lupa. Ayon sa DAR, ang pagbura sa utang sa amortisasyon ay magbibigay daan upang hikit na makapag-focus ang mga magsasaka sa paglago ng kanilang sakahan at pagtustos sa pangailangan ng kanilang pamilya. Biniyang diin ni DAR Regional Director Robert Anthony Yu na ang mga dokumentong ito ay sumisimbolo sa seguridad, oportunidad at mas matatag na kinabukasan para sa mga benepisyaryo. Ipinakita rin sa okasyon ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga lokal na leader upang patuloy na maisulong ang reformang agraryo at pag-unlad sa kanayunan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, may kabuuang 251 proyektong nagkakahalaga ng 3.10 trillion pesos ang nakapila para isa katuparan sa bansa sa ilalim ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor ayon sa Public-Private Partnership o PPP Center. Sa bilang na ito, 165 projects na may halagang 2.97 trillion pesos ang pangunahan ng pambansang pamahalaan habang ang natitirang mga proyekto na nagkakahalaga ng 127.58 billion pesos ay ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna pa rin ang sektor ng riles ng tren sa may pinakamalaking bahagi ng pamumuhunan na umaabot sa 2.30 trillion pesos. Kasunod ito ang sektor ng aviation na may 1.20 trillion pesos at mga proyektong kalsada na may halagang 942.5 billion pesos. Karamihan sa mga proyektong ito ay nakatuon sa National Capital Region, Central Luzon at Calabar Zone. Samantala, umaabot na sa 288 projects na nagkakahalaga ng 3.58 trillion pesos ang kasalukuyang ipinatutupad kung saan 184 dito ay pinangangasiwaan ng pambansang pamahalaan at 104 naman ng mga lokal na pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 2, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 61 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 57 centavos habang nanatili naman sa 4 centavos ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 8 centavos naman ang Chinese yuan habang ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos and 85 centavos. Nasa 81 pesos and 80 centavos naman ang British pound habang nasa 70 pesos and 12 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 35 centavos habang ang Saudi Arabian real naman ay nasa 16 pesos and 41 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Opisyal ng Pilipino sina Malik Dioff at Elizabeth Means matapos makuha ang kanilang Philippine passports ayon sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Miyerkules sa naturang hakbang kwalipikado na silang magsuot.

0: ng pambansang kulay para sa Gilas Pilipinas 3-on-3. Nagpasalamat ang SBP sa Office of the President at sa mga mambabat o mambabatas at na tumulong para maisakatuparan ang kanilang naturalization na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng programa ng Gilas 3-on-3. Si Means na matagal nang naglalaro sa lokal na 3-on-3 circuit kabilang ang Cebu Hustle ay matagal nang nagpahayag ng excitement na makapaglaro para sa Pilipinas. May dugong Pilipino siya mula sa Naga City, Camarines Sur at naglaro sa Westminster University sa NCAA Division 2 sa Estados Unidos. Si Dioff naman ay naging pangunahing manlalaro ng University of the Philippines sa UAAP kung saan nakuha niya ang Finals Most Valuable Player at Season MVP noong 2022.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Matagumpay na sinimulan ng Alas Pilipinas Girls ang kanilang kampanya sa 2026 AVC Girls Under 18 Championship matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18. Pinangunahan ni Sis Raiko ang opensa ng Pilipinas sa kanilang unang panalo sa Pool C. Bumida si Raiko sa 19 na puntos mula sa 14 na attacks, 3 blocks at 2 service aces, habang nagdagdag si Elia Gonzalvo ng 15 puntos sa 1 oras at 50 minutong laban. Ayon sa coaching staff, inaasahan nilang magiging matibay ang Iran, lalo't tinalo nito ang Pilipinas sa semifinals ng Asian Youth Games sa Bahrain. Binibigyan diin ng koponan na kailangan pang dagdagan ang focus at agresibong depensa sa mga susunod na laro. Ang top 4 teams sa torneo ay uusad sa 2027 FIVB Girls Under 19 World Championship, kaya mahalaga ang maagang panalo ng Alas Girls sa kanilang continental campaign.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling magsasama sa Coleo de San Juan de Letran sina Jonathan Manalili at George Diamante, ang dating magpartner na naghatid ng back-to-back championships sa Squires noong NCAA seasons 98 at 99. Inaasahang magiging isang mahalagang piraso si Diamante sa redemption campaign ng Knights sa season 102 at hindi maitago ni Manalili ang tuwa sa kanilang reunion. Matapos maantala ang kanyang collegiate debut dahil sa academic concerns, nakabalik na si Diamante sa programa. Ngunit para kay Manalili, ibang hamon na ang college level kumpara sa high school, kaya patuloy niyang inaakay ang dating kakampi na mag-mature at mag-adjust sa mas mabigat na kompetisyon. Sa Phil Oil Preseason Cup, nagpapakita na ng magandang forma si Diamante na may averages na 5.6 points, 5.1 rebounds, 1.4 assists at 1.1 steals sa 7 laro. Para kay Manalili, mahalaga ang unti-unting pagbalik ng kumpiyansa ng versatile forward, lalo't malaking tulong ito sa kampanya ng Letran. Habang papalapit ang quarterfinal assignment ng Knights sa Phil Oil, umaasa ang koponan na muling sisiklab ang chemistry nina Manalili at Diamante, ang tambalang minsang nagdomina sa high school scene at ngayon ay handang magbigay ng bagong sigla sa Letran sa season 102.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Maraming salamat, Leo Magpayo, para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, ating pag-executive producer, Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Junela, sa ating webcast, si JP, and of course, sa ating live audio streaming, kasama rin natin si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po kami sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? And patuloy po tayong ikakamagahatid sa inyo ng mga impormasyon, balita at mga panayam na kinakailangan din po ninyong malaman sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una, backgrounder lamang po, patuloy ang isinasagwang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po, mula po sa White Plains dito sa may bahagi ng EDSA sa Quezon City, sila po ay lilipat papuntang Liwasang Bonifacio sa Maynila sapagkat hindi na po na binawi ng Quezon City yung permit nila to rally dyan po sa may White Plains. At sinasabi po kasi ng local government ng Quezon City, may mga hindi nasunod doon sa provisions kung saan nakalagay doon yung mga provisions sa kanilang permit na dapat nilang sundin itong mga nagrarally. At isa sa mga nakitang hindi nasunod yung pagsakop pa rin nila doon sa ilang bahagi ng EDSA kasi dapat doon lang sila sa area ng White Plains. Pero umaabot, lumalagpas na naman sila at nagiging balakid na naman dito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Okay? Pero kailan ba hindi nag-traffic sa EDSA? Lagi naman traffic sa EDSA. Kaya lang ang ibig sabihin ng Quezon City LGU, mabigat na nga yung kondisyon ng traffic sa EDSA on an ordinary day, lalo pang bibigat kapag nakain yung malaking portion ng lane sa EDSA, especially yung northbound, kapag ganitong mga rush hour, di ba? O papunta sa opisina at pauwi sa mga tahana. Kaya isa yon sa mga naging dahilan upang hindi na ituloy yung permit para sa kanilang rally ng INC. Kaya nilipat sila ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang Liwasang Bonifacio po kasi, para po sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, Freedom Park po yan, yung Liwasang Bonifacio. At sa pagkakaalam ko, pag sinabing Freedom Park, hindi mo kailangan mag-secure ng permit sa local government unit ng Maynila. Kaya po tinawag na Freedom Park. You can express your views and opinions and voice out your opinions, rally dun sa Liwasang Bonifacio without really securing a permit from the local government unit. Kaya malaking hamon po ito sa local government unit ngayon ng Maynila, lalo na kay Mayor Isko Moreno at sa ating mga kapulisan dyan po sa Maynila. Actually po, ang Maynila ngayon nag-declare na maagang-maaga pa na walang pasok sa Maynila, lalong-lalo na yung mga paaralan, yung mga estudyante, yung mga paaralan sa Maynila, wala na po, pasok, suspended muna dahil nakikita po nila yung malaking epekto nitong protest rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Now, going on our main topics for today dito sa ating programang Global na Tayo, may magandang kaganapan po na sunod-sunod na nagiging magandang achievements ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Unang-una, yung pong kanilang naging achievement pagdating sa tax collection. Okay? And of course, ngayon, meron pong isa pa na ginagawa ang Bureau of Internal Revenue na ika nga po hakbang ng kagawaran para ika nga masiguro na itong mga dapat na nakukuhang buwis sa mga online sellers o sa iba pang mga business establishments ay tama at nakukuha na ililipat mula sa mga business na ito papunta sa kabanang bayan. Ito yung tinatawag nila pong Oplan Kandado. Okay? So ano ba tong Oplan Kandado? At ano bang sakop nitong Oplan Kandado? At paano nito masisiguro na ika nga ito ay magiging kapakipakinabang para sa taong bayan sa pamamagitan ng tamang koleksyon ng buwis. So, nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang Bureau of Internal Revenue sa pangunguna po ng kanilang spokesperson, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabreros, at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, magandang umaga at salamat po sa imbita po sa amin sa inyo, Global na Tayo.
5: Opo. Thank you very much din po, Deputy Commissioner Cabreros. Deputy Commissioner Cabreros, Offline kandado. Ano po ba? Kasi pag sinabing kandado, parang pinapadlock, nilalock. So ano po ba ang pinakadetalyong explanation kung ano ang ibig sabihin nitong offline kandado at para saan itong offline kandado?
6: Okay. Ipawanag ko po. Ang offline kandado po is ang informative po. Ambyo, kandado, so padlock. So dahil na pong ginagamit ng BIR na investigative na kapag huy wala, hindi, meron pong hindi sunod tungkol sa gusto at pagbabayad ng mga bus, naris.
5: Alright. Deputy Commissioner Cabreros, medyo kukuha lang po kami ng mas magandang signal. Medyo kasi choppy po kasi yung linya. Sayang po kasi yung mga impormasyon na ibabahagi ninyo. Pero bigyan niyo lang po kami ng konting panahon para may ayos yung signal natin. Ano po?
6: Yes po.
5: Deputy Commissioner Cabreros. So yun po yung sinasabi ni Deputy Commissioner Cabreros tungkol dito sa offline kandado. Okay na ba tayo? Sige. Subukan. Alright. Sige. So
6: okay na po.
5: Ayan. Pwede na po. Deputy Commissioner. Go ahead po, Deputy Commissioner Cabreros.
6: Okay. Ang kanabi po kanina, ang offline kandado po is testing po na investment VT IR. Ito po para po sa mga buwis, hindi no hindi na sumusunod ay ganyan sinabi padlock. So kandado po natin yung kanilang negosyo para po sila magkumisa ilang spare palawak po alam at lumala pag so hindi na lang po yung usual na fiscal na tindahan na napupuntahan, dumami po ang mga naninegosyo online. Pinalawak po natin na kasama na rin po sa pagbomonitor ng BIR compliance po ng at mga negosyante nasa online platform.
5: Mm-hmm. So this is more on sa mga online platform sellers, tama po ba ako doon? Deputy Commissioner Cabreros.
6: Opo. Plandado is para sa lahat po ng negosyante, mapa-online, ma-traditional, pag hindi po sila sumusunod despite ilang ulit na abiso sa kanila, pwede pong ma-subject sa offline kandado. Ang pagkakaiba lang po, kung yung tindahan na physical is padlock po ang ating ginagamit, offline kandado po online is nagkakaroon tayo ng online takedown para po matigil po yung access dun sa platform or online store.
5: Okay. So kung physical store, talagang ikakandado, ano po. Pero kung pang online, ite-take down yung site, yung website o yung kung ano man social media app ang gamit nila. Tama po ba, Deputy Commissioner?
6: Umihingi po tayo ng tulong sa ITI Department po sa ating.
5: All right, sige, medyo talagang ganun.
6: Tinatawag nating take down order.
5: Okay. So para magawa po natin na ma-take down itong mga online sellers, do we have coordination with DICT or at least sa iba pang ehensya ng gobyerno bukod po sa mga nabanggit nyo, Deputy Commissioner?
6: Po. So online business nagmo-monitor po niyan kasama po ang DI. This involves communication technology. Put yung abot doon sa dado, gusto po namin ipaliwanag na hindi na po kaagad is pagka ang gusto natin. Ang unang obligasyon is matulungan yung at taxpayers po na mag-comply po ang
5: as. Okay. Ma'am, Deputy Commissioner, talaga nagkakaroon ng choppy yung ano? Choppy yung ating yung signal po. Ganito, babalikan po namin kayo, magbibigay daan lang po kami sa ilang paalala. Ano po, Commissioner?
6: Okay,
5: Deputy
6: po.
5: Commissioner Cabreros.
6: Okay,
5: right. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Ayan, nagbabalik po ang ating programa Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kakausap po natin, hanggang ngayon nasa linya po natin ng communication. We just had to take a break to adjust ano po yung ating communication. Pero nasa linya pa rin po natin ang communication ng ating Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga pong muli, Commissioner, Deputy Commissioner Cabreros.
8: Yes po, magandang umaga po uli.
5: Yeah, pasensya na po kayo.
8: Okay lang po. Actually, linaw na po ba ako sa inyo?
5: Yes.
8: Narinig na
5: opo,
8: po ba?
5: Opo, 5x5 po, Deputy Commissioner. Malinaw na malinaw po ngayon.
8: Okay po.
5: Alright. So okay kanina, po, nabanggit ninyo kung ano ibig sabihin ng offline kandado. And this is applicable for physical stores and online sellers.
8: And, opo, tama po yun.
5: Opo. And pag sinabi nating offline kandado, ito yung mga delinquent. O hindi talaga
8: yes,
5: nagbabayad
8: ng... hindi po sumusunod sa ating tax code na dapat po i-registrado sila at nakakapagbayad ng tamang buwis. Mm. So applicable siya sa traditional businesses na mga physical na tindahan at applicable din po sa online. Pinalawak lang po natin ang programang offline kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
5: Okay, alright. So pagdating kasi sa physical na mga tindahan, madaling isara, papasara lang ninyo yan, di ba, Deputy Commissioner Cabreros? Pero yung sa online, sabi nyo nga i-take down ito, like yung nabitin na sagot kanina sa tanong ko is, meron ba tayong extensive na coordination with other government agencies such as DICT or sa iba pang ahensya ng gobyerno for us to be able to take down itong mga online sellers na ito? Kasi usually ginagamit nito mga social media apps, mga Facebook, ganyan, mga Facebook at iba pang social media apps, Deputy Commissioner Cabreros.
8: Tama po, meron po kaming coordination sa other na mga ahensya po ng gobyerno katulad ng DTI at saka ng DICT para po ma-effect ang takedown order. Kasi nga po, madali po yung physical na tindahan, gagawin lang ng BIR is pupuntahan, i-check kung nagko-comply sila. So physically nakikita na natin. Yung pong online businesses, hindi po namin alam kung nasaan sila. Pero nakikita po ang presensya nila online. Mm-hmm. So ang nakakakita na pwedeng mag-assist sa amin na ma-take effect ang takedown order is ito pong DICT and at the same time po, kasabay niyan is yung pag-monitor po ng DTI kasi meron po tayong Internet Transaction Act na minomonitor din po ng DTI para po sa protection ng mga online consumers.
5: Mm-hmm. Pero may figures po ba tayo, Deputy Commissioner Cabreros, kung magkano ba ang naipapasok na income o taxes ng mga online sellers natin?
8: Wala po akong datos niyan ngayon pero po alam po natin na because of information technology, talaga pong malaking oportunidad ang naibigay po sa ating mga negosyante na makapagnegosyo online. In fact, mas maliit po ang cost nila kasi hindi na sila kailangan magtayo ng tindahan,
5: yes,
8: display room, kasi doon na po sa online nila ginagawa. Pero minomonitor din po yan ng DTI. Wala lang po akong datos na nahawak ngayon.
5: Opo.
8: Nung volume po ng transactions nila.
5: Okay. So pero sa ngayon po, wala pa tayong napapasara o may napasara na tayong online sellers?
8: meron po. Meron na po tayong napasara. In fact, yun pong aming campaign nationwide activity noong June 30, hindi lang po physical na tindahan ang tinakedown natin. Mm-hmm. Meron din po tayong online establishment na na-takedown, mm-hmm, parte ng nationwide activity na yan.
5: Yun. Okay. Pero ito pang isa, Deputy Commissioner, of course, hindi naman lahat ng online sellers na nakikita dito sa bansa natin using social media apps nandito dito sa Pilipinas. Some of them are nasa abroad. How can we do that?
8: O kaya nga po, kahit po nasa saan ang online business, basta po may oportunidad na nakakapagnegosyo sa Pilipinas kasi nakakarating po ang goods nila or ang serbisyo nila sa Pilipinas, ay dapat po'y rehistrado yan sa Pilipinas at, mm-hmm, nagbabayad po ng buwis sa Pilipinas. Mm-hmm. Tama po kayo, hirap kaming tingnan or malaman nasan po ba sila sa mundo. Maaring wala po physically sa Pilipinas. Kaya nga po, takedown order po with the assistance po ng ating other ahensya para po ma-block yung signal nila para hindi po sila ma-access ng mga consumer mula sa Pilipinas.
5: Alright. At curious lang po ako, Deputy Commissioner Cabreros. Alam ko isa sa mga malaking online sellers dito sa bansa, for example, Lazada. Hindi ko naman pinopromote, pero Lazada and Shopee. Sila ba sakop nitong offline, itong extensive na paghabol natin sa mga taxes sa mga social apps na ito?
8: Yes po, kasama po sila na hinihingan natin ng tulong po, kasi ang mga katulad nila, isang tawag po sa kanila is online platform. Mm-hmm. Sila po yung mga facility na kung saan pwede pong mag-meet up online ang isang buyer at saka isang seller. Mm-hmm. Tapos meron pa pong yung mga marketplaces. Pero itong example na sinabi ninyo, ang nagkakampanya po kami sa kanila na sana po is i-require nila at tingnan nila kung yung pong nagre-rehistro sa platform nila na mga online merchants is may proper registration and credentials. Mm. Meaning, rehistrado po sila sa BIR, rehistrado sila sa SEC kung korporasyon, kasi hindi lang po BIR ang nagmo-monitor sa kanila para sa registration, mm-hmm, sa pagbayad ng buwis, kundi rin minomonitor din po sila ng ating gobyerno sa DTI kasi to ensure na protektado po ang ating online consumer at legitimo ang mga produktong binibenta nila.
5: Yun, okay. So, pero ito po bang mga target natin ng offline kandado have been very well informed dito sa objective nitong offline kandado, and paano sila, lalo na yung mga online sellers, especially those who are not inside the Philippines, paano sila makakapagbayad ng tamang buwis?
8: Meron po tayong online facilities po na una sa registration, online facility to register. Sa pagfa-file po ng return, meron din po tayong online filing of tax return. At ganun din po sa pagbabayad ng buwis, marami po tayong online payment gateways na magkakaroon sila ng oportunidad na mag-comply po ng batas ng Pilipinas.
5: Mm-hmm. Okay. Where can they find that regulations for compliance, Deputy Commissioner?
8: Sa website po natin, meron po tayong www.bir.gov.ph. Meron po rin tayong Facebook account, Bureau of Internal Revenue Philippines. And meron din po tayong Viber Community Channel, which later I can share dito po sa numerong ginamit nyo sa pagtawag sa akin. Mm. You can share that freely. Kasi real-time po, may mga information po na sinishare tayo dyan para sa kaalaman ng ating taxpayer. Kaya lang po, ang programa po ng BIR is, yun nga, sabi ko kanina, is assist first. Mm-hmm. Give them opportunity to comply. Mm-hmm. Kung talaga pong hindi sumusunod, saka lang po enforcement when needed. So, bago po tayo umabot sa offline kandado, actually, sa dulo po yun. Kasi ang pauna po is, aabisuhan sila, tutulungan sila para po makapag-comply. Kasi nga po, gusto natin is matulungan sila mag-comply at hindi naman po namin default or sinasabing nananadya po na, mm-hmm, hindi sila susunod. Mm-hmm. Baka kailangan lang po nila ng assistance at informasyon ng paano mag-comply.
5: Yun. So hindi kagad basta kandado, ano po?
8: Opo.
5: So, hindi basta kagad
8: Opo.
5: Sarado. So merong yes. prosesong pagdadaanan, kahit pwede nyo pa pala silang i-assist dyan, ano? At
8: yes,
5: sabihin kung paano nila mareresolba yung problema. Mm-hmm. Okay.
8: Yes po. Actually po, as quick background kung maaari po.
5: Go ahead po.
8: Ang February po is Tax Awareness Month. Tax Awareness Month, February. Noong Pebrero, naglunsad po kami ng chat campaign, ang tawag po ng chat, ang ibig sabihin is chat, CHAT, Council Help Assist Taxpayers. So, nag-ikot po kami, nag-information dissemination, na tuloy-tuloy po yan. Kaya lang, despite po na paulit-ulit na mga abiso, meron po talaga tayong mga taxpayer na hindi po talaga sila sumusunod. Kaya ito pong June, yan na yung mga naipon na datos mula noong February, nag-implement na po kami ng offline kandado.
5: Yun talaga, hindi talaga sumusunod. Tax evasion talaga yon, o tax delinquency talaga yon, ano po, Deputy
8: yes po,
5: Commissioner.
8: Opo.
5: So how much does the BIRC, limang nag-conduct tayo ng offline kandado, pero sabi nyo nga po, Deputy Commissioner Cabrero, hindi naman basta-basta ikakandado yan, iti-take down yan. That's a process. Yung nga, yung, meron pa kayong ano, help and assist, di ba, na gagawin.
8: Yes po.
5: So, kung sakaling mag-comply po itong mga ito, how much do you see na pwede madagdag sa revenue ng income tax?
8: Base po dun sa actual na statistics po, itong ginawa namin nung June 30, kasi mula po ito nung tax campaign hanggang itong June, is sa naipon pong 419 na kaso, cases, ang potential tax exposure po niyan is 742.1 million. And nung June 30 po, total of 132 closure orders or naisara na mga negosyo for non-compliance.
5: Mm. Curious din ako, Deputy Commissioner, ito bang mga online sellers natin, lalo na doon sa mga plano pa lang magtatag ng kanilang negosyo sa online, do they know na merong mga dapat na regulation na sundin bago sila, lalo na pagdating sa pagbabayad ng tax, do they know na meron dapat na regulations under BIR bago sila makapagtatag ng isang online business? Mm-hmm. All right. Sige, medyo okay, nawala yung ating communication with the Deputy Commissioner Marisa A. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue. So malinaw po ano yung offline kandado na sinasagawa po ngayon ng Bureau of Internal Revenue, lalong-lalo na para do sa mga tax delinquent. Okay, yan, nagbabalik na.
8: Sorry
5: opo,
8: po.
5: Opo, okay lang po. So yung question ko po before nawala tayo sa ere, Deputy Commissioner Cabreros. Ito po bang mga online sellers? Kasi mas magpo-focus ako sa online sellers dahil mas madaling habulin eh yung mga physical stores, ano po, Deputy
8: yes,
5: Commissioner.
8: Po.
5: Yung mga online sellers na lalo na yung mga balak magtayo ng online selling business. Do they know ba na merong mga patakaran at regulasyon ng BIR before they could start an online selling business?
8: Yes po, marami po tayong mga guidelines. In fact, specifically po, para po kung gusto nilang makabasa mismo yung regulasyon, sa ating website po, www.bir.gov.ph, pwede po nilang i-download Revenue Regulation 15-2024 at saka po Revenue Memorandum Circular 38-2026. Yung pong dalawang guidelines po na yan is tungkol po sa pagre-rehistro ng business at meron pong instruction para sa mga online business na dapat nilang gawin po sa pagre-rehistro and then pagbabayad ng buwis.
5: Mm-hmm. Alright, siguro last question ko na lamang po, Deputy Commissioner Marisa Cabreros. I hope you let me play the role of the devil's advocate dito. Just to ikang enhance our discussion. Ano po, Deputy Commissioner? Alright. Simula po nung lumabas yung patakaran na yan, yung balita na itatax na ang online selling. Kasi alam naman po natin, lalo na nung nagsimula nung COVID-19, di ba, Deputy
8: Opo.
5: Commissioner Cabreros, naglabasan yung mga online selling na yan. Dahil una-una naging accessible, hindi na kinakailangan lumabas, nung tao, i-deliver na lang. Plus, yung mga medyo kapos sa buhay, nag-start ng negosyo, isa sa mga naging dahilan na ba't sila naging successful sa online business, eh wala silang ano karagdagang gastos, including yung overhead ano nila, overhead expenses. O including yung pagtatayo ng ikang brick and mortar na negosyo. And of course, hindi sila nagbabayad ng tax. Okay? So, ngayon pong talagang fully implement natin ito, hindi ba ito ikang parang papatay naman dun sa mga umaasa sa income na maidudulot nitong online selling? And how can we, how can the BIR assure the public and the online sellers na itong taxes na ito eh karapat-dapat lamang na ipataw sa kanila, sapagkat ito naman ay hindi para sa BIR, ito ay para sa kaban ng bayan?
8: Okay. Ganito po, ipaliwanag ko lang po, ang obligasyon po ng ating online merchant is una, magre-rehistro. Hindi naman po porke nakarehistro kayo is may buwis na babayaran. Because po ang buwis is depende po sa laki ng or sa operasyon ng inyong online business. At the end of the day po, kung wala naman pong kinita yung negosyante, kasi lalo na sa income po, hindi naman po yung total ang tinatax natin, kundi gross sales, less expenses to do business. Kung sa ang neto po ninyo at the end of the year, eh wala po gasinong income or wala, hindi kumita talaga or maliit lang kita, baka po wala kayong dapat nababayaran na buwis, kasi po ang batas natin is meron pong minimum bracket na zero ang taxation. Ang sinasabi lang po namin is ang paunang obligasyon po na isang negosyante, mapa-online man o hindi, is una magrehistro po. Pero pag nakarehistro na po, is may obligasyon na mag-file ng return. Sa pagfa-file po ng return, datos lang po ito ng magkano po ba ang gross sales ninyo, magkano po ba ang expenses ninyo. At the end po, kung wala naman pong gasinong kinita or nandoon po siya sakop ng minimum zero taxation, eh wala naman pong babayarang buwis.
5: Dude, naging curious ulit ako, Deputy, ang ganda na pinag-uusapan natin eh. Anyway, How can the BIR exactly know kung may kinita nga o wala ang isang online seller? Halimbawa, ako isang online seller, i-declare ko ba? Eh kung hindi ko i-declare na kumita ako, paano po yun, Deputy Commissioner Cabrero?
8: Okay. Ang ating pong tax code system is actually base po sa self-declaration ng ating taxpayer. So katulad po ninyo, sabi niyo, eh paano kung hindi ko i-declare? Kayo po, nasa inyo yan. Kaya dapat po is obligasyon ng lahat ng citizen po ng Pilipinas is magdeklara kung merong dapat bayaran, bayaran ang buwis. Kaya lang po, with technology na rin po, ang yun ho ang tumutulong na rin po sa BIR, is nalalaman po namin ng mga data ng mga tao. Lamawa, kayo po, bumili kayo, tapos nagbenta kayo, hindi nyo man i-declare yung binenta ninyo, baka po ang datos nung pinagkuhanan ninyo ng items na binibenta is makuha namin ng information, pwede po namin kayong tanungin, meron ho kayong biniling ganito, so nabenta ninyo, bakit wala ho kayong dineclare? So yung third party information po na tinatawag, ang nagiging tool po ng BIR para malaman kung may transaction po ang isang tao o isang negosyo o isang korporasyon.
5: Ayun. So malalaman at malalaman din. Ano po?
8: Yes po.
5: Okay. So kung hindi man manggaling mismo doon sa may-ari ng online selling business, sa mga third parties o sa mga suppliers niya, pwedeng makuha yung impormasyon.
8: Yes po, sa mga suppliers. So kung servisyo man yan, hindi po ba, let's say, mga korporasyon or mga negosyante, i-declare niya yung bayad sa inyo as deduction. May withholding po yan. So yung mga entities po na yun, dineclare sa kanilang datos ang deduction, may detalye po ng deduction, makikita doon, nagbayad siya kay Mr. A. So pwede po namin makita ang deklarasyon ni Mr. A, meron ka bang dineklara kasi sabi ni Corporation A, binayaran ka niya ng serbisyo. So, pwede pong makita yan through third-party reference.
5: Alright. Okay, so tuloy-tuloy na po ito, Deputy Commissioner Cabrero, itong offline kandado.
8: Yes po, tuloy-tuloy po yan na the enforcement activity, not necessarily po nationwide, simultaneous. Mm-hmm. Nagkataon lang po, just to emphasize po yung programa, we had a simultaneous Oplan Candado ng June 30, pero ito po eh, daily, year-round na ginagawang enforcement activity po ng lahat ng aming frontline offices, mga district offices.
5: Okay. My mind is toying with the idea. Ewan ko lang kung pwede ito, Deputy Commissioner. Kapag bumili ako sa isang online selling app o sa isang online selling store, pwede ba kagad ako humingi ng resibo sa kanila?
8: Dapat po, bigyan kayo ng resibo. Dapat po, lahat po ng online na nagbebenta, huwag na hong hintayin na magtatanong pa ng kailangan ba ng resibo. Mm. Kahit po brick and mortar, I'm sure naka-experience kayo, gasoline station, yeah, mga restaurant. Mm. Pagbayad po natin, tatanungin pa nung waitress, kailangan niyo po ng resibo? Huwag na po kasi kailangan po at dapat po silang mag-issue ng resibo. Yes. Kasi sa bawat pong hindi nila mag-issue ng resibo, eh nagkakaroon ng oportunidad na baka hindi nila i-declare yung transaction na yan kasi yes, wala hong resibong nailuwa sa kanilang talaan.
5: Or pwede kung sa online seller, pwedeng digital receipt. Ano po? Digital official receipt.
8: Ayun. Meron po tayong tinatawag na electronic invoices po. May mekanismo rin po niyan. And kasama po sa obligasyon ng isang online business sa pagre-rehistro po niya is kailangan po rin niyang i-rehistro yung invoices po. Kasi kailangan po nag-i-issue siya. And yung mga customer po, pwede po nilang tanungin sa platform. Dapat dun sa binili ninyo, nakalagay po dun sa pakete or sa kahon, yung resibo po nung merchant.
5: Mm-hmm. Ayun. Alright. With that, Deputy Commissioner Cabreros, maraming salamat po. Unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa ating mga ikangang negosyante, yung mga brick and mortar natin, na businessman na may mga negosyo, maging sa online sellers natin. Go ahead po, Deputy Commissioner
8: yes,
5: Cabreros.
8: Ipaunawa lang po namin na malinaw naman po ang direktiba ng BIR para sa ating mga taxpayer. Ang pagre-rehistro po at pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang po legal obligation, kundi bahagi rin po yan ng pagtataguyod na patas na kapaligiran para sa lahat ng negosyante, mapa-online man or traditional. Pero bahanda po ang BIR na tulungan ang ating mga online entrepreneurs na gustong sumunod sa batas sa pamamagitan po ng aming mga information drive at assistance program. Pero pwede rin po nilang bisitahin ang aming mga opisina para dun sa may mga agent dito or may contact sa Pilipinas, kasi ayaw naman po natin na parati na lang po is maantala ang pagninegosyo nila dahil nabuwis na patawan sila ng penalty or nagkaroon sila ng takedown order. So mas maganda pong tuloy-tuloy ang negosyo at tulungan po tutulungan sila ng BIR sa mga dapat na obligasyon as a negosyante.
5: With that, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi nyo ngayong araw na ito. And hopefully, yes, allow us to use your number na ginagamit namin ngayon para magamit naming information drive para sa mga katanungan patungkol pa rin po dito sa Oplan Candado.
8: Yes. Ito pong number na shinare nyo sa akin, i-send ko po, forward ko po yung Viber channel po namin, community, kasi daily po yung mga real-time updates sa BIR, dun po namin inilalagay, pati na po yung link para po sa Facebook account po ng BIR.
5: We'll do that. Thank you very much po, Deputy Commissioner Cabreros.
8: Okay po, salamat po.
5: Ang ating pong Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue, pinag-uusapan po natin itong Oplan Candado ng BIR na ikang nakatuon dito sa mga negosyo, ano po, nagne-negosyo o mga businesses, yung mga physical businesses at maging lalo na sa mga online business, mga online sellers, para makakuha ng tamang buwis mula po dito sa mga negosyong ito. Pero malinaw nga po sinabi ni Deputy Commissioner Cabreros, kung pag online, siyempre pag physical store o physical business, ay madaling ano yan, ikakandado, isasara, iko-close. Pagdating sa online sellers business, ite-take down nila yung site. Okay? At meron naman silang mga pamamaraan para ma-monitor kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis itong mga online sellers. At hindi naman sila basta-basta magpapasara o magte-takedown. Sapagkat may proseso rin silang sinusundan, ano po itong BIR sa ilalim ng offline kandado, na hindi naman basta-basta isasara. Kaya kakausapin, bibigyan ng counseling, ituturo yung mga nakita ng deficiency at tutulungan para ma-address itong mga deficiency na ito para hindi naman sila tuluyang ma-takedown o masara. Ngayon, kung talagang hindi pa rin mag-compliant, that's the time na talagang i-implement yung offline kandado. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Huwag po kayong bibitaw, tutok lamang sa ating Facebook broadcast live, tutok lamang dito sa ating live audio streaming at sa ating YouTube channel. Magbabalik po kami, pero sa pagbabalik namin, kasama na natin ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami. Ano po, hanggang sa ika nga po sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Well, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay kagabi nagtungo na papuntang Canada para sa kanyang official visit doon sa bansang Canada. Ano po, medyo marami tayong mga ihahatid sa inyo ng mga impormasyon patungkol dyan sa magiging official visit sa Vancouver, Canada, o sa Canada ng Pangulong Ferdinand Marcos. Apat na araw po yan. Apat na araw. Starting today, July 1 hanggang July 4. Yan. Okay. Pero ika nga, bukod sa pagtutok natin sa official visit ni Pangulo sa bansang Canada, marami rin tayo pag-uusapan ngayon. Kasi unang-una, baka hindi pa nyo ho alam, ang Pilipinas po ay na-classify na o nailagay na as a what? Upper middle income country. Upper middle income country. Okay? Yan na po yung matagal ng pinapangarap ng Marcos administration. Siguro hindi lang ng Marcos administration, baginong iba pang mga administration na nauna dito. Pero ngayon, sabi po ng mismong World Bank mismo nagsabi nito po, batay na rin sa kanilang assessment, na ang Pilipinas ay isa nang upper middle income country. Ano bang ibig sabihin ng upper middle income country? Di ba? Ito ba ay patungkol sa per capita income ng isang bansa? Ito ba ay sa nakabatay sa manufacturing index nito? Ito ba ay nakabatay sa sound fundamental economics ng isang bansa? Ito ba ay nakabatay sa pamamaraan at kakayanan ng isang bansa na makakabayad sa kanyang mga pagkakautang, both external and internal? Napakaraming tanong. Pero alam nyo, kasi maraming nagtatanong kasi ngayon, okay, tayo ngayon ay upper middle income, batay na rin sa assessment ng World Bank. Pero ang daming problema na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Nandyan pa rin ang gera sa Middle East, magulo pa rin. Medyo may tension pa rin sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. Nandyan pa rin ang gera sa Ukraine war, Ukraine and Russia. Yung issue sa supply ng langis, although nagkumakalma na, pero mayat maya, very volatile pa rin. Mataas ang presyo ng kuryente. Okay? Mataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin. So alamin natin, paano ba ito? Paano ba nakamit ng Pilipinas ito? Itong middle income status na ito? sa likod ng mga paghamon na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng bawat Pilipino. Nasa linya na po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back sa programang Global na Tayo.
10: At sa inyo mga taga-subaybay po, nice to be back po.
5: Thank you, Sir Mike. Siguro, Sir Mike, diretso na ako sa aking katanungan. Unang-una, ito, press development ito. Anong reaction mo bilang isang chief economist na sinabi ng World Bank, tayo ngayon, ang Pilipinas ngayon ay upper middle income country na?
10: Long overdue, sir. Tagal na po natin hinihintay yan. No? Na-defer yan for the past 1 to 2 years. No? Palagi na lang na bring forward. No? Paano naman po kasi, ang lapit-lapit na doon sa threshold. So, diba, so near yet so far. No? Kaya in recent months na, pero ito, ano na expected na to? It just happened na maganda kasi yung demographics natin. Yeah, we may be facing a lot of challenges. No, itong epekto ng gera, tapos yung underspending ng government late last year dahil nga doon sa anomalous flood control projects, pati yung mga polisiya ni Trump doon sa higher tariffs since early last year. Ayun po yung mga nagpa-delay eh. No? Pero ano, yung demographics kasi ng bansa natin, talagang long overdue na kahit tingnan niyo yung we have the 12 largest population, 114 million Filipinos. Kasi dito pinapakita yung resiliency ng mga kababayan natin. Siyempre hindi naman po maybe to a large part kasi more than half ng Filipinos naghahanap buhay na may kita. Bata, mga 25 years old yung average age natin. Imagine niyo, tumadami na yung may hanap buhay, Sir Ray. Kaya tumadami na yung nag-aambag sa kita. Although, syempre, may challenge pa rin kasi may gap pa rin between the rich and the poor. Meron pa rin mga mahihirap. Tapos, syempre, lahat tayo, naranasan natin yung, di ba, galing tayo doon sa epekto ng gera sa Iran since February 28. No? Pero naibsan na yon kasi halos yun lang is bumalik na sa pinanggalingan niya. Wala na yung, nabura na yung increase mula nung gera. So, at least nag-ising inflationary pressures. But, we need to manage pa rin yun. Bawa yung exchange rate kasi mataas pa rin yung dollar sa buong mundo. At sa versus Asian and ASEAN currencies, nasa 61-60 levels, marapit pa rin sa record high. Kasi mula nung gera, mga more than 6% pa rin yung tinaas ng dollar.
5: Okay. So sir Mike, you said na expected na ito at ito'y long overdue. At nabanggit mo rin na nandun na talaga tayo halos sa threshold din, no? Para makarating sa iyo sa upper middle income class. So what made us upper middle income class? What made the World Bank assessment say na tayo ngayon ay upper middle income class na? Ito ba ay batay sa per capita income ng isang pamilyang Pilipino?
10: Ay opo, Sir Ray. Kasi yung equivalent po noon, Sir Ray. Dahil nga ano eh, kasi likas na po yan eh, regardless of the leadership of the country, yung by nature, yung bansa natin, dahil maganda yung demographics since 2015, dumadami may hanap buhay. Ang average po, pag kinumpute po in pesos yan, yung output ng bawat Pilipino, 300,000 pesos per year. So that would be around 25 pesos per month. Maring ayun din yung approximation ng kita, no, yung output ng bawat Pilipino. So kasi ano na, mix po yan, Sir Ray, bakit? Prior to the pandemic, nung naging maganda yung demographics natin, yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng population naghanap buhay na, no? That started 2015. Ang average economic growth natin, Sir Ray, eh, hindi yung sinight ni World Bank eh. Medyo lagged yun eh. 2025 data yung latest na tinali ng World Bank. Pero yung economic growth natin, 2012 to 2019, at least 6%. We're among the fastest growing economies, not just here in Asia, in ASEAN, but among relatively larger countries around the world. Yun din yung sinight ni World Bank, 5.8% economic growth over the previous 5 years since mula nung ang cut-off niya, 2025. Still also, among the fastest growing economies pa rin in Asia, in ASEAN. Mm-hmm. Ngayon lang naman bumagal dahil po sa underspending. Pero inaayos na rin po kasi yun. Magka-catch up spending din, Sir Ray, yung government, no, to make up for the underspending late last year. And yun din yung commitment. Tignan niyo yung nangyari, yung national budget this year, January 5. That is based on better governance standards. Wala na yung mga previous insertions, supposedly, no? Tapos, eh, hindi yung commitment, di ba? Eh, yun nga yung whole of country approach. Eh, dapat magpasa pa ng maraming reform measures, especially yung ikakaangat pa lalo ng governance standards na.

0: sentiment and confidence ng investors na mapuhunan lalo tangkilikin yung bansa natin, both lalo na yung foreign investors,
1: Correct.
0: international investors, kasi kasama po yun sa criteria nila. Eh,
1: Correct.
0: kaya, steps in the right direction naman, Sir Ray, eh. Kasi tingnan niyo po, yung kabuhayan natin, Sir Ray, yeah, true, yung dollar ngayon mataas 61. Pero it's not bad in itself. Sige, tumataas yung importation cost dahil nga since the war, tumas pa rin siya at least 6%. Hindi lang naman tayo, pati yung Japan nga, yung dollar yen, the highest in 40 years eh. Kaya tumas din yung dollar versus regional currency. Pero tingnan niyo po, sino po nakikinabang naman? Nga, importation cost, may El Nino din, late, this year till early 2027, mataas pa rin yung fertilizer cost. Nga, may ceasefire na
1: All right.
0: 60 days negotiation. But the thing is, Sir Ray, yung fundamentals natin. Tingnan niyo po, remittances were number 4 in the world. Number 4 ang Pilipinas, $40 billion. We're the biggest source ng nurses sa buong mundo in an aging world population. 20% ng nurses galing sa Pilipinas. So may optionality mga kababayan natin. So makikinabang sila sa mataas sa dollar.
1: Okay.
0: No?
1: Pero
0: tapos ganun din, yung seafarers, ganun din po. We're the biggest source, 20 to 25%. BPO, we're number 2 in the world. After India, that's $42 billion. Mas malakas pa po sa remittances. It's employing 2 million Filipinos. 2 million Filipinos, samantalang balik na nao tayo yung better perspective. 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang yung BPO. Ngayon, 2 million. Kaya ang daming kumikita, ang daming may trabaho. Kaya
1: okay.
0: the math adds up to that. No?
1: Okay.
0: At tapos, yung kitikita ng BPO, 21 years ago, $1 billion lang. Eh, last year, $40 billion. This year, $42 billion lagpas na sa remittances.
1: Okay.
0: Kaya
1: pero
0: po,
1: Sir Mike, Sir Mike, makakat lang kita. Pero siguro, para maibaba natin sa level ng ordinaryong Pilipino, itong epekto ng pagkakaroon ng upper middle income class. Pag sinabi kasi natin upper middle income class, ang pinag-uusapan natin dito yung, di ba, yung sweldo ba? Tama ba? Sweldo, yung take-home pay ng isang pamilya, ng isang tao. Although ang Department of Labor and Employment together with the Tripartite Wages and Productivity Board recently tinaas yung sweldo, di ba, 85 pesos. Pero marami nagsasabi na kulang yung income ng isang tao para suportahan ng kanyang, you know, 4 to 5 members of the family. Kasi pag sinabi ng upper middle income, medyo mataas na yung sweldo. Pero ang problema, does that reflect the true state ng income ng isang Pilipino ngayon dito sa assessment ng World Bank?
0: Maring may ano, Sir Ray, tama po kayo dun yung punto nyo. Nakatulong din kasi yung wage hikes. Kahit pa paano, kasi inflation, sumusulpot po yung problema na yun, lalo yung epekto na lang is wala tayong control dyan. This year, 4 years ago, 8 years ago. So, mabilis yung pagtasang presyo ng inflation. Tapos may El Nino pa. Tapos, pati nga yung wage hike na yan, Sir Ray. Siyempre, yung mga negosyo at mga industriya, tatry nilang ipasa yan sa mataas na presyo ng produkto. Pero, ganun pa man din, Sir Ray, 2022 hanggang 2025, mula nung Russia-Ukraine, alas natapos na yung pandemic noon, ang average wage increase, nasa 6 to 7% 2022, 2023, 2024. Yun ang dadagdag sa kita ng mga tao. No? Tapos yung last year, almost 8% yung tinaas. And this year, 85 pesos sa Metro Manila. And that's 12.2%. Unusually higher yun. Kaya, yun, nakatulong din po yung Sir Ray. Pero, yeah, that's the reality. Pero, ganun pa man din, depende na talaga sa, well, yung una, yung lifestyle na pwedeng piliin ng mga kababayan natin. No? Yeah, it's true. For the average Filipino, kasi may struggles tayo sa presyo. Ayun yung reality. No? Kasi wala tayong control dyan sa langis na yan. Tapos yung epekto. At sinaibsan na ngayon yun sa dollar. Wala. It's a global thing. It's a regional thing sa ASEAN, sa Asia. Kaya pag nag-import tayo, dagdag kaagad, palitan pa ng pera. More than 6% mula nung gera. Since the start of the year, more than 5%. Ayun yung dumadagdag sa inflation natin. Kaya ngayon inflation po natin, 6.8% yung huli. E lalabas yung data next week, Sir Ray. So mga yun nga yung estimate ng Central Bank, 6 to 7%. Thereabouts, di rin po nalayo. So, ganun po, Sir Ray. Yeah, it's a question, sapat ba yun o hindi? Pero at least yung mga kababayan natin, may optionality sila. So, pwede silang, ano, pagkulang talaga, dagdag pa silang hanap buhay or yung

0: tulad nun, kung may option sila, maghanap ng oportunidad locally, mga option eh. Available, nasa kanina na lang yun kung ano yung landas na pipiliin nila na makakatulong sa kanila. At sa basis pangangailangan na mag-abroad sila, yan, mas malaki yung sweldo kasi yung dollar tumaas. So yung palitan, naka-apekto, well, it would benefit yung mga kumikita ng dollar.
1: All right.
0: In effect,
1: Pero
0: mahal mag-import, nakikinabang yung dollar earner po, sir, yung
1: pero
0: remittances, yung BPO industry, exporters, and so on.
1: Pero Sir Mike, matanong ko lang, okay, upper middle income class, based on the World Bank assessment, ano ang benepisyo nito sa ordinaryo Pilipino? How can the ordinary Pilipino, isang ordinaryong Juan de la Cruz, magbebenepisyo sa kategoryang ibinigay ng World Bank sa atin, upper middle income class? Makakatulong ba to sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan? Makadadagdag ba ito sa purchasing power ng piso na hawak niya? Although, sabi nga po ng iba pang mga financial experts and economists, ang piso ngayon is only equivalent to what? 60 to 65 centavos ang isang piso. So, bumababa yung purchasing power. So, paano makikinabang dito ang ordinary Pilipino sa upper middle income class category? Or ito ba ay ikang magagamit lang ng gobyerno para makautang tayo ulit, para masabing, oy, upper middle income class ng Pilipinas, pwede kayong umutang ulit, pwede yung dagdagan ng utang nyo kasi malaki-laki na ang take ang mga ang income ng bansa. Pwede po ba, ano ba reaction nyo doon?
0: Mix po, Sir Ray. Mix po yung reaction. Kasi, Sir Ray, middle income, gita, middle. Dati, galing tayo sa lower middle, parang middle class na bansa, galing tayo sa lower middle, ngayon upper middle na. So, nag-graduate tayo. Pros and cons. Yung mga, meron kasi mga official development assistance, yung mga tulong, yung mga concessional loans, maring hindi na pwede sa atin kasi umangat na yung level natin. Pang mas mahirap na bansa lang yung mga yon, meaning yung mas mababa na interest rate, yung mga ODAS na iba. Hindi naman lahat yung iba. Pang mas mahihirap na bansa lang yun. So, nag-graduate tayo from lower middle to upper middle, maring hindi na tayo eligible yung bansa natin doon sa mga mas mura na mga loans, yung mga subsidized, concessional na borrowing rates, pati yung mga facilities. So, mababawasan yung availability ng mga yon, pati may mga grace period. Pero Sir Ray, parang tao din kasi yung mga bansa. Parang ayuda din yan eh. Alam ba yung financial assistance? Pero utang kasi to, Sir Ray. Utang. Kailangan din bayaran. Parang pwersado na talaga tayo na mag-shape up yung bansa natin. Kaya nga, meron din mga fiscal reform measures. Hindi lang, kasi hindi lang puro dole out lang yan eh. Kaya umangat tayo, parang yung mga ayuda, yung mga financial assistance, Sir Ray. Pag ang alayunin yan, alam ba, biggest spending ng bansa natin ay edukasyon sa typical budget, di ba? Kumbaga, yung ayuda, may graduation din dapat about estudyante na tapos ang elementary, high school, nakapaghanap buhay na. Nag-graduate, ganun din po yung mga bansa, Sir Ray. Kung, yan, kaya ang challenge, kailangan mas nakakatayo na tayo.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
4: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Agriculture patungkol po sa rekomendasyong i-extend o palawigin itong 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa mga imported na 5% broken rice. Makakapanayam din natin ang Philippine Air Force o PAF na nagdiriwang ngayon ng kanilang ika-79 na anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
3: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Ngayon po ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang spokesperson o tagapagsalita ng Philippine Air Force o PAF, walang iba kundi si Colonel Maria Cristina Basco. Colonel Basco, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang hapon po, Sir Win, at sa ating mga tagapakinig po sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa ating lahat.
4: Opo. Colonel, unang-una sa lahat, happy anniversary po sa Philippine Air Force na nagdiriwang po ng 79 founding anniversary po nila kahapon, kung di po ako nagkakamali.
5: Tama po, Sir Win. Kahapon nga po ay na-celebrate po namin ang aming 79th anniversary with the theme Philippine Air Force at 79, forging a credible, agile, and multi-domain air force through mission readiness, capability development, and values-based service.
4: Opo. Colonel, kailinsaboy po dyan sa pagdiriwang po ng inyong anibersaryo dyan po sa Hukbong Himpapawid. Kamusta na po yung paglalakbay ng Philippine Air Force? Ano-ano po yung mga milestone na nakamit po ng inyong hukbo sa nakalipas po na halos 8 dekada?
5: Nakita po natin yung evolution po ng ating Hukbong Himpapawid dahil po ngayon po, sa ngayon po, no, we are experiencing a revival, kumbaga, no? Natutuwa po tayo dahil nga po sa due to the modernization efforts, nagkakaroon na po tayo ngayon ng capability para makaprocure ng brand new equipment or platforms or aircraft nga po, kagaya nga po nitong Black Hawk, na itong Black Hawk helicopters na very vital po sa atin dahil nga po tayo isang archipelagic nation. Siyempre, mas kailangan po natin na watak-watak nga po ang ating mga, ang ating bansa physically. So it will really help us with the mobility requirements. At the same time po, pagdating naman po sa pagbabantay ng ating teritoryo, yung mga pagdating po ng FA-50 fighter jets, which is ito nga po yung nilook forward po, no, ng ating mga kababayan din, dahil nga po alam niyo naman po ang naibibigay na inspirasyon ng jet pagka sinabi nating Air Force, ang una po nilang naiisip mga jets po, ano.
4: Tama, tama.
5: And also meron din nga po tayong mga paparating din po na C-130J. Ito po yung makakatulong po sa mga medium lift cargo natin, halimbawa sa mga humanitarian assistance and disaster response. Masasabi ko po talaga, sir, napakalaki nga po ng ating diferensya from siguro mga two decades ago, dahil nga po ngayon, meron na po tayong kapasidad na mag-perform in different fronts, kahit po sabay-sabay na po na tayong mag-conduct ng territorial defense, ng maritime operations, ng ating mobility operations, at kahit po may sumabay pa po tayong sakuna, wag naman na po tating, hindi naman po sa we are wishing, but we're always prepared po, no? Kaya po natin yun gawin sabay-sabay, dahil nga po marami na po tayong equipment and also strategic bases po.
4: Tama nga po yung nababanggit nyo, Colonel Basco, kasi kung di ako nagkakamali, dun sa mga previews na ulat ng mga yung mga kasama rin natin sa media, kung di ako nagkakamali, mayroon pang may isang interview noon sa Philippine Air Force noon kung saan sinama nila yung isang media crew na ginamit pa yung MVA, kung di ako nagkakamali, yung Bronco, which is panahon pa ng World War II yun ginagamit, and then may mga pagkakataon daw po na yung mismong mga kapartner nating mga sa ibang bansa natatakot na sumakay dun sa mga eroplanong ito. Ngayon po, since may mga bago tayong kagamitan gaya po ng nabanggit nyo, yung FA-50, yung C-130J, and then meron din po tayong Black Hawk helicopters po na ginagamit natin sa iba't ibang misyon dito po sa Luzon hanggang sa Visayas, kahit paano po malaki na rin po yung improvement ng ating Philippine Air Force.
5: Yes, tama po yan, Sir Win. Ano po? So kami nga po talaga natutuwa nga po kami dahil sabi ko nga po, it's a very good time to be serving in the Air Force right now. Kaya nga po, ngayon din po, busy rin po kami sa recruitment po natin. Siyempre, kailangan po natin mapag-igting at mapalakas po ang ating mga ng ating personnel, airmen, airwomen. Ayun po yung generally ang tawag po natin sa sangkatauhan po ng Philippine Air Force. No?
4: Opo. Colonel, since nababanggit natin itong mga milestone mismo ng Philippine Air Force po sa nakalipas na mga dekada taon, ano-ano naman po yung mga kasalukuyang hamon po na kinakaharap po ng PAF para po dun sa paggampan ng inyong tungkulin po sa ating bansa?
5: Ano po, no? Nga po, siguro magre-rely na po ako dun sa theme natin, ano, which is one of the things there is the yung looking for addressing multi-domain operations. Kasi nga po ngayon, dati po, no, ang domain ng operations natin, land, air, and sea. Ngayon po, meron na po tayong information, meron na.
4: Hello, Colonel? Colonel? Hello po, naputol po ata ang ating linya kay Colonel? Colonel? Nag-freeze po si Colonel. Ayun nga po, kausap natin ngayon si Colonel Basco. Pinag-uusapan po natin itong 79th founding anniversary po ng PAF na kanila po nga sineselebrate kahapon, and then itong milestone din po nitong Philippine Air Force po sa nakalipas po na halos 8 dekada na po sila sa serbisyo dito sa ating bansa. Nabanggit po kanina ni Colonel Basco yung ilan sa mga milestone nga po na nakamit nila. Ilan na nga po dyan yung mga procurement po ng mga vital na equipment and mga iba pang kagamitan sa pagkandak po ng kanilang mga operasyon. Gaya po nung sa FA-50 PH na ginagamit po natin, na sinasabi nga po ni Colonel Basco kanina na nakakapagdagdag ng moral sa atin, lalo't nakakita tayo ng fighter jets sa himpapawid. Gayun din po yung paggamit natin ngayon ng Black Hawk helicopters na nagagamit natin hindi lang po dun sa mga madali

0: kapabilidad sa cyber, and also sa information domain. Kasi ngayon po, medyo pag sinamahan na po tayo ng mga yung mga fake or malicious news, disinformation, malinformation, ito po ay malaki rin po ang impact sa organization. Ano po? So, and also even sometimes sa moral po ng ating mga kasundaluhan and also ng ating mga mamamayan. Kaya, kumbaga, with this kind of multi-domain environment na kinakaharap natin ngayon, medyo may challenge nga po, no? So, ayun po yung what we're trying also to balance right now para po, kumbaga, wala po tayong mabitawan na domain at to ensure po na yung pag-a-address po natin ng pagdedepensa, not just the air component, but ano, lahat po itong aspect na to is also part of the consideration, sir.
1: Opo. Colonel, nabanggit nyo po kanina yung mga upgrade at mga milestone po na nakamit ng PAF gaya po ng procurement nitong FA-50, nitong pagdating ng C-130 cargo planes, and at the same time ito pong pagkagamit natin po ngayon ng Black Hawk helicopters nga po dito sa mga operasyon natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Bali, Colonel, ano-ano pa po ba yung mga inaasahan nating upgrade bukod po do dito sa mga nabanggit natin para dito sa mga inaasahan po nating upgrade ng PAF sa mga darating po na taon?
0: Meron pa po tayong paparating din po na Super Tucano, tsaka po yung Bell helicopters aside from that po, no. And I believe meron din pong ano po, no, sa radars. Sa radars natin kasi nga po it's also very important din po for the 360 degree defense of our territory. So, ayun po yung mga other platforms na we're also expecting, at syempre pinapalakas din po natin yung kakayanan and facilities ng ating mga forward operating bases. Kagaya nga po nung meron na po tayong forward operating base sa Pag-asa Island na mas na-improve po natin siya, no. So it's ano po, yung ganong pag-address po ng mga ganong areas po would help us para po dun sa total defense po ng ating territory.
1: Apo. Colonel, ito masingit ko na lang since nababanggit natin tong mga bagong equipment natin tsaka bagong kagamitan po ng PAF. Meron na po ba tayong balita patungkol po dun sa multi-role fighter jet po ng Philippine Air Force?
0: So ano rin po, actually sir, nag-aantay pa rin po tayo, no? So ito po ay nandun na po sa higher headquarters sa DND, and inaantay na lang po namin sir kung ano po yung magiging outcome po nung kanilang pagde-decide po para po dun, I'm sure it would be the best MRF that would be for the Philippine Air Force.
1: Yung fighter jet po ba natin na inaasahan, itong multi-role fighter jet po na ito, may possibility po ba na ngayong taon ay maselyuhan na po ito or sa mga susunod pa pong taon yung ating tinitingnan pa po? Tingin niyo po, Colonel?
0: Ang palagay ko po sir, I would deem it for the Department of National Defense po, no, na kung paano po, kung kailan po yung release po niyan. Basta kami po dito sa Air Force, we're waiting, and we are actually making taking advantage of what we have right now. Medyo marami nga po tayong air assets ngayon, and one of the things na hinahabol po natin also is the pilot to aircraft ratio, no. So dahil nga po ano, natutuwa po tayo na ang dami po nating aircraft, so ngayon po tumataas na rin po yung numbers ng mga tinetrain po natin. Not just yung mga piloto but also yung mga aircrew, yung mga maintenance crew, yung ating mga other lahat po ng mga support pagdating po sa pagraran po ng base facilities, particularly ng aerodrome or ng Air Force base po.
1: Opo. Colonel, curious lang ako. Dito sa pag-procure natin ng hindi mo na tayo magbabanggit since ito nga po kasalukuyan nga po yung pakikipag-negosasyon po ng Department of National Defense po pagdating dito sa multi-role fighter jet. Curious lang ako. Bago po ba tayo mag-procure ng multi

0: Once na makakuha na po ba tayo ng MRF na makukuha natin, doon na po tayo magkakaroon ng pagsasagawa po ng training para po doon sa mga piloto na siyang magiging piloto po doon sa mga fighter jet na ito, or meron na po tayong advanced na pag-training po doon sa mga personnel na tatao po din sa mga ganitong eroplano before pa po yung mismong pag-procure mismo ng itong mga fighter jet po na ito?
1: Good question, sir. Actually, dapat po ma-finalize muna po natin kung ano po yung particular type of equipment. Kasi po, lingid po sa kaalaman po ng iba po, no? Ang pagpapalipad po natin ng aircraft is unlike pagpapalipad po natin ng vehicle na pag kaya mong imaneho yung isa, kaya mo nang magmaneho ng ibang brand or ibang ano vehicle type. In this case po, sir, kailangan po kasi talaga ng proper training with regards to the different aircraft systems. Iba po yung mga levers nila, iba po yung mga ano nila, mechanisms po nila. And hindi lang po yun, sir, hindi lang po yung pagpipiloto, kundi pati yung maintenance crew natin, kailangan din po nila mapag-aralan kung paano po ito troubleshoot yung aircraft. Dapat very familiarized na rin po sila. So, meron po tayong tinatawag na, kumbaga, whole package yung pag ano natin pag pagko-consider po natin to include yung basing, yung hangarage, yung saan po natin sila ipapark, ganun po, and kung yung capacity po, and also to identify kung sino or ilang aircrew yung mag-handle po. So ano po yun, yung training po nila will commence once the aircraft type would be finalized po.
0: Opo. Colonel, sa susunod na taon po ay pagdariwang na po nung PAF ang ikawalumpung taon o 8 decades na po nito sa serbisyo sa bansa. May mga tinatarget pa po ba tayong programa para po sa susunod na taon?
1: Opo. So for next year, ito po, syempre po, pagmimitingan na din po natin. But kasi meron po tayong flight plan na 2040, no? Nakakalakip na po dito kung ano po yung mga steps that would be, kumbaga, kasi in terms of modernization, kumbaga, by step po tayo, ano po. So, ito nga po, ang goal po natin is talaga pong mapalakas po ang ating hukbong himpapawid, and nakalakip na po yan doon sa, na it's already included doon po sa goal po ng ating modernization. Na naka-include na po doon sa flight plan natin to include the facilities development, modernization and capabilities po, and of course yung pagpapalakas and to fill up yung ating personnel po na kakailanganin natin habang pinapalakas po natin yung ating Philippine Air Force.
0: Opo. Colonel Basco, baka may nais po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan. Lalo po, nababanggit nyo rin po na kailangan po ng tauhan ng Philippine Air Force, na sa inyo po yung pagkakataon para imbitahan po yung ating mga kababayan na sumama o sumali dito sa ating Philippine Air Force o Hukbong Himpapawid.
1: Una po sa lahat, kami po sa Hukbong Himpapawid ay nagpapasalamat po sa todong suporta po ng ating mga kababayan sa Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Patunay nga po dito ang mataas na trust rating ninyo na naibigay sa amin noong last quarter of last year sa Okta Research, and nito rin pong first quarter nitong taon na to, meron nga pong nag-conduct ng independent research at namamayagpag pa rin po yung trust and satisfaction rating ng ating mga kababayan. So maraming salamat po. And kagaya nga na sabi ni Sir Win, ano, hinihikayat ko po ang ating mga kabataan na, you know, kung gusto niyo po magserbisyo at talagang maging pag-igtingin ang inyong pusong makabayan, what best way na to join the Armed Forces of the Philippines dito sa Philippine Air Force. Hindi po tayo namimili kung lalaki o babae, nakikita nyo naman po, no? So nakakatuwa po dahil ang eroplano po ay hindi po nagdi-distinguish ng gender ng nagpapalipad sa kanya, kung lalaki man siya o babae siya, basta ang importante you have the skills. And also kung gusto niyo po mag-serve po ng Philippine Air Force, pwede po kayo sa medical field, pwede po kayong maintenance, pwede po kayong engineer. Kailangan po namin kayo. So, we look forward sa ating mga kababayan to join us, support us, And kung meron naman po kayong ibang trabaho pero passion nyo pa rin mag-serve, you can also join us as a reservist of the Philippine Air Force. So, ayun po, para pong mapalakas po ang ating sandatahang lakas and also mas ma-encourage ang mga kababayan po natin na makatulong po and to be part of this noble service po.
0: Opo. Colonel Basco, maraming maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Pagbati po sa ating mga kasamahan po dyan sa Philippine Air Force, nais po namin iparating ang aming pagbati po ng maligayang anibersaryo po sa inyong hukbo.
1: Maraming salamat po, Sir Win, at maraming salamat po sa ating mga kababayan.
0: Opo. Yan po ang ating naging panayam kay Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force o PAF.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi nang bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay magsisilbing gabay para sa pagtutulungan sa hinaharap.
3: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, ilang kasunduan ang inaasahan mula sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
4: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para sa tuluyan ng may sa pinal at ganap na maimplementa ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa siya sa magiging maayos na takbo ng proseso ng Free Trade Agreement. Makakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium upang ganap ng maisapinal ang nasabing kasunduan at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.
5: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union and the Philippines. You know, we are one of the founding member states of the European Union. A voice matter. And we will continue, of course, to push in favor of the conclusion of this FTA with your country, Madam Secretary. Now we are nearing the conclusion, and this agreement will certainly strengthen and diversify our trade relations.
0: Yan ang pahayag ni Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, muling tiniyak ng bansang Belgium ang matibay nitong suporta sa pagpapairal ng rules-based order sa West Philippine Sea at sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, nananatiling committed ang Belgium sa pagtalima sa United Nations on Convention of the Law of the Sea o UNCLOS upang isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Simboliko rin para sa Belgium ang reaffirmation ng commitment nito dahil sa nalalapit ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa darating na Hulyo 12.
5: As global challenges become increasingly interconnected, stronger partnership between Europe and Asia are more important than ever. As we approach the 10th anniversary of the 2016 Arbitration Award, I reaffirm today with Secretary Lazzaro, a commitment to the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.
0: Si Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, naninindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya babawiin ang kanyang mga pahayag laban sa China, partikular sa ginagawang pangigipit at harassment ng Beijing sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo at aksyon ng China laban sa kalihim. Ani Teodoro, taong bayan na mismo ang dapat humusga kung maniniwala pa ba sila sa mga pahayag ng China, lalo't nakabase lamang sa katotohanan ang kanyang mga inilalabas na pahayag. Dagdag pa ng kalihim na hindi ang taong bayan ng China ang kalaban ng bansa sa West Philippine Sea, kundi ang Communist Party of China at ang gobyerno nito na patuloy na inaagaw ang teritoryo ng bansa at bumabaliktad ng istorya.
6: Taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat na sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nag-aagaw ng teritoryo, nagpabaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinamon ang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na dapat mahigitan ang tagumpay sa pamumuno ni General Romeo Bronner Jr. Susunod na lider ng hukbong sandatahan, ipinauubayan na ng kalihim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Tagala.
7: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Bronner Jr. Sa sidelines ng 79th anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na marami na anyan napatunayan si General Bronner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Teodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Hindi naman masabi ni Teodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kalihim na hintalin na lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Bronner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
8: Yun ay usapin for the decision of the President. At yung choice na Chief of Staff talaga pupunta sa lahat ng ibang mga posisyon, no, sa armed forces. So, hintayin ko yung Pasyan President, hintayin namin lahat ang Pasyan President. The succession, very important. We must choose somebody that has, who will build on yung totally, yung legacy ni General Broderick. Mahirap yung standard na inakita ni General Broderick na pangataas, whether sa local at sa international.
7: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, sa Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Bago po tayo sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan muna natin yung nabanggit natin kaninang interview po para po kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek De Mesa, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Ay Win, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagasubaybay.
0: Opo. Asek, nito pong Miyerkules, sinabi po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro po na pinag-aaralan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung rekomendasyong palawigin pa yung 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price o MSRP ng mga imported po na bigas, which is yung 5% broken rice nga po. Ang rekomendasyon po nung ginawa ng National Price Coordinating Council, kung saan kabilang po rito yung Department of Agriculture, ano po yung nakita ng konseho para i-recommenda po itong extension na ito?
9: Tama yun, Win. Noong June 16, nagpulong ang National Price Coordinating Council sa pangunguna ng ating Department of Trade and Industry, at base nga sa pagpupulong ngayon ay inirekomenda ang pag-extend ng another 60 days doon sa pag-impose ng mandated price ceiling sa imported 5% broken rice sa bisa ng Executive Order 118. Ayon na rin sa huling datos ng DA, nasa almost 75% ang compliance doon sa 1,237 na mga rice retailers sa buong bansa. At ang rekomendasyon ay para na rin masigurado na patuloy na maibibigay yung mababang presyo ng bigas, dahil alam natin na yung presyo ng bigas ay malaki ang ambag niyan sa food inflation, kung bababa o tataas ang presyo ng bigas. At of course, para masustain natin yung market surveillance, yung monitoring at saka yung enforcement efforts na ginagawa ng ating DA, ng DTI at saka ng mga lokal na pamahalaan.
0: Apo. Asek, nabanggit niyo po ito nga pong pag-iimplementa po nitong MSRP simula po nitong May, tapos gusto po natin itong palawigin pa ng 60 days. Bali Asek, kamusta po yung implementasyon nitong MSRP from May po? And may signifiko po ba itong impact po dun sa layon natin na maabatan nga po yung pagsipa ng presyo ng bigas dulot nga po nitong supply concerns tsaka yung global market disruptions na po nadala po ng kaguluhan sa Middle East?
9: Kagaya ng nabanggit ko nga kanina, 75% yung compliance doon sa 50 peso na price cap. Price cap ito, hindi MSRP yung pinapatupad natin. Para lamang nga ito sa imported na bigas. Kung ganitong mataas ang level of compliance, magandang ano to, nakikita natin na angkop na solusyon para mapigil o makontrol yung pagtaas sa presyo ng bigas. Last year, negative yung dulot ng bigas sa inflation. Nitong buwan ng April, pumalo yan sa positive 13.7, at tumaas pa nitong buwan ng Mayo sa 15.6%. Kaya ang lubang na apektuhan dito, yung ating mga lower income families na malaking bahagi ng kanilang budget ay inilalaan sa pagbili ng bigas, Win.
0: Apo. Asek, since i-implement po ulit natin itong extension po nitong panukala po dito po dun sa maximum na price cap nga po nitong mga bigas, may nakikita po ba tayong posibilidad na itong yung mga nagbebenta po ng imported na bigas ay humirit po ng taas presyo pag after po nitong implementation po ng in-implement natin dito sa price cap nga po sa bigas?
9: Ang kagandahan dito, Win, patuloy na mababa ang presyo ng bigas sa international market. Kaya kaya natin magkaroon ng ganitong price cap. Nabanggit na dati ni Secretary Kiko na yung landed cost plus yung mga cost na pinapataw magmula doon sa logistics, sa retail, sa mga renta, ay nagpapakita na kayang ibenta sa 50 pesos yung bigas sa ating mga retail markets.
0: Opo. Asik, maiba lang tayo ng konti dito sa may ano, sa price cap. Bali po, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng taon. Bali, kamusta naman po yung lokal na produksyon ng palay sa ating bansa? May natamo po ba natin yung target po na produksyon para po sa unang bahagi ng taon?
9: Yung first quarter, nagkaroon tayo ng pagbabas dahil mayroong area dito sa Upper Pampanga River Irrigation Systems na mga 30,000 hectares yun na hindi napatubigan dahil nasira yung river irrigation systems. Pero nitong second quarter, bumawi at dumami yung ating production area. So, nagkakaroon ng balancing out. So, nasa trajectory pa rin tayo ng target natin na production bago matapos ang taon.
0: Oh, meaning to say po, Asek, optimistiko po yung pagtingin natin dito sa target para po sa buong taon pagdating po dito sa local production po ng palay?
9: Challenge sa atin, of course, itong looming El Nino plus yung pagtaas ng transport cost dahil sa naging problema natin sa Gitnang Silangan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero ngayon naman ay unti-unti na uling bumababa at sana magpatuloy at umabot doon sa pre-war level na sa mga 1,500 hanggang 2,000. Unti-unti na rin bumababa. Kaya ngayon kasi ay nasa ano tayo eh. Nagtatanim na para sa wet season na ano natin, cropping cycle.
0: Apo. Matanong ko lang, Asik, curious, medyo curious lang ako dito. Since nabanggit nyo nga po, nagtatanim na tayo para po sa next cycle nga po nitong cropping season, eh, kailan po ba yung target na pag-aani po nitong mga produktong ito?
9: Yung para sa wet season, wet cropping season natin, magsisimula ang harvest niya mga September. Mm-hmm. Tatagal yan, mag-peak hanggang October. Merong tatawid pa hanggang November. Mm-hmm. In preparation naman para sa darating na dry season, mm-hmm, na posibleng maapektuhan nga ng El Nino. Yan yung ating cropping cycle.
0: Opo. At the same time, so Asek, nagbibigay din po ba tayo ng mga tulong? Like po yung mga bagong variety po ng mga palay para po maka-adapt po sa epekto, possible na epekto nitong El Nino?
9: Tama yan, Win. Patuloy yung pagbibigay natin ng mga angkop na binhi, lalo na yung mga drought-tolerant varieties pag panahon ng El Nino at flood-tolerant varieties naman pag meron tayong mga pagbaha. At of course, yung ating mga pataba, yung ating makinarya at yung iba pang mga interventions na binibigay nating kagawaran, patuloy na ipinamamahagi yan sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga magsasaka ng palay.
0: Opo. Asik, Arnel, baka may nais po kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo po sa ating mga kapatid po na magsasaka na may inaasahan nga po ang El Nino pagdating po nitong November, which is yung peak nga po nitong El Nino mismo. At the same time, yung mga inaasahan din po nating malalakas na bagyo dahil nga rin po daw sa epekto nitong El Nino. Nasa inyo po yung pagkakataon, Asik, Arnel.
9: Win, maraming salamat muli sa pagkakataon na makasama ako ninyo ngayong hapon. At on behalf of Secretary Kiko ay makakasa po yung ating mga magsasaka at mga isda ng tuloy-tuloy po ng serbisyo, lalo na po na may inaasahan nga tayo na El Nino, yung mga interventions po ay makagyat ay pamamahagi ng ating gagawaran. Muli, maraming salamat sa pagkakataon at magandang hapon. Mabuhay ka, Win. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Asik Arnel, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating naging panayam kay Asik Arnel de Mesa, ang tumatayong tagapagsalita ng Department of Agriculture o DA.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa ring maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, Hunyo 30. Ayon kay Co, bukod sa kawalan ng permit, dulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipinaliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
10: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
0: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila na sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin, maliit man o malaking personalidad, basta't sila'y lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan, ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin anyang makapipigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
11: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Akbayan Party List mariing tinutulan ang rally sa EDSA para suportahan si Senador Rodante Marcoleta. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Mariing tinutulan ng Akbayan Party List ang paggamit sa EDSA para sa pagtitipon na naglalayong suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang humarap sa kasong plunder o pandarambong ayon sa partido bagamat kinikilala nila ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pamamahayag. Ang paggamit sa EDSA ay isang sagradong lugar at hindi lugar para ipaglaban ang pandarambong at impunity. Binatikos din ang grupo ang pagsuporta nila Vice President Sara Duterte at dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pagkilos para kay Marcoleta para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito na nawagan ang akbayan sa sambayan ng Pilipino na itakwil ang maling naratibo na ipinapakalat ng kampo ni Marcoleta at ipagtanggol ang tunay na diwa ng EDSA. Kasabay nito hinamon ang akbayan ng gobyerno na manatiling matatag sa paghahain ng kaso laban sa senador. Hiniling din ng partido ang mabilis na pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng sangkot sa kontrobersya ng flood control corruption scandal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical arguments sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y upang questionin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
13: We're anticipating, no, just what they've similar to what from the start is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
0: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, isiniwalat ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Honteveros na posibleng may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado, ibinahagi ni Honteveros na base sa reports ng independent investigators, nakita ang Facebook profile ng nasabing gawa ng isa sa mga suspect sa shooting na si alias Nash. Sa profile na iyon, anya ay nakita itong nakasuot ng KMFDM shirt na kadalas ang ginagamit ng mga miyembro ng 764. Pinaliwanag ni Honteveros, ang modus ng grupong 764 ay maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay.
14: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila, at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
0: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Honteveros.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang agarang pagpasa ng kanyang panukalang School Safety Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagkakadiskubre ng mga patalim at baril sa napamamayari ng ilang estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa Hulyo 9, nakatakdang talakay ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Aquino ang panukalang School Safety Act. Bagamat orihinal na layunin ng panukala na palakasin ang manghakba laban sa bullying sa mga paaralan, pinalawak ito para matugunan ang iba pang uri ng karahasan, mapaigting ang seguridad sa mga paaralan at makasabay sa mga bagong banta na kinaharap ng mga estudyante. Ayon kay Aquino, kabilang sa pinalalawak o pinalawak na panukala, ang mga probisyong magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan, magpapahusay sa paghahanda at pagtugon sa mga emergency at magsusulong ng pangkalahatang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at mga kawanin ng paaralan. Kasama sa mga mungkahi ni Aquino ang paglalagay ng CCTV cameras, metal detectors at iba pang security equipment, pagtatalaga ng dagdag na barangay tanods at security personnel at regular na konsultasyon tungkol sa school safety at iba pang mga pagkilos. Ilan pa sa mga isinusulong dito ang panukalang pagpapalawak ng Anti-Bullying Act, pagsusulong ng digital literacy at internet safety, regulasyon sa paggamit ng mga mobile device sa mga paaralan at pangangalaga sa kapakanan ng mga student-athlete.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalawak ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa buong bansa ang programang Oplan Kandado para sa mga pisikal o tradisyonal na negosyo maging sa mga online business na hindi sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ibinahagi nito na mayroong koordinasyon ang kanilang ahensya sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa Department of Trade and Industry o DTI upang matukoy at maipatigil ang operasyon ng mga online business na hindi sumusunod sa proseso o walang kaukulang permit. Ani Cabreros, kinakailangan nila ng tulong ng DICT at DTI dahil mayroon na itong mga programa hinggil sa mga online business at natutukoy nila ang mga nagiging transaksyon saan man nakabase ang mga may-ari nito. Dagdag pa ng opisyal, hiningi na rin nila ang tulong ng iba pang mga online platform upang maprotektahan ang mga consumer. Ito ay sa pamamagitan ng paghingi sa mga nagre-rehistro ng online merchant ng mga kaukulang permit mula sa mga ahensya ng gobyerno.
15: Inalawak lang po natin ang programang Oplan Kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
16: Okay.
0: Yan ang pahayag ni BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po na ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ng mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
20: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, supply ng krudo para sa mga programa ng pamahalaang panglunsod ng Batak, tiniyak na hindi mabibitin. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
23: Impasigurando tilo kala gobyerno iti siyudad ti Batak asaan ang mabitin ti krudo karagiti priority programs para karagiti umili iti siyudad ti Batak. Kinanan Vice Mayor Abo Chua, agaro 30% tinagnatuan ti pundo da ti krudo gapo iti energy emergency dito pagilian. No pay adamet si savings da karagiti less priority a programa when aktibidad ti LGU. Saan damat nga mabalin asaan itong pal dagiti proyekto da iti taltalon ken panagbalin anatalga dagiti umili. Lino pa nagtutudo. Karaman dita, tilibre a parado, karagiti taltalon, ken dredging, karagiti dalan, iti danom. Detakit pa ng tumpal ti lokal gobyerno, iti mandar ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga tulungan, dagiti umili, no kastoy nga panawan iti energy emergency, kastamat nga siguraduan, a protektado iti amin, iti panagtutudo. Manipo dito siyudad tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga kagamitan, para sa panahon ng kalamidad, maagang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Ang balitang yan, iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
24: Balegi ti panangiwaras ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kadag iti food can non-food items iti naduma-duma apasat ti La Union. Daytoy katkas panagsagana ti provincial o gobyerno iti panagtutudo kan posible asumangbay a kalamidad. Iti panangidaulo ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega na iwaras dagito atulong kadag iti ili ditoy La Union tapno mapapartak ti panagtignay no adda ti mapasamak a kalamidad. Nagbalin hindi ito aposible. Baban iti suporta ni Governor Mario Eduardo Ortega a personal a nakipasat iti panakaiwaras dagiti kagawaan iti ili ditoy La Union. Sigon kini Governor Mario, napatag ti kinasapa ti panagsagana tapno masigurado ti panakasalak ni ditunggal maysa iti panawan ti kalamidad. Manipod agoo La Union, Gilando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Humigit 2,500 senior citizen sa lungsod na Borongan nakatanggap ng 6,000 pisong halaga ng social pension mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat, hatid ni Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Maabutin 2,579 nga ihapin senior citizens sa siyudad ng Borongan ang gindulanin sa 6 mil de pesos nga social pension tikang ang gobyerno nasyonal ang gindumarang nga payout na naglawaying adlaw. Ano sabi ang kantidad ng social pension parang siyakan nga duhang quarter ang tuig 2026 ang mga senior citizen nga beneficiary ang social pension for indigent senior citizens program ng gobyerno nasyonal. Gindumaran ang LG Borongan ang nasabi nga payout ipinagyan pagbinuligay ang City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office ug ang presidente ang mga barangay senior citizens association sa siyudad ng Borongan. Agud mas maging madagmit ang pagduhol ang nasabi ang kalungganayan nga tuwan tungdan nga senior citizen and DSW the regional field office to gan LG Borongan in simulating kasabutan agud ang lokal nga pamunuanan magdistribuyar hininga ayuda pinansyal para sa Bagong Pilipinas. So Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Sok. Mula Samar, kambyo naman tayo sa Leyte. Office of Civil Defense Eastern Visayas nagsagawa ng Emergency Operations Center Training. Ang kabuang ulat, hatid ni Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
3: Gipahigayon sa Office of Civil Defense Eastern Visayas ang usa ka Emergency Operations Center Training. Gikan natong Hunyo 29 hangtod Hulyo 1, 2026. Dito sa Tierra de Milagros sa lungsod sa Palo Leyte. Kabahin kini alang sa 2026 annual plans and budget activities nga nagtinguha sa pagpalig-on sa kaandam ug abilidad sa mga disaster response personnel sa rehiyon ug sa mga lokal nga kagamhanan. May bisita sa mga training si Acting Regional Director Erwin Lamzon arong ipadangat ang iyang suporta. Sa iyang mensahe iyang gipasabot ang maepektibong EOC mao ang backbone o dugukan sa hiniusa nga pagresponde sa kalamidad pinagi sa saktong pagdumala sa impormasyon, dinalian nga paghimo og desisyon og hapsay nga koordinasyon sa mga ahensya. Giaghat usab niya ang mga partisipante nga seryosohon ang pagtuon aron nga magamit kini sa ilang nga mga buhatan. Ang mga pagbansay nang lakip sa mga lecture og mga praktikal nga exercises mahitungod sa EOC management pamaagi sa koordinasyon og mga proseso sa pagresponde sa panahon sa emerhensiya. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ruel, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 5,300 individual na kinabang sa Bigay Pigas para sa Masa program. Si Romy Kapinpuya ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
4: 5,300 ka mga misamisto na nakabenepisyo sa programang Bigay Bigas para sa Masa niyatong adlaw nga Martes. Gipahigayon kini sa malungsod sa Binuangan, Subong, Kugon o Kinugitan. Ang programa nagtumong sa paghatag dugang suporta sa mga pamilyang nanginahanglan para sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Pinaagi niini na kadawat og bugas ang mga residente nga nakatabang sa pagpaubos sa ilang gasto ug nakahatag usab sa kasiguruhan sa pagkaon sa ilang panimalay. Gipahayag sa kagamhanang probinsyal ubos ni Governor Juliet Uy nga padayon ang paningkamot nga maduol ang serbisyo sa katawhan bisan sa mga komunidad nga layo sa sentro. Ang Bigay Bigas para sa Masa nagpamatuod sa serbisyo nga adunay kasing-kasing para sa tanang misamiston. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Romy, mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office nagsagawa ng cluster meeting sa mga Irrigators Association sa loob ng kanilang jurisdiksyon. Si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
5: Nagpahigayon ang National Irrigation Administration, Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office o Cluster Turnout Service Area Group o TISAG meeting sa mga Irrigators Association sulod sa ilang jurisdiction sa lungsod sa Titay, Zamboanga Sibugay. Ang tigom, gitambungan sa mga opisyal o mga representante gikan sa Batayan 2 Communal Irrigation System o CIS Extension, Asusano CIS, Namnama CIS, Titay CIS, Sanito CIS, Ipil, Zamboanga Sibugay o sa Kalawit CIS sa lungsod sa Kalawit, Zamboanga del Norte, aron tukion ang update sa operasyon, mga isyu sa irrigasyon o mga prioridad nga programa alang sa clustered o gihusang sistema sa irrigasyon. Gipadayag ni Engineer Ray Panatakan, Acting Manager sa Division 4 Engineering and Operations sa NIA Zamboanga Sibugay, ang iyang pasalamat sa aktibong partisipasyon o kooperasyon sa mga magumang migamit sa irrigasyon. Iyang gipasabot nga nalakip na sa 2027 proposed projects ang duga mga imprasaktura sa irrigasyon, uban ang pasalig nga ang NIA padayon nga nangayog suporta alang sa dugang mga proyekto. Iyagat usab niya ang mga opisyal o miyembro sa mga IA nga kanunay nga mo-koordinar sa NIA aron mahatagan o hinanaling aksyon ang ilang mga reklamo o ang gikinahanglang serbisyo para mapalambo ang operasyon sa irrigasyon. Gikandre sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lasty Kubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Lesti mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Mas mabilis at tumpak na dato sa turismo, target ng bagong AI-powered system sa Caraga. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
6: May pakita o suporta ang Philippine Statistics Authority kon PSA Caraga sa pagpalambo sa mas epesyente o data-driven nga turismo sa rehiyon pinaagi sa pag-apil sa Memorandum of Agreement kon MOA signing tali sa Caraga State University kon CSU o Department of Tourism kon DOT Caraga adlong Martes, Hunyo 30, 2026. Ang kasabutan nagtumong sa pagpalambo sa AI-driven iTour Integrated Tourism Information Management System kon iTour IMS, usa ka digital platform nga makatabang sa paghatag og real-time nga datos bahin sa tourist arrivals, destinasyon, accommodation, mga atraksyon ug kinaiya sa mga bisita sa Caraga. Sumala sa PSA Caraga, ang maong sistema makatabang sa pagpaligon sa tourism statistics ug sa pagkumpila sa Regional Tourism Satellite Accounts kon RTSA nga magamit sa paghimo og mas tukmang mga pulisiya og programa alang sa maluntarong pag-uswag sa sektor sa turismo sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayanara mula Caraga. Tunguhin naman natin ang Region 10. National Grid Corporation of the Philippines na mahagi ng school supply sa mga mag-aral ng Iligan City. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
7: Nihatag ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP og kapin 200 ka school kit ngadto sa mga tinun-an sa Santa Filomena Central School sa Iligan City ubos sa gamit ni Bulilit kon GNB program. Gilang kubad sa maong school kit ang backpack nga adunay crayons, lapis, tumbler, raincoat, coloring book, ug napulo ka mga notebook nga adunay nakaprint nga pahinumdom kabahin sa kaluwasan duol sa mga transmission line. Matud ni NGCP Government Relations and Regional Affairs Senior Officer Beth Ladaga, dekada nang nag-apod-apod ang agency og school supplies apan bag-o lang kini gihinganlan og gamit ni Bulilit aron mas makatutok sa panginhanglan sa mga tinun-an sa grade 1 taman sa grade 3. Tumong sa mga programa ang pagtabang sa mga tinun-an, ilabi na sa mga komunidad nga labing nanginahanglan, pinaagi sa paghatag og mga batakang gamit sa tunghaan. Giluman sab nga maminusan ang gastuhon sa mga pamilya aron magamit pa nila ang ilang budget alang sa uban pang batakang panginahanglan sama sa pagkaon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ng 0.8% ang foreign currency denominated loans na ipinagkaloob ng mga bangko sa unang quarter ng taon. Yan ay ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mula sa $15.56 billion noong huling bahagi ng taong 2025, umabot na lamang ito sa $15.44 billion at mas mababa rin ng 2.2% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga pautang na ito na kilala bilang FCDU loans ay ginagamit upang suportahan ang mga aktibidad na nangangailangan ng dolyar tulad ng importasyon at operasyon ng mga exporter at iba pang negosyo. Mahigit 67% ng kabuuang pautang ay napunta sa mga borrower na nakabase sa Pilipinas, kabilang mga exporter, transport at logistics companies at power generation firms. Karamihan sa mga loan na ito ay pangmatagalan, habang sa parehong panahon, mas mataas ang kabuang bayad na utang kaysa sa bagong inilabas na pautang. Samantala, bahagyang tumaas ng 1% ang foreign currency deposit liabilities ng mga bangko na umabot na sa $60.76 billion.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Sa iba pang mga ulat, mahigit 1,600 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa Samar at Northern Samar ang nabigyan ng panibagong pag-asa matapos ipamahagi ng Department of Agrarian Reform ang mga titulo at lupa at burahin ang kabuuang 64.24 million pesos na utang sa ginanap na seremonya sa Samar State University. Kabilang sa ipinagkaloob ang 147 titles na sumasaklaw sa mahigit 233 hectares ng lupa para sa 65 beneficyaryo bilang pagkilala sa kanilang ganap na pagmamay-ari at karapatang maglinang. Ipinamahagi rin ang mahigit 2,200 certificates of condonation with release of mortgage na nakinabang ang 1,663 ARBs at sumasaklaw sa halos 4,000 hektarya ng lupa. Ayon sa DAR, ang pagbura sa utang sa amortisasyon ay magbibigay daan upang hikit na makapag-focus ang mga magsasaka sa paglago ng kanilang sakahan at pagtustos sa pangailangan ng kanilang pamilya. Biniyang diin ni DAR Regional Director Robert Anthony Yu na ang mga dokumentong ito ay sumisimbolo sa seguridad, oportunidad at mas matatag na kinabukasan para sa mga benepisyaryo. Ipinakita rin sa okasyon ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga lokal na leader upang patuloy na maisulong ang reformang agraryo at pag-unlad sa kanayunan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, may kabuuang 251 proyektong nagkakahalaga ng 3.10 trillion pesos ang nakapila para isa katuparan sa bansa sa ilalim ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor ayon sa Public-Private Partnership o PPP Center. Sa bilang na ito, 165 projects na may halagang 2.97 trillion pesos ang pangunahan ng pambansang pamahalaan, habang ang natitirang mga proyekto na nagkakahalaga ng 127.58 billion pesos ay ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna pa rin ang sektor ng riles ng tren sa may pinakamalaking bahagi ng pamumuhunan na umaabot sa 2.30 trillion pesos. Kasunod ito ang sektor ng aviation na may 1.20 trillion pesos at mga proyektong kalsada na may halagang 942.5 billion pesos. Karamihan sa mga proyektong ito ay nakatuon sa National Capital Region, Central Luzon at Calabar Zone. Samantala, umaabot na sa 288 projects na nagkakahalaga ng 3.58 trillion pesos ang kasalukuyang ipinatutupad kung saan 184 dito ay pinangangasiwaan ng pambansang pamahalaan at 104 naman ng mga lokal na pamahalaan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 2, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 61 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang

0: galakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Opisyal ng Pilipino sina Malik Dioff at Elizabeth Means matapos makuha ang kanilang Philippine passports ayon sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Miyerkules. Sa naturang hakbang, kwalipikado na silang magsuot ng pambansang kulay para sa Gilas Pilipinas 3-on-3. Nagpasalamat ang SBP sa Office of the President at sa mga mambabatas at natumulong para maisakatuparan ang kanilang naturalization na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng programa ng Gilas 3-on-3. Si Means, na matagal nang naglalaro sa lokal na 3-on-3 circuit, kabilang ang Cebu Hustle, ay matagal nang nagpahayag ng excitement na makapaglaro para sa Pilipinas. May dugong Pilipino siya mula sa Naga City, Camarines Sur at naglaro sa Westminster University sa NCAA Division 2 sa Estados Unidos. Si Dioff naman ay naging pangunahing manlalaro ng University of the Philippines sa UAAP kung saan nakuha niya ang Finals Most Valuable Player at Season MVP noong 2022.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Matagumpay na sinimulan ng Alas Pilipinas Girls ang kanilang kampanya sa 2026 AVC Girls Under 18 Championship matapos talunin ang Iran sa 4 na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18. Pinangunahan ni Sis Raiko ang opensa ng Pilipinas sa kanilang unang panalo sa Pool C. Bumida si Raiko sa 19 na puntos mula sa 14 na attacks, 3 blocks at 2 service aces, habang nagdagdag si Elia Gonzalvo ng 15 puntos sa 1 oras at 50 minutong laban. Ayon sa coaching staff, inaasahan nilang magiging matibay ang Iran, lalo't tinalo nito ang Pilipinas sa semifinals ng Asian Youth Games sa Bahrain. Binibigyan diin ng koponan na kailangan pang dagdagan ang focus at agresibong depensa sa mga susunod na laro. Ang top 4 teams sa torneo ay uusad sa 2027 FIVB Girls Under 19 World Championship, kaya mahalaga ang maagang panalo ng Alas Girls sa kanilang continental campaign.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling magsasama sa Coleo de San Juan de Letran sina Jonathan Manalili at George Diamante, ang dating magpartner na naghatid ng back-to-back championships sa Squires noong NCAA seasons 98 at 99. Inaasahang magiging isang mahalagang piraso si Diamante sa redemption campaign ng Knights sa season 102 at hindi maitago ni Manalili ang tuwa sa kanilang reunion. Matapos mantala ang kanyang collegiate debut dahil sa academic concerns, nakabalik na si Diamante sa programa. Ngunit para kay Manalili, ibang hamon na ang college level kumpara sa high school, kaya patuloy niyang inaakay ang dating kakampi na mag-mature at mag-adjust sa mas mabigat na kompetisyon. Sa Phil Oil Preseason Cup, nagpapakita na ng magandang porma si Diamante na may averages na 5.6 points.

0: points, 5.1 rebounds, 1.4 assists at 1.1 steals sa 7 laro. Para kay Manalili, mahalaga ang unti-unting pagbalik ng kumpiyansa ng versatile forward, lalo't malaking tulong ito sa kampanya ng Letran. Habang papalapit ang quarterfinal assignment ng Knights sa Phil Oil, umaasa ang koponan na muling sisiklab ang chemistry nina Manalili at Diamante, ang tambalang minsang nagdomina sa high school scene at ngayon ay handang magbigay ng bagong sigla sa Letran sa season 102.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Maraming salamat, Leo Magpayo, para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
2: Ito ang Tambala.
3: Jairus Madlangbayan.
2: At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ikatatlumpu ng Hunyo.
2: Tatlumpu na, sir.
3: Ikatatlumpu ng Hunyo taong 2026.
2: Naligaw na tayo.
3: Magtungo po tayo. Namimiss po ni Sir Ares ang Diaspora Summit. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO Chief highlights government push to create jobs and protection of Filipino migrants.
3: CFO mainstreams disability responsive measures against human trafficking through Human Hindi Laruan webinar.
2: CFO launches Filipino language tutorial series for overseas Filipino youth.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Migration should be a matter of choice rather than a necessity driven by the lack of economic opportunities at home. Commission on Filipinos Overseas Chairperson Secretary Dante Clink Ang II made the statement in a policy speech during the recent Nursing Opportunities Worldwide Expo Asia at the SM Mega Mall. Secretary Ang said the Marcos administration continues to pursue policies that create better employment and livelihood opportunities for Filipinos while ensuring that those who choose to migrate are protected, empowered, and equipped to make informed decisions.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: The Commission on Filipinos Overseas led another episode of the Human Hindi Laruan webinar series, this time focusing on addressing human trafficking, barriers affecting people with disabilities. The initiative with the theme, Advancing Disability Responsive Action Against Human Trafficking, reaffirms CFO's mission in protecting the welfare of non-resident Filipinos. The webinar also highlighted the current issues faced by disabled NRFs in accessing anti-trafficking report mechanisms, wherein the CFOs committed to create further inclusivity and access among constituents.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas has launched a Filipino language tutorial series as part of its initiative to reconnect second and third generation Filipino youth to their homeland. The tutorial series is also part of the CFO's Virtual Central Rizal program. The online video tutorial series teaches basic Filipino language, including conversational greetings, self-introductions, and common expressions in Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, and Bicol.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At isang maulang umaga po dito sa Pilipinas. At magandang araw sa iyo, Jairus, na ikaw ay sumuong sa matinding traffic papunta dito sa Quezon City.
3: Talaga nga namang it's been raining in Manila ngayong araw, no, Sir Aris.
2: Dapat pala, yun ang ginamit natin.
3: Kaya nga po. Grabe ang tindi ng ulan, no, Sir? Pero sana po ay ligtas naman po ang ating mga kababayan po ngayong araw.
2: Yung mga nakikinig sa atin sa Middle East, ay sigurado ayun kung namimiss ninyo ang pag-ulan.
3: Yung pag-ulan.
2: Dito po sa atin sa Pilipinas ay maulan na po. Nag-umpisa na po ang rainy season. At bukod doon ay magsisimula na ang Disaster Resilience Month. Kanina nagkalituhan kami sa petsa dahil alam niyo po ang mga journalist gaya namin ay advance lagi ng isang araw ang aming mga kalendaryo.
3: Tsaka napakabilis kasi ng panahon, no, Sir Aris. Mag-July na po bukas, no, Sir?
2: Oo nga, napa-atras yung bilang ko. Pero anyway, yun nga, medyo maulan ngayon, mag-ingat po yung mga nagmamaneho dahil madulas ang daan.
3: Opo.
2: At yun namang mga medyo mahirap ang signal, medyo i-adjust yun na lang ko yung internet antena ninyo.
3: Kaya nga po, no, Sir Aris. Pero live naman po tayo sa Facebook na for sure ay marami po tayo mga taga-subaybay na nanonood po ngayong araw. No po, napakabilis talaga ng panahon, Sir Aris. No po.
2: Oo nga, yung tulad na lang, ang isang barometer ko na napakabilis ng panahon. Po. Natapos na sa wakas yung Biggest Loser.
3: Yung Biggest Loser
2: program ng CFO. At sino bang
3: napanood niyo ba, Sir?
2: Hindi nga. Ay, pero hindi nakita po, ko lang yung top 5.
3: Si Kuya Levy po ang naging winner natin, Sir. Talagang napakalaki po ng transformation po ng kanyang weight loss journey, no po.
2: Yun nga, sabi ko nga, alam nyo, pinapasali kasi ako dyan sa Biggest Loser. Kaso, mangyayari dyan, ang ending, biggest pa rin ako.
3: Kayo po ang may sabi niyan, Sir. Pero maganda po itong inisyatibo talaga ng CFO. No po. At sana mas ma-replicate pa po ng iba pang mga government agencies natin. No po.
2: Ang ano kasi doon, ang objective kasi nung Biggest Loser is to promote na healthy living.
3: Opo.
2: Diba?
3: With physical lifestyle, no, Sir? Oo. Yung active physical lifestyle.
2: Kung may malaki nga lang daw tayong space, minsan nakausap ko si Secretary Clint.
3: Opo.
2: Gusto nga niyang mag-set up sa... Kasi dati daw yung lumang office pa ng CFO, meron daw gym.
3: Ah, opo. Yung sa may Quirino, Sir.
2: Kaso yung office yata, yung office natin ngayon ay hindi ganun siya kalaki para paglagyan ng gym equipment. So, eto na lang, naging creative na lang yung ating
3: CFO,
2: admin.
3: Ano po? Opo.
2: At ito nga, yung Biggest Loser na congratulations kay Levy at kay si Maricel yata, ay second, no?
3: Opo. Ayun.
2: Nag-biking siya tayo mga nanalo ng...
3: Biking, sir, bike.
2: Ah, biking. Ang dinig ko kasi kahapon na nagkikwentuhan, magbabiking sila sa MOA. Anyway, pero, ikaw ay nanggaling ng Imus.
3: Yes, sir. Nanggaling po ako ngayong araw ng Imus. Maulan din po sa Cavite, ano po ngayon.
2: Oh, kasi yung ating guest ay taga-Cavite rin, kababayan
3: sir,
2: mo.
3: Maragondon, ano po. At nakasama din po natin siya, sir, noong nakaraan lamang po na 2026 Filipino Diaspora Summit. Pero tubong taga-Cavite itong ating guest, ano po, Sir Ares. At kilala rin po siya dahil sa kanyang rich contribution.
4: Competition sa DUST featured where we won a 3.8 million grant to develop bamboo woven panels for the housing industry. Mm-hmm. So it's the first of its kind. It's fully laboratory tested. And it took us almost 3 years to finish the R&D. So yun po yung ginagawa namin yan. We make sure that our product is heritage-based, is sustainable, and it's innovative kasi that's the way na makakapag-compete po tayo with products abroad as abroad. Well.
2: Ma'am, when you say housing panels, ito yung parang mga cladding? Ganun ba yung ginagawa?
4: Opo, sa Wali, Amakan, parang ganun po. Tapos medyo, yung sa amin po, 4x4 feet than the 4x8. Kasi usually 4x8 po yun pag nakikita nyo. Sa amin po parang half nung size na yun. We created our own patterns po and tested din po siya with the help of DOST FPRDI.
3: Ang galing na po, sir. Hindi lang siya for fashion na po.
2: Actually, may nakita ako doon sa in-interview si Ma'am Terin na ano.
3: Opo.
2: Yung mga waste material, hindi naman siya waste na basura, no? Yung mga pinagtabasa ng mga ginagawa nila.
3: Yung iba tinatapon na, sir, pero
2: ginawa nilang ano, fashion accessories.
3: Opo.
4: Opo, minsan po ginagawa namin mga brooch. Tapos ngayon, dahil meron po kaming handloom weaving na usually kasi pag ginugupit na po yung fabric, yung sa simula at sa huli, meron niyang mga sinulid. So ngayon po, ang gagawin po namin ay yung mga sinulid na yon, madami-dami din po kasi siya,

0: gagawin namin siya into decorative angels na gagamitin po for Christmas.
1: Napaka-sustainable po ng likhang Maragondo, no po, Ma'am Therine Serrares.
2: At buti ma'am, wala pa kayong ginagawang bisikleta na bamboo.
0: Meron na po niya.
2: Ah, meron na.
0: Bike. Meron na po si Bambike. Nasa Intramuros po sila. Oh. Pwede niyo pong gamitin doon.
1: Ma'am Therine,
2: meron din sa Bohol actually.
1: Sa Bohol. Ma'am Therine, curious lang din po kami ni Sir Ares. Paano din po ba mas pinopromote ng likhang Maragondon ang produkto nito, pati yung handloom weaving, para sa ating mga non-resident Filipinos, no po?
0: Ito kasing handloom weaving, this is also visual storytelling. So parang every thread tells a story of our history, our identity. So kapag nakikita ito ng mga local and non-resident Filipinos, nakikita natin yung modern applications din nito, like kunwari modern fashion or home decor, na ibabalik nito yung sense of pride and connection sa Pilipinas, which naturally wants to make them support and wear local. So napakahalaga po nito kasi hindi lang ito sumusuporta sa tradisyon natin, sa kultura natin, kundi sa kabuhayan din ng mga kapwa nila Pilipino. So I think because of this, lalo na yun nga, community-based siya, napakadali niyang i-market as well because it touches their hearts and it feels like this is a way of supporting our home.
1: Opo.
2: Pero ma'am, yung itong ginagawa ninyo, hindi lang naman ito talaga social enterprise na yung out of the goodness or yung kagustuhan ng customer ninyo na natulungan yung mga nagtatrabaho sa likhang Maragondon. Pero paano po ninyo nasusustain yung negosyo? Kasi itong mga ganitong product ay hindi naman mabilis ibenta ito.
1: Ano, ano po?
0: Opo, yun po kaya it's really very hard to sustain a business like this, lalo na pag mas iniisip mo na ito ay social enterprise para ito makatulong. Actually, most of the time, kaming mga social entrepreneurs, kapag uma-attend kami ng mga mentoring sessions namin, napapagalitan kami ng mga mentors namin because we're supposed to save then to sustain the business. Kaya lang most of the time, because yung mga social entrepreneurs laging, I wanna give. Nahihirapan kami na, teka lang, wait lang, hindi mo kaya magbigay kasi wala ka pang sale. So kaya kami din sa Likhang Maragondon, nag-pivot din kami to have our own manufacturing. And sa amin ngayon, hindi na kami ganun ka-focus sa retail. We try to do business to business. So dati po kasi for bamboo products, meron kaming cute lamp, cute bamboo speaker. Then we realized, hindi natin ma-mass produce. So ang liit-liit lang ng kinikita namin, hindi namin ma-sustain yung sweldo ng mga tao. So sabi namin, ano yung product na pwede namin i-mass produce na magagamit talaga? So kaya po kami gumawa ng bamboo woven panels kasi wala pa pong ganyan na medyo high-end version na fully laboratory tested. And at the same time naman, sa handloom weaving, ang ginagawa po namin ngayon, nakikipag-partner din kami sa mga university. So right now, we have a partnership with the La Salle University, Dasmariñas, for their high school and yung senior high school nila. So pag may mga graduation, ginagamit din po nila iyon. So in this way, magiging every year po siya na pag-order sa amin. So we're still exploring more partnerships abroad at dito po sa Pilipinas and in different institutions.
1: Yung mga kababayan po siguro nating NRFs na nanonood at nakikinig ngayon, no po, maganda siguro kung may kakayanan po tayo ay baka masuportahan po natin ang Likhang Maragondon through our investment
0: po kami ng
1: capacities.
0: Partner with, no, if you have businesses at gusto nyo pong ilagay na accent ay yung mga local weaves natin, we can supply the weaves po.
1: Ayan po.
2: Pero ma'am, yung ano, kung yung sa original intent niyo na yun nga, ayaw niyo mamatay yung tradisyon ng paghahabi, dumami na ba yung mga from the remaining two na weaver, dumami na po ba sila ngayon?
0: Opo, from 2 ngayon nasa 20 plus, and we're still Continuing po dito sa pag-hire din ng mga weavers, meron na po kaming traditional looms, meron na rin kaming modern looms galing po sa Philippine Textile Research Institute, UST
1: Opo.
0: Cavite and UST Calabar Zone. So patuloy po nila kaming sinusuportahan at binibigyan po nila kami ng handloom weaving training na pang basic tsaka advanced. So ngayon po yung mga weavers namin, aside dun sa mga traditional na medyo mas matatanda na, meron po kaming mga weavers that are in their 20s, in their 30s. But of course, to keep weavers who are younger, syempre kailangan din namin iangat ang salaries. In that way, makakapag-suporta din po sila sa mga pamilya nila.
1: Ayun po.
2: Marami pong lugar dito sa Pilipinas na pareho din siguro nung pinagmula ng Maragondo na may mga traditional craft.
1: Opo.
2: Pero hindi nila bibigyan ng pansin na pwede pala itong maibenta sa mas malaking market.
1: Opo.
2: Paano po ba, pwede po ba silang kumbaga mag-training sa inyo para maturuan ninyo kung paano didiskartehan yung ganitong enterprise?
0: Opo. Sa ngayon po, dahil kami ay medyo bago pa rin sa paggamit po ng mga modern looms, ang nagiging in charge po right now in training po sa buong Pilipinas is the Philippine Textile Research Institute.
1: Yes,
0: since
1: po.
0: Yun pong mga weavers namin ngayon, dahil nga po nag-onboard kami ng mga bata, syempre parang 2 years pa lang din po yung experience nila sa amin, at marami pa po kami inaaral. Right now po, I feel like hindi pa siguro ngayon, but we're open to having a test the handloom weave center din po in the future.
2: Mm-hmm. Ma'am, nakalimutan kong itanong, dapat kanina pa ito na itanong eh. Yung napag-usapan natin, face mask ang ginagawa ninyo, yung housing panels. Ano pa ba yung mga ibang produkto na available dyan sa Likhang Maragondo?
1: Na ibinibida ng Likhang Maragondo.
0: Opo. Sa ngayon po, nakafocus po kami sa pagbebenta ng textiles. Yung mga fabric po mismo, like what I mentioned po, na nagtatry po kami mag B2B right now. So yung po mga fabrics, binibenta po namin ito sa mga designers para magamit nila.
1: Opo.
0: At the same time, meron din po kami mga corporate giveaways kasi ito din po yung medyo namamass produce, madaling ibenta for some government agencies or mga organizations, or kunwari may mga weddings po or birthdays. So meron po kaming mga vegan leather na laptop bag, meron po kaming mga notebook holder, travel organizer. Kaya po nung nagkaroon ng event ang CFO, na marami kaming nabenta na travel organizer kasi travel organizer. Pwede mo nang ilagay doon yung passport, boarding pass,
1: all in one,
0: and then
1: na po,
0: so you're supporting local pa.
1: Ayun.
2: Ma'am, yung aming executive producer dito ay may gustong ipatanong sa inyo. Familiar daw po siya sa apelyido ninyo.
1: Oo nga po. No.
0: Opo.
1: I-segue na rin po natin, Ma'am Therene.
0: Si Jennerman.
2: Yes, ma'am.
0: Opo, ako po ang wife ni Nicolas, si becoming Filipino.
1: Opo.
0: Na nagta-travel po all around the Philippines to promote the Philippines and our culture.
2: So aligned yung ginagawa ni Nicolas sa ginagawa ninyo?
0: Yes, very aligned po.
2: Mm-hmm.
1: Ma'am, yung suot-suot po ba na bandana ni Sir Colas, is it also from Likhang Maragondon po?
0: No, it's not from Likhang Maragondon. He's been doing that since I think 2014 or 2013.
1: Curious lang po.
0: So kaya lang doon, I mentioned that to him before. Kaya lang kasi elastic yung kailangan niya. So hindi pwede yung handloom.
2: Maybe
0: R&D namin yung magpa-product dev kami so we can change it in the future.
1: Oo, nga.
2: Okay, ma'am, saan po available? Saan po makakabili ng yung mga products, at kung yung mga online naman ay saan makikita ang inyong mga produkto?
0: Opo, sa mga nais pong sumuporta sa Likhang Maragondon, you may check our website www.likhangmaragondon.com. You may also check us on Facebook and Instagram. Just look for Likhang Maragondon po.
1: Ayun po.
2: Ma'am, any closing message para sa ating mga non-resident Filipinos at sa iba pang tagapakinig?
0: Sana po ay patuloy ninyong suportahan ang mga local products.
1: Tama po.
0: Sa inyo pong pagsuporta, matutulungan nyo po ang source of livelihood ng maraming tao. At syempre sa bawat sinulid ay parte ito ng kwento ng ating pagkakakilanlan. Kaya po sana ay patuloy niyong suporta.
1: Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Therine.
2: Maraming salamat
1: po,
2: Ma'am Therine.
1: At mga kababayan, ayan po si Miss Catherine Dikit Jennerman, ang founder po ng Likhang Maragondon.
2: Yun nga, maganda yung sinabi niya yun tungkol sa sinulid. Eh. Para tuloy gusto kong idikit na sa bawat sinulid, tayo ay pupunta sa daang matuwid.
1: Sir.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mas mapalapit ang gobyerno sa anmang Pilipino, sa anmang panig ng mundo.
2: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: DFA Online. Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, says no Filipinos were reported killed or injured in last week's powerful earthquake in Venezuela. In its latest bulletin, the DFA said the Philippine Embassy in Bogota continues to monitor the situation and is reaching out to at least 74 Filipinos, mostly religious missionaries living in affected areas. Between magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes have claimed more than 1,700 lives, injured over 5,000 others, and displaced around 12,000 people. The DFA says the embassy remains ready to provide immediate assistance to affected Filipinos if needed.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: In our news, Philippine and Chinese officials have reaffirmed their commitment to dialogue and diplomacy during bilateral talks held at the Department of Foreign Affairs, or DFA, in Manila. The meeting between DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez and China's Director General for Asian Affairs, Liu Jinsong, focused on key bilateral issues following earlier consultations held in China in March. Both sides agreed to keep communication channels open, peacefully manage differences, and pursue practical areas of cooperation that benefit both countries. The officials also discussed preparations for upcoming ASEAN and APEC meetings, while expressing commitment to maintaining stable Philippines-China relations and promoting regional peace.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: More news from the Philippine Service Post. Maritime leaders and port officials gathered in Barcelona to honor the Day of the Seafarer and discuss the growing security risks faced by workers at sea. The forum highlighted threats from geopolitical tensions, piracy, cyber attacks, fatigue, and mental health concerns affecting seafarers who transport more than 90% of global trade. Philippine Consul General Maria Teresa Santa Maria Lazaro emphasized the Philippines' vital role in the global maritime industry and called for a greater recognition and protection of Filipino seafarers. Participants also urged stronger international cooperation to improve maritime safety and safeguard the welfare of seafarers amid rising global security challenges.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: In Laos, the Philippines has reaffirmed its commitment to advancing science, technology, and innovation during key ASEAN meetings held in Vientiane, Laos. Philippines Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. presented the country's priority initiatives for its 2026 ASEAN chairship, including a regional artificial intelligence program focused on health and a proposed declaration on space science cooperation. ASEAN ministers also launched new regional initiatives, including the ASEAN Science, Technology, and Innovation Fund and a technology management hub to strengthen innovation across the region. The Philippines says it will continue working with ASEAN partners to promote science and technology for sustainable and inclusive regional development.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And in Hawaii, Philippine Navy and Coast Guard personnel participating in the Rim of the Pacific or RIMPAC Exercise 2026 in Hawaii joined a community outreach activity with the Filipino community. The outreach involved preparing a school garden for the next planting season alongside Philippine consulate officials, local volunteers, and community partners. Philippine Consul General Armand Talbo said the activity reflects the Filipino values of volunteerism, solidarity, and gratitude while strengthening ties between the Philippines and Hawaii's Filipino community. The outreach was held alongside the Philippine contingent's participation in the world's largest multinational maritime exercise.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
0: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Ating pong Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Jonella, sa ating wirecast, si JP, and of course, sa ating live audio streaming, kasama rin natin si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po kami sa inyong mga cellphones, Android man yan, or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? And patuloy po tayong ikakamagahatid sa inyo ng mga impormasyon, balita, at mga panayam na kinakailangan din po ninyong malaman sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una, backgrounder lamang po, patuloy ang isinasagwang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po, mula po sa White Plains dito sa may bahagi ng EDSA sa Quezon City, sila po ay lilipat papuntang Liwasang Bonifacio sa Maynila sapagkat hindi na po na binawi ng Quezon City yung permit nila to rally dyan po sa may White Plains. At sinasabi po kasi ng local government ng Quezon City, eh, may mga hindi nasunod doon sa provisions kung saan nakalagay doon yung mga provisions sa kanilang permit na dapat nilang sundin itong mga nagrarally. At isa sa mga nakitang hindi nasunod eh yung pagsakop pa rin nila doon sa ilang bahagi ng EDSA kasi dapat doon lang sila sa area ng White Plains. Pero umaabot, lumalagpas na naman sila at nagiging balakid na naman dito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Okay? Pero kailan ba hindi nag-traffic sa EDSA? Lagi naman traffic sa EDSA. Kaya lang ang ibig sabihin ng Quezon City LGU, mabigat na nga yung kondisyon ng traffic sa EDSA on an ordinary day, lalo pang bibigat kapag nakain yung malaking portion ng lane sa EDSA, especially yung northbound, kapag ganitong mga rush hour, di ba? O papunta sa opisina at pauwi sa mga tahanan. Kaya isa yon sa mga naging dahilan upang hindi na ituloy yung permit para sa kanilang rally yung ng INC. Kaya nilipat sila ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang Liwasang Bonifacio po kasi, para po sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, Freedom Park po yan, yung Liwasang Bonifacio. At sa pagkakaalam ko, pag sinabing Freedom Park, hindi mo kailangan mag-secure ng permit sa local government unit ng Maynila. Kaya po tinawag na Freedom Park. You can express your views and opinions and voice out your opinions, rally dun sa Liwasang Bonifacio without really securing a permit from the local government unit. Kaya malaking hamon po ito sa local government unit ngayon ng Maynila, lalo na kay Mayor Isko Moreno at sa ating mga kapulisan dyan po sa Maynila. Actually po, ang Maynila ngayon nag-declare na maagang-maaga pa na walang pasok sa Maynila, lalong-lalo na yung mga paaralan. Yung mga estudyante, yung mga paaralan sa Maynila, wala na po. Pasok suspended muna dahil nakikita po nila yung malaking epekto nitong protest rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Now, going on our main topics for today, dito sa ating programang Global na Tayo, may magandang kaganapan po na sunod-sunod na nagiging magandang achievements ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Unang-una, yung pong kanilang naging achievement pagdating sa tax collection. Okay? And of course, ngayon, meron pong isa pa na ginagawa ang Bureau of Internal Revenue na ika nga po hakbang ng kagawaran para ikang masiguro na itong mga dapat na nakukuhang buwis sa mga online sellers o sa iba pang mga business establishments ay tama at nakukuha na nailipat mula sa mga business na ito papunta sa kabanang bayan. Ito yung tinatawag nila pong offline kandado. Okay? So ano ba tong offline kandado? At ano bang sakop nitong offline kandado? At paano ito masisiguro na ika nga ito ay magiging kapakipakinabang para sa taong bayan sa pamamagitan ng tamang koleksyon ng buwis. So, nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang Bureau of Internal Revenue sa panguna po ng kanilang spokesperson, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabrero. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabrero, at welcome po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, magandang umaga at salamat po sa imbita po sa amin sa inyo, Global na Tayo.
3: Opo. Thank you very much din po, Deputy Commissioner Cabreros. Deputy Commissioner Cabreros, offline kandado, ano po ba? Kasi pag sinabing kandado, parang pinapadlock, nilalock. So ano po ba ang pinakadetalyong explanation kung ano ang ibig sabihin nitong offline kandado at para saan itong offline kandado?
4: Ipawanag ko po, ang offline kandado po is ang informative po, ambyo, kandado, so padlock. So dahil na pong ginagamit ng BIR na investigativity na kapag huy wala, hindi, meron pong hindi sunod sa gusto at pagbabayad ng buwis, naris.
3: Alright, Deputy Commissioner Cabreros, medyo kukuha lang po kami ng mas magandang signal. Medyo kasi choppy po kasi yung linya. Sayang po kasi yung mga impormasyon na ibabahagi ninyo. Pero bigyan niyo lang po kami ng konting panahon para maiayos yung signal natin. Ano po?
4: Yes po.
3: Deputy Commissioner Cabreros. So yun po yung sinasabi ni Deputy Commissioner Cabreros tungkol dito sa offline kandado. Okay na ba tayo? Sige. Subukan. Alright. Sige.
4: So okay na po.
3: Ayan. Pwede na po. Deputy Commissioner. Go ahead po, Deputy Commissioner Cabreros.
4: Okay. Ang kasi po kanina, ang offline kandado po is testing po na investment BIR. Ito po para po sa mga nakikipagbayang buwis, hindi po no, hindi na sumusunod. Ganyan sinabi, padlock. So, kandado po natin yung kanilang negosyo para po is sila magkumisa mo ilang spare. Palawak po alam at lumala ang pag so hindi na lang po yung usual na fiscal na tindahan na napupuntahan, dumami po ang mga naninegosyo online. Pinalawak po natin na kasama na rin po sa pagbomonitor ng BIR compliance po ng at mga negosyanteng nasa online platform.
3: Mm-hmm. So this is more on sa mga online platform sellers, tama po ba ako doon? Deputy Commissioner Cabreros.
4: Opo. Plandado is sa lahat po ng negosyante, mapa-online, ma-traditional, pag hindi po sila sumusunod despite ilang ulit na abiso sa kanila, pwede pong ma-subject sa offline kandado. Ang pagkakaiba lang po, kung yung tindahan na physical is padlock po ang ating ginagamit, offline kandado po online is nagkakaroon tayo ng online takedown para po matigil po yung access dun sa platform or online store.
3: Okay. So kung physical store, talagang ikakandado, ano po? Pero kung pang online, ite-take down yung site, yung website o yung kung ano man social media app ang gamit nila. Tama po ba, Deputy Commissioner?
4: Yes po, umihingi po tayo ng tulong sa ITI Department po sa ating.
3: All right, sige, medyo talagang ganun.
4: Tinatawag nating take down order.
3: Okay. So, sa para magawa po natin na may take down itong mga online sellers, do we have coordination with DICT or at least sa iba pang ehensya ng gobyerno bukod po sa mga nabanggit nyo, Deputy Commissioner?
4: Po, sa online business, nagmo-monitor po niyan kasama po ang DICT. This involves communication technology. Pero po umabot doon sa dagado, gusto po namin ipaliwanag na hindi na po kaagad is pagka ang gusto natin. Ang unang obligasyon is matulungan yung ating taxpayers po na mag-comply po ang
3: Okay. Ma'am, Deputy Commissioner, talaga nakakaroon ng choppy yung ano? Choppy yung ating yung signal po. Ganito, babalikan po namin kayo. Magbibigay daan lang po kami sa ilang paalala. Ano po, Commissioner?
4: Okay,
3: Deputy
4: po.
3: Commissioner Cabrera.
4: Okay,
3: right. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ayan, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kausap po natin, hanggang ngayon nasa linya po natin ng communication. We just had to take a break to adjust ano po yung ating communication. Pero nasa linya pa rin po natin ang communication ng ating Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga pong muli, Commissioner, Deputy Commissioner Cabreros.
6: Yes po, magandang umaga po uli.
3: Yeah, pasensya na po kayo.
6: Okay lang po. Nag-adjust lang tayo ng communication. Malinaw na po ba ako sa inyo? Narinig na po ba?
3: Opo, 5x5 po, Deputy Commissioner. Malinaw na malinaw po ngayon.
6: Okay po.
3: Alright. So okay, kanina, po, nabanggit ninyo kung ano ibig sabihin ng offline kandado. And this is applicable for physical stores and online sellers.
6: And, opo, tama po yun.
3: Opo. And pag sinabi nating offline kandado, ito yung mga delinquent. O hindi talaga
6: yes,
3: nagbabayad
6: ng... hindi po sumusunod sa ating tax code na dapat po irehistrado sila at nakakapagbayad ng tamang buwis. Mm. So applicable siya sa traditional businesses na mga physical na tindahan at applicable din po sa online. Pinalawak lang po natin ang programang offline kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
3: Okay, alright. So pagdating kasi sa physical na mga tindahan, madaling isara, papasara lang ninyo yan, di ba, Deputy Commissioner Cabreros? Pero yung sa online, sabi nyo nga ite-take down ito, like yung nabitin na sagot kanina sa tanong ko is, meron ba tayong extensive na coordination with other government agencies such as DICT or sa iba pang ahensya ng gobyerno for us to be able to take down itong mga online sellers na ito? Kasi usually ginagamit nito mga social media apps, mga Facebook, ganyan, mga Facebook at iba pang social media apps, Deputy Commissioner Cabreros.
6: Tama po, meron po kaming coordination sa other na mga ahensya po ng gobyerno katulad ng DTI at saka ng DICT para po ma-effect ang takedown order. Kasi nga po, madali po yung physical na tindahan. Gagawin lang ng BIR is pupuntahan, i-check kung nagko-comply sila. So physically, nakikita na natin. Yung pong online businesses, hindi po namin alam kung nasaan sila. Pero nakikita po ang presensya nila online. So ang nakakakita na pwedeng mag-assist sa amin na ma-take effect ang takedown order is ito pong DICT and at the same time po, kaagibat kasabay niyan is yung pag-monitor po ng DTI kasi meron po tayong Internet Transaction Act na minomonitor din po ng DTI para po sa protection ng mga online consumers.
3: Mm-hmm. Pero may figures po ba tayo, Deputy Commissioner Cabreros, kung magkano ba ang naipapasok na income o taxes ng mga online sellers natin?
6: Wala po akong datos niyan ngayon, pero po alam po natin na because of information technology, talaga pong malaking oportunidad ang naibigay po sa ating mga negosyante na makapagnegosyo online. In fact, mas maliit po ang cost nila kasi hindi na sila kailangan magtayo ng tindahan, yes, display room, kasi doon na po sa online nila ginagawa. Pero minomonitor din po yan ng DTI. Wala lang po akong datos na nahawak ngayon.
3: Opo.
6: Nung volume po ng transactions nila.
3: Okay. So pero sa ngayon po, wala pa tayong napapasara o may napasara na tayong online sellers?
6: Meron po. Meron na po tayong napasara. In fact, yun pong aming campaign nationwide activity noong June 30, hindi lang po physical na tindahan ang tinakedown natin. Mm-hmm. Meron din po tayong online establishment na na-takedown,
3: mm-hmm,
6: parte ng nationwide activity na yan.
3: Yun. Okay. Pero ito pang isa, Deputy Commissioner, of course, hindi naman lahat ng online sellers na nakikita dito sa bansa natin using social media apps nandito sa Pilipinas. Some of them are nasa abroad. How can we do that?
6: O kaya nga po, kahit po nasa saan ang online business, basta po may oportunidad na nakakapagnegosyo sa Pilipinas kasi nakakarating po ang goods nila or ang serbisyo nila sa Pilipinas, ay dapat po'y rehistrado yan sa Pilipinas at nagbabayad po ng buwis sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
6: Tama po kayo, hirap kaming tingnan or malaman nasan po ba sila sa mundo. Maaring wala po physically sa Pilipinas. Kaya nga po takedown order po with the assistance po ng ating other ahensya para po ma-block yung signal nila para hindi po sila ma-access ng mga consumer mula sa Pilipinas.
3: Alright. At so, curious lang po ako, Deputy Commissioner Cabreros. Alam ko isa sa mga malaking online sellers dito sa bansa, for example, Lazada. Hindi ko naman pinopromote, pero Lazada and Shopee. Sila ba sakop nitong offline itong extensive na paghabol natin sa mga taxes sa mga social apps na ito?
6: Yes po, kasama po sila na hinihingan natin ng tulong po kasi ang mga katulad nila, isang tawag po sa kanila is online platform.
3: Mm-hmm.
6: Sila po yung mga facility na kung saan pwede pong mag-meet up online ang isang buyer at saka isang seller.
3: Mm-hmm.
6: Tapos meron pa pong yung mga marketplaces. Pero itong example na sinabi ninyo, ang nagkakampanya po kami sa kanila na sana po is i-require nila at tingnan nila kung yung pong nagre-rehistro sa platform nila na mga online merchants is may proper registration and credentials.
3: Mm.
6: Meaning, rehistrado po sila sa BIR, rehistrado sila sa SEC kung korporasyon, kasi hindi lang po BIR ang nagmo-monitor sa kanila para sa registration,
3: mm-hmm,
6: sa pagbayad ng buwis, kundi rin minomonitor din po sila ng ating gobyerno sa DTI kasi to ensure na protektado po ang ating online consumer at legitimate mo ang mga produktong binibenta nila.
3: Yun, okay. So, pero ito po bang mga target natin ng offline kandado have been very well informed dito sa objective itong offline kandado and paano sila, lalo na yung mga online sellers, especially those who are not inside the Philippines, paano sila makakapagbayad ng tamang buwis?
6: Meron po tayong online facilities po na una sa registration, online facility to register. Sa pagfa-file po ng return, meron din po tayong online filing of tax return. At ganun din po sa pagbabayad ng buwis, marami po tayong online payment gateways na magkakaroon sila ng oportunidad na mag-comply po ng batas ng Pilipinas.
3: Mm-hmm. Okay. Where can they find that regulations for compliance,
6: okay,
3: Deputy Commissioner?
6: sa website po natin, meron po tayong www.bir.gov.ph. Meron po rin tayong Facebook account, Bureau of Internal Revenue Philippines. And meron din po tayong Viber Community Channel, which later I can share dito po sa numerong ginamit nyo sa pagtawag sa akin. Mm. You can share that freely. Kasi real-time po, may mga information po na sinishare tayo dyan para sa kaalaman ng ating taxpayer. Kaya lang po, ang programa po ng BIR is, yun nga, sabi ko kanina, is assist first. Mm-hmm. Give them opportunity to comply. Mm-hmm. Kung talaga pong hindi sumusunod, saka lang po enforcement when needed. So, bago po tayo umabot sa Oplan Candado, actually, sa dulo po yun. Kasi ang pauna po is, aabisuhan sila, tutulungan sila para po makapag-comply. Kasi nga po, gusto natin is matulungan sila mag-comply at hindi naman po namin default or sinasabing nananadya po na hindi sila susunod. Baka kailangan lang po nila ng assistance at informasyon ng paano mag-comply.
3: Yun. So hindi kagad basta kandado. Ano po?
6: Opo.
3: So, hindi basta kagad sarado. So merong prosesong pagdadaanan. Pwede nyo pa pala silang i-assist dyan. Ano? At sabihin kung paano nila mareresolba yung problema. Mm-hmm. Okay.
6: Yes po. Actually po, as quick background kung maaari po.
3: Go ahead
6: po. Ang February po is Tax Awareness Month. Tax Awareness Month, February. Noong Pebrero, naglunsad po kami ng chat campaign. Ang tawag po ng chat, ang ibig sabihin is chat, CHAT, Council Help Assist Taxpayers. So, nag-ikot po kami, nag-information dissemination, natuloy-tuloy po yan. Kaya lang, despite po na paulit-ulit na mga abiso, meron po talaga tayong mga taxpayer na hindi po talaga sila sumusunod. Kaya ito pong June, yan na yung mga naipon na datos mula noong February, nag-implement na po kami ng Oplan Candado.
3: Yun talaga, hindi talaga sumusunod. Tax evasion talaga yon, o tax delinquency talaga yon, ano po, Deputy
6: yes po,
3: Commissioner.
6: Opo.
3: So how much does the BIRC, halimbawa nag-conduct tayo ng Oplan Candado, pero sabi nyo nga po, Deputy Commissioner Cabrero, hindi naman basta-basta ikakandado yan, iti-take down yan. That's a process. Yung meron pa kayong help and assist, di ba, na gagawin.
6: Yes po.
3: So, kung sakaling mag-comply po itong mga ito, how much do you see na pwede madagdag sa revenue ng income tax?
6: Base po dun sa actual na statistics po, itong ginawa namin nung June 30 kasi mula po to nung tax campaign hanggang itong June is sa naipon pong 419 na kaso, cases, ang potential tax exposure po niyan is 742.1 million. And nung June 30 po, total of 132 closure orders or naisara na mga negosyo for non-compliance.
3: Mm. Curious din ako, Deputy Commissioner, ito bang mga online sellers natin, lalo na doon sa mga plano pa lang magtatag ng kanilang negosyo sa online, do they know na merong mga dapat na regulation na sundin bago sila, lalo na pagdating sa pagbabayad ng tax, do they know na meron dapat na regulations under BIR bago sila makapagtatag ng isang online business? Mm-hmm. Alright. Sige, medyo okay, nawala yung ating communication with the Deputy Commissioner Marisa A. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue. So malinaw po ano yung Oplan Candado na sinasagawa po ngayon ng Bureau of Internal Revenue, lalong-lalo na para do sa mga tax delinquent. Okay, yan, nagbabalik na.
6: Sorry
3: opo, po. Opo, okay lang po. So yung question ko po before nawala tayo sa ere, Deputy Commissioner Cabreros. Ito po bang mga online sellers? Kasi mas magpo-focus ako sa online sellers dahil mas madaling habulin yung mga physical stores, ano po, Deputy
6: yes,
3: Commissioner.
6: Po.
3: Yung mga online sellers, na, lalo na yung mga balak magtayo ng online selling business, do they know ba na merong mga patakaran at regulasyon ng BIR before they could start an online selling business?
6: Yes po, marami po tayong mga guidelines. In fact, specifically po, para po kung gusto nilang makabasa mismo yung regulasyon sa ating website po, www.bir.gov.ph. Pwede po nilang i-download Revenue Regulation 15-2024 at saka po Revenue Memorandum Circular 38-2026. Yung pong dalawang guidelines po na yan is tungkol po sa pagre-rehistro ng business at meron pong instruction para sa mga online business na dapat nilang gawin po sa pagre-rehistro and then pagbabayad ng buwis.
3: Alright, siguro last question ko na lamang po, Deputy Commissioner Marisa Cabreros. I hope you let me play the role of the devil's advocate dito. Just to ikang enhance our discussion. Ano po, Deputy Commissioner? Alright. Simula po nung lumabas yung patakaran na yan, yung balita na itatax na ang online selling. Kasi alam naman po natin, lalo na nung nagsimula nung COVID-19, di ba, Deputy Commissioner Cabreros, naglabasan yung mga online selling na yan. Dahil una-una naging accessible, hindi na kinakailangan lumabas, nung taod, i-deliver na lang. Plus, yung mga medyo kapos sa buhay, nag-start ng negosyo, isa sa mga naging dahilan na ba't sila naging successful sa online business, wala silang karagdagang gastos, including yung overhead expenses. Including yung pagtatayo ng ikang brick and mortar na negosyo. And of course, hindi sila nagbabayad ng tax. Okay? So, ngayon pong talagang fully implement natin ito, hindi ba ito parang papatay naman doon sa mga umaasa sa income na maidudulot nitong online selling? And how can the BIR assure the public and the online sellers na itong taxes na ito karapat dapat lamang na ipataw sa kanila, sapagkat ito naman ay hindi para sa BIR, ito ay para sa kaban ng bayan?
6: Okay. Ganito po. Ipaliwanag ko lang po. Ang obligasyon po ng ating online merchant is, una, magre-rehistro. Hindi naman po porke nakarehistro kayo is may buwis na babayaran. Because po ang buwis is depende po sa laki ng or sa operasyon ng inyong online business. At the end of the day po, kung wala naman pong kinita yung negosyante, kasi lalo na sa income po, hindi naman po yung total ang tinatax natin, kundi gross sales, less expenses to do business. Kung ang neto po ninyo at the end of the year, wala po gasinong income or wala, hindi kumita talaga or maliit lang kita, baka po wala kayong dapat nababayaran na buwis, kasi po ang batas natin is meron pong minimum bracket na zero ang taxation. Ang sinasabi lang po namin is ang paunang obligasyon po na isang negosyante, mapa-online man o hindi, is una, magrehistro po. Pero pag nakarehistro na po, is may obligasyon na mag-file ng return. Sa pagpa-file po ng return, datos lang po ito ng magkano ho ba ang gross

0: Aming frontline offices, mga district offices.
1: Okay. My mind is ikang toying with the idea. Ewan ko lang kung pwede ito, Deputy Commissioner. Kapag bumili ako sa isang online selling app o sa isang online selling store, pwede ba kagad ako humingi ng resibo sa kanila?
0: Dapat po, bigyan kayo ng resibo. Dapat po, lahat po ng online na nagbebenta, huwag na hong hintayin na magtatanong pa ng kailangan ba ng resibo. Mm. Kahit po brick and mortar, I'm sure naka-experience kayo, gasoline station, yeah, mga restaurant.
1: Mm.
0: Pagbayad po natin, tatanungin pa nung waitress, kailangan niyo po ng resibo? Huwag na po kasi kailangan po at dapat po silang mag-issue ng resibo.
1: Yes.
0: Kasi sa bawat pong hindi nila mag-issue ng resibo, eh nagkakaroon ng oportunidad na baka hindi nila i-declare yung transaction na yan kasi
1: yes,
0: wala hong resibong nailuwa sa kanilang talaan.
1: Or pwede kung sa online seller, pwedeng digital receipt. Ano po? Digital official
0: yes po.
1: Receipt. Ayun.
0: Meron po tayong tinatawag na electronic invoices po. May mekanismo rin po niyan. And kasama po sa obligasyon ng isang online business sa pagre-rehistro po niya is kailangan po rin niyang i-rehistro yung invoices po. Kasi kailangan po nag-i-issue siya. And yung mga customer po, pwede po nilang tanungin sa platform. Dapat dun sa binili ninyo, nakalagay po dun sa pakete or sa kahon, yung resibo po nung merchant.
1: Ayun. Alright. With that, Deputy Commissioner Cabreros, maraming salamat po. Unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa ating mga ikangan negosyante, yung mga brick and mortar na businessman na may mga negosyo maging sa online sellers natin. Go ahead po, Deputy Commissioner
0: yes
1: Cabreros.
0: Ipaunawa lang po namin na malinaw naman po ang direktiba ng BIR para sa ating mga taxpayer. Ang pagre-rehistro po at pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang po legal obligation, kundi bahagi rin po yan ng pagtataguyod na patas na kapaligiran para sa lahat ng negosyante, mapa-online man or traditional. Pero bahanda po ang BIR na tulungan ang ating mga online entrepreneurs na gustong sumunod sa batas sa pamamagitan po ng aming mga information drive at assistance program. Pero pwede rin po nilang bisitahin ang aming mga opisina para dun sa may mga agent dito or may contact sa Pilipinas, kasi ayaw naman po natin na parati na lang po is maantala ang pagninegosyo nila dahil nabuwis na patawan sila ng penalty or nagkaroon sila ng takedown order. So mas maganda pong tuloy-tuloy ang negosyo at tulungan po ng tutulungan sila ng BIR sa mga dapat na obligasyon as a negosyante.
1: With that, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi niyo ngayong araw na ito. And hopefully,
0: yes,
1: allow us to use your number na ginagamit namin ngayon para magamit naming information drive para sa mga katanungan patungkol pa rin po dito sa Oplan Candado.
0: Yes. Ito pong number na shinare nyo sa akin, i-send ko po, forward ko po yung Viber channel po namin, community, kasi daily po yung mga real-time updates sa BIR, dun po namin inilalagay, pati na po yung link para po sa Facebook account po ng BIR.
1: We'll do that. Thank you very much po, Deputy Commissioner Cabreros.
0: Okay po, salamat po.
1: Ang ating pong Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue, pinag-uusapan po natin itong Oplan Candado ng BIR na ikang nakatuon dito sa mga negosyo, ano po, nagninegosyo o mga businesses, yung mga physical businesses at maging lalo na sa mga online business, mga online sellers, para makakuha ng tamang buwis mula po dito sa mga negosyong ito. Pero malinaw nga po sinabi ni Deputy Commissioner Cabreros, kung pag online, siyempre pag physical store o physical business, ay madaling ano yan, ikakandado, isasara, iko-close. Pagdating sa online sellers business, ite-take down nila yung site. Okay, at meron naman silang mga pamamaraan para ma-monitor kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis itong mga online sellers. At hindi naman sila basta-basta magpapasara o magte-take down. Sapagkat may proseso rin silang sinusundan, ano po itong BIR sa ilalim ng Oplan Candado, na hindi naman basta-basta isasara. Kaya kakausapin,

0: bibigyan ng counseling, ituturo yung mga nakita ng deficiency, at tutulungan para ma-address itong mga deficiency na ito para hindi naman sila tuluyang ma-take down o masara. Ngayon, kung talagang hindi pa rin mag-compliant, that's the time na talagang i-implement yung off-plan kandado. Alright, tatuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Huwag po kayong bibitaw, tutok lamang sa ating Facebook broadcast live, tutok lamang dito sa ating live audio streaming at sa ating YouTube channel. Magbabalik po kami, pero sa pagbabalik namin, kasama na natin ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami. Ano po, hanggang sa ika nga po sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Well, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay kagabi nagtungo na papuntang Canada para sa kanyang official visit doon sa bansang Canada. Ano po? Medyo marami tayong mga ihatid sa inyo ng mga impormasyon patungkol diyan sa magiging official visit sa Vancouver, Canada o sa Canada ng Pangulong Ferdinand Marcos. Apat na araw po yan. Apat na araw. Starting today, July 1 hanggang July 4. Yan. Okay. Pero, ika nga, bukod sa pagtutok natin sa official visit ni Pangulo sa bansang Canada, marami rin tayo pag-uusapan ngayon. Kasi unang-una, baka hindi pa nyo alam, ang Pilipinas po ay na-classify na o nailagay na as a what? Upper middle income country. Upper middle income country. Okay? Yan na po yung matagal ng pinapangarap ng Marcos administration. Siguro hindi lang ng Marcos administration, baginong iba pang mga administration na nauna dito. Pero ngayon, sabi po ng mismong World Bank mismo nagsabi nito po, batay na rin sa kanilang assessment, na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country. Ano bang ibig sabihin ng upper middle income country? Di ba? Ito ba ay patungkol sa per capita income ng isang bansa? Ito ba ay sa nakabatay sa manufacturing index nito? Ito ba ay nakabatay sa sound fundamental economics ng isang bansa? Ito ba ay nakabatay sa pamamaraan at kakayanan ng isang bansa na makakabayad sa kanyang mga pagkakautang, both external and internal? Napakaraming tanong. Pero alam nyo, kasi maraming nagtatanong kasi ngayon, okay, tayo ngayon ay upper middle income, batay na rin sa assessment ng World Bank. Pero ang daming problema na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Nandyan pa rin ang gera sa Middle East, magulo pa rin. Medyo may tension pa rin sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. Nandyan pa rin ang gera sa Ukraine war, Ukraine and Russia. Yung issue sa supply ng langis, although nagkumakalma na, pero mayat maya very volatile pa rin. Mataas ang presyo ng kuryente. Okay? Mataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin. So alamin natin, paano ba ito? Paano ba nakamit ng Pilipinas ito? Itong middle income status na ito? Sa likod ng mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng bawat Pilipino. Nasa linya na po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back sa programang Global na Tayo.
3: At sa inyo mga taga-subaybay po, nice to be back po.
0: Thank you, Sir Mike. Siguro, Sir Mike, diretso na ako sa aking katanungan. Unang-una, ito, fresh development ito. Anong reaction mo bilang isang chief economist na sinabi ng World Bank, tayo ngayon, ang Pilipinas ngayon ay upper middle income country na?
3: Long overdue, sir. Eh. Tagal na po natin hinihintay yan. No? Na-defer yan for the past 1 to 2 years. No? Palagi na lang na bring forward. No? Paano naman po kasi, ang lapit-lapit na doon sa threshold. Eh. So, diba, so near yet so far. No? Kaya in recent months na. Pero ito, ano na expected na to? It just happened na maganda kasi yung demographics natin. Yeah, we may be facing a lot of challenges. No? Itong epekto ng gera, tapos yung underspending ng government late last year dahil nga doon sa anomalous flood control projects, pati yung mga polisiya ni Trump doon sa higher tariffs since early last year, ayun po yung mga nagpa-delay eh. No? Pero ano, yung demographics kasi ng bansa natin, talagang long overdue na kahit tignan nyo, yung, we have the 12 largest population, 114 million Filipinos. Kasi dito pinapakita yung resiliency ng mga kababayan natin. Siyempre, hindi naman po, maybe to a large part, kasi more than kalahati na, more than half ng Pilipinos, naghanap buhay na, may kita. At bata, mga 25 years old yung average age natin. Imagine nyo, tumadami na yung may hanap buhay, Sir Ray. Kaya tumadami na yung nag-aambag sa kita. Although, siyempre, may challenge pa rin kasi may gap pa rin between the rich and the poor. Meron pa rin mga mahihirap. Tapos siyempre, lahat tayo naranasan natin yung, di ba, galing tayo doon sa epekto ng gera sa Iran since February 28. No? Pero naibsan na yon kasi halos yun lang is bumalik na sa pinanggalingan niya. Wala na yung, nabura na yung increase mula nung gera. So at least nag-ising inflationary pressures. But we need to manage pa rin yun. Bawa yung exchange rate kasi mataas pa rin yung dollar sa buong mundo. At sa 8 versus Asian and ASEAN currencies na sa 61-60 levels, marapit pa rin sa record high. Kasi mula nung gera, mga more than 6% pa rin yung tinaas ng dollar.
0: Okay. So sir Mike, you said na expected na ito at ito'y long overdue. At nabanggit mo rin na nandun na talaga tayo halos sa threshold din, no? Para makarating sa iyo sa upper middle income class. So what made us upper middle income class? What made the World Bank assessment say na tayo ngayon ay upper middle income class na? Ito ba ay batay sa per capita income ng isang pamilyang Pilipino?
3: Ay, opo, Sir Ray. Kasi yung equivalent po nun, Sir Ray. Dahil nga, ano eh, kasi likas na po yan eh, regardless of the leadership of the country, yung by nature, yung bansa natin, dahil maganda yung demographics since 2015, dumadami may hanap buhay. Ang average po, pag kinumpute po yung pesos yan, yung output ng bawat Pilipino, 300,000 pesos per year. So that would be around 25 pesos per month. Maring ayun din yung approximation ng kita, no, yung output ng bawat Pilipino. So kasi ano na mix po yan, Sir Ray. Bakit? Prior to the pandemic, nung naging maganda yung demographics natin, yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng population naghanap buhay na, no? That started 2015. Ang average economic growth natin, Sir Ray, eh, hindi yung sinight ni World Bank eh. Medyo, ito, kasi medyo lagged yun eh. 2025 data yung latest na tinali ng World Bank. Pero yung economic growth natin, 2012 to 2019, at least 6%. We're among the fastest growing economies, not just here in Asia, in ASEAN, but among relatively larger countries around the world. Yun din yung sinight ni World Bank, 5.8% economic growth over the previous 5 years since mula nung ang cut-off niya 2025, still also among the fastest growing economies pa rin in Asia and ASEAN. Ngayon lang naman bumagal dahil po sa underspending. Pero inaayos na rin po kasi yun. Magka-catch up spending din, Sir Ray, yung government, no, to make up for the underspending late last year. And yun din yung commitment. Tignan niyo yung nangyari, yung national budget this year, January 5. That is based on better governance standards. Wala na yung mga previous insertion supposedly, no? Tapos, yun din yung commitment, di ba? Yun nga yung whole of country approach. Dapat magpasa pa ng maraming reform measures, especially yung ikakaangat palalo ng governance standards natin, anti-corruption, di ba? Yung mga among the priority bills na pinapaprioritize since late last year pa and nireiterate din, no? In recent weeks and months. yung anti-political dynasty bill, yung reforming the partyless system, yung Cadena bill, yung creation of an independent people's commission. So lahat yon anti-corruption measures to improve the transparency and accountability sa government spending, and yung i-level up palalo yung governance standards. So yun kasi magic word since
0: right.
3: late last year. Na, yun, kasi ma, ano eh, yung confidence po ng investors, ayun ang objective nun, iangat palalo yung sentiment and confidence ng investors na mapuhunan lalo at tangkilikin yung bansa natin, both lalo na yung foreign investors, right. international investors, kasi kasama po yung sa criteria nila. Eh,
0: right.
3: Kaya, ano eh, pa steps in the right direction naman, Sir Ray, eh. Kasi tignan nyo po, yung kabuhayan natin, Sir Ray, yeah, true, yung dollar ngayon mataas 61. Pero it's not bad in itself. Sige, tumataas yung importation cost dahil nga since the war, tumas pa rin siya at least 6%. Hindi lang naman tayo, pati yung Japan nga, yung dollar yen, the highest in 40 years eh. Kaya tumas din yung dollar versus regional currency. Pero tingnan niyo po, sino po nakikinabang naman? Nga, importation cost, may El Nino din, late, this year till early 2027, mataas pa rin yung fertilizer cost. Nga, may ceasefire na 60 days negotiation. But the thing is, Sir, yung fundamentals natin. Tingnan niyo po, remittances were number 4 in the world. Number 4 ang Pilipinas, $40 billion. We're the biggest source ng nurses sa buong mundo in an aging world population. 20% ng nurses galing sa Pilipinas. So may optionality mga kababayan natin. So makikinabang sila sa mataas sa dollar.
0: Okay.
3: No?
0: Pero,
3: tapos ganun din, yung seafarers, ganun din po. We're the biggest source, 20 to 25%. BPO, we're number 2 in the world. After India, that's $42 billion. Mas malakas pa po sa remittances. It's employing 2 million Filipinos. 2 million Filipinos, samantalang balik na nao tayo yung better perspective. 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang yung BPO. Ngayon, 2 million. Kaya ang daming kumikita, ang daming may trabaho. Kaya
0: okay.
3: the math adds up to that. No?
0: Okay.
3: At tapos, yung kitikita ng BPO, 21 years ago, $1 billion lang. Eh, last year, $40 billion. This year, $42 billion lagpas na sa remittances.
0: Okay.
3: Kaya
0: pero
3: kaya,
0: Sir Mike, Sir Mike, ma-cut lang kita. Pero siguro, para maibaba natin sa level ng ordinaryong Pilipino, itong epekto ng pagkakaroon ng upper middle income class. Pag sinabi kasi natin upper middle income class, ang pinag-uusapan natin dito yung, di ba, yung sweldo ba? Tama ba? Sweldo, yung take-home pay ng isang pamilya, ng isang tao. Although ang Department of Labor and Employment together with the Tripartite Wages and Productivity Board recently tinaas yung sweldo, di ba, 85 pesos. Pero maraming nagsasabi na kulang yung income ng isang tao para suportahan ng kanyang, you know, 4 to 5 members of the family. Kasi pag sinabi ng upper middle income, medyo mataas na yung sweldo. Pero ang problema, does that reflect the true state ng income ng isang Pilipino ngayon dito sa assessment ng World Bank?
3: Maring may ano, Sir Ray, tama po kayo dun yung punto nyo. Nakatulong din kasi yung wage hikes. Kahit pa paano, kasi inflation sumusulpot po yung problema na yun, lalo yung epekto na lang is wala tayong control dyan. This year, 4 years ago, 8 years ago, so mabilis yung pagtasang presyo ng inflation, tapos may El Nino pa, tapos pati nga yung wage hike na yan, Sir Ray, siyempre, yung mga negosyo at mga industriya, tatry nilang ipasa yan sa mataas na presyo ng produkto. Pero ganun pa man din, Sir Ray, 2022 hanggang 2025, mula nung Russia-Ukraine, alas natapos na yung pandemic noon, ang average wage increase, nasa 6 to 7% 2022, 2023, 2024. Yun ang dadagdag sa kita ng mga tao. No? Tapos yung last year, almost 8% yung tinaas. And this year, 85 pesos sa Metro Manila. And that's 12.2%. Unusually higher yun. Kaya, yun, nakatulong din po yung Sir Ray. Pero, yeah, that's the reality. Pero, ganun pa man din, depende na talaga sa, well, yung una, yung lifestyle na pwedeng piliin ng mga kababayan natin. No? Yeah, it's true. For the average Filipino, kasi may struggles tayo sa presyo. Ayun yung reality. No? Kasi wala tayong control dyan sa langis na yan. Tapos yung epekto. At sinaibsan na ngayon yun sa dollar. Wala. It's a global thing. It's a regional thing sa ASEAN, sa Asia. Kaya pag nag-import tayo, dagdag kaagad, palitan pa ng pera. More than 6% mula nung gera. Since the start of the year, more than 5%. Ayun yung dumadagdag sa inflation natin. Kaya ngayon inflation po natin, 6.8% yung huli. E lalabas yung data next week sa Ray. So mga, yun nga yung estimate ng central bank, 6 to 7%. Thereabouts, di rin po nalayo. So, ganun po si Ray. It's a question, sapat ba yun o hindi. Pero at least yung mga kababayan natin, may optionality sila. So, pwede silang, pagkulang talaga, dagdag pa silang hanap buhay. Or yung tulad nun, kung may option sila, maghanap ng oportunidad locally, mga option available. Nasa kanina na lang yun kung ano yung landas na pipiliin nila na makakatulong sa kanila. At sa basis pangangailangan nila, mag-abroad sila, yan, mas malaki yung sweldo kasi yung dollar tumaas. So, yung palitan, well, it would benefit yung mga kumikita ng dollar.
0: Right.
3: In effect, pero, mahal mag-import, nakikinabang yung dollar earner po, sir, yung remittances, pero, yung BPO industry, exporters, and so on.
0: Pero Sir Mike, matanong ko lang, okay, upper middle income class, based on the World Bank assessment, ano ang benepisyo nito sa ordinaryo Pilipino? How can the ordinary Pilipino, isang ordinaryong Juan de la Cruz, magbebenepisyo sa kategoryang ibinigay ng World Bank sa atin, upper middle income class? Makakatulong ba to sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan? Makadadagdag ba ito sa purchasing power ng piso na hawak niya? Although, sabi nga po ng iba pang mga financial experts and economists, ang piso ngayon is all equivalent to what? 60 to 65 centavos ang isang piso. So bumababa yung purchasing power. So paano makikinabang dito ang ordinary Pilipino sa upper middle income class category? Or ito ba ay ikang magagamit lang ng gobyerno para makautang tayo ulit, para masabing, oy, upper middle income class ng Pilipinas, pwede kayong umutang ulit. Pero yung dagdagan ng utang nyo kasi malaki-laki na ang income ng bansa. Pwede po ba? Ano ba reaction nyo doon?
3: Mix po, Sir Ray. Mix po yung reaction. Kasi, Sir Ray, middle income, gita, middle. Dati, galing tayo sa lower middle, parang middle class na bansa, galing tayo sa lower middle, ngayon upper middle na. So, nag-graduate tayo. Pros and cons. Yung mga, meron kasi mga official development assistance, yung mga tulong, yung mga concessional loans, maring hindi na pwede sa atin kasi umangat na yung level natin. Pang mas mahirap na bansa lang yung mga yon, meaning yung mas mababa na interest rate, yung mga ODAS na iba. Hindi naman lahat yung iba. Pang mas mahihirap na bansa lang yun. So nag-graduate tayo from lower middle to upper middle, maring hindi na tayo eligible yung bansa natin doon sa mga mas mura na mga loans, yung mga subsidized, concessional na borrowing rates, pati yung mga facilities. So, mababawasan yung availability ng mga yon, pati may mga grace period. Pero Sir Ray, parang tao din kasi yung mga bansa. Parang ayuda din yan eh. Alam ba yung financial assistance? Pero utang kasi to, Sir Ray, utang. Kailangan din bayaran. Parang pwersado na talaga tayo na mag-shape up yung bansa natin. Kaya nga meron din mga fiscal reform measures. Hindi lang puro dole out lang yan eh. Kaya umangat tayo, parang yung mga ayuda, yung mga financial assistance, Sir Ray. Pag ang alayunin yan, alibaw, biggest spending ng bansa natin ay edukasyon sa typical budget, di ba? Kumbaga, yung ayuda, may graduation din dapat. About estudyante na tapos ang elementary, high school, nakapaghanap buhay na, nagagraduate, ganun din po yung mga bansa, Sir Ray. Kung yan, kaya ang challenge, kailangan mas nakakatayo na tayo sa ating mga dalawang paa, yung bansa natin, imbis na yung dole out na lang, hindi naman po kasi perpetual yan, at utang din naman po yan, ganun pa man din, it just happened na mas mura po, at nakalaan po kasi yun kasi finite din yung resources ng mga multilateral institutions, yung mga donors, eh nakalaan yun sa mga mas mahihirap na bansa. Ganun din po para sa individual. Pagka yung mga ayuda, yung mga assistance program, financial assistance, eh good lang yan, developmental yan eh, may graduation din. Pagka may kakayanan na sila maghanap buhay, makatayo sa sariling paa, dapat mag-graduate din sila doon. Ganon din yung mga bansa tulad ng Pilipinas. So, yun, ayun ang challenge natin. We need to level up everything, no? Eh kasi kaya nga po pinapatrabaho din yung
0: medyo, Sir
3: ating
0: Mike,
3: whole of country.
0: Sir Mike, medyo kinabahan ako doon. Ibig sabihin, ngayon na tayo, upper middle income class, considered na tayo na hindi na poor ang bansa natin. Tama ba ako doon? Tama yung dinig ko doon?
3: Well, ano naman, at least nag-i-improve. Pero Sir Ray, yung poverty would still be there. May poverty rate pa rin. Yung okay. Kasi minsan is a question also yung inclusiveness.
0: The second question, Sir Mike, pag ganun, hindi na tayo ikang qualified para sa mga, anong tawag dito, yung mga loans na pwedeng halos wala namang tax o minimal lang ipapataw na tax, credit?
3: Ay, yung iba po, Sir Ray, hindi naman po lahat. May mga iba lang na pang may hirap na bansa.
0: Okay.
3: Yung lower middle income. Pag upper middle, eh, hindi na eligible yung ibang ODAS na. Kasi ganun yung ano eh, syempre finite din yung resources ng multilaterals. Doon lang yung nakalaan sa mga mas nangangailangan na mga bansa. So, tama po, Sir Ray, kasi baka lalo tayong humira, may po yung bottom line doon. Na mas mataas yung borrowing cost imbis na ODA yan na mas mura, mas mahaba yung payment terms, eh mapapahiram tayo yung budget, yung pagka yung to finance our budget deficit. Kaya yung takeaway doon, Sir Ray, we need to shape, kailangan talaga i-shape up kasama yan doon sa ano eh, yung tulad niya, yung kailangan trabahuhin ng whole of country approach ang bansa natin. Yung mga, but on top doon sa kanina, yung reform measures, especially those that would require legislation na kailangan trabahuhin. Yan, yung pagdating sa improving the governance standards. Ito, fiscal management, yung pag-manage ng budget deficit, ng utang, no? Yung overall fiscal performance. Eh, kasama po yung sa mga reform measures kung yan, yung pag-manage ng intensified revenue collections, yung tax collections. Kasi nagre-reflect na dapat yung dun yun eh. Lumalaki okay, yung pero, income base. So, dapat ito, pati yung taxation din po eventually.
0: Sir Mike, napag-usapan natin ng utang ng Pilipinas. We have what? An outstanding 18 trillion pesos na utang. Now, kung ikukumpara natin yan sa GDP to debt ratio, tapos magiging UMIC tayo, at sigurado mas malaki yung ipapataw na tax dyan dahil UMIC na tayo, hindi ba ito makaka-apekto sa GDP, sa debt and GDP growth ratio ng Pilipinas?
3: Well, Sir Ray, true. Maaring, well, parang mix, Sir Ray, eh. Kasi hindi na tayo eligible sa ibang ODA, yung mga subsidized or concessional loans na pang mas mahihirap na bansa. So, mas hihiram tayo sa more commercial sources, mas mahal. No? Pero, yan, totoo yun, Sir Ray. Pero dapat talaga, kasama sa reform measures din yun. Habang umaangat yung bansa natin, habang nagle-level up tayo, pati rin yung fiscal performance natin, economic growth, kasi nag-grow yung economy, yun yung challenge. Although may catch-up spending, yes, ayun din yung commitment ng economic team. Catch-up spending later this year, syempre, ipa-finance yun. So, maaring makadagdag yun sa gastusin ng pamahalaan. We need, even yung pamahalaan, they have to deal with inflation kasi tumaas din yung mga presyo ng mga materyales, sa mga infra projects, no? So, lalaki yung gastusin. Kaya nga, kasama constantly over the years and decades, pati yung pag-manage ng ano, yung fiscal discipline nandun, more disciplined spending. Of course, yung anti-corruption is very important para mabawasan yung leakages. Nakita naman natin yan eh. Pagka maganda yung governance standards, naminipis yung budget deficit. No? Yun na nga yung nakita natin sakripisyo late last year. Imbis na papunta sa corruption, they would rather underspend. But now, they're trying to do catch-up spending that's already based on better governance standards, which is a good sign, no? Na makakatulong sa atin eventually. Kaya yun din talaga yung reforma, Sir Ray. Kung walang, yun, kung mabawasan ang husto yung corruption, gaganda yung fiscal performance. And that would, ayun, parang vicious cycle yan na masosolve yung problema na yun. Liliit yung gastusin kasi mababawasan yung nawawala. Ninipis yung budget deficit, mas kukunti yung utangin. So, kasama po yun sa pag-level up, Sir Ray. Kaya napaka-importante po na trabahuin po at ipasa yun at ma-restore yung confidence at lalong nakilikin tayo ng investors at may kumpiyansa. Kasi kasama po sa scoring system nila yon before they put in billions of pesos and dollars in the country.
0: Siguro, Sir Mike, my last question na lamang po, or hindi question, kundi ano po ba ang mensahe ninyo sa publiko, sa nakikinig sa atin, mga listeners and viewers natin dito sa Pilipinas, maging sa ating mga Pilipinos all over the world, yung nabanggit nyo nga yung napakahalagang role ng remittances ng ating mga OFWs, both land-based and sea-based, dito sa naging contribution nila para maging upper middle income class ang Pilipinas. Ano ang, in a nutshell, ano ang mensaheng gusto nyong iparating o maaaring iparating sa kanila na maging na mag, ano bang magandang ika nga picture o development ang pwedeng ihatid sa atin nitong assessment ng World Bank na tayo ngayon, ang Pilipinas, ay isa ng upper middle income class country.
3: Yun, totoo yun, Sir Ray. Malaki yung ambag ng OFWs. Kaya nga tinawag silang bagong bayani. For many years and decades, kaya resilient yung Pilipinas. No? Regardless of the challenges, nakakaraos tayo. No? Dahil, syempre, ano eh, number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyar. Kumbaga, mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga, yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects doon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin as a result of that, no? Yung mga dollar earners, OFWs, exporters, yung sa BPO, sa tourism sector. At ayun po, talagang nagbunga. Nagbunga, doon kitang-kita na sila yung mga bagong bayani. Kaya ayan ang tinatrabaho rin, yung kapakanan nila, no? Dahil may yung mga tinatrabaho rin ng ating pamahalaan pagka pumupunta sa may visits, mga official or state visits sa iba-ibang bansa. Dahil ayun po yung una talagang ano rin, interest, na sinasaalang-alang yung interest din ng ating OFW sa for their well-being, no? Eh, kasi dahil sila po talaga yung foundational yan sa bansa natin eh, for many years and decades, no? Kaya gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan kung ayan ang pinili nilang di ba? Optionality na pinili nila na para sa mas magandang kinabukasan, dagdag kabuhayan, more purchasing power, and we're the country is better off as a result of that, no? Of course, meron din tayong yun, at least may option yung mga kababayan natin kung gusto nila. They have that option, no? Na kasi lumalakas yung dolyar, 61. Samantalang 2018, 49 lang po yan. So 25%. So yung kitang-kita po doon. Resilient pa yung mga Pilipino eh. May paraan po talaga para iangat yung at improve yung buhay nila at mga pamilya na mga mahal nila sa buhay.
0: All right. With that, Sir Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo. As usual, lagi na lang tuwing ikaw ang aming kausap, you give us your in-depth at objective perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
3: Oh, maraming salamat din po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort, hinggil dito sa pananaw ng isang ekonomista dito sa naging assessment ng World Bank na nilalagay na po ang Pilipinas bilang isang upper middle income class country. Yan, okay. So upper middle income na tayo? Upper middle income na tayo? Ramdam ba sa bulsa ang pagiging upper middle income? Hindi, kasi yun ang unang-unang ano eh. Alam nyo, yun ang unang tinanong sa akin. Simula na lumabas yung balitang yan kagabi. Lumabas na yan eh. Yung balita na yan, na yung world assessment na yan ng World Bank na tayo upper middle income class. Alam niyo kung anong unang tanong sa akin nung kausap ko sa subdivision na nagtatrabaho doon? Alam niyo anong unang tanong niya? Okay, ramdam po ba sa bulsa namin at sa sweldo namin at sa mga nabibili namin yung pagka-upper middle income class ng Pilipinas? With all due respect sa World Bank, with all due respect sa DepDev, with all due respect sa ating mga economic managers, and especially with all due respect sa Marcos administration, well then good, meron tayong assessment na UMIC, upper middle income class. Pero sana maramdaman din na ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, kumikita ng minimum wage. Okay. Yung iba nga, hindi pa kumikita ng minimum wage eh. E maramdaman sana yung upper middle income class classification ng bansa natin sa pamamagitan ng kalidad ng mga pamumuhay nila. Umangat din sana, lumakas ang purchasing power ng sweldo nila. Diba? Para maramdaman naman talaga ng Pilipino, ng isang ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga nasa far-flung area, yung classification na upper middle income class country. Kasi hindi ka na middle income, hindi ka na lower income, hindi ka poor, upper middle income. Konti na lang. High, 'di ba? Oh. High paying income ka na. Upper ka na talaga, 'di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. Sa lahat po ng ating mga nakatuwang. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
4: World News in 5.
5: Right now.
4: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5, and I'm your host, Steph Vicente. Qatar says indirect talks between the United States and Iran held in Doha have shown positive progress, with both sides agreeing to continue negotiations. The CNN reports a spokesperson for Qatar's foreign ministry said mediators from Qatar and Pakistan conducted separate meetings with the U.S. and Iranian delegations in the capital. The discussions reportedly focused on issues linked to the Islamabad Memorandum of Understanding and built on earlier high-level talks in Switzerland. Officials say the next round of negotiations will be scheduled as soon as possible following upcoming funeral events in Iran. Iranian authorities are preparing ceremonies from July 4 to July 9 for former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in an airstrike at the start of the conflict on February 28. The ongoing diplomacy comes as both sides seek to sustain dialogue despite tensions stemming from the U.S.-Israel war with Iran. In other news overseas, at least 35 commercial ships passed through the Strait of Hormuz in the past 24 hours, according to shipping data, as Qatari officials host talks with senior U.S. and Iranian representatives in Doha. Of those vessels, as CNN reported, 20 entered the Persian Gulf, including 11 cargo ships and 9 tankers, while 15 exited the waterway. Traffic levels remain significantly lower than before the conflict, when about 110 ships transited the strait each day on average. The reduced volume reflects ongoing regional tensions tied to the war. Meanwhile, incidents of GPS spoofing, which can disrupt ship navigation by altering location signals, have been reported in recent months. However, that activity has declined noticeably in recent weeks, offering some relief to maritime operators. And finally, a 2-year-old boy rescued after 6 days trapped beneath rubble in Venezuela has been reunited with his aunt, who says she is holding on to hope that his parents will still be found. The BBC reports Kleiber Moran was pulled alive from the debris of his home in La Guaira State early on Tuesday by a team of Jordanian rescuers. Venezuelan interim president Delcy Rodriguez called the rescue a source of hope as the death toll from last week's powerful earthquakes continues to climb. The boy's aunt, Andreina Sarmiento, said she will care for him like her own child while waiting for news about her sister. Speaking from a hospital in Caracas, she described the emotional moment she learned she had survived and said she is praying for strength to care for him. Rescue teams, including crews from the United Kingdom, had also worked to reach the child before he was finally brought to safety. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
4: World News in 5. Right now. News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
6: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay tatalakayin muna natin ang isang napakahalagang usapin sa sektor ng edukasyon, ang kalagayan ng mental health services sa ating mga paaralan. Sa kabila ng pagsasabatas nitong tinatawag na Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act number 12080, nananatiling hindi pa rin pala naipatutupad ang pagkuha ng mga school counselor associates dahil sa sinasabing pagkaantala po sa pag-aproba ng kanilang qualification standards. At upang ating mahimay-himay ang naturang usapin, ay makakasama na po natin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, hello, welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes, magandang araw Ma'am Steph at sa lahat ng nanonood, nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
6: Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa aming munting programa. So, Congressman Romulo, halos 2 taon na nga po no, mula ng maisabatas. Ito nga pong RA number 12080. Bakit po sa tingin po no, ng inyong komite ay nananatiling mabagal pa rin po ang implementasyon na ito tulad ng aking nabanggit kanina, particular po sa pagkuha nitong School Counselor Associates?
5: Sa totoo, Steph, ano, tinanong rin po namin yan sa committee meeting kasi nasayangan kami, nakagawa na tayo ng batas na sa GEA para sa taon na ito ay naglaan po ang Congress pati ang Presidente ng mga 10,000 items. Pero since meron mga new items, may mga new position, ang ginawa ng DepEd ay dinaan po siyempre para approval ng Civil Service Commission. Ang sabi sa amin, noong November 2025, ay sinabit na po nila sa Civil Service Commission. Pero ang sabi naman sa atin ngayon ng Civil Service Commission, nasa deliberation portion sila sa civil service. Kaya kung merong delay na nangyayari, ay dito po sa deliberations ng Civil Service Commission. Sayang po yung batas, sayang po yung items na ginawang available para 10,000 po yun, 10,000 items para matulungan po yung ating mga mag-aaral, ating teaching and non-teaching personnel. Pero hinihikayat nga natin during the meeting ang representante ng Civil Service Commission na kung maaari ay ma-deliberate na nila para malaman natin kung ano pa ang kailangan bago para maibigay na ng DBM yung items.
6: Congressman Romulo, given yung nangyaring school shooting po no, sa Tacloban City, gaano po kalaki yung epekto nitong ang delay sa pagkuha po ng mga school counselor associates sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan yung suporta po para doon sa ating mga eskwelahan?
5: Actually, ano, Ma'am Steph, mahirap talagang, again, yung may direct causality o correlation, yung pagkuha, lalo na sa Tacloban incident. Pero ang ang tingin ko, moving forward, makakatulong po ito kasi kung, of course, hindi pa Ma'am Steph tapos yung investigation, ano, at least wala pang final report. Pero sa lumalabas na mga reports naman, unofficial man yun, ay na-attribute yan. Sabi nung iba, baka nabully raw. Sabi nung iba, ay na-impluensyahan raw nung nihilistic ideas po. Either of the two po, ibig sabihin, merong mental wellness challenge. Eh yun po yung dapat makakatulong ang ating mga guidance counselors, ang ating psychologist at ang ating mga school guidance associates. Diyan po sila makakatulong. Kaya moving forward na lang po, sinasabi nga natin nung last committee meeting, sana soon enough ay either ma-approve na ng Civil Service Commission yung qualification standards o sabihan na nila po ang DepEd kung ano pa yung gusto nilang information para ma-forward na sa DBM at maka-release na ng items at ang DepEd ay makasimula na po na makapag-hire ng mga eksperto sa mental wellness challenges.
6: At kanina nabanggit na nga po itong 10,000 na SCAs supposedly na kumbaga napaglaanan na po sila ng funds for this year. Ano po kaya no sa inyong pananaw ang magiging implikasyon kung hindi pa rin magagamit agad po no itong pondo na ito?
5: Well, sa totoo no, Ma'am Steph, sayang kasi alam natin hindi naman sayang dahil sa items, pero mas sayang dahil alam po natin, itong Tacloban incident is just one. Isa lang po siya sa medyo lumalabas na maraming insidente ng school violence, ng bullying, na lahat po ay refleksyon na may mental wellness issue sa ating mga paaralan. Hindi pa nga po ito sa totoo po, no? Hindi, lahat itong mga nare-report so far, puro estudyante. Pero under the law, dapat covered rin yung ating teaching and non-teaching personnel. So sayang po talaga yung pagkakataon na ma-address itong mental wellness challenges, makapagbigay ng mga eksperto sa ating mga paaralan para mabigyan ng tamang gabay. Kasi sa totoo, kailangan po talaga ng tamang gabay. At ito nga po yung solusyon sa school-based na mga mental wellness challenges.
6: And given all of that po, Congressman Romulo, sa pananaw po ba ng mula sa pananaw ng House Committee on Basic Education and Culture, gaano na po kasapat ang koordinasyon sa pagitan po no ng DepEd, ng CSC at maging ng DBM upang maisulong na nga po ang implementasyon nitong RA 12080?
5: Well, tungkol po dun sa qualification standards, nasabi naman po sa atin ng Department of Education, November 2025 pa po nila sinubmit. So more or less po, kung bibilangin nyo po, umaabot na 7-8 months na po. Kaya sa totoo, talagang hinihikahit na lang po natin talaga ang Civil Service Commission, pasensya na po, na kung pwede, ma-deliberate na nila. Kasi hinihintay lang naman po ng DepEd yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Siguro ang DepEd ang isa sa pinaka naghihintay nito kasi alam nila na mayroong mga mental wellness challenges katulad po sa yung Tacloban incident na kwento po sa atin nung huling committee meeting ng Department of Education. Sa totoo po no, kahit yung complement ng eskwelahan, yung principal, sa totoo po nagulat, medyo in the state of shock rin po talagang. So talagang sa lahat ng ahensya ng gobyerno siguro naghihintay ng approval po ng QS, ayan, Department of Education. Kaya talagang sana ay ma-deliberate na nung CSC ito.
6: At Congressman Romulo, sa gitna po no, ng mataas na, kasi meron pong mataas na student o teacher-student ratio at maging yung tinatawag po na classroom congestion, gaano po kaya kahirap maibigay itong masasabing sapat na psychosocial support sa mga mag-aaral at tulad ng nabanggit yung maging sa mga iba pang school personnel?
5: Sa totoo, no, Ma'am Steph, ang Department of Education ay merong about 45 to 47,000 DepEd schools. Ganong karami po ang campuses ng ating Department of Education sa buong bansa. Ang mga eksperto po na registered guidance counselor, at least po mga 3 years ago, no, nung kinakraft po namin yung batas na ito, ang pagkaalam ko, a little more than 5,000 lang po sila. Ang ating psychologists, siguro at least 3 years ago po, mga 3,000 po yun o a little less than 3,000. So kahit na pagsama po natin ay hindi lalampas ng 8,000 or 8,000, pero 47,000 po ang DepEd campuses natin. At lahat po yung 8,000 na yun, hindi naman po lahat yun papasok ng Department of Education.
6: Mm-hmm.
5: Kaya nakikita po natin talaga may challenge. At sa bawat campus po, depende rin po yan sa school size. Kasi kung napakarami ng mga estudyante, hindi naman pwedeng iisa lang yon. Kasi hindi naman, hindi matututukan ng isang guidance counselor dami ng estudyante, depende sa size. Kaya nga sa bagong batas na ito, nag-create nga tayo yung school counselor associates, di ba? Ito yung mga hindi guidance counselors, hindi sila psychologist, pero degree holders po sila. At nagkaroon sila ng 18 units of behavioral science. Diyan po, 10,000 items ang bago dyan. Yan yung hinihintay natin. Pero kahit ma-hire po lahat yan, hindi pa rin naabot. At depende, kasi 47,000 DepEd campuses eh. Pero hindi naman po pwede, hindi naman talaga ganun kadali rin mag-hire. Kasi yun nga po, yung ina-approve nga ngayon ng Civil Service Commission ay yung quality standards. That is why it will also take some time. Kaya talagang mangyayari po dyan, ay kung papansin ninyo, clustered po yan. May mangyayari po dyan na ang ma-fill up siguro agad-agad ay yung ating mga school division offices. Yan po, mahigit kumulang 220 plus lang yan. So yan, pag na-fill up at least yun, sila na po yung magtutulungan para dun sa mga DepEd schools within their jurisdiction.
6: Bukod po dun sa pag-hire po no, dito sa mga School Counselor Associates o SCAs, ano pa pong mga polisiya o programa ang dapat pong tutukan upang masigurong ligtas at suportado po yung ating mga mag-aaral?
5: Katulad po nung huling committee meeting po, no, tinanong po natin sa Department of Education, moving forward kung ano yung mga plano nilang gawin. Ang sinasabi nila sa atin noon, right now, ang isang protocol na baka ma-issue na nila soon ay yung protocol tungkol dun sa pag-inspect nung pagpasok at paglabas nung mga yung entry-exit nung mga paaralan natin para masigurado nila na lahat ng papasok ay masigurado lang nila na hindi po walang dala na mga weapons. Ang sabi nila, gagamitin raw nila doon bag check o kaya yung metal detectors. Pero sila rin ang umamin, medyo mahirap po yung pagmalaki yung paaralan. Pero sinabi rin po natin sa kanila, hindi naman sapat na yun lang. So sabi natin, nagsuggest tayo sa Department of Education na baka mamaya meron silang bagong maisip na protocol o proseso para naman dun sa mga, di ba may mga naudlot na mga according to them ay baka nagkaroon ng school violence. Pero dahil naabisuhan sila, ay naimbestigahan ka agad yun. Yun ang sinasabi ko, dapat meron din protocol na gano'n na para kung niya, pag merong isang estudyante, magulang, o kahit yung teaching o non-teaching personnel, meron silang mapansin doon sa mga social media or mga pages po doon na merong kaiba na sinusulat o pinupost, ay dapat may protocol yun na paano nila kaagad-agad mapapaabot sa ating school authorities, at yung school authorities naman ay makahingi ng tulong sa law enforcement agencies natin at sa local government unit. Kasi maganda po rin yun na preventive po yun. Hindi ko po sinasabi, ha, Ma'am Steph, na dapat basahin nila lahat ng social media. Hindi po yon ang sinasabi natin. Kung meron makalaman, paano pwedeng makareport sa DepEd o sa school na meron silang nakitang social media post na kaiba na dapat tingnan kasi medyo alarming o may red flag na.
6: Siguro ito na lamang po no ang aking katanungan na Congressman Romulo sa inyo bago po kayo pakawalan dito sa ating interview. Siguro ano po yung magiging mahalagang papel na lamang po no ng publiko at ng iba pang stakeholders na maaring nakikinig po sa atin ngayon upang maging safe space po no ang ating mga paaralan para sa pagkatuto at maging sa overall mental well-being ng ating mga estudyante.
5: Ay, salamat Ma'am Stefano kasi 'yan ang tamang tanong kasi ngayon po meron tayong mga nababalitaan ng mga estudyante, magulang, teaching na kahit papaano ano yung pakiramdam nila ay baka unsafe na pumasok ngayon. Baka mamaya may mangyari pag hindi sila komportable pa sa safety security ng kanilang campus. Kaya pinaka mabilis at dapat gawin agad-agad ay bawat stakeholder po, alam natin, the whole community must be involved. Dapat po una yung mga magulang. Makailang po sila sa kanilang mga anak. Tingnan po nila, alam ko Ma'am Stefa, marami rin talagang solo parents.
6: Hmm.
5: Marami rin nanay at tatay pareho nagtatrabaho. Pero bilang magulang, responsibilidad po natin na makialam sa ating mga anak. Dapat alam natin kung ano yung ginagawa nila, binabasa nila. Kung meron man silang computers o laptop o cellphone sa bahay, ano ba yung mga social media posts na tinitingnan nila doon? O ano yung pinopost nila? O kaya ano yung games na nilalaro nila? Dapat po, responsibilidad yan ng magulang. Alam ko, pagod na rin, busy rin po para sa hanap buhay. Pero ito po, we owe this to our children, our grandchildren. Responsibilidad po natin yan bilang mga magulang. Para naman sa ating school community mismo, yung principal, school heads, yung teachers na non-teaching, ang importante rin po dito talaga ay unang-una, ay magtanong, tingnan natin yung ating mga estudyante, tingnan natin yung ating mga kasama sa work. Kung meron po sa kanila, nakikita natin na nahihirapan, nagsastruggle emotionally or medyo tumatahimik, masyadong tahimik, eh siguro panahon na humihinga agad ng tulong sa Department of Health, sa DepEd, sa principal niya, para yung napansin nila yon maobserbahan rin ng iba dahil kung kinakailangan ng tulong or intervention dapat agad-agad mangyari po yan sa mga iba-ibang magulang, kapitbahay. Importante po pag meron kayo nakita rin po ano na hindi naman sa paligid niyo lang po na parang red flag na po, parang sa tingin niyo hindi pangkaraniwan yan na behavior, eh dapat po ay humingi na po kayo kaagad ng tulong sa LGU o kaya sa eskwelahan ninyo para lahat makapag-obserba at makita kung merong kinakailangan ng intervention.
6: Mm. And with that po, maraming salamat po Congressman Romulo for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Thank you, Steph. Have a good day.
6: Maraming salamat po. At ating nakasama ang kinatawan ng Lone District of Pasig City na siya rin pong chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Sa pagbabalik naman ng Ang Pilipinas Ngayon ay ating pag-uusapan. Mukhang nandyan na ba ang ating guest? Na isa pa, ayun, mukhang ipagpapatuloy na lang natin muna. Pero bago yun, magsalang muna tayo siguro ng ilang mga balita dahil may kinalaman din ito sa napag-usapan natin kani-kanina lamang. Sa mahalagang balita, isang regional rapid response network ng mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod na ito. Layunin nitong mas mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress sa mga mag-aaral. Ito ang inihayag mismo ni Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez matapos ang kanyang pakipagpulong nitong Lunes sa mga opisyal ng Commission on Higher and Technical Education, Department of Education, Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa Tacloban City. Bukod sa pagbuo ng Rapid Response Network, inilatag din ni Representative Romualdez ang iba pang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at mental wellness.
7: So let us demonstrate and show that we will come together as one.

0: Ferdinand Martin G. Romualdez.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, dadako na tayo sa ating pangalawang panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil sa gitna po ng tumitinding hamon. Sa kabuhayan ng ating mga manggagawang Pilipino ay inanunsyo po ng ating Department of Labor and Employment ang makasaysayan na 85 pesos na dagdag sahod sa Kalakhang, Maynila, ang pinakamalaking aumento sa kasaysayan ng naturang rehiyon. Ngunit ang tanong, sapat na ba ito upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dahil alam naman natin tumataas talaga, no, ang ating cost of living din. Ayon sa Bien Pilipinas, nananatiling malayo ang kasalukuyang sahod sa tunay na living wage na kailangan ng ating mga manggagawa. Kaya naman, tatalakayin natin ngayon ang epekto ng wage hike, ang paninindigan ng ating mga manggagawa at ang patuloy na laban para sa makatarungang sahod, kasama ang ating panauhin mula sa Bien Pilipinas, walang iba kundi ang kanilang Secretary General na si Ginoong Renzo Bahala. Sir Renzo, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga. Magandang tanghali po, Ms. Steph, at sa lahat ng nakikinig ng ating programa ngayong araw.
0: Maraming salamat po, Sir Renzo. Sa muli niyo pong pagsama dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito na nga po ang una nating katanungan para sa inyo. Sa pananaw nga po, no, ng Bien Pilipinas, bakit niyo po nasabing hindi pa po, no, sapat itong 85 pesos na ito na dagdag sahod dito sa NCR, kahit na ito na nga po, no, historically speaking, ang pinakamalaki na naging aumento sa kasaysayan?
2: Ayan. Ino-open pa rin natin. We welcome pa rin natin yung 85 pesos as first step. At alam natin marami pang step para maabot yung panawagan, dahil ang panawagan natin ay nakabubuhay na sahod, which is 1,200 daily living wage. Yung ibinigay nila na 85 pesos, which is para ma-reach yung around 700 pesos daily living wage dito sa NCR, malayong-malayo pa rin siya dun sa 1,200, dahil ayun yung kahilingan, ayun yung demands ng mga manggagawa. At malayong-malayo pa, dahil ang laban, ang inilalaban natin ay magkaroon ng national minimum wage. Pantay na sahod sa bawat probinsya, bawat rehiyon sa buong Pilipinas. At malayong-malayo pa, hindi pa sapat yung 85 pesos. At tulad po nung sabi nyo, nung pagkaka-open ng ating programa, ay totoo na tumataas yung presyo ng mga bilihin, may gera man o wala, dahil patuloy yung inflation. At mas lalong bumababa yung purchasing power natin. Yung purchasing power natin, yung kung ano na lang yung mabibili ng ating mga sahod. So, with that, alam ng bawat Pilipino na yung katotohanan ay yung sahod ngayon at yung bariyang ibinigay na pagtaas ng sahod ay hindi pa rin talaga sapat para mapunan yung pang-araw-araw nating mga pangangailangan, down to pagkain, mga bills na ating binabayaran, at sa marami pang aspeto ng ating mga buhay.
0: Para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig na maaring medyo nakaka-relate po, no, sa usaping ito, o kahit hindi man sila makarelate, ay paano po ba naapektuhan ng kasalukuyang antas ng pagsasahod o ng sahod ang pang-araw-araw po na pamumuhay ng isang manggagawang Pilipino, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin tulad ng inyo pong nabanggit kanina?
2: Ayun, sa sistema kasi ng pasahod at ng sistema ng world of work dito sa Pilipinas, isang kahit isang tuka tayo. yung mga manggagawa sa atin ay

0: karamihan sa binabayaran ng per day at sa kontrata nila kadalis nakalagay pa na no work no pay. So ibig sabihin yung pang-araw-araw na sahod ay talagang mahalaga para sa bawat manggagawa dahil ayun yung tumutugon dun sa pang-araw-araw na pangangailangan mula sa pagkain, mula sa babayaran ng mga bills, mula sa mga pagbibigay ng baon sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinapaaral na mga estudyante. Kaya yung pagtaas talaga ng arawang sahod ay ano talaga, makabuluhan para sa aming mga manggagawa. Bukod pa doon, maraming nagtataka din kung bakit ang BPO ay sumasali sa mga ganitong mga panawagan o kung bakit merong panawagan ang BN Pilipinas para sa 1,200 daily living wage. Ang katotohanan po sa BPO o yung kalakhan percentage ng BPO companies dito ay call center work talaga. At sa mga call center agents natin dyan, tayo binabayaran per hour. Lumalabas na lang talaga sa ating mga payslip na tayo ay binabayaran daily. So yung ating mga sahod na ino-offer nila mula early 2000s at hanggang ngayon ay kadikit na doon sa minimum wage dito sa NCR. Sa NCR pa lang. At mas bumababa pa sa mga rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya. At yung kadalasan pa nga, pag tinatanong pa yung mga baguhan, yung mga newbies natin tinatawag, yung ino-offer sa kanilang mga basic salary ay below minimum wage na. At ang pangkonsuelo na lang o panapal na lang dun sa para mapataas yung aming mga sahod ay yung mga allowances na hindi naman nakadikit sa aming mga kontrata talaga. Kaya yung panawagan ng BIN, yung basic salary ang itaas. Ang basic salary yung itaas sa level na 36,000 entry level. Ngayon ang inaaral ng mga eksperto at sabi na rin ng mula sa kanilang pag-aaral ng Ibon Foundation na ang kailangan ay para mabuhay ang isang Pilipino na family of five ng disente. Disente pa lang, hindi pa ito yung too much o malaki yung hinihingi. 1,200 daily living wage na enough siya sa gastusin sa buong araw na yon. So kung daily living wage yun yung kailangan araw-araw para mabuhay ng disente, kaya yung panawagan natin ay 36K entry level sa BPO.
1: Gumawi naman po tayo ulit no dun sa 85 pesos no na wage hike kasi dalawang tranche pa po pala no yung implementasyon nito 60 pesos for July 2026 at 25 pesos naman for January 2027 na ito. Sa tingin niyo po ba ay tama lang po na nagkaroon ng dalawang tranche sa implementasyon na ito ng wage hike o mas lalo po nitong naantala ang benepisyo po ng ating mga manggagawa?
0: Inaantala pa rin talaga dahil dekada-dekada nang inilalaban ng kilusang manggagawa yung pagtaas ng sahod mula doon sa yung last na makabuluhang pagtaas ng sahod o wage increase across the board ay 80s pa. Hindi pa nga ako buhay ng mga panahon na yun. So sobrang tagal na ho nung last na wage increase across the board. Ngayon kung hahatiin pa into tranches, immediate nga ang ating kagustuhan eh. So kung i-delay pa into tranches, hindi nga sumasabay yung aming mga sahod dun sa pagtaas ng mga pagsirit ng presyo ng mga produkto at serbisyo, by the time na magibigay na yung last tranche sa 2027, paano naman po yung inflation rate sa panahon na yon? Kung may ginagawa ba ang gobyerno para i-control din yung presyo ng mga bilihin. Tatatandaan natin nung pumutok yung issue o yung dahil sa agresyong gera sa Middle East, kahit malayo tayo sa Middle East, ay naapektuhan pa rin tayo dahil sa bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Eh, lahat ng produkto at serbisyo ay nangangailangan nito. Kaya naapektuhan tayo doon. Kaya nga nag-adjust yung approach ng gobyerno. Meron pa nga nagsabi na matutong magtipid. Pero dekada-dekada, taon-taon naman na sinasabi, minamindset na lang yung mga manggagawa sa paraan ng matutong magtipid, maghigpit ng sinturon. Hindi na po siya enough. Hindi na po siya nararapat. Kaya ang kagustuhan talaga ng manggagawa, umaksyon ang gobyerno, umaksyon ang Department of Labor, umaksyon ang National Wages and Productivity Commission, lalo-lalo na sa Kongreso, na gawin ang kanilang trabaho dahil nasa mandato naman nila at nasa ating konstitusyon na ang manggagawa ay may karapatan para sa nakabubuhay at makabuluhang sahod.
1: At plano po pala no ng Bien Pilipinas na maghain po ng apela para sa mas mataas po no na aumento. So ano po ang inaasahan na magiging tugon ng Regional Wage Board sa plano pong apela na ito?
0: Hindi pa natin masabi kung ano magiging tugon nila ngayon, pero hoping tayo na pakinggan muli ng Regional Wage Boards ang ating apela para dun sa inilabas na wage increase order. Nakita naman natin na kung tunay nga na sila'y nakikinig sa mga hinaing at demands ng mga manggagawang Pilipino, ganun din dapat ang gawin nila dun sa apela. Tayo'y ginagawa naman natin ang ating part bilang mga manggagawa, ang bawat mga union at ang bawat mga organisasyon ng mga manggagawa, ginagawa ang kanilang mga part sa pagdalo sa mga consultations nung ating ifinail yung ating wage increase petition noong April 29, umattend tayo sa mga petitions na ipinatawag ng Regional Wage Board. Ating sinubmit ang ating mga posisyon, ating inexplain sa kanila yung appreciation, kahalagahan nung bakit kailangan itaas ang sahod ng mga manggagawa sa dito sa NCR. At higit pang lalong kailangan itaas yung sahod ng mga manggagawa sa iba't pang mga rehiyon. Bukod pa sa pag-aapila, marami ding dapat gawin yung mga manggagawa at lalong-lalo na yung mga BPO workers. Kaya sa Kongreso, inilalaban din natin yung mga pro-workers bills na patungkol sa wage increase o katulad ng National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At bukod doon, marami pang dapat gawin ang mga manggagawa para ma-achieve talaga yung tinatawag nating nakabubuhay na sahod.
1: Siguro ito na lamang po Sir Renzo, bago ko po kayo pakawalan dito sa ating interview. Ano na lamang po ang siguro mensahe ng Bien Pilipinas sa mga manggagawa na maaaring nagdadalawang isip pa po no, na makiisa sa mga panawagan na magkaroon na nga po ng makatarungang sahod.
0: Ayun. Ang ating mensahe para sa mga fellow BPO workers natin dyan, hindi na ho enough yung tayo yung maghihigpit ng sinturon o tayo yung magtitipid, tayo yung mag-a-adjust doon sa events na katulad ng pagtaas ng inflation rate, pagtaas ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin, at alam naman natin sa katotohanan na hindi talaga enough yung ating mga sahod at tayo yung nagki-carry ng burden araw-araw ng bigat ng dinaranas natin pang araw-araw. Kaya nararapat lang talaga, justifiable yung ating paglaban para sa nakabubuhay na sahod. Paano ho natin siya magagawa? Magagawa ho natin to, mga fellow BPO workers natin, sa pagsama sa paglaban ng 1,200 daily living wage. Paano po natin to magagawa? Maaari po kayong sumali sa Bien bilang boses ng mga BPO workers natin Marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-demand sa gobyerno, katulad ng ginawa nating wage petition, at gagawin nating apela sa Regional Wage Board. Pwede tayong mga lampag ng ating mga mambabatas na isabatas na o ipasa na yung National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At higit sa lahat, ma-achieve natin yung pagtaas ng sahod natin kung tayo po ay nag-uunyon. Sa ngayon, mahirap pa, lalo-lalo na sa maraming atake kaliwa at kanan mula sa efforts natin ng pag-uunyon. Pero hindi naman po natatapos yung ating paglaban sa pagbibigay pa lang nila ng 85 pesos wage increase na order na ito. Evident to. Ito yung resulta ng ating paglaban. Hindi po ito ibinigay ng gobyerno ng KUSA. Hindi rin ito ibibigay ng ating mga employers ng KUSA. Ito po ay ating ipinaglalaban. Kaya ano mang mangyari ay napakalaga ng ating paglaban bilang mga manggagawa. Kaya iniimbitahan po namin kayong sumali sa Bien at sumama sa paglaban sa ating mga panawagan para sa sahod, trabaho at karapatan.
1: With that po, maraming maraming salamat po, Sir Renzo, sa pagsama niyo po dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po muli. At kasama na po natin o nakasama natin dito sa edisyon ng ating programa ngayong araw, ang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o Bien Pilipinas, walang iba kundi si Ginoong Renzo Bahala. Tayo dadako na muli sa ating balitaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th founding anniversary ng hukbong panghimpapawid. Chief Executive na nawagan sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang democratic institution. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na din ang mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force na panitilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ng mga tao. Bukod dito ay dapat din ariyang masigurong madedepensa ang democratic institutions na nagbabantay para sa ating kalayaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nakatakdang magsagawa ng isang makasaysayang pagbisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula Hulyo a 1 hanggang a 4 kasunod ng opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang mas palakasin pa ang strategic ties ng Pilipinas at Canada. Sa palayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to Canada Jose Victor V. Chan Gonzaga, binigyang din ito na marami ang nakalatag na pangunahing paksa na aasahang tatalakayin sa pagharap ng dalawang pinuno. Kabilang dito ang pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya hanggang sa mga usapin ukol sa seguridad at kapayapaan sa South China Sea.
5: Marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinakaimportanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung, you know, from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables, Napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman. Now, on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung Visiting Forces Agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think it will be, this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
1: Matatandaan na kilala ang Canada sa mataas na antas ng kaalaman at expertise sa nuclear energy. Inihayag naman ng ambahador na napakahalaga ng tulong at pakipagtulungan ng Canada sa larangang ito, particular para sa buong Timog Silangang Asya.
5: Napakahalaga po, Kuya Ray, sa tingin ko yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney dyan sa issue of energy, energy cooperation, saka energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem na medyo yung mga traditional, relatively reliable sources natin, supply chain for energy, eh, medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate. Kaya I think ang magiging usapan dito eh kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada ay is also undertaking a massive infrastructure program in making sure that they are able to export their energy supply to the rest of the world, particularly to Southeast Asia. Kasi sa tagal ng panahon, ang main market talaga nila is kung hindi man yung Europa, eh yung Estados Unidos. So I think they are establishing mga pipelines at saka mga logistics, infrastructure to bring their energy, particularly yung dito sa eastern side ng bansang ito, sa Ontario for example, to be able to bring it to the western side, to British Columbia for example, para ma-export to Southeast Asia and to including the Philippines. So
1: bukod sa sektor na o sektor ng enerhiya, binigyan din ni Ambassador Chan Gonzaga ang kahalagahan ng mga diskusyon patungkol sa critical minerals, artificial intelligence o AI at ang industriya ng business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may mahalagang epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada.
5: So yung mga paksa po na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. So magkakaroon tayo ng dalawang round tables. Ang unang round table will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cuna will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Dun naman sa second round table sa hapon ng Biyernes will be focused on ITBPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to shared services centers, such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals. Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on, you know, one or two countries for processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining. Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito because hopefully we can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
1: Inaasahang maghahatid ng mga bagong kasunduan at pamuhunan ang apat na araw na pagbisita ng Pangulo na magpapasigla sa ekonomiya at seguridad ng bansa.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nilalayo naman ng National Food Authority o NFA na gawing moderno ang mga pasilidad ng kanilang laboratorio sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang mapalakas ang Product Quality Evaluation System o PQEST nito na makatutulong para sa mga magsasaka. Ayon kay Dr. Mario G. Andrada na Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA, mayroon ng kabuang pondo na 184.2 million pesos para sa proyekto at ang 124.4 million pesos nito ay mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million pesos ay mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Dr. Andrada sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na makatutulong ang modernisasyon ng kanilang mga pasilidad sa mga magsasaka dahil mas matitiyak na aniyan nito ang kanilang pagsusuri sa kalidad ng mga palay na ibinebenta ng naaayon sa local at international standards. Dagdag pa ng opisyal, sa pamagitan nito masisiguro ng mga magsasaka na hindi sila inaagrabyado ng mga mamili dahil makikita nila na aktual na sinuri ang kanilang produkto gamit ang makabagong kagamitan.
6: Amin pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po, dahil limitado lamang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po is mga around 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno, at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po, pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin. Makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, local na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards pag aming pong sinuri ang kanilang mga palay. Mm-hmm. So hindi na sila magre-reklamo na hindi po kagaya, di ba sa traders ay kinakagat-kagat lang, walang masusimpo. Samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri.
1: Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority o NFA.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam di dapat ika-alarma sa ngayon. Ayon yan mismo sa PAGASA. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
7: Nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam batay sa obserbasyon ng PAGASA. Ayon sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng 159.90 meters ngayong Miyerkules, July 1. Mas mababa ito ng 5 sentimetro kumpara kahapon at nasa below critical low level na. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagbumulan ng tubig ng Metro Manila at mahigit kumulang 90% ng water supply para sa mga kabahayan at establishmento ay galing dito. Ito rin ang nagsusupply ng irigasyon sa mahigit 20,000 na ektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga at nagbibigay ng karagdagang 200 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid. Pero ayon sa PAGASA, hindi pa dapat ikabahala ang kasalukuyang antas ng tubig sa dam. Inaasahan kasi ng ahensya na makakabawi ang water level ng Angat sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Narito ang paliwanag ni PAGASA Assistant Weather Services Chief Analisa Solis.
8: Ngayon po, huwag po muna tayong mag-alala kasi makaka-recover pa po yung Angat. Kasi historically, ang recovery po ng Angat is during July, August, September at lalo na po during Amihan. Nagre-recover pa rin po ang Angat kapag October, kapag Amihan season.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, tayo didiretso na sa bugso ng ating mga regional news.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, Food Security Sentro ng Pulong ng Municipal Nutrition Committee sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
9: Kinabuskag na lokal ang gobyerno na Bayambang, Jadloyaga, Pangasinan so kampanya sumpad malnutrisyon tang pangitulak na food security laga na second quarter meeting na Municipal Nutrition Committee sa Municipal Nutrition Action Office so ang iorganisa na sayan meeting ya inatindian na saray miyembro na Municipal Nutrition Committee kaiba irepresentante na Department of Education barangay nutrition workers tananduruman lokala opisina na gobyerno sa manunan tema na meeting at sa pamabiskag na food security at interior baloy. Diyad pa na maglay na pamalaknab na kapag gardens at pitomplo tampituran barangay tansay pangilitnag na vertical o hydroponic gardens diyad bunag na sari barangay hall. Sa igatman na sign inisyatiba at pian na palaknab so pakagamor na sari pamilya na ligtas magunapa tan masustansya na akan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ya pansasagpot na lokal ang gobyerno pinabawasan so kaso na malnutrisyon at komunidad. Natungtungmat at meeting iray ni Paaksab ya programa na nanduruman miyembro na MNC ni Paakar at Nutrition para at ununan quarter na 2026. Untanmat at saray akas schedule ya programa tan aktibidad para at untumbok iran bulan. Ni itermat iray update ni Paakar at pangipaksab na Operation Timbang Plus tan arumniran manunang programa tan silong na Municipal Nutrition Action Plan 2026. Manlalapod Dagupan City, Sara Kebiab para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province, patuloy ang paglalaan ng insentibo para sa mga centenarian. Ang kabuong ulat ihahati naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
10: Agtultuloy ti panangipaay ti Provincial Government ti Mountain Province, babaan ti Provincial Social Welfare and Development Office wenno PSWDO it insentibo ken panang monitor kadagiti centenarian ditoy probinsya kaspaset ti panang bigbig ken panang ipateg kadagiti umili a nakadanon iti edad asangagasot sigon iti opisina tallo nga centenarian ti naka-schedule a makaawat iti cash incentive nga gatad iti 50,000 pesos. Dua kadakwada ti taga-Baoko ken maipaay daytoy nga insentibo iti bulan ti Hulyo. Kastamat nga maysa centenarian igenatonin tinang-awat iti insentibo na idikalman. Direkta a maited kadagiti benepisyaryo ti nasao nga cash incentive iti pagtaenganda tapno saanen a masapol nga agbiyahe ken maliklikan ti anyaman a paggad iti salunatda. Agtultuloy mat ti binulan a panagbisita dagiti empleyado ti PSWDO kadagiti centenarian tapno masigurado ti agtultuloy a suporta ken panang monitor iti kasasaadda. Manipod dito'y DZRA Bontok, siyak ni Donna Kawis Balyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk, mga nanalong atleta sa 2026 National at International Competitions, kinilala at pinarangalan ng Tabuk City LGU. Ang detalye na balita ihahatin naman sa atin ni Renzi Joaquin.
11: Agtultuloy ti panang suporta ken panang bigbig ti City LGU Tabuk kadagiti agtutubo nga atleta ang nagbaligi ti national ken international competition. Daytoy ti impakamo ni City Mayor Darwin Estañero, kabayatan iti formal nga panakabigbig dagiti nagbaliging atleta iti rayte nga tawen. Karaman ditoy da Laurent Briel Balog, Gianni Algin Celestino, ken Nathaniel Delano Jr., kalpasan nga nakagunod da iti gold medal, iti Kabibo Banhak UCI Mountain Bike International Competition daytoy nga Hunyo sa Jai Surigao del Norte. Nabigbigmat da Dick Sacking Jr. ken Salco Osmundo Velik kas first placers, Wakan Tagure second placer ken Ralph Eman Liwaliw nga quarter finalist tinaangay nga first Muay Thai School World Championships daytoy matlaeng nga bulan sa Jai Kuala Lumpur, Malaysia. Karaman nga napadayawan iti wushu athlete, kickboxer ken mixed martial arts fighter nga ni Jean Claude Saklag gapo iti panangabak na iti ASEAN Mixed Martial Arts Championship sa Jai Uzbekistan dati napalabas nga Mayo agdama nga tawen. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sir Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, 25 motorized fishing boats mula sa Dole tinanggap ng mga mangisda sa lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Mara Grezula.
12: Tumanggap ng kabuuang 25 na motorized fishing boats ang mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon mula sa Dole Quezon sa ilalim ng Dole Assisted Livelihood Project. Ayon sa pabatid ng tanggapan, 12 bangka ang tinanggap ng mga benepisyaryo sa bayan ng San Francisco, habang 3 bangka ang personal na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Atimonan. Tumanggap din ang tigi-isang motorized fishing boat ang 10 mangingisda sa Barangay Dalahican, Lucena City. Layunin ng pamamahagi ng motorized fishing boats na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryong mangingisda at mapataas ang kanilang kakayahang kumita. Ayon sa Dole Quezon, ang programa ay kaugnay ng nakaraang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino tungkol sa mga sakripisyo at tulong ng mga mangingisda sa kani-kanilang pamilya at komunidad. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, Satellite Office ng Bureau of Fire Protection sa SM City, Puerto Princesa, formal nang binuksan. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Lizelle Pilapil.
13: Formal din ng abrihan ang Satellite Office ang Bureau of Fire Protection o BFP sa SM City, Puerto Princesa ngayong natinderan ang perak ka mga personalidad alin sa BFP ig iba pang ahensya iyang gobyerno. Ing sasarigan nga paagi sa ing abrihan nga opisina ay mamaimbong mas madali rin para sa mga tao sa syudad ang pagpapakinabang sa mga serbisyong ipapabot iyang BFP sa mga aga-kaministeran idya. Labirinda ingid ang mga negosyo nga aga-kaministeran ni sertipiko alin sa nasambit nga opisina. Sigon kay SFO 1 Paolo Lumanang, magiging sentro ra diya iang fire safety awareness para sa publiko, labirinda ingid sa mga aga-kairistar sa syudad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Summer na kibahagi sa National Executive Session para sa Climate at Disaster Resilience. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
14: Nakigbahin ang probinsya sa Samar sa Bridging Leadership for Climate and Disaster Resilience Executive Session Part 2, kaupod ang iba pa nga mga provincial governors tikang sa bugos nga nasod. Ginpresentar ni Governor Shari Antan ang Samar sa nasabing aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang liderato sa mga probinsya sa pagatubang sa climate nga disaster challenges. Durante sa session, nagbahin ang mga gobernador sa era resilience visions mga kakurian ngan mga estratehiya para makahimo san mas talwas marigon ngan sustainable nga mga komunidad. Para sa summer, ang kadasig, diri lang nakapokus sa disaster preparedness, kundi pati sa paghatagkusog sa mga komunidad, pagpanalipod san panginabuhi, ngan pagsiguro san sustainable development para sa masunod nga henerasyon. Pinaagi san partisipasyon san summer sa executive session, ginpapakita san probinsya, ang padayon nga commitment sini nga mag-andam, magplano, ngan magpatuman san mga programa para sa mas madasig nga katawhan ngan komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, kauna-unahang Digital Freelancers Forum ginanap sa lungsod ng Pislig o ng lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
15: Gipangunahan sa kagamanang lokal sa Dakbayan sa Bisliga, Surigao del Sur, kabag ang Department of Information and Communications Technology o DICT Karga, ang malampusong pagpahigayon sa labing unang Bisliga Digital Freelancers Forum 2026. Gipahigayon kini dito sa Bisliga Convention Center sa Barangay Santa Cruz, sakop sa mungsyonad. Among kalihukan nagtigom sa mga online freelancers, mga aspiring digital professionals o mga miyembro sa local digital workforce aron magkonektar, magkaton o masayod sa mga oportunidad sa nagkadakong digital economy. Naglangkob ang maong forum sa mga diskusyon bahin sa digital skills, freelancing o mga online career opportunities nga naghatag sa mga partisipante o mahinungdanong kahibalo o higayon nga makakonektar sa uban o networking opportunities. Pinaagi sa mga inisyatiba ang sama niini ang kagamhanang lokal nagpalig-on pag-usab sa ilang tinguha nga mahatagan og gahom ang lokal nga mga talento sa digital, ipasiugda ang manuntarong panginabuhi og ipromote ang syudad isip usa ka competitive og technology driven nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Jolo, Mayor ng Haji Panglima Tahil, inilarawang malaking tulong sa Sulu ang bawat bayan makikinabang program. Ang kabangulat ihatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
16: Hambo kay Muhammad Mustafa S. Burhan, Mayul sin Island Municipality sin Haji Panglima Tahil, ang putag siya Mayul Halupa Sugin Himagdir, launching sin bawat bayan makikinabang, sinatlawis ni niya una paguhanan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya bagi hini, inkakuyahan niya pagbisita sin President Tayman Beta, sina malagu ina karahan, sina mga tatamangan para ayat, sin Lupa Suga, lambod na inha sakupan niya. Away tapas si Mayor, lima barangay HPT, inkat pagpalan habamaan sin program doang gatos ngay po pondo. Halka iniyang gatos ngay po ina presidential scholar banghain lima at tiap-tiap barangay ina piun karihilan. Malagoy ni tamang habay tapahiburahan aula na ang mga kabataan na minmaray na makatanggus sin pag-school nila. Labiring hini lamuday sabsiya si Baksi ha turnover sin mga pagkukus hapag bisita sin president pa headquarters sin Regional Mobile Force Battalion 9B. Dahil nga RP Halo, nalita sa Lipchulgram para harap Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Jolo. Puntahan naman natin ang Iligan. 177 riders mula sa iba't ibang probinsya sumabak sa Mindanao-wide Motocross Challenge ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
17: Miabot sa 177 ka mga rider gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang mitambong sa Mindanao-wide Motocross Challenge nga gipahigayon sa MCC Race Track ni adtong June 27 to 28 karong tuiga 2026. isip kabahin sa kasaulugan sa ika-67 nga araw ng Lano del Norte. Ang maong kalihukan nag-iusa sa mga lumba gikan sa 6 years old paubos nga kategorya hangtod sa mga veteranong rider nga mao'y usa sa pinakadakong kalihukan sa motocross sa lalawigan. Naglumba ang mga partisipante sa nagkadaiyang klase sa kompetisyon, ding mitambong ang mga rider nga adunay laing-laing pangidaron o kasinatian. Gipakita usab niini ang pagdayon nga abilidad sa Lano del Norte sa pag-host sa dakong motocross events. Sa iyang mensahe ngadto sa mga rider o bisita, gipasiugda ni Governor Mohammad Khalid Gibran sa Dimapuro ang tumong sa probinsya nga mas mapalikon pa ang Lano del Norte isip sa una sa pinakadako o nindot nga destinasyon sa motocross sa nasod. Matud pa sa gobernador, naglaom sila nga magpamatud-an pag-usab sa tibuok nasod nga ang Lano del Norte dili lamang yuta puno sa katahum o kadagaya, kundili muhimo usab nga maila isip motocross capital of the Philippines. Nagpasalamat usab si Gobernador Dimapuro sa padayon nga suporta sa mga rider o giaghat silang magpadayon sa ilang mga sugyot aron mas mapalambo pa ang umaabot ng mga lumba sa MCC racetrack. Matud pa niya, dili mahimo ang maong kalihukan kung walay suporta sa mga rider. Og isip mga host, andam ang Kapitolyo sa probinsya sa pagtuman sa mga kausaban na makatabang arong muhimong mas malinaw o mas maayong kasinatian ng motocross racing sa Mindanao Civic Center. Ang dakong pagtambong sa mga rider gikan sa tulo kadakong isla sa nasod, nagpakita sa nagkadako nga pag-ila sa maong kompetisyon o nagpaligun sa papel sa Lano del Norte, isip usa sa angay na venue alang sa regional o nasyonal nga mga lumba sa motocross. Mula sa Iligan City, ako si Alvida Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Sa puntong ito ay ating bibigyang muna ng daan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang naturang pulong balitaan.
18: Palace Press Officer Undersecretary Claire.
19: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Nakakadurog puso. Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
20: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, says no Filipinos were reported killed or injured in last week's powerful earthquake in Venezuela. In its latest bulletin, the DFA said the Philippine Embassy in Bogota continues to monitor the situation and is reaching out to at least 74 Filipinos, mostly religious missionaries living in affected areas. Between magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes have claimed more than 1,700 lives, injured over 5,000 others, and displaced around 12,000 people. The DFA says the embassy remains ready to provide immediate assistance to affected Filipinos if needed.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, Philippine and Chinese officials have reaffirmed their commitment to dialogue and diplomacy during bilateral talks held at the Department of Foreign Affairs, or DFA, in Manila. The meeting between DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez and China's Director General for Asian Affairs, Liu Jinsong, focused on key bilateral issues following earlier consultations held in China in March. Both sides agreed to keep communication channels open, peacefully manage differences, and pursue practical areas of cooperation that benefit both countries. The officials also discussed preparations for upcoming ASEAN and APEC meetings, while expressing commitment to maintaining stable Philippines-China relations and promoting regional peace.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service Post. Maritime leaders and port officials gathered in Barcelona to honor the Day of the Seafarer and discuss the growing security risks faced by workers at sea. The forum highlighted threats from geopolitical tensions, piracy, cyber attacks, fatigue, and mental health concerns affecting seafarers who transport more than 90% of global trade. Philippine Consul General Maria Teresa Santa Maria Lazaro emphasized the Philippines' vital role in the global maritime industry and called for a greater recognition and protection of Filipino seafarers. Participants also urged stronger international cooperation to improve maritime safety and safeguard the welfare of seafarers amid rising global security challenges.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In Laos, the Philippines has reaffirmed its commitment to advancing science, technology, and innovation during key ASEAN meetings held in Vientiane, Laos. Philippines Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. presented the country's priority initiatives for its 2026 ASEAN chairship, including a regional artificial intelligence program focused on health and a proposed declaration on space science cooperation. ASEAN ministers also launched new regional initiatives, including the ASEAN Science, Technology, and Innovation Fund and a technology management hub to strengthen innovation across the region. The Philippines says it will continue working with ASEAN partners to promote science and technology for sustainable and inclusive regional development.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Hawaii, Philippine Navy and Coast Guard personnel participating in the Rim of the Pacific, or RIMPAC Exercise 2026 in Hawaii, joined a community outreach activity with the Filipino community. The outreach involved preparing a school garden for the next planting season alongside Philippine consulate officials, local volunteers, and community partners. Philippine Consul General Arman Talbo said the activity reflects the Filipino values of volunteerism, solidarity, solidarity and gratitude while strengthening ties between the Philippines and Hawaii's Filipino community. The outreach was held alongside the Philippine contingent's participation in the world's largest multinational maritime exercise.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5, and I'm your host, Steph Vicente. Qatar says indirect talks between the United States and Iran held in Doha have shown positive progress, with both sides agreeing to continue negotiations. The CNN reports a spokesperson for Qatar's foreign ministry said mediators from Qatar and Pakistan conducted separate meetings with the US and Iranian delegations in the capital. The discussions reportedly focused on issues linked to the Islamabad Memorandum of Understanding and built on earlier high-level talks in Switzerland. Officials say the next round of negotiations will be scheduled as soon as possible following upcoming funeral events in Iran. Iranian authorities are preparing ceremonies from July 4 to July 9 for former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in an airstrike at the start of the conflict on February 28. The ongoing diplomacy comes as both sides seek to sustain dialogue despite tensions stemming from the U.S.-Israel war with Iran. In other news overseas, at least 35 commercial ships passed through the Strait of Hormuz in the past 24 hours, according to shipping data, as Qatari officials host talks with senior U.S. and Iranian representatives in Doha. Of those vessels, as CNN reported, 20 entered the Persian Gulf, including 11 cargo ships and 9 tankers, while 15 exited the waterway. Traffic levels remain significantly lower than before the conflict, when about 110 ships transited the strait each day on average. The reduced volume reflects ongoing regional tensions tied to the war. Meanwhile, incidents of GPS spoofing, which can disrupt ship navigation by altering location signals, have been reported in recent months. However, that activity has declined noticeably in recent weeks, offering some relief to maritime operators. And finally, a 2-year-old boy rescued after 6 days trapped beneath rubble in Venezuela has been reunited with his aunt, who says she is holding on to hope that his parents will still be found. The BBC reports Kliber Moran was pulled alive from the debris of his home in La Guaira State early on Tuesday by a team of Jordanian rescuers. Venezuelan interim president Delcy Rodriguez called the rescue a source of hope as the death toll from last week's powerful earthquakes continues to climb. The boy's aunt, Andreina Sarmiento said she will care for him like her own child while waiting for news about her sister. Speaking from a hospital in Caracas, she described the emotional moment she learned she had survived and said she is praying for strength to care for him. Rescue teams, including crews from the United Kingdom, had also worked to reach the child before he was finally brought to safety. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
5: World News in 5.
6: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
10: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Ating po Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Junela, sa ating wirecast, si JP, and of course, ating live audio streaming, kasama rin natin si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po kami sa inyong mga cellphones, Android man yan, or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? And patuloy po tayong maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, balita, at mga panayam na kinakailangan din po ninyong malaman sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una, backgrounder lamang po, patuloy ang isinasagwang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po, mula po sa White Plains dito sa may bahagi ng EDSA sa Quezon City, sila po ay lilipat papuntang Liwasang Bonifacio sa Maynila sapagkat hindi na po na binawi ng Quezon City yung permit nila to rally dyan po sa may White Plains. At sinasabi po kasi ng local government ng Quezon City, may mga hindi nasunod doon sa provisions kung saan nakalagay doon yung mga provisions sa kanilang permit na dapat nilang sundin itong mga nagrarally. At isa sa mga nakitang hindi nasunod yung pagsakop pa rin nila doon sa ilang bahagi ng EDSA kasi dapat doon lang sila sa area ng White Plains. Pero umaabot, lumalagpas na naman sila at nagiging balakid na naman dito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Okay? Pero kailan ba hindi nag-traffic sa EDSA? Lagi naman traffic sa EDSA. Kaya lang ang ibig sabihin ng Quezon City LGU, mabigat na nga yung kondisyon ng traffic sa EDSA on an ordinary day, lalo pang bibigat kapag nakain yung malaking portion ng lane sa EDSA, especially yung northbound, kapag ganitong mga rush hour, di ba? O papunta sa opisina at pauwi sa mga tahanan. Kaya isa yun sa mga naging dahilan upang hindi na ituloy yung permit para sa kanilang rally yung ng INC. Kaya dilipat sila ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang Liwasang Bonifacio po kasi, para po sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, Freedom Park po yan, yung Liwasang Bonifacio. At pag, ang, sa pagkakaalam ko, pag sinabing Freedom Park, hindi mo kailangan mag-secure ng permit sa local government unit ng Maynila. Kaya po tinawag na Freedom Park. You can express your views and opinions and voice out your opinions, rally dun sa Liwasang Bonifacio without really securing a permit from the local government unit. Kaya malaking hamon po ito sa local government unit ngayon ng Maynila, lalo na kay Mayor Isko Moreno at sa ating mga kapulisan dyan po sa Maynila. Actually po, ang Maynila ngayon nag-declare na maagang-maaga pa na walang pasok sa Maynila, lalong-lalo na yung mga paaralan, yung mga estudyante, yung mga paaralan sa Maynila, wala na po, pasok, suspended muna dahil nakikita po nila yung malaking epekto nitong protest rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Now, going on our main topics for today, dito sa ating programang Global na Tayo, may magandang kaganapan po na sunod-sunod na nagiging magandang achievements ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Unang-una, yung pong kanilang naging achievement pagdating sa tax collection. Okay? And of course, ngayon, meron pong isa pa na ginagawa ang Bureau of Internal Revenue na ika nga po hakbang ng kagawaran para ika nga masiguro na itong mga dapat na nakukuhang buwis sa mga online sellers o sa iba pang mga business establishments ay tama at nakukuha na ililipat mula sa mga business na ito papunta sa kabanang bayan. Ito yung tinatawag nila pong Oplan Kandado. Okay? So ano ba tong Oplan Kandado? At ano bang sakop nitong Oplan Kandado? At paano nito masisiguro na ika nga ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa taong bayan sa pamamagitan ng tamang koleksyon ng buwis. So, nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang Bureau of Internal Revenue sa pangunguna po ng kanilang spokesperson, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabreros, at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, magandang umaga at salamat po sa imbita po sa amin sa inyo, Global na Tayo.
10: Opo. Thank you very much din po, Deputy Commissioner Cabreros. Deputy Commissioner Cabreros, Oplan Kandado, ano po ba? Kasi pag sinabing kandado, parang pinapadlock, nilalock. So ano po ba ang pinakadetalyong explanation kung ano ang ibig sabihin nitong Oplan Kandado at para saan itong Oplan Kandado?
6: Ipawalag ko po. Ang Oplan Kandado po is ang informative po. Ambio, kandado, so padlock. So dahil na pong ginagamit ng BIR na investigative na kapag huy wala, hindi, meron pong hindi sunod tungkol sa gusto at pagbabayad ng buwis, naris.
10: Alright, Deputy Commissioner Cabreros, medyo kukuha lang po kami ng mas magandang signal. Medyo kasi choppy po kasi yung linya. Sayang po kasi yung mga impormasyon na ibabahagi ninyo. Pero bigyan niyo lang po kami ng konting panahon para may ayos yung signal natin. Ano po?
6: Yes po.
10: Deputy Commissioner Cabreros. So yun po yung sinasabi ni Deputy Commissioner Cabreros tungkol dito sa Oplan Kandado. Okay na ba tayo? Sige. Subukan. Alright. Sige.
6: So okay na po.
10: Ayan. Pwede na po. Deputy Commissioner. Go ahead po, Deputy Commissioner Cabreros.
6: Okay. Ang kanina po kanina, ang Oplan Kandado po is testing po na investment treaty by IR. Ito po para po sa mga nakikipagbayang buwis, hindi no sa lalabi, hindi na sumusunod. Ay, ganyan sinabi, padlock. So, kandado po natin yung kanilang negosyo para po is sila magkumbisa mo sila expert. Palawak po, alam, at lumala So hindi na lang po yung usual na physical na tindahan na napupuntahan, dumami po ang mga naninegosyo online. Pinalawak po natin na kasama na rin po sa pagbomonitor ng BIR, compliance po ng ating mga negosyante nasa online platform.
10: Mm-hmm. So this is more on sa mga online platform sellers. Tama po ba ako dun, Deputy Commissioner Cabreros?
6: Opo. Plandado is para sa lahat po ng negosyante, mapa-online, ma-traditional, pag hindi po sila sumusunod despite ilang ulit na abiso sa kanila, pwede pong ma-subject sa offline kandado. Ang pagkakaiba lang po, kung yung tindahan na physical is padlock po ang ating ginagamit, offline kandado po online is nagkakaroon tayo ng online takedown notice para po matigil po yung access dun sa platform or online store.
10: Okay. So kung physical store, talagang ikakandado, ano po. Pero kung pang online, i-take down yung site, yung website o yung kung ano, mga social media app ang gamit nila. Tama po ba, Deputy Commissioner?
6: Yes, umihingi po tayo ng tulong sa ITI Department po sa ating.
10: All right, sige, medyo talagang ganun.
6: Tinatawag nating take down order.
10: Okay. So para magawa po natin na may take down itong mga online sellers, do we have coordination with DICT or at least sa iba pang ehensya ng gobyerno bukod po sa mga nabanggit nyo, Deputy Commissioner?
6: Po. So online business, nagmo-monitor po niyan kasama po ang DI. This involves communication technology. Put yung umabot doon sa dado, gusto po namin ipaliwanag na hindi na po kaagad is pagka ang gusto natin. Ang unang obligasyon is matulungan yung ating taxpayers po na mag-comply po ang
10: as. Okay. Ma'am, Deputy Commissioner, talaga nagkakaroon ng choppy yung ano, choppy yung ating yung signal po. Ganito, babalikan po namin kayo, magbibigay daan lang po kami sa ilang paalala. Ano po, Commissioner?
6: Okay,
10: Deputy
6: po.
10: Commissioner Cabrera.
6: Okay,
10: right. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
12: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Ayan, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kausap po natin, hanggang ngayon, nasa linya po natin ng communication. We just had to take a break to adjust ano po yung ating communication. Pero nasa linya pa rin po natin ang communication ng ating Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Magandang umaga pong muli, Commissioner, Deputy Commissioner Cabreros.
13: Yes po, magandang umaga po uli.
10: Yeah, pasensya na po kahit
13: nag-adjust lang tayo ng communication. Okay lang po. Actually, malinaw na po ba ako sa inyo?
10: Opo, 5x5 po, Deputy Commissioner. Malinaw na malinaw po ngayon.
13: Okay po.
10: Alright. So okay, kanina, po, nabanggit ninyo kung ano ibig sabihin ng offline kandado. And this is applicable for physical stores and online sellers.
13: And, opo, tama po yun.
10: Opo. And pag sinabi nating offline kandado, ito yung mga delinquent o hindi talaga
13: yes,
10: nagbabayad
13: yung mga
10: ng...
13: hindi po sumusunod sa ating tax code na dapat po irehistrado sila at nakakapagbayad ng tamang buwis. So applicable siya sa traditional businesses na mga physical na tindahan at applicable din po sa online. Pinalawak lang po natin ang programang Offline Kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
10: Okay, alright. So pagdating kasi sa physical na mga tindahan, madaling isara, papasara lang ninyo yan, di ba, Deputy Commissioner Cabreros? Pero yung sa online, sabi nyo nga ite-take down ito, like yung nabitin na sagot kanina sa tanong ko is, meron ba tayong extensive na coordination with other government agencies such as DICT or sa iba pang ahensya ng gobyerno for us to be able to take down itong mga online sellers na ito? Kasi usually ginagamit nito mga social media apps, mga Facebook, ganyan, mga Facebook at iba pang social media apps, Deputy Commissioner Cabreros.
13: Tama po, meron po kaming coordination sa other na mga ahensya po ng gobyerno katulad ng DTI at saka ng DICT para po ma-effect ang takedown order. Kasi nga po, madali po yung physical na tindahan, gagawin lang ng BIR is pupuntahan, i-check kung nagko-comply sila. So physically nakikita na natin. Yung pong online businesses, hindi po namin alam kung nasaan sila. Pero nakikita po ang presensya nila online. So ang nakakakita na pwedeng mag-assist sa amin na ma-take effect ang takedown order is ito pong DICT and at the same time po, kasabay niyan is yung pagmo-monitor po ng DTI kasi meron po tayong Internet Transaction Act na minomonitor din po ng DTI para po sa protection ng mga online consumers.
10: Mm-hmm. Pero may figures po ba tayo, Deputy Commissioner Cabreros, kung magkano ba ang naipapasok na income o taxes ng mga online sellers natin?
13: Wala po akong datos niyan ngayon pero po alam po natin na because of information technology, talaga pong malaking oportunidad ang naibigay po sa ating mga negosyante na makapagnegosyo online. In fact, mas maliit po ang cost nila kasi hindi na sila kailangan magtayo ng tindahan,
10: yes,
13: display room, kasi doon na po sa online nila ginagawa. Pero minomonitor din po yan ng DTI. Wala lang po akong datos na nahawak ngayon nung volume po ng transactions nila.
10: Okay. So pero sa ngayon po, wala pa tayong napapasara o may napasara na tayong online sellers?
13: Meron po. Meron na po tayong napasara. In fact, yun pong aming campaign nationwide activity noong June 30, hindi lang po physical na tindahan ang tinakedown natin. Meron din po tayong online establishment na na-takedown, parte ng nationwide activity na yan.
10: Yun. Okay. Pero ito pang isa, Deputy Commissioner, of course, hindi naman lahat ng online sellers na nakikita dito sa bansa natin using social media apps, nandi dito sa Pilipinas. Some of them are nasa abroad. How can we do that?
13: O kaya nga po, kahit po nasa saan ang online business, basta po may oportunidad na nakakapagnegosyo sa Pilipinas kasi nakakarating po ang goods nila or ang serbisyo nila sa Pilipinas, ay dapat po'y rehistrado yan sa Pilipinas at nagbabayad po ng buwis sa Pilipinas. Tama po kayo, hirap kaming tingnan or malaman nasan po ba sila sa mundo. Maaring wala po physically sa Pilipinas. Kaya nga po takedown order po with the assistance po ng ating other ahensya para po ma-block yung signal nila para hindi ho sila ma-access ng mga consumer mula sa Pilipinas.
10: Alright. At curious lang po ako, Deputy Commissioner Cabreros. Alam ko isa sa mga malaking online sellers dito sa bansa. For example, Lazada. Hindi ko naman pinopromote, pero Lazada and Shopee. Sila ba sakop nitong offline itong extensive na paghabol natin sa mga taxes sa mga social apps na ito?
13: Yes po, kasama po sila na hinihingan natin ng tulong po, kasi ang mga katulad nila, isang tawag po sa kanila is online platform. Mm-hmm. Sila po yung mga facility na kung saan pwede pong mag-meet up online ang isang buyer at saka isang seller. Mm-hmm. Tapos meron

0: na protektado po ang ating online consumer at legitihin mo ang mga produktong binibenta nila.
1: Ayun, okay. So, pero ito po bang mga target natin ng offline kandado have been very well informed dito sa objective nitong offline kandado, and paano sila, lalo na yung mga online sellers, especially those who are not inside the Philippines, paano sila makakapagbayad ng tamang buwis?
0: Meron po tayong online facilities po na una sa registration, online facility to register. Sa pagfa-file po ng return, meron din po tayong online filing of tax return. At ganun din po sa pagbabayad ng buwis, marami po tayong online payment gateways na magkakaroon sila ng oportunidad na mag-comply po ng batas ng Pilipinas.
1: Okay. Where can they find that regulations for compliance, okay. Deputy Commissioner?
0: Sa website po natin, meron po tayong www.bir.gov.ph. Meron po rin tayong Facebook account, Bureau of Internal Revenue Philippines. And meron din po tayong Viber Community Channel, which later I can share dito po sa numerong ginamit nyo sa pagtawag sa akin. Mm. You can share that freely. Kasi real-time po, may mga information po na sinishare tayo dyan para sa kaalaman ng ating taxpayer. Kaya lang po, ang programa po ng BIR is, yun nga, sabi ko kanina, is assist first. Mm-hmm. Give them opportunity to comply. Mm-hmm. Kung talaga pong hindi sumusunod, saka lang po enforcement when needed. So, bago po tayo umabot sa offline kandado, actually, sa dulo po yun. Kasi ang pauna po is, aabisuhan sila, tutulungan sila para po makapag-comply. Kasi nga po, gusto natin is matulungan sila mag-comply at hindi naman po namin default or sinasabing nananadya po na hindi sila susunod. Baka kailangan lang po nila ng assistance at informasyon ng paano mag-comply.
1: Yun. So hindi kagad basta kandado. Ano po?
0: Opo.
1: So, hindi basta kagad sarado. So merong prosesong pagdadaanan. Kahit pwede nyo pa pala silang i-assist dyan. Ano? At sabihin kung paano nila mare-resolve yung problema. Mm-hmm. Okay.
0: Yes po. Actually po, as quick background kung maaari po.
1: Go ahead
0: po. Ang February po is Tax Awareness Month. Tax Awareness Month, February. Noong Pebrero, naglunsad po kami ng chat campaign. Ang tawag po ng chat, ang ibig sabihin is chat, CHAT, Council Help Assist Taxpayers. So, nag-ikot po kami, nag-information dissemination, natuloy-tuloy po yan. Kaya lang, despite po na paulit-ulit na mga abiso, meron po talaga tayong mga taxpayer na hindi po talaga sila sumusunod. Kaya ito pong June, yan na yung mga naipon na datos mula noong February, nag-implement na po kami ng offline kandado.
1: Yun talaga, hindi talaga sumusunod. Tax evasion talaga yon, o tax delinquency talaga yon, ano po, Deputy
0: yes
1: Commissioner.
0: Po,
1: so how much does the BIRC, halimbawa nag-conduct tayo ng offline kandado, pero sabi nyo nga po, Deputy Commissioner Cabreros, hindi naman basta-basta ikakandado yan, iti-take down yan. There's a process. Yun nga, meron pa kayong help and assist, di ba, na gagawin.
0: Yes po.
1: So, kung sakaling mag-comply po itong mga ito, how much do you see na pwede madagdag sa revenue ng income tax?
0: Base po dun sa actual na statistics po, itong ginawa namin nung June 30, kasi mula po ito nung tax campaign hanggang itong June, is sa naipon pong 419 na cases, ang potential tax exposure po niyan is 742.1 million. And nung June 30 po, total of 132 closure orders or naisara na mga negosyo for non-compliance.
1: Curious din ako, Deputy Commissioner, ito bang mga online sellers natin, lalo na doon sa mga plano pa lang magtatag ng kanilang negosyo sa online, do they know na merong mga dapat na regulation na sundin bago sila, lalo na pagdating sa pagbabayad ng tax, do they know na meron dapat na regulations under BIR bago sila makapagtatag ng isang online business? Mm-hmm. All right. Sige, medyo okay, nawala yung ating communication.

0: with the Deputy Commissioner Marisa A. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue. So malinaw po no yung Oplan Kandado na sinasagawa po ngayon ng Bureau of Internal Revenue, lalong-lalo na para doon sa mga tax delinquent. Okay, yan, nagbabalik na.
1: Sorry
0: opo, po. Opo, okay lang po. So yung question ko po before nawala tayo sa ere, Deputy Commissioner Cabreros, ito po bang mga online sellers? Kasi mas magpo-focus ako sa online sellers dahil mas madaling habulin eh yung mga physical stores, ano po, Deputy
1: yes,
0: Commissioner.
1: Po.
0: Yung mga online sellers, na, lalo-lalo yung mga balak magtayo ng online selling business, do they know ba na merong mga patakaran at regulasyon ng BIR before they could start an online selling business?
1: Yes po, marami po tayong mga guidelines. In fact, specifically po, para po kung gusto nilang makabasa mismo yung regulasyon, sa ating website po, www.bir.gov.ph, pwede po nilang i-download Revenue Regulation 15-2024 at saka po Revenue Memorandum Circular 38-2026. Yung pong dalawang guidelines po na yan is tungkol po sa pagre-rehistro ng business at meron pong instruction para sa mga online business na dapat nilang gawin po sa pagre-rehistro and then pagbabayad ng buwis.
0: Alright, siguro last question ko na lamang po, Deputy Commissioner Marisa Cabreros. I hope you let me play the role of the devil's advocate dito. Just to ikang enhance our discussion. Ano po, Deputy Commissioner? Alright. Simula po nung lumabas yung patakaran na yan, yung balita na itatax na ang online selling. Kasi alam naman po natin, nung, lalo na nung nagsimula nung COVID-19, di ba, Deputy Apo. Commissioner Cabreros, naglabasan yung mga online selling na yan. Dahil una-una naging accessible, hindi na kinakailangan lumabas, nung tao, i-deliver na lang. Plus, yung mga medyo kapos sa buhay, nag-start ng negosyo, isa sa mga naging dahilan na ba't sila naging successful sa online business, wala silang karagdagang gastos, including yung overhead expenses. Including yung pagtatayo ng ikang brick and mortar na negosyo. And of course, hindi sila nagbabayad ng tax. Okay? So, ngayon pong talagang fully implement natin ito, hindi ba ito parang papatay naman doon sa mga umaasa sa income na maidudulot nitong online selling? And how can the BIR assure the public and the online sellers na itong taxes na ito karapat dapat lamang na ipataw sa kanila, sapagkat ito naman ay hindi para sa BIR, ito ay para sa kaban ng bayan?
1: Okay. Ganito po. Ipaliwanag ko lang po. Ang obligasyon po ng ating online merchant is, una, magre-rehistro. Hindi naman po porke nakarehistro kayo is may buwis na babayaran. Because po ang buwis is depende po sa laki ng or sa operasyon ng inyong online business. At the end of the day po, kung wala naman pong kinita yung negosyante, kasi lalo na sa income po, hindi naman po yung total ang tinatax natin, kundi gross sales, less expenses to do business. Kung ang neto po ninyo at the end of the year, wala po gasinong income or wala, hindi kumita talaga or maliit lang kita, baka po wala kayong dapat na babayaran na buwis, kasi po ang batas natin is meron pong minimum bracket na zero ang taxation. Ang sinasabi lang po namin is ang paunang obligasyon po na isang negosyante, mapa-online man o hindi, is una, magrehistro po. Pero pag nakarehistro na po, is may obligasyon na mag-file ng return. Sa pagpa-file po ng return, datos lang po ito ng magkano po ba ang gross sales ninyo, magkano po ba ang expenses ninyo. At the end po, kung wala naman pong gasinong kinita or nandoon po siya sakop ng minimum zero taxation, wala naman pong babayarang buwis.
0: Dun, naging curious ulit ako, Deputy, ang ganda na pinag-uusapan natin. Anyway, How can the BIR exactly know kung may kinita nga o wala ang isang online seller? Halimbawa, ako isang online seller, i-declare ko ba? Kung hindi ko i-declare na kumita ako, paano po yun, Deputy Commissioner Cabreros?
1: Okay. Ang ating pong tax code system is actually base po sa self-declaration ng ating taxpayer. So katulad po ninyo, sabi nyo, eh paano kung hindi ko declare? Kayo po, nasa inyo yan. Kaya dapat po is obligasyon ng lahat ng citizen po ng Pilipinas is magdeklara kung merong dapat bayaran, bayaran ang buwis. Kaya lang po, with technology na rin po, ang yun ho ang tumutulong na rin po sa BIR, is nalalaman po namin ng mga data ng mga tao. Lamawa kayo po, bumili kayo, tapos nagbenta kayo, hindi nyo man i-declare yung binenta ninyo, baka po ang datos ng pinagkuhanan ninyo ng items na binibenta is makuha namin ng information, pwede po namin kayong tanungin, meron ho kayong biniling ganito, so nabenta ninyo, bakit wala ho kayong dineclare? So yung third party information po na tinatawag, ang nagiging tool po ng BIR para malaman kung may transaction po ang isang tao o isang negosyo o isang korporasyon.
0: Ayun. So malalaman at malalaman din. Ano po?
1: Yes po.
0: Okay. So kung hindi man manggaling mismo doon sa may-ari ng online selling business, sa mga third parties o sa mga suppliers niya, pwedeng makuha yung impormasyon.
1: Yes po, sa mga suppliers. So, kung servisyo man yan, hindi po ba, let's say, mga korporasyon or mga negosyante, i-declare niya yung bayad sa inyo as deduction. May withholding po yan. So yung mga entities po na yun, dineclare sa kanilang datos ang deduction, may detalye po ng deduction, makikita doon, nagbayad siya kay Mr. A. So pwede po namin makita ang deklarasyon ni Mr. A, meron ka bang dineklara kasi sabi ni Corporation A, binayaran ka niya ng serbisyo. So, pwede pong makita yan through third party reference.
0: Alright. Okay, so tuloy-tuloy na po ito, Deputy Commissioner Cabreros, itong Oplan Candado.
1: Yes po, tuloy-tuloy po yan na enforcement activity, not necessarily po nationwide, simultaneous. Nagkataon lang po, just to emphasize po yung programa, we had a simultaneous Oplan Candado noong June 30, pero ito po daily, year-round na ginagawang enforcement activity po ng lahat ng aming frontline offices, mga district offices.
0: Okay. My mind is toying with the idea. Ewan ko lang kung pwede ito, Deputy Commissioner. Kapag bumili ako sa isang online selling app o sa isang online selling store, pwede ba kagad ako humingi ng resibo sa kanila?
1: Dapat po, bigyan kayo ng resibo. Dapat po, lahat po ng online na nagbebenta, wag na hong hintayin na magtatanong pa ng kailangan ba ng resibo. Kahit po brick and mortar, I'm sure naka-experience kayo, gasoline station,
0: yeah,
1: mga restaurant. Pagbayad ho natin, tatanungin pa nung waitress, kailangan niyo po ng resibo? Wag na po kasi kailangan po at dapat po silang mag-issue ng resibo.
0: Yes.
1: Kasi sa bawat pong hindi nila mag-issue ng resibo, nagkakaroon ng oportunidad na baka hindi nila i-declare yung transaction na yan kasi
0: yes,
1: wala hong resibong nailuwa sa kanilang talaan.
0: Or pwede kung sa online seller, pwedeng digital receipt. Ano po? Digital official receipt.
1: Yes po. Meron po tayong tinatawag na electronic invoices po. May mekanismo rin po niyan. And kasama po sa obligasyon ng isang online business sa pagre-rehistro po niya is kailangan po rin niya i-rehistro yung invoices po. Kasi kailangan po nag-i-issue siya. And yung mga customer po, pwede po nilang tanungin sa platform, dapat dun sa binili ninyo, nakalagay po dun sa pakete or sa kahon, yung resibo po nung merchant.
0: Ayun. Alright. With that, Deputy Commissioner Cabreros, maraming salamat po. Unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa ating mga ikangang negosyante, yung mga brick and mortar natin, na businessman na may mga negosyo maging sa online sellers natin. Go ahead po, Deputy Commissioner Cabreros.
1: Ipaunawa lang po namin na malinaw naman po ang direktiba ng BIR para sa ating mga taxpayer. Ang pagre-rehistro po at pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang po legal obligation, kundi bahagi rin po yan ng pagtataguyod na patas na kapaligiran para sa lahat ng negosyante, mapa-online man or traditional. Pero bahanda po ang BIR na tulungan ang ating mga online entrepreneurs na gustong sumunod sa batas sa pamamagitan po ng aming mga information drive at assistance program. Pero pwede rin po nilang bisitahin ng aming mga opisina para doon sa may mga agent dito or may contact sa Pilipinas, kasi ayaw naman po natin na parati na lang po is maantala ang pagninegosyo nila dahil nabuwis na patawan sila ng penalty or nagkaroon sila ng takedown order. So mas maganda pong tuloy-tuloy ang negosyo at tulungan po ng tutulungan sila ng BIR sa mga dapat na obligasyon as a negosyante.
0: With that, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi niyo ngayong araw na ito. And hopefully,
1: yes,
0: allow us to use your number na ginagamit namin ngayon para magamit naming information drive para sa mga katanungan patungkol pa rin po dito sa Oplan Kandado.
1: Yes. Ito pong number na shinare nyo sa akin, i-send ko po, forward ko po yung Viber channel po namin, community, kasi daily po yung mga real-time updates sa BIR, doon po namin inilalagay, pati na po yung link para po sa Facebook account po ng BIR.
0: We'll do that. Thank you very much po, Deputy Commissioner Cabreros.
1: Okay po, salamat po.
0: Ang ating pong Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Bureau of Internal Revenue, pinag-uusapan po natin itong Oplan Kandado ng BIR na ikang nakatuon dito sa mga negosyo, ano po, nagninegosyo o mga businesses, yung mga physical businesses at maging lalo na sa mga online business, mga online sellers, para makakuha ng tamang buwis mula po dito sa mga negosyong ito. Pero malinaw nga po sinabi ni Deputy Commissioner Cabreros, kung pag online, siyempre pag physical store o physical business, ay madaling ano yan, ikakandado, isasara, iko-close. Pagdating sa online sellers business, ite-take down nila yung site. Okay, at meron naman silang mga pamamaraan para ma-monitor kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis itong mga online sellers. At hindi naman sila basta-basta magpapasara o magte-take down. Sapagkat may proseso rin silang sinusundan, ano po itong BIR sa ilalim ng Oplan Kandado, na hindi naman basta-basta isasara. Kaya kakausapin, bibigyan ng counseling, ituturo yung mga nakita ng deficiency at tutulungan para ma-address itong mga deficiency na ito para hindi naman sila tuluyang ma-take down o masara. Ngayon, kung talagang hindi pa rin mag-compliant, that's the time na talagang i-implement yung Oplan Kandado. Alright, tatuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Huwag po kayong bibitaw, tutok lamang sa ating Facebook broadcast live, tutok lamang dito sa ating live audio streaming at sa ating YouTube channel. Magbabalik po kami, pero sa pagbabalik namin, kasama na natin ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang dagling kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami. Ano po, hanggang sa ika nga po sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Well, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay kagabi nagtungo na papuntang Canada para sa kanyang official visit doon sa bansang Canada. Ano po? Medyo marami tayong mga ihatid sa inyo ng mga impormasyon patungkol diyan sa magiging official visit sa Vancouver, Canada o sa Canada ng Pangulong Ferdinand Marcos. Apat na araw po 'yan. Apat na araw starting today July 1 hanggang July 4, yan. Okay, pero ika nga, bukod sa pagtutok natin sa official visit ni Pangulo sa bansang Canada, marami rin tayong pag-uusapan ngayon. Kasi unang-una, baka hindi pa niyo ho alam, ano, ang Pilipinas po ay na-classify na o nailagay na as a what? Upper middle income country. Upper middle income country. Okay? Yan na po yung matagal ng pinapangarap ng Marcos administration. Siguro hindi lang ng Marcos administration, baginong iba pang mga administration na nauna dito. Pero ngayon, sabi po ng mismong World Bank mismo nagsabi nito po, batay na rin sa kanilang assessment, na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country. Ano bang ibig sabihin ng upper middle income country? Di ba? Ito ba ay patungkol sa per capita income ng isang bansa? Ito ba ay sa nakabatay sa manufacturing index nito? Ito ba ay nakabatay sa ikang sound fundamental economics ng isang bansa? Ito ba ay nakabatay sa pamamaraan at kakayanan ng isang bansa na na makakabayad sa kanyang mga pagkakautang, both external and internal? Napakaraming tanong. Pero alam nyo, kasi maraming nagtatanong kasi ngayon, okay, tayo ngayon ay upper middle income, batay na rin sa assessment ng World Bank. Pero ang daming problema na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Nandyan pa rin ang gera sa Middle East, magulo pa rin. Medyo may tension pa rin sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. Nandyan pa rin ang gera sa Ukraine war, Ukraine and Russia. Yung issue sa supply ng langis, although nagkumakalma na, pero mayat maya, very volatile pa rin. Mataas ang presyo ng kuryente. Okay? Mataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin. So alamin natin, paano ba ito? Paano ba nakamit ng Pilipinas ito? Itong middle income status na ito. Sa likod ng mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng bawat Pilipino. Nasa linya na po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: At sa inyong mga taga-subaybay po, nice to be back po.
0: Thank you, Sir Mike. Siguro, Sir Mike, diretso na ako sa aking katanungan. Unang-una, ito, press development ito. Anong reaction mo bilang isang chief economist na sinabi ng World Bank, tayo ngayon, ang Pilipinas ngayon ay upper middle income country na?
4: Long overdue, sir. Tagal na po natin hinihintay yan. No? Na-defer yan for the past 1 to 2 years. No? Palagi na lang na bring forward. No? Eh, hindi. Paano naman po kasi, ang lapit-lapit na doon sa threshold. Eh. So, di ba, so near yet so far. No? Kaya in recent months na, pero ito, ano na expected na to? It just happened na maganda kasi yung demographics natin. Yeah, we may be facing a lot of challenges. No? Itong epekto ng gera, tapos yung underspending ng government late last year dahil nga doon sa anomalous flood control projects, pati yung mga polisiya ni Trump doon sa higher tariffs since early last year, ayun po yung mga nagpa-delay eh. No? Pero ano, yung demographics kasi ng bansa natin, eh talagang long overdue na kahit yung ano, tignan nyo, yung we have the 12 largest population, 114 million Filipinos. Kasi dito pinapakita yung resiliency ng mga kababayan natin. Siyempre, hindi naman po, maybe to a large part, kasi more than kalahati na, more than half ng Pilipinos, naghanap buhay na, may kita. At bata, mga 25 years old yung average age natin. Imagine nyo, tumadami na yung may hanap buhay, Sir Ray. Kaya tumadami na yung nag-aambag sa kita. Although, siyempre, may challenge pa rin kasi may gap pa rin between the rich and the poor. Meron pa rin mga mahihirap. Tapos siyempre, lahat tayo naranasan natin yung, di ba, galing tayo doon sa epekto ng gera sa Iran since February 28. No? Yung, pero ang naibsan na yon kasi halos yung langis bumalik na sa pinanggalingan niya. Wala na yung, nabura na yung increase mula ng gera. So at least nag-ising inflationary pressures. But we need to manage pa rin yun. Bawa yung exchange rate kasi mataas pa rin yung dollar sa buong mundo. At sa 8 versus Asian and ASEAN currencies, nasa 61-60 levels, marapit pa rin sa record high. Kasi mula nung gera, mga more than 6% pa rin yung tinaas ng dollar.
0: Okay. So sir Mike, you said na expected na ito at ito ay long overdue. At nabanggit mo rin na nandun na talaga tayo halos sa threshold din, no? Para makamakarating sa iyo sa upper middle income class. So what made us a upper middle income class? What made the World Bank assessment say na tayo ngayon ay upper middle income class na? Ito ba ay batay sa per capita income ng isang pamilyang Pilipino?
4: Ay, opo, Sir Ray. Kasi yung equivalent po noon, Sir Ray. Dahil nga, ano eh, kasi likas na po yan eh, regardless of the leadership of the country, yung by nature, yung bansa natin, dahil maganda yung demographics since 2015, dumadami may hanap buhay. Ang average po, pag kinumpito po yung pesos yan, yung output ng bawat Pilipino, 300,000 pesos per year. So that would be around 25 pesos per month. Maring ayun din yung approximation ng kita, no, yung output ng bawat Pilipino. So kasi ano na mix po yan, Sir Ray. Bakit? At some point, prior to the pandemic, nung naging maganda yung demographics natin, yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng population naghanap buhay na, no? That started 2015. Ang average economic growth natin, Sir Ray, eh, hindi yung sinayit ni World Bank eh. Medyo, ito, kasi medyo lagged yun eh. 2025 data yung latest na tinali ng World Bank. Pero yung economic growth natin, 2012 to 2019, at least 6%. We're among the fastest growing economies, not just here in Asia, in ASEAN, but among relatively larger countries around the world. Yun din yung sinayit ni World Bank, 5.8% economic growth over the previous 5 years since ano mula nung ang cut-off niya 2025. Still also among the fastest growing economies pa rin in Asia and ASEAN. Mm-hmm. Ngayon lang naman bumagal dahil po sa underspending. Mm-hmm. Pero inaayos na rin po kasi yun. Magka-catch up spending din si Ray yung government, no, to make up for the underspending late last year. And yun din yung commitment. Tignan niyo yung nangyari, yung national budget this year, January 5. That is based on ano na, better governance standards. Wala na yung mga previous insertion supposedly, no? Tapos, eh, hindi yung commitment, di ba? Eh, yun nga yung whole of country approach. Eh, dapat magpasa pa ng maraming reform measures, especially yung ikakaangat palalo ng governance standards natin, anti-corruption, di ba? Yung mga among the priority bills na pinapaprioritize since late last year pa and nireiterate din, no? In recent weeks and months, yung anti-political dynasty bill, yung reforming the partyless system, yung Cadena bill, yung creation of an independent people's commission. So lahat yon anti-corruption measures to improve the transparency and accountability sa government spending and yung i-level up palalo yung governance standards. So yun po kasi magic word since all right, late last year. Yung confidence po ng investors, ayun ang objective nun, iangat palalo yung sentiment and confidence ng investors na mapuhunan lalo, tangkilikin yung bansa natin, both lalo na yung foreign investors, right, international investors, kasi kasama po yun sa criteria nila. Steps in the right direction naman, Sir Ray, eh. Kasi tignan nyo po, yung kabuhayan natin, Sir Ray, true, yung dollar ngayon mataas, 61. Pero it's not bad in itself. Sige, tumataas yung importation cost dahil nga since the war, tumaas pa rin siya at least 6%. Hindi lang naman tayo, pati yung Japan nga, yung dollar yen, the highest in 40 years eh. Kaya tumaas din yung dollar versus regional currency. Pero tingnan niyo po, sino po nakikinabang naman? Tingnan, importation cost, may El Nino din, this year till early 2027, mataas pa rin yung fertilizer cost. Yeah, may ceasefire na 60 days negotiation. But the thing is, Sir Ray, yung fundamentals natin. Tingnan niyo po, remittances were number 4 in the world. Number 4 ang Pilipinas, $40 billion. We're the biggest source ng nurses sa buong mundo in an aging world population. 20% ng nurses galing sa Pilipinas. So may optionality mga kababayan natin. So makikinabang sila sa mataas sa dollar.
0: Okay.
4: No? Pero tapos ganun din, yung seafarers, ganun din po. We're the biggest source, 20 to 25%. BPO, we're number 2 in the world. After India, that's $42 billion. Mas malakas pa po sa remittances. It's employing 2 million Filipinos. 2 million Filipino, samantalang balik na naw tayo yung better perspective. 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang yung BPO. Ngayon, 2 million. Mm-hmm. Kaya ang daming kumikita, ang daming may trabaho. Kaya okay, the math adds up to that. No?
0: Okay.
4: At tapos, yung kitikita ng BPO, 21 years ago, $1 billion lang. Last year, $40 billion. This year, $42 billion. Lagpas na sa remittances.
0: Okay. Kaya pero kuya, Sir Mike, Sir Mike, makakat lang kita. Pero siguro, para maibaba natin sa level ng ordinaryong Pilipino, itong itong epekto ng pagkakaroon ng upper middle income class. Pag sinabi kasi natin upper middle income class, ang pinag-uusapan natin dito yung, di ba, yung sweldo ba? Tama ba? Sweldo, yung take-home pay ng isang isang pamilya, ng isang tao. Although ang Department of Labor and Employment together with the Tripartite Wages and Productivity Board recently tinaas yung sweldo, di ba, 85 pesos. Pero maraming nagsasabi na kulang yung income ng isang tao para suportahan ng kanyang, you know, 4 to 5 members of the family. Kasi pag sinabi ng upper middle income, medyo mataas na yung sweldo. Pero ang problema, does that reflect the true state ng income ng isang Pilipino ngayon dito sa assessment ng World Bank?
4: Maring, Sir Ray, tama po kayo dun yung punto nyo. Nakatulong din kasi yung wage hikes. Kahit pa paano, kasi inflation, sumusulpot po yung problema na yun, lalo yung epekto na lang is wala tayong control dyan. This year, 4 years ago, 8 years ago, so mabilis yung pagtasang presyo ng inflation, tapos may El Nino pa, tapos pati nga yung wage hike na yan, Sir Ray, syempre, yung mga negosyo at mga industriya, tatry nilang ipasa yan sa mataas na presyo ng produkto. Pero ganun pa man din, Sir Ray, 2022 hanggang 2025, mula nung Russia-Ukraine, alos natapos na yung pandemic noon, ang average wage increase nasa 6-7% 2022, 2023, 2024. Yun ang dadagdag sa kita ng mga tao. No? Tapos yung last year, almost 8% yung tinaas. And this year, 85 pesos sa Metro Manila, and that's 12.2%. Unusually higher yun. Kaya, yun, nakatulong din po yun, Sir Ray. Pero, yeah, that's the reality. Pero, ganun pa man din, depende na talaga sa, well, yung una, yung lifestyle na pwedeng piliin ng mga kababayan natin. No? Yeah, it's true. For the average Filipino, kasi may struggles tayo sa presyo. Ayun yung reality. No? Kasi wala tayong control dyan sa langis na yan. Tapos yung epekto. At sinabi saan na ngayon, yun sa dollar, wala. It's a global thing. It's a regional thing sa ASEAN, sa Asia. Kaya pag nag-i-import tayo, dagdag kaagad, palitan pa ng pera, more than 6% mula nung kira. Kasi sa start of the year, more than 5%. Ayun yung dumadagdag sa inflation natin. Kaya ngayon inflation po natin, 6.8% yung huli. E lalabas yung data next week, Sir Ray. So mga, yung nga yung estimate ng Central Bank, 6-7%. Thereabouts, di rin po nalayo. So, ganun po, Sir Ray. Yeah, it's a question, sapat ba yun o hindi. Pero at least yung mga kababayan natin, may optionality sila. So pwede silang ano, pagkulang talaga, dagdag pa silang hanap buhay, or yung tulad nun, kung may option sila, maghanap ng oportunidad locally, mga option available, nasa kanina na lang yun, kung ano yung landas na pipiliin nila na makakatulong sa kanila, at sa basis pangangailangan nila, mag-abroad sila, yan, mas malaki yung sweldo, kasi yung dollar tumaas. So yung palitan, well, it would benefit yung mga kumikita ng dollar.
0: Alright.
4: In effect, pero, mahal mag-import, nakikinabang yung dollar earner po, Sir, yung remittances, pero, yung BPO industry, exporters, and so on.
0: Pero Sir Mike, matanong ko lang, okay, upper middle income class, based on the World Bank assessment, ano ang benepisyo nito sa ordinaryong Pilipino? How can the ordinary Pilipino, isang ordinaryong Juan de la Cruz, magbebenepisyo sa kategoryang ibinigay ng World Bank sa atin, upper middle income class? Makakatulong ba to sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan? Makadadagdag ba ito sa purchasing power ng piso na hawak niya? Although, sabi nga po ng iba pang mga financial experts and economists, ang piso ngayon is all equivalent to what? 60 to 65 centavos ang isang piso. So, bumababa yung purchasing power. So, paano makikinabang dito ang ordinary Pilipino sa upper middle income class category, or ito ba ay ikang magagamit lang ng gobyerno para makautang tayo ulit, para masabing, oy, upper middle income class na ang Pilipinas, pwede kayong umutang ulit, pero yung dagdagan ng utang nyo kasi malaki-laki na ang income ng bansa. Pwede po ba, ano ba reaction nyo doon?
4: Mix po, Sir Ray, mix po yung reaction. Kasi Sir Ray, middle income, gita, middle. Dati galing tayo sa lower middle, parang middle class na bansa, galing tayo sa lower middle, ngayon upper middle na. So nag-graduate tayo. Pros and cons. Yung mga meron kasi mga official development assistance, yung mga tulong, yung mga concessional loans, maring hindi na pwede sa atin kasi umangat na yung level natin. Pang mas mahirap na bansa lang yung mga yon, meaning yung mas mababa na interest rate, yung mga ODAS na iba, hindi naman lahat yung iba, pang mas mahihirap na bansa lang yun. So nag-graduate tayo from lower middle to upper middle, maring hindi na tayo eligible yung bansa natin doon sa mga mas mura na mga loans, yung mga subsidized, concessional na borrowing rates, pati yung mga facilities. So, mababawasan yung availability ng mga yon, pati may mga grace period. Pero Sir Ray, parang tao din kasi yung mga bansa. Parang ayuda din yan eh. Alam ba yung financial assistance? Pero utang kasi to Sir Ray, utang. Kailangan din bayaran. Parang pwersado na talaga tayo na mag-shape up yung bansa natin. Kaya nga meron din mga fiscal reform measures. Hindi lang puro doll out lang yan eh. Kaya umangat tayo, parang yung mga ayuda, yung mga financial assistance Sir Ray. Pag ang alayunin yan, alibaba, biggest spending ng bansa natin ay edukasyon sa typical budget, di ba? Kumbaga, yung ayuda, may graduation din dapat. About estudyante na tapos ang elementary, high school, nakapaghanap buhay na, nagagraduate, ganun din po yung mga bansa, Sir Ray. Kung, yan, kaya ang challenge, kailangan, mas nakakatayo na tayo sa ating mga dalawang paa, yung bansa natin, imbis na yung doll out na lang, hindi naman po kasi perpetual yan, at utang din naman po yan, ganun pa man din, it just happen na mas mura po. At nakalaan po kasi yun, kasi finite din yung resources ng mga multilateral institutions, yung mga donors, eh nakalaan yun sa mga mas mahihirap na bansa. Ganun din po para sa individual. Pagka yung mga ayuda, yung mga assistance program, financial assistance, eh good lang yan, developmental yan eh, may graduation din. Pagka may kakayanan na silang maghanap buhay, makatayo sa sariling paa, dapat mag-graduate din sila doon. Ganun din yung mga bansa tulad ng Pilipinas. So, yun, ayun ang challenge natin. We need to level up everything, no? Eh kasi kaya nga po pinapatrabaho din yung
0: medyo, Sir Mike,
4: ating whole of country.
0: Sir Mike, medyo kinabahan ako doon. Ibig sabihin, ngayon ano na tayo, upper middle income class, considered na tayo na hindi na poor ang bansa natin. Tama ba ako doon? Tama yung dinig ko doon?
4: Well, ano naman, at least nag-improve. Pero, Sir Ray, yung poverty would still be there. May poverty rate pa rin. Yung, okay. Kasi, minsan, is a question also yung inclusiveness.
0: The second question, Sir Mike, pag gano'n, hindi na tayo ikang qualified para sa mga, anong tawag dito, yung mga loans na pwedeng halos wala namang tax o minimal lang ipapataw na tax, credit?
4: Ay, yung iba po, Sir Ray, hindi naman po lahat. May mga iba lang na pang mahihirap na bansa.
0: Okay.
4: Yung lower middle income. Pag upper middle, eh, hindi na eligible yung ibang ODAS na. Kasi ganun yung ano eh, syempre finite din yung resources ng multilaterals. Doon lang yung nakalaan sa mga mas nangangailangan na mga bansa. So, tama po, Sir Ray, kasi baka lalo tayong humira, may po yung bottom line doon. Na mas mataas yung borrowing cost imbis na ODA yan na mas mura, mas mahaba yung payment terms, eh mapapahiram tayo yung budget, yung pagka yung to finance our budget deficit. Kaya yung takeaway doon, Sir Ray, we need to shape, kailangan talaga i-shape up, kasama yan doon sa ano eh, yung tulad niyan, yung kailangan trabahuhin ng whole of country approach ng bansa natin. Yung mga, but on top doon sa kanina, yung reform measures, especially those that would require legislation na kailangan trabahuin. Yan, yung pagdating sa improving the governance standards. Ito, fiscal management, yung pag-manage ng budget deficit, ng utang, no? Yung overall fiscal performance, Sir Ray. Kasama po yung sa mga reform measures kung yan, yung pag-manage intensified revenue collections, yung tax collections. Kasi nagre-reflect na dapat yung dun yun eh. Lumalaki
0: okay,
4: yung
0: pero,
4: income base. So, dapat ito, pati yung taxation din po eventually.
0: Sir Mike, napag-usapan natin ng utang ng Pilipinas. We have what? An outstanding 18 trillion pesos na utang. Now, kung ikukumpara natin yan sa GDP to debt ratio, tapos magiging UMIC tayo, at sigurado mas malaki yung ipapataw na tax dyan dahil UMIC na tayo, hindi ba ito makakaapekto sa GDP, sa debt and GDP growth ratio ng Pilipinas?
4: Well, Sir Ray, true. Maaring, well, parang mix, Sir Ray, eh, kasi hindi na tayo eligible sa ibang ODA. yung mga subsidized or concessional loans na pang mahihirap, mas mahihirap na bansa. So mas hihiram tayo sa more commercial sources, mas mahal, no? Pero ganun, yan, totoo yun, Sir Ray. Pero dapat talaga, kasama sa reform measures din yun. Habang umaangat yung bansa natin, habang nagle-level up tayo, pati rin yung fiscal performance natin, economic growth, kasi nag-grow yung economy, yung challenge. Although may catch-up spending, yes, ayun din yung commitment ng economic team. Catch-up spending later this year, syempre, ipa-finance yun. So, maaring maka dagdag yun sa gastusin ng pamahalaan. We need, even yung pamahalaan, they have to deal with inflation kasi tumaas din yung mga presyo ng mga materyales, alam mo, sa mga infra projects, no? So, lalaki yung gastusin. Kaya nga, kasama constantly over the years and decades, pati yung pag-manage ng, ano, yung fiscal discipline nandun, more disciplined spending. Of course, yung anti-corruption is very important para mabawasan yung leakages. Nakita naman natin yan, eh. Pagka maganda yung governance standards, naminipis yung budget deficit. Yun na nga yung nakita natin sakripisyo late last year. Imbis na papunta sa corruption, they would rather underspend. But now, they're trying to do catch-up spending that's already based on better governance standards, which is a good sign, no? Na makakatulong sa atin eventually. Kaya yun din talaga yung reforma si Ray. Kung walang, yun, kung mabawasan ang husto yung corruption, gaganda yung fiscal performance. And that would, ayun, parang vicious cycle yan na masosolve yung problema na yun. Liliit yung gastusin kasi mababawasan yung nawawala, ninipis yung budget deficit, mas kukunti yung uutangin. So kasama po yung sa pag-level up, Sir Ray. Kaya napaka-importante po na trabahuin po at ipasa yun at ma-restore yung confidence at lalong nakilikin tayo ng investors at may kumpiyansa. Kasi kasama po sa scoring system nila yon before they put in billions of pesos and dollars in the country.
0: Siguro, Sir Mike, my last question na lamang po, or hindi question, kundi ano po ba ang mensahe ninyo sa publiko, sa nakikinig sa atin, mga listeners and viewers natin dito sa Pilipinas, maging sa ating mga Pilipinos all over the world? Yung nabanggit nyo nga, yung napakahalagang role ng remittances ng ating mga OFWs, both land-based and sea-based, dito sa naging contribution nila para maging upper middle income class ang Pilipinas. Ano ang, in a nutshell, ano ang mensaheng gusto nyong iparating o maaaring iparating sa kanila na magandang picture o development ang pwedeng ihatid sa atin nitong assessment ng World Bank na tayo ngayon, ang Pilipinas, ay isa ng upper middle income class country?
4: Yun, totoo yan, Sir Ray. Malaki yung ambag ng OFWs. Kaya nga tinawag silang bagong bayani. For many years and decades, kaya resilient yung Pilipinas. No? Regardless of the challenges, nakakaraos tayo, no? Dahil syempre, number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyar. Kumbaga, mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga, yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Syempre, yung economic effects noon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin as a result of that, no? Yung mga dollar earners, OFWs, exporters, yung sa BPO, sa tourism sector, at ayun po, talagang nagbunga. Nagbunga, doon kitang-kita na sila yung mga bagong bayani. Kaya ayan ang tinatrabaho rin, yung kapakanan nila, no? Dahil may yung mga tinatrabaho rin ng ating pamahalaan pagka pumupunta sa may visits, mga official or state visits sa iba-ibang bansa. Dahil ayun po yung una talagang interest na sinasaalang-alang yung interest din ng ating OFW sa for their well-being, no? Kasi dahil sila po talaga yung foundational yan sa bansa natin for many years and decades, no? Kaya gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan kung ayan ang pinili nilang optionality na pinili nila na para sa mas magandang kinabukasan, dagdag kabuhayan, more purchasing power, and we're the country is better off as a result of that, no? Of course, meron din tayong yun, at least may option yung mga kababayan natin kung gusto nila, they have that option, no? Na kasi lumalakas yung dolyar, 61, samantalang 2018 mga 49 lang po yan, so 25%, so nakikita po doon. ano eh, resilient pa yung mga Pilipino eh. May paraan po talaga para ano eh, para iangat yung at improve yung buhay nila at mga pamilya nila, mga mahal nila sa buhay.
0: All right. With that, Sir Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo. As usual, lagi na lang tuwing ikaw ang aming kausap, you give us your in-depth at objective perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
4: Oh, maraming salamat po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort, hinggil dito sa pananaw ng isang ekonomista dito sa naging assessment ng World Bank na nilalagay na po ang Pilipinas bilang isang upper middle income class country. Yan, okay. So upper middle income na tayo? Upper middle income na tayo? Ramdam ba sa bulsa ang pagiging upper middle income? Hindi, kasi yun ang unang-unang ano eh. Alam nyo, yun ang unang tinanong sa akin. Simula na lumabas yung balita ngayon kagabi. Lumabas na yan eh. Yung balita na yan, na yung world assessment na yan ng World Bank na yung, ano na tayo, upper middle income class. Alam nyo kung anong unang tanong sa akin nung kausap ko sa subdivision na nagtatrabaho doon? Alam nyo anong unang tanong niya? Okay, ramdam po ba sa bulsa namin at sa sweldo namin at sa mga nabibili namin yung pagka-upper middle income class ng Pilipinas? With all due respect sa World Bank, with all due respect sa DepDev, with all due respect sa ating mga economic managers, and especially with all due respect sa Marcos administration, well then good, meron tayong assessment na UMIC, upper middle income class. Pero sana maramdaman din na ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, kumikita ng minimum wage. Okay. Yung iba nga, hindi pa kumikita ng minimum wage eh. E maramdaman sana yung upper middle income class classification ng bansa natin sa pamamagitan ng kalidad ng mga pamumuhay nila. Umangat din sana, lumakas ang purchasing power ng sweldo nila. Diba? Para maramdaman naman talaga ng Pilipino, ng isang ordinaryo Pilipino, lalo na sa mga nasa far-flung area, yung classification na upper middle income class country. Kasi hindi ka na middle income, hindi ka na lower income, hindi ka poor, upper middle income. Konti na lang. High, 'di ba? Oh, high paying income ka na. Upper ka na talaga, 'di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo, sa lahat po ng ating mga nakatuwang. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

ka. Kami mahirap lamang, bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Agriculture patungkol po sa rekomendasyong i-extend o palawigin itong 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa mga imported na 5% broken rice. Makakapanayam din natin ang Philippine Air Force o PAF na nagdiriwang ngayon ng kanilang ika-79 na anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang spokesperson o tagapagsalita ng Philippine Air Force o PAF, walang iba kundi si Colonel Maria Cristina Basco. Colonel Basco, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon po, Sir Win, at sa ating mga tagapakinig po sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa ating lahat.
3: Opo. Colonel, unang-una sa lahat, happy anniversary po sa Philippine Air Force na nagdiriwang po ng 79th founding anniversary po nila kahapon, kung di po ako nagkakamali.
4: Tama po, Sir Win. Kahapon nga po ay na-celebrate po namin ang aming 79th anniversary with the theme Philippine Air Force at 79, forging a credible, agile, and multi-domain air force through mission readiness, capability development, and values-based service.
3: Opo. Colonel, kalinsaboy po dyan sa pagdiriwang po ng inyong anibersaryo dyan po sa Hukbong Himpapawid. Kamusta na po yung paglalakbay ng Philippine Air Force? Ano-ano po yung mga milestone na nakamit po ng inyong hukbo sa nakalipas po na halos 8 dekada?
4: Nakita po natin yung evolution po ng ating Hukbong Himpapawid dahil po ngayon po no, we are experiencing a revival kumbaga, no? Natutuwa po tayo dahil nga po sa due to the modernization efforts, nagkakaroon na po tayo ngayon ng capability para makaprocure ng brand new equipment or platforms or aircraft nga po, kagaya nga po nitong Black Hawk na itong Black Hawk helicopters na very vital po sa atin dahil nga po tayo isang archipelagic nation. Siyempre, mas kailangan po natin na watak-watak nga po ang ating mga, ang ating bansa physically. So it will really help us with the mobility requirements. At the same time po, pagdating naman po sa pagbabantay ng ating teritoryo, yung mga pagdating po ng FA-50 fighter jets, which is ito nga po yung nilook forward po, no, ng ating mga kababayan din, dahil nga po alam niyo naman po ang naibibigay na inspirasyon ng jet pagka sinabi nating Air Force, ang una po nilang naiisip mga jets po, ano.
3: Tama, tama.
4: And also meron din nga po tayong mga paparating din po na C-130J. Ito po yung makakatulong po sa mga medium lift cargo natin, halimbawa sa mga humanitarian assistance and disaster response. Masasabi ko po talaga, sir, napakalaki nga po ng ating diferensya from siguro mga two decades ago, dahil nga po ngayon, meron na po tayong kapasidad na mag-perform in different fronts, kahit po sabay-sabay na po na tayong mag-conduct ng territorial defense, ng maritime operations, ng ating mobility operations, at kahit po may sumabay pa po tayong sakuna, wag naman na po tating, hindi naman po sa we are wishing, but we're always prepared po, no? Kaya po natin yun gawin sabay-sabay, dahil nga po marami na po tayong equipment and also strategic bases po.
3: Tama nga po yung nababanggit nyo, Colonel Basco, kasi kung di ako nagkakamali, dun sa mga previews na ulat ng mga yung mga kasama rin natin sa media, kung di ako nagkakamali, mayroon pang may isang interview noon sa Philippine Air Force noon kung saan sinama nila yung isang media crew na ginamit pa yung MVA, kung di ako nagkakamali, yung Bronco, which is panahon pa ng World War II yun ginagamit, and then may mga pagkakataon daw po na yung mismong mga kapartner nating mga sa ibang bansa natatakot na sumakay dun sa mga eroplanong ito. Ngayon po, since may mga bago tayong kagamitan gaya po ng nabanggit nyo, yung FA-50, yung C-130J, and then meron din po tayong Black Hawk helicopters po na ginagamit natin sa iba't ibang misyon dito po sa Luzon hanggang sa Visayas, kahit paano po malaki na rin po yung improvement ng ating Philippine Air Force.
4: Yes, tama po yan, Sir Win. Ano po? So kami nga po talaga natutuwa nga po kami dahil sabi ko nga po, it's a very good time to be serving in the Air Force right now. Kaya nga po, ngayon din po, busy rin po kami sa recruitment po natin. Siyempre, kailangan po natin mapag-igting at mapalakas po ang ating mga ng ating personnel, airmen, airwomen. Ayun po yung generally ang tawag po natin sa sangkatauhan po ng Philippine Air Force. No?
3: Opo. Colonel, since nababanggit natin itong mga milestone mismo ng Philippine Air Force po sa nakalipas na mga dekada taon, ano-ano naman po yung mga kasalukuyang hamon po na kinakaharap po ng PAF para po dun sa paggampan ng inyong tungkulin po sa ating bansa?
4: Ano po, no? Nga po siguro magre-rely na po ako dun sa theme natin, ano, which is one of the things there is the yung looking for addressing multi-domain operations. Kasi nga po ngayon, dati po, no, ang domain ng operations natin, land, air, and sea. Ngayon po, meron na po tayong information, meron na.
3: Hello, Colonel? Colonel? Hello po, naputol po ata ang ating linya kay Colonel? Colonel? Ah, nag-freeze po si Colonel. Ayun nga po, kausap natin ngayon si Colonel Basco. Pinag-uusapan po natin itong 79th founding anniversary po ng PAF na kanila po nga sineselebrate kahapon. And then itong milestone din po nitong Philippine Air Force po sa nakalipas po na halos 8 dekada na po sila sa serbisyo dito sa ating bansa. Nabanggit po kanina ni Colonel Basco yung ilan sa mga milestone nga po na nakamit nila. Ilan na nga po dyan yung mga procurement po ng mga vital na equipment and mga iba pong kagamitan sa pagkandak po ng kanilang mga operasyon. Gaya po nung sa FA-50 PH na ginagamit po natin, na sinasabi nga po ni Colonel Basco kanina na nakakapagdagdag ng moral sa atin, lalo't nakakita tayo ng fighter jets sa himpapawid. Gayun din po yung paggamit natin ngayon ng Black Hawk helicopters na nagagamit natin hindi lang po dun sa mga madalas na nababanggit nga po dun sa mga, hindi lang sa military operations, kundi dun sa tinatawag na HADER or humanitarian assistance nga po kapag may mga sakuna. And then meron din po nabanggit kanina si Colonel Basco pagtungkol po dun sa C-130. Ah, Colonel, ito po, nagbabalik na po si Colonel. Sige po, Colonel, ipagpatuloy po natin yung binabanggit po natin kanina.
4: Sir Win, na nakakatuwa naman po no, nung bigla ko nawala. Ito po yung isa sa challenges. Connectivity. Ano po no, kumbaga yung paano po natin mapalalakas po yung ating mga kapabilidad sa cyber and also sa information domain. Kasi ngayon po medyo pag sinamahan na po tayo ng mga yung mga fake or malicious news, disinformation, malinformation, ito po ay malaki rin po ang impact sa organization. Mm-hmm. Ano po, so and also even sometimes sa moral po ng ating mga kasundaluhan and also ng ating mga mamamayan. Kaya kumbaga with this kind of multi-domain environment na kinakaharap natin ngayon, medyo may challenge nga po no. So ayun po yung what we're trying also to balance right now, para po kumbaga wala po tayong mabitawan na domain, at to ensure po na yung pag-a-address po natin ng pagdedepensa, not just the air component, but ano, lahat po itong aspect na to is also part of the consideration, sir.
3: Opo. Colonel, nabanggit nyo po kanina yung mga upgrade at mga milestone po na nakamit ng PAF, gaya po ng procurement nitong FA-50, nitong pagdating ng C-130 cargo planes, and at the same time ito pong pagkagamit natin po ngayon ng Black Hawk helicopters nga po dito sa mga operasyon natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Bali, Colonel, ano-ano pa po ba yung mga inaasahan nating upgrade bukod po do dito sa mga nabanggit natin? Para dito sa mga inaasahan po nating upgrade ng PAF sa mga darating po na taon.
4: Meron pa po tayong paparating din po na Super Tucano, tsaka po yung Bell helicopters aside from that po no. And I believe meron din pong ano po no sa radars. Sa radars natin, kasi nga po it's also very important din po for the 360 degree defense of our territory. So ayun po yung mga other platforms na we're also expecting, at syempre pinapalakas din po natin yung kakayanan and facilities ng ating mga forward operating bases. Kagaya nga po nung meron na po tayong forward operating base sa Pag-asa Island, na mas na-improve po natin siya no. So it's ano po, yung ganong pag-address po ng mga ganong areas po would help us para po dun sa total defense po ng ating territory.
3: Apo. Colonel, ito masingit ko na lang since nababanggit natin tong mga bagong equipment natin tsaka bagong kagamitan po ng PAF. Meron na po ba tayong balita patungkol po dun sa multi-role fighter jet po ng Philippine Air Force?
4: So ano rin po, actually sir, nag-aantay pa rin po tayo no. So ito po ay nandun na po sa higher headquarters sa DND, and inaantay na lang po namin sir kung ano po yung magiging outcome po nung kanilang pagde-decide po, para po nung, I'm sure it would be the best MRF that would be for the Philippine Air Force.
3: Yung fighter jet po ba natin na inaasahan, itong multi-role fighter jet po na ito, may possibility po ba na ngayong taon ay ma-selyuhan na po ito, or sa mga susunod pa pong taon yung ating tinitingnan pa po? Tingin niyo po, Colonel?
4: Palagay ko po sir, I would deem it for the Department of National Defense po no, na kung paano po, kung kailan po yung release po niyan. Basta kami po dito sa Air Force, we're waiting and we are actually making yung taking advantage of what we have right now. Medyo marami nga po tayong air assets ngayon, and one of the things na hinahabol po natin also is the pilot to aircraft ratio, no? So dahil nga po natutuwa po tayo na ang dami po nating aircraft, so ngayon po tumataas na rin po yung numbers ng mga tinetrain po natin. Not just yung mga piloto, but also yung mga air crew, yung mga maintenance crew, yung ating mga other, lahat po ng mga support pagdating po sa pagra-run po ng base facilities, particularly ng aerodrome or ng Air Force Base po.
3: Opo. Colonel, curious lang ako. Dito sa pag-procure natin, hindi mo na tayo magbabanggit since ito nga po, kasalukuyan nga po yung pakikipag-negosasyon po ng Department of National Defense po pagdating dito sa multi-role fighter jet. Curious lang ako, bago po ba tayo mag-procure ng once na makakuha na po ba tayo ng MRF na makukuha natin, doon na po tayo magkakaroon ng pagsasagawa po ng training para po doon sa mga piloto na siyang magiging piloto po doon sa mga fighter jet na ito, or meron na po tayong advance na pag-training po doon sa mga personnel na tatao po din sa mga ganitong eroplano before pa po yung mismong pag-procure mismo ng itong mga fighter jet po na ito?
4: Good question, sir. Actually, dapat po ma-finalize muna po natin kung ano po yung particular type of equipment. Kasi po, lingid po sa kaalaman po ng iba po, no? Pag magpapalipad po natin ng aircraft is unlike pagpapalipad po natin ng vehicle, na pag kaya mong imaneho yung isa, kaya mo nang magmaneho ng ibang brand or ibang ano vehicle type. In this case po, sir, kailangan po kasi talaga ng proper training with regards to the different aircraft systems. Iba po yung mga levers nila, iba po yung mga mechanisms po nila. And hindi lang po yun, sir, hindi lang po yung pagpipiloto, kundi pati yung maintenance crew natin, kailangan din po nila mapag-aralan kung paano po ito troubleshoot yung aircraft. Dapat very familiarized na rin po sila. So, meron po tayong tinatawag na, kumbaga, whole package yung pagko-consider po natin, to include yung basing, yung hangarage, yung saan po natin sila ipapark, ganun po. And kung yung capacity po, and also to identify kung sino or ilang air crew yung mag-handle po. So yung training po nila will commence once the aircraft type would be finalized po.
3: Opo. Colonel, sa susunod na taon po ay pagdariwang na po nung PAF ang ikawalumpung taon o 8 decades na po nito sa serbisyo sa bansa. May mga tinatarget pa po ba tayong programa para po sa susunod na taon?
4: Opo. So for next year, ito po, syempre po pagmimitingan na din po natin, but kasi meron po tayong flight plan na 2040, no. Nakakalakip na po dito kung ano po yung mga steps that would be, kumbaga, kasi in terms of modernization, kumbaga by step po tayo, ano po. So ito nga po ang goal po natin is talaga pong mapalakas po ang ating hukbong himpapawid, and nakalakip na po yan doon sa na, it's already included doon po sa goal po ng ating modernization. Na naka-include na po doon sa flight plan natin to include the facilities development, modernization and capabilities po, and of course yung pagpapalakas and to fill up yung ating personnel po na kakailanganin natin habang pinapalakas po natin yung ating Philippine Air Force.
3: Opo. Colonel Basco, baka may nais po kayong ibigay ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo po nababanggit nyo rin po na kailangan po ng tauhan ng Philippine Air Force, na sa inyo po yung pagkakataon para imbitahan po yung ating mga kababayan na sumama o sumali dito sa ating Philippine Air Force o Hukbong Himpapawid.
4: Una po sa lahat, kami po sa Hukbong Himpapawid ay nagpapasalamat po sa todong suporta po ng ating mga kababayan sa Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Patunay nga po dito ang mataas na trust rating ninyo na naibigay sa amin noong last quarter of last year sa Okta Research, and nito rin pong first quarter nitong taon na to, meron nga pong nag-conduct ng independent research at namamayagpag pa rin po yung trust and satisfaction rating ng ating mga kababayan. So maraming salamat po. And kagaya nga na sabi ni Sir Win, ano, hinihikayat ko po ang ating mga kabataan na, you know, kung gusto niyo po magserbisyo at talagang maging pag-igtingin ang inyong pusong makabayan, what best way than to join the Armed Forces of the Philippines dito sa Philippine Air Force. Hindi po tayo namimili kung lalaki o babae, nakikita niyo naman po, no? So nakakatuwa po dahil ang eroplano po ay hindi po nagdi-distinguish ng gender ng nagpapalipad sa kanya. Kung lalaki man siya o babae siya, basta ang importante, you have the skills. And also, kung gusto niyo po mag-serve po ng Philippine Air Force, pwede po kayo sa medical field, pwede po kayong maintenance, pwede po kayong engineer, kailangan po namin kayo. So, we look forward sa ating mga kababayan to join us, support us. And kung meron naman po kayong ibang trabaho pero passion nyo pa rin mag-serve, you can also join us as a reservist of the Philippine Air Force. So, ayun po, para pong mapalakas po ang ating sandatahang lakas and also mas ma-encourage ang mga kababayan po natin na makatulong po and to be part of this noble service po.
3: Opo. Colonel Basco, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Pagbati po sa ating mga kasamahan po dyan sa Philippine Air Force, nais po namin iparating ang aming pagbati po ng maligayang anibersaryo po sa inyong hukbo.
4: Maraming salamat po, Sir Win, at maraming salamat po sa ating mga kababayan.
3: Opo. Yan po ang ating naging panayam kay Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force o PAF.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi nang bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay magsisilbing gabay para sa pagtutulungan sa hinaharap.
5: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, ilang kasunduan ang inaasahan mula sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
6: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa Sa iba pang balita, buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para sa tuluyan ng Maisa Pinal at ganap na maimplementa ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa siya sa magiging maayos na takbo ng proseso ng Free Trade Agreement. Pakakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium upang ganap ng maisapinal ang nasabing kasunduan at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.
7: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union and the Philippines. You know, we are one of the founding member states of the European Union. Our voice matter. And we will continue, of course, to push in favor of the conclusion of this FTA with your country, Madam Secretary. Now we are nearing the conclusion, and this agreement will certainly strengthen and diversify our trade relations.
3: Yan ang pahayag ni Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, muling tiniyak ng bansang Belgium ang matibay nitong suporta sa pagpapairal ng rules-based order sa West Philippine Sea at sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, nananatiling committed ang Belgium sa pagtalima sa United Nations on Convention of the Law of the Sea o UNCLOS upang isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Simboliko rin para sa Belgium ang reaffirmation ng commitment nito dahil sa nalalapit ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa darating na Hulyo 12.
7: As global challenges become increasingly interconnected, stronger partnership between Europe and Asia are more important than ever. As we approach the 10th anniversary of the 2016 Arbitration Award, I reaffirm today with Secretary Lazzaro, a commitment to the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.
3: Si Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Maxime Prevot.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, naninindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya babawiin ang kanyang mga pahayag laban sa China, partikular sa ginagawang pangigipit at harassment ng Beijing sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo at aksyon ng China laban sa kalihim. Ani Teodoro, taong bayan na mismo ang dapat humusga kung maniniwala pa ba sila sa mga pahayag ng China, lalo't nakabase lamang sa katotohanan ang kanyang mga inilalabas na pahayag. Dagdag pa ng kalihim na hindi ang taong bayan ng China ang kalaban ng bansa sa West Philippine Sea, kundi ang Communist Party of China at ang gobyerno nito na patuloy na inaagaw ang teritoryo ng bansa at bumabaliktad ng istorya.
8: Taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman akong sinabi na hindi ito. Totoo naman lahat na sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China, tsaka gobyerno na nila, na nag-aagaw ng teritoryo, nagbabaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa Samantala, Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinamon ang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na dapat mahigitan ang tagumpay sa pamumuno ni General Romeo Bronner Jr. Susunod na lider ng hukbong sandatahan, ipinaubaya na ng kalihim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Tagala.
9: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Bronner Jr. Sa sidelines ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na marami na anyan na patunayan si General Bronner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Teodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Hindi naman masabi ni Teodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kalihim na hintalin niya lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Bronner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
10: Yun ay usapin for the decision of the President. At yung choice na Chief of Staff talaga bukod namin sa lahat ng ibang mga posisyon, no, sa armed forces. So, hintayin ko yung pasyente President, hintayin namin lahat ng pasyente President. The succession very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Bronner. Mahirap yung standard na inakita ni General Bronner na pangataas, whether sa local at sa international.
9: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bago po tayo sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan muna natin yung nabanggit natin kaninang interview po para po kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek De Mesa, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Ay Win, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagasubaybay.
3: Apo. Asek, nito pong Miyerkules, sinabi po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro po na pinag-aaralan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung rekomendasyong palawigin pa yung 50 pesos per kilo na maximum suggested retail price o MSRP ng mga imported po na bigas, which is yung 5% broken rice nga po. Ang rekomendasyon po nung ginawa ng National Price Coordinating Council, kung saan kabilang po rito yung Department of Agriculture, ano po yung nakita ng konseho para i-recommenda po itong extension na ito?
11: Tama yun, Win. Noong June 16, nagpulong ang National Price Coordinating Council sa pangunguna ng ating Department of Trade and Industry, at base nga sa pagpupulong na yun, ay inirekomenda ang pag-extend ng another 60 days doon sa pag-impose ng mandated price ceiling sa imported 5% broken rice sa bisa ng Executive Order 118. Ayon na rin sa huling datos ng DA, nasa almost 75% ang compliance doon sa 1,237 na mga rice retailers sa buong bansa. At ang rekomendasyon ay para na rin masigurado na patuloy na maibibigay yung mababang presyo ng bigas, dahil alam natin na yung presyo ng bigas ay malaki ang ambag niyan sa food inflation kung bababa o tataas ang presyo ng bigas. At of course, para masustain natin yung market surveillance, yung monitoring at saka yung enforcement efforts na ginagawa ng ating DA, ng DTI at saka ng mga lokal na pamahalaan.
3: Apo. Asek, nabanggit niyo po ito nga pong pag-iimplementa po nitong MSRP simula po nitong May, tapos gusto po natin itong palawigin pa ng 60 days. Bali Asek, kamusta po yung implementasyon nitong MSRP from May po? And may significant po ba itong impact po dun sa layon natin na maabatan nga po yung pagsipa ng presyo ng bigas dulot nga po nitong supply concerns tsaka yung global market disruptions na po nadala po ng kaguluhan sa Middle East?
11: Kagaya ng nabanggit ko nga kanina, 75% yung compliance doon sa 50 peso na price cap. Price cap ito, hindi MSRP yung pinapatupad natin. Para lamang nga ito sa imported na bigas. Kung ganitong mataas ang level of compliance, magandang ano to, nakikita natin na angkop na solusyon para mapigil o makontrol yung pagtaas sa presyo ng bigas. Last year, negative yung dulot ng bigas sa inflation. Nitong buwan ng April, pumalo yan sa positive 13.7 at tumaas pa nitong buwan ng Mayo sa 15.6%.
3: Mm-hmm.
11: Kaya ang lubang na apektuhan dito, yung ating mga lower income families na malaking bahagi ng kanilang budget ay inilalaan sa pagbili ng bigas, Win.
3: Apo. ASEC, since i-implement po ulit natin itong extension po nitong panukala po dito po dun sa maximum na price cap nga po nitong mga bigas, may nakikita po ba tayong posibilidad na itong yung mga nagbebenta po ng imported na bigas ay humirit po ng taas presyo pag after po nitong implementation po ng in-implement natin ito sa price cap nga po sa bigas?
11: Ang kagandahan dito, Win, patuloy na mas mababa ang presyo ng bigas sa international market. Kaya kaya natin magkaroon ng ganitong price cap. Nabanggit na dati ni Secretary Kiko na yung landed cost plus yung mga cost na pinapataw magmula doon sa logistics, sa retail, sa mga renta ay nagpapakita na kayang ibenta sa 50 pesos yung bigas sa ating mga retail markets.
3: Opo. ASEC, maiba lang tayo ng konti dito sa may ano, sa price cap. Bali po, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng taon. Bali, kamusta naman po yung lokal na produksyon ng palay sa ating bansa? May natamo po ba natin yung target po na produksyon para po sa unang bahagi ng taon?
11: Yung first quarter, nagkaroon tayo ng pagbabas dahil mayroong area dito sa Upper Pampanga River Irrigation Systems na mga 30,000 hectares yun na hindi napatubigan dahil nasira yung river irrigation systems. Pero nitong second quarter, bumawi at dumami yung ating production area. So, nagkakaroon ng balancing out. So, nasa trajectory pa rin tayo ng target natin na production bago matapos ang taon.
3: Oh, meaning to say po, ASEC, optimistic po yung pagtingin natin dito sa target para po sa buong taon pagdating po dito sa local production po ng palay?
11: Challenge sa atin, of course, itong looming El Nino plus yung pagtaas ng transport cost dahil sa naging problema natin sa gitnang silangan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero ngayon naman ay unti-unti na uling bumababa at sana magpatuloy at umabot doon sa pre-war level. Nasa mga 1,500 hanggang 2,000. Unti-unti na rin bumababa. Kaya ngayon kasi ay nasa ano tayo eh. Nagtatanim na para sa wet season na ano natin, cropping cycle.
3: Apo. Matanong ko lang, ASEC, medyo curious lang ako dito. Since nabanggit nyo nga po, nagtatanim na tayo para po sa next cycle nga po nitong cropping season, eh, kailan po ba yung target na pag-aani po nitong mga produktong ito?
11: Yung para sa wet season, wet cropping season natin, magsisimula ang harvest niya mga September.
3: Mm-hmm.
11: Tatagal yan, mag-peak hanggang October. Merong tatawid pa hanggang November.
3: Mm-hmm.
11: In preparation naman para sa darating na dry season
3: mm-hmm.
11: na posibleng maapektuhan nga ng El Nino. Yan yung ating cropping cycle.
3: Opo. At the same time, so ASEC, nagbibigay din po ba tayo ng mga tulong? Like po yung mga bagong variety po ng mga palay para po maka-adapt po sa epekto, possible na epekto nitong El Nino?
11: Tama yan, Win. Patuloy yung pagbibigay natin ng mga angkop na binhi, lalo na yung mga drought-tolerant varieties pag panahon ng El Nino at flood-tolerant varieties naman pag meron tayong mga pagbaha. At of course, yung ating mga pataba, yung ating makinarya at yung iba pang mga interventions na binibigay natin kagawaran, patuloy na ipinamamahagi yan sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga magsasaka ng palay.
3: Opo. ASEC, Arnel, baka may nais po kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo po sa ating mga kapatid po na magsasaka na may inaasahan nga po ang El Nino pagdating po nitong November, which is yung peak nga po nitong

0: Nayam kay Asek Arnel de Mesa ang tumatayong tagapagsalita ng Department of Agriculture o DA.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa ring maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyko, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, Hunyo 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipinaliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
2: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
0: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod dito ng pasaring ng ilan na tila na sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin, maliit man o malaking personalidad, basta't sila'y lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan, ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin anyang makapipigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
3: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Akbayan Party List mariing tinutulan ang rally sa EDSA para suportahan si Senador Rodante Marcoleta. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Mariing tinutulan ng Akbayan Party List ang paggamit sa EDSA para sa pagtitipon na naglalayong suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang humarap sa kasong plunder o pandarambong. Ayon sa partido, bagamat kinikilala nila ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pamamahayag, ang paggamit sa EDSA ay isang sagradong lugar at hindi lugar para ipaglaban ang pandarambong at impunity. Binatikos din ang grupo ang pagsuporta nila Vice President Sara Duterte at dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pagkilos para kay Marcoleta para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito nanawagan ang akbayan sa sambayan ng Pilipino na itakwil ang maling naratibo na ipinapakalat ng kampo ni Marcoleta at ipagtanggol ang tunay na diwa ng EDSA. Kasabay nito, hinamon ng akbayan ng gobyerno na manatiling matatag sa paghahain ng kaso laban sa senador. Hiniling din ng partido ang mabilis na pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng sangkot sa kontrobersya ng flood control corruption scandal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical arguments sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y upang questionin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin

0: In Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
1: We're anticipating, no, just what they've similar to from the start, is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
0: See House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, isiniwalat ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Hontiveros na posibleng may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado, ibinahagi ni Hontiveros na base sa reports ng independent investigators, nakita ang Facebook profile ng nasabi nga gawa ng isa sa mga suspect sa shooting na si alias Nash. Sa profile na iyon, anya ay nakita itong nakasuot ng KMFDM shirt na kadalasang ginagamit ng mga miyembro ng 764. Pinaliwanag ni Hontiveros, ang modus ng grupong 764 ay maghanap ng mga vulnerabling minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay.
3: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
0: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Hontiveros.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang agarang pagpasa ng kanyang panukalang School Safety Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagkakadiskubre ng mga patalim at baril sa napamamayari ng ilang estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa Hulyo 9, nakatakdang talakay ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Aquino ang panukalang School Safety Act. Bagamat orihinal na layunin ng panukala na palakasin ang mga hakbang laban sa bullying sa mga paaralan, pinalawak ito para matugunan ang iba pang uri ng karahasan, mapaigting ang seguridad sa mga paaralan at makasabay sa mga bagong banta na kinaharap ng mga estudyante. Ayon kay Aquino, kabilang sa pinalawak na panukala, ang mga probisyong magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan, magpapahusay sa paghahanda at pagtugon sa mga emergency at magsusulong ng pangkalahatang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at mga kawani ng paaralan. Kasama sa mga mungkahi ni Aquino ang paglalagay ng CCTV cameras, metal detectors at iba pang security equipment, pagtatalaga ng dagdag na barangay tanods at security personnel at regular na konsultasyon tungkol sa school safety at iba pang mga pagkilos. Ilan pa sa mga isinusulong dito ang panukalang pagpapalawak ng Anti-Bullying Act, pagsusulong ng digital literacy at internet safety, regulasyon sa paggamit ng mga mobile device sa mga paaralan at pangangalaga sa kapakanan ng mga student-athlete.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalawak ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa buong bansa ang programang offline kandado para sa mga pisikal o tradisyonal na negosyo maging sa mga online business na hindi sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kaya BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ibinahagi nito na mayroong koordinasyon ang kanilang ahensya sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa Department of Trade and Industry o DTI upang matukoy at maipatigil ang operasyon ng mga online business na hindi sumusunod sa proseso o walang kaukulang permit. Ani Cabreros, kinakailangan nila ng tulong ng DICT at DTI dahil mayroon na itong mga programa hinggil sa mga online business at natutukoy nila ang mga nagiging transaksyon saan man nakabase ang mga may-ari nito. Dagdag pa ng opisyal, hiningi na rin nila ang tulong ng iba pang mga online platform upang maprotektahan ang mga consumer. Ito ay sa pamamagitan ng paghingi sa mga nagre-rehistro ng online merchant ng mga kaukulang permit mula sa mga ahensya ng gobyerno.
4: Pinalawak lang po natin ang programang offline kandado kasi po napapansin na po natin na madami po na ng mga negosyante na lumipat po sa online platform or doon na po sila nagsimulang nagnegosyo sa online platform or yung mga existing na physical tindahan is may physical tindahan na may online tindahan din.
5: Okay.
0: Yan ang pahayag ni BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po na ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, supply ng krudo para sa mga programa ng pamahalaang panglunsod ng Batak, tiniyak na hindi mabibitin. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
14: Impasigurando tilo kala gobyerno iti siyudad di Batak asaan ang mabitin ti krudo kanag iti priority programs para kanag iti umili iti siyudad di Batak. Kinala ni Vice Mayor Abo Chua, agaro 30% tinagnatuan ti pundo da ti krudo gapo iti energy emergency dito pagilian. No pay adamet si savings da kanag iti less priority a programa when aktibidad ti LGU. Saan damat nga mabalin asaan itong pal dagiti proyekto da iti taltalon ken panagbalin ana talaga dagiti umili lino pa nagtutudo. Karaman dita, ti libre a parado, karagiti taltalon, ken dredging, karagiti dalan, iti danom. Detakit pa ng tumpal ti lokal gobyerno, iti mandar ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga tulungan dagiti umili no kastoy nga panawan iti energy emergency, kastamat nga siguraduan, a protektado iti amin, iti panagtutudo. Manipo dito siyudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga kagamitan, para sa panahon ng kalamidad, maagang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Ang balitang yan, iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
5: Balegi ti panangiwaras ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kada iti food can non-food items iti naduma-duma apasat ti La Union. Daytoy katkas panagsagana ti provincial o gobyerno iti panagtutudo kan posible asumangbay a kalamidad. Iti panangidaulo ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega na iwaras dagito atulong kada iti ili ditoy La Union tapno mapapartak ti panagtignay no at dati mapasamak a kalamidad. Nagbalinda ito a posible 2.97

0: trillion pesos ang pangunahan ng pambansang pamahalaan habang ang natitirang mga proyekto na nagkakahalaga ng 127.58 billion pesos ay ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna pa rin ang sektor ng riles ng tren sa may pinakamalaking bahagi ng pamumuhunan na umaabot sa 2.30 trillion pesos. Kasunod ito ang sektor ng aviation na may 1.20 trillion pesos at mga proyektong kalsada na may halagang 942.5 billion pesos. Karamihan sa mga proyektong ito ay nakatuon sa National Capital Region, Central Luzon at Calabar Zone. Samantala, umaabot na sa 288 projects na nagkakahalaga ng 3.58 trillion pesos ang kasalukuyang ipinatutupad kung saan 184 dito ay pinangangasiwaan ng pambansang pamahalaan at 104 naman ng mga lokal na pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 2, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 61 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 57 centavos habang nanatili naman sa 4 centavos ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 8 centavos naman ang Chinese yuan habang ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos and 85 centavos. Nasa 81 pesos and 80 centavos naman ang British pound habang nasa 70 pesos and 12 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 35 centavos habang ang Saudi Arabian real naman ay nasa 16 pesos and 41 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Opisyal ng Pilipino sina Malik Dioff at Elizabeth Means matapos makuha ang kanilang Philippine passports ayon sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Miyerkules. Sa naturang hakbang, kwalipikado na silang magsuot ng pambansang kulay para sa Gilas Pilipinas 3-on-3. Nagpasalamat ang SBP sa Office of the President at sa mga mambabatas at na tumulong para maisakatuparan ang kanilang naturalization na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng programa ng Gilas 3-on-3. Si Means, na matagal nang naglalaro sa lokal na 3-on-3 circuit, kabilang ang Cebu Hustle, ay matagal nang nagpahayag ng excitement na makapaglaro para sa Pilipinas. May dugong Pilipino siya mula sa Naga City, Camarines Sur at naglaro sa Westminster University sa NCAA Division 2 sa Estados Unidos. Si Dioff naman ay naging pangunahing manlalaro ng University of the Philippines sa UAAP kung saan nakuha niya ang Finals Most Valuable Player at Season MVP noong 2022.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Matagumpay na sinimulan ng Alas Pilipinas Girls ang kanilang kampanya sa 2026 AVC Girls Under 18 Championship matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18. Pinangunahan ni Sis Raiko ang opensa ng Pilipinas sa kanilang unang panalo sa Pool C. Bumida si Raiko sa 19 na puntos mula sa 14 na attacks, 3 blocks at 2 service aces habang

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa
2: ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas babae ng gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Orasyon natin sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas ay kanin po naman ang maga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang umaga sa ating mga headliners. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa Canada ngayon para sa opisyal na pagbisita.
1: Headlines.
11: Nakamit na upper middle income status ng Pilipinas, kailangan maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Headlines.
11: Aming tatlo pang mga Pilipino mula po naman sa Israel, matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas.
1: Headlines.
11: Itong araw na pagtitipo ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police.
1: Headlines.
11: Office of the Ombudsman inaasahang magahin po naman ang kasong plunder abang kay Senator Dante Orotante Marcoleta ngayong linggong ito.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Mga detalye ng balita, kinilala po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino sa opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng upper middle income country. Isang pahayag, tinabi po ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ng sambayan ng Pilipino. Ayon pa rin sa Pangulo, namasalamin din ito sa mga ipinitutupad na polisiya ng pamahalaan, naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng mas maraming mamumuhunan, mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din pa rin po ng punong ekotibo na layunin ho na administrasyon na matyak na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya.
12: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
11: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., samantala ang kooperasyon po ng Pilipinas at ng Canada, niakyat sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo po naman ni Pangulong Marcos sa joint statement kasama po naman si Prime Minister Kearney. Itong live report mula po naman kay Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Euros, na katatapos naman na joint statement sa pagitan niya ng Pangulong Marcos at ni Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ang pag-akyat ng balikatan ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership mula sa kasalukuyang bilateral relations. Nangangahulugan lamang ito na mas pinaigtim at mas pangmatagal ang kolaborasyon na nakatutok sa geopolitics, ekonomiya at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na nila ni Prime Minister Carney ang kanilang mga kalihim na i-draft o isa pinalang strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sabi ng Pangulo, ang strategic partnership na ito hindi lamang nangangahulugan ng lalim ng samahan ng dalawang bansa, bagkus nangangahulugan rin ito ng isang maaasahang balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Samantala, sa kaparehong kaganapan, nalagdaan din ang iba't ibang kasunduan. Kabilang na dito, ang kasunduan para sa tourism cooperation na magpapadali para sa mga Pilipino at Canadian na bumisita sa bansa ng isa't isa. Nalagdaan din ang kasunduan para sa culture cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031. Nalagdaan din ang joint declaration of intent para sa energy and natural resource cooperation. Nilagdaan din ngayong umaga ang National Declaration of Intent on Labor and Migration para naman ito sa pagpapalakas ng proteksyon sa migrant workers at upang mapromote pa ang ethical recruitment. Ayon kay Prime Minister Carney, sa pamamagitan ng deklarasyon ito, matitiyak ng pamahalaan ng Canada na ang mga Pilipino sa manggagawa sa Canada ay makapagtatrabaho ng ligtas, tatratuhin ng patas at mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Mula Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pantala, nakamit na upper middle income ng Pilipinas, kailangan maramdaman ho ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay. Ay naman kay Executive Secretary Ralph Recto. Tapos sa Malacanang, at tungkulat po naman ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginit ng Malacanang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasal ang pamahalaan ng mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang pababain ng inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bangko Sentral ng Pilipinas, ikinutuwa ang pagtaas ng antas ng bansa bilang upper middle income country. At po ng BSP na patuloy ang kanilang pagsisikap na masustine, mapatatag pa ang macroeconomic stability ng bansa. Report po dyan si Melanie Valdez Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang pagpasok ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ginawa ni Remolona ang pahayag kasunod ng anunsyo ng World Bank na itinaas na ang klasifikasyon ng bansa matapos matamo ang gross national income o GNI per capita. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay isang mahalagang milestone o kasaysayan na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ngayong tumaas na ang antas ng Pilipinas, magdadala ito ng tiwala ng foreign investors, oportunidad na trabaho at mas mababang interes sa pag-utang dahil tataas ang credit rating ng Pilipinas. Binigyan din ng BSP na susi ang reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tiniyak ni Remolona na mas paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong tulong ng digitalization at electronic payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: 6 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, malaki ang naging ambag ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs kapag lago po na ekonomiya ng bansa. Ito yung resulta sa pagkamit po ng Pilipinas ng Upper Middle Income Country o yung UMIC status. At ay sa pahayag po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kabilang sa mga salik na nagambag sa pagkamit po ng bagong antas sa ekonomiya ang mga sumusunod. Ang pagtaas ng government spending, ang pagkabatubad ng fiscal at financial reforms at kampanya laban sa korupsyon, ang paglaki ng workforce at ang malaking kontribusyon ng OFW remittances ng business process outsourcing o BPO industry po naman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi po ni RCBC Chief Economist Michael Ricaford na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na padala ng mga OFW nagsisilbing mahalagang suporta sa paglago po ng ekonomiya. Dagpan ni Ricaford, kaapat ng Pilipinas sa buong mundo sa halaga ng remittances na tinatanggap, umaabot po sa 40 bilyong dolyar. Yeah. Ito isang patunay na malaking ambag ang mga OFW sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
17: Diba, number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyar. Kumbaga mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects doon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin. Kaya, gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan.
11: RCBC Chief Economist Michael Ricaford.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: At tagumpay na na-repatriate o napawi sa Pilipinas ang 13 mga Pilipino mula po naman sa Israel. Ito ang ikatlong batch na napawi sa Pilipinas via Ben Gurion International Airport. Wala nagbalik operasyon ito dahil po naman sa ceasefire sa gyera dyan sa Iran. Dumating ang mga OFW sa Maynila noong Miyerkules at 1 ng Hulyo. Katuwang ang Embahada ng Pilipinas sa Israel, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration magtulong sa mga umuwing OFW. Kabuwan, 248 mga Filipino caregivers, hotel workers, estudyanteng natulungan ng Embahada na makauwi sa Pilipinas noong February 28, 2026. Iniyak naman ng Embahada sa Israel na patuloy ang tututukan ang sitwasyon na alalayan mga Pilipino sa naturang bansa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Long araw na pagtitipon ng mga kahanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa. Ito po yan sa Philippine National Police. Emag Dagala sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatan naging mapayapa ang 3 na pagdaraw sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa 3 na aktibidad buwat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod niyon ay pinapurihan din ni Nagtates ng lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyaking magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pantala, inaasahang mag-aayin po ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman ng kasong Plunder laman kay Senator Rodante Marcoleta. Ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Ayon kay Clavano, on track ang pagkasampa ng kaso laban sa Senador sa Sandigang Bayan. Ngayon naman ang pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto. Namin ni Clavano na hindi ombudsman ang aaresto sa kanya. At tatandaang nag-ugat ang kasong Plunder sa muna ipagtanggap po naman ni Marcoleta ang 75 milyong piso o 75 billion na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Bilang sa mga kapwa niya akusado si dating Representative Mike Defensor, isa sa mga nagbigay ng donasyon. Ang mismong kasong Plunder ang naging dahilan ng kilos potensya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo Ilang suporta naman kay Marco Leda.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Samantala, pinangunahan po naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Inter-Agency Security Coordinating Conference para humatiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senado na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw na po ng Lunes yan, July 6. At hurang conference, niyako ni Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing paglilitis sa pangalawang Pangulo. Bilang pinulong ng Senate President ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan po naman ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, nasaan din po ang maraming miyembro naman ng media na magko-cover impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagan na manood ng paglilitis na sagawa po naman sa plenary hall ng Senado.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: 61 upuan ilalaan po sa publiko para manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa Senado at doon naman ang ulat ni Nimfa Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inanunsyo ng Senado na magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Batay sa advisory na inilabas sa Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., 61 na upuan ang ilalaan para sa publiko sa bawat araw ng paglilitis. Ang pagpasok ay first come first serve batay sa pagkakasunod-sunod ng mga matagumpay na makakapagparehistro sa Senate Visitor Management System o VMS. Kinakailangan magparehistro ang mga nais dumalo sa pamamagitan ng vms.senate.gov.ph o sa pag-scan ng ilalabas na QR code ng Senado. Sa online portal, kailangan piliin ng aplikante ang nais na petsa ng pagdalo at ang opsyong impeachment trial, saka kumpletuhin ang inihingi impormasyon at ang mga kinakailangang dokumento. Magbubukas ang online registration alas 2 ng hapon, isang araw bago ang nakatakdang petsa ng paglilitis. Ang mga maaprubang aplikante ay bibigyan ng QR code na magsisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Pinapaalalahanan din ng Senado ang lahat ng dadalo na matpanatilihin ang tamang asal at mahigpit na sundin ang mga umiiral na alituntunin habang nasa loob ng Senate premises. Sinabi ng Senado na ang iba pang updates at mga kaugnay na anunsyo ay ilalabas sa opisyal nitong social media accounts. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mantala, walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban po naman kay Senator Rodante Margoleta. Day ayon kay House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Representative Robert Ace Barbers. Niya, ito ay bilang tugon sa mga spekulasyon na ginagamit ang naturang kaso upang harangin o gipitin si Margoleta maglaob sa paglilitis bilang isa sa mga senator judges. Sabi pa ni Barbers na magkahiwalay ang mga legal na issue at hindi dapat paghaluin po naman ang dalawang usapin. Samantala, paliwanag pa rin ng mga babatas. Alinaw ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso lamang kay Margoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin. Tumanggap siya ng 75 milyong pisong campaign funds noong nakalang May 2025 midterm elections wala po naman sa tatlong kaibigan. Ayun pa man, bigo mo si Margoleta na i-declare ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, Statement of Contribution and Expenditures o SOSE.

0: Asha. Kaalamang Asha. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 19 na minuto na po makalipas sa 6 ng maga, tuloy tayo sa ating balitaan. Kumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ng mga reklamo ama sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Pulong balitaan sa Ombudsman, ginabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang dalawang mambabatas ay sina Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Niya, umakyat na mula sa fact-finding investigation patungo po naman sa preliminary investigation ng mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Iwanag ni Clavano, pambaga mga ito sa Republic Act 3019 o Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Sinabi pa rin ng Assistant Ombudsman na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon po ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya po naman sa pambansang pondo. Aniya, anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila o may kaugnayan sa kanila ay may tuturing na paglabag sa conflict of interest rule. Niya ko naman ni Clavano, seryosong tinutugunan ng Office of the Ombudsman ang mga itong kaso. Ngayon, ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation, ngunit saan anya na may susunod pang sasalang sa parehong proseso.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Nagsagawa naman ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula po naman sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Bato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa gusali ng Senado noong Hunyo at 30. Aniya, patuloy din ang pagkalap ng iba pang ebidensya, kopya ng CCTV, iba pang materyales na magagamit sa kanilang sinasagawang investigasyon. Ay para matukoy po naman ang pananagutan kung meron man na mga individual na posibleng naging daan tumulong para tumakas itong si De La Rosa. Ngayon, sinabi ni Bato, kailangan pa nila ng sapat na panahon na po naman mabuo ang mga ebidensya para malaman kung may nangyari bang sabwatan, kung sino-sinong dapat kasuhan at kung anong kaso naman ang posibleng ihain.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Mandala, nag-ayon po naman si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siyasatin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit po ng social media sa mga bata. Kabilang dito, ang papel lamang ito sa pagtaas po ng pila ng karahasan sa mga paaralan. Paghahain po ng proposed Senate Resolution 488. Ayon po ni Gatchalian na magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban masamang epekto ng unregulated digital exposure. Iyain po ng senador ang resolusyon patapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa bilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod po ng Tacloban na kumitil ang buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng polis, labis na expose o mga suspects sa Gorbax ng graphic violence simulating online game. Kalauna ay pansamantalang ipinablak na po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang sa Germany.
4: Aking
5: parang siya ng President.
4: Nationwide.
5: Na maaaring baliwalayin ang epekto ng walang kontrol at digital exposure sa mga kabataan at panahon ng tiyakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan po naman sila. Mandala sa ibang balita po naman, wala bang opisyal na konklusyon. Ang Philippine Coast Guard o PCG sa natagpuan na pinaghihinalang debris ng rocket launch ang China sa Cuyo, Palawan. Panayan po ng Bagong Pilipinas. Ngayon ibinahagi po ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Agad nilang sinecure ang nasabing debris matapos mayulat po naman ito sa

0: sila. Aniya, inatayang may haban at 12 feet at lapad po namang 10 feet ang nasabing debris. Ayon kay Kayabyab, patuloy ang verification at koordinasyon nila sa iba pang mga otoridad na nagsigawa po naman ng search operation sa mga karating na katubigan kung saan natagpuan ito. Nagpaalala naman si Bayab spokesperson at sa publiko para po sa mga mangingisda at residente na kung sakaling may makikitang debris, huwag nang hawakan at lapitan. At posibleng may chemical residue ang mga ito.
1: So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At huwag po muna nating hahawakan o huwag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, i-report po kaagad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard.
0: Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy na pinalalakas ng Philippine Air Force o PAF ang kanilang kakayahan sa pamamagitan po naman ng integrity, service above self, teamwork, excellence at professionalism o INSTEP. Ayon kay PAF spokesperson Carol Maria Cristina Basco, ito ang core values ay sinusulong at pinamumuhay na hugbong himpapawid ng Pilipinas kasabay ang pagdiriwang po ng kanilang 79th founding anniversary. Liwanag ni Basco, bahagi ito ng kanilang
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, PNP Community Outreach Program, isang gawa po siya isang paralang po naman sa San Miguel, Pangasinan, araw sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Detalya, nandiyan naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng 100th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ay isang PNP Community Outreach Program sa Laklak Chayo Elementary School San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Pinangunahan ng programa ni Police Captain Raymond Risti Wallen, Acting Company Commander, katuwang Help the Kids Foundation sa pamuno ni Fee Dancel at ang Bartek Marketing Corporation, Yakult Philippines. Layunin ng nasabi aktibidad na maipakita ang malasakit at mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo makatutulong sa mga mag-aaral. Kabuang 57 mag-aaral ang nakinabang sa programa kung saan namahagi ng mga school supplies nagbigay na libreng serbisyo sa pagpapagupit ng buhok at nagsagawa ng supplemental feeding upang makatulong sa kalusugan pag-aaral ng mga bata. Higit pa sa mga material na tulong, naging daan din ang aktibidad upang maibadama sa mga mag-aaral ang pagmamalasakit, pag-asa at inspirasyon. Nagatid ito ng mga ngiti at saya sa bawat batang dumalo, kasabay na mensahe ng tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukal sa mga ibinibigay na tulong kundi sa pag-asang naipapasa at positibong pagbabagong naiiwan sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga katuwang na organisasyon at ng PNP, patuloy na pinagtitibay ang mas maganda ugnayan sa komunidad at ang hangaring makalikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 100 hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas po naman sa ani ng mga magsasaka inulod sa dyan sa Oriental Mindoro. Detalye, nandiyan naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Inulunsad ng DA Mimaropa ang 100 hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas sa ani ng mga magsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng ehensya, ang nasabing farm na sisimulan ngayong panahon ng tagulan ay naglalayong direktang masolusyonan ng mga pangunahing suliranin sa pagsasaka tulad ng mababang ani, mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa ugnayan sa merkado at mga panganib na dala ng pagbabago ng klima. Anila, upang matiyak ang tagumpay, itinakda ng programang mataas sa target na ani na 8 metric tons bawat hektarya ngayong tagulan at 10 metric tons naman para sa susunod na tag-araw. Bukod sa pagbibigay ng libreng hybrid rice seeds at iba pang mahalagang kagamitan sa produksyon, ay tuturuan din ang mga magsaka ng mga makabagong pamamaraan at climate smart technologies mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, rehabilitasyon ng mga daloy ng tubig o waterways dyan po naman sa Naga City, Camarines Sur, papatuloy ayon po sa DPWH Bicol. Idetalyo naman dyan si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways Bicol Region.

0: region ng mga waterway sa Naga City upang maibsan ang perwisyong dulot ng pagbabaha. Sa pinakauling datos nitong ika-29 ng Hunyo, umabot na sa 2,279.80 cubic meters ang nalinis na mga drainage mula sa kabuuang target na 3,465 cubic meters, habang 129,813.2 cubic meters naman ang nadisilt na mga waterways mula sa 219,237.27 cubic meters na target. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa declogging, cleaning at clearing operations ang Sagop Creek, Robinson's Mall Area, Julian B. Meliton Elementary School, Bicol River, Kapuknasan Creek, Milaor Creek, Magsaysay Creek, maging ang Naga Carolina Panikwason Highway, mga Piling Irrigation Canal at ang Matiway Creek. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas palalawakin ang flood mitigation program sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng programang Oplan Kontrabaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 45 minuto na makalipas, ay kanin po naman umaga, tabay po lamang sa aming pagbabalik. Ngayon sa mga balita, manggagaling naman sa Visayas at Mindanao, sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service,
10: ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278
1: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
5: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 48 minuto na makalipas. Kanin po naman ang maga. Samantala, dako sa mga balita. Unahin natin ng Visayas. Tungilo tayo. Ay kaso po ng dengue sa lalawigan ho ng Iloilo, bumaba po ng 65%. Ay detalye na balita dyan si Marian Grace Arigeta, Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo sa Morbidity Week 25 ngayong 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Batay sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nakapagtala lamang ng 873 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 25 ng 2026 o mula January 4 to June 27 na 65% na mas mababa kumpara sa 2,509 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Dr. Rodney Labis, pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo PHO, bagamat bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue, mahalaga pa rin ipagpatuloy ang pagsunod sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan laban sa dengue at panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran, lalo't na't mayroon pa rin naitalang mga namatay dahil sa dengue. Dalawa sa mga nasawi dahil sa dengue ay mula sa bayan ng Estancia, habang tig-iisa naman ang naitala sa mga bayan ng Ahuy, Carles, San Dionisio at Dingle. Hinimok din ni Dr. Labis ang publiko na kung makaranas ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat at pantal o rashes, agad na magpatingin sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay mga makabagong produktong gawa po naman sa kamote, itinampok sa product demonstration sa lalawigan po naman ng Southern Leyte. Ay detalye po dyan si Chevic Epis, Radyo Pilipinas, Sogod.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Matagumpay na isinagawa ang sweet potato o kamote product demonstration sa lalawigan ng Southern Leyte na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa pagproseso ng kamote bilang masustansya at may mataas na halagang produktong pagkain. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pakikipagtulungan ng Phil Root Crops Research and Training Center ng Visayas State University. Sa isinagawang demonstration, itinuro sa mga kalahok ang wastong paggawa ng apat na makabagong produkto mula sa kamote, ang kamote jam, kamote ketchup, kamote juice at kamote ubi halaya. Layunin ng pagsasanay na maipakita ang iba't ibang paraan ng pagdaragdag ng halaga ng kamote upang mapalawak ang merkado nito. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng food innovation at value adding bilang mga estratehiya upang makalikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga lokal na magsasaka at komunidad kasabay ang pagsusulong ng mas malawak na paggamit ng kamote bilang isang mahalagang pananim. Patuloy namang hinihikayat ang mga kalahok na gamitin ang kanilang natutunan upang makabuo ng mga produktong maaring mapapagkikitaan at makatulong sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugot.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, kapulisan sa Davao City nakahanda na po sa pagpasok ng tagulan. May detalye naman dyan si Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nakahanda ang kapulisan ng Davao City Police Office sa DCPO. Ngayon papasok na ang tag-ulan sa lungsod para sa posibleng disaster response operations. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan na bawat police stations ay naka-alerto para sa deployment nito sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Gaspan na ang deployment ng kapulisan ay hindi lang para sa search and rescue, kundi maging sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na delikado sa baha at landslide. Dagdag ng opisyal na tumutulong sila sa lokal na pamahalaan at sa mga barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Dabawenyo sa panahon ng kalamidad.
17: Davao City Police Office, actually siya talaga yung parang maso doon sa ground during sa respond or rescue operation. No? So, tinutulungan din natin yung local government.
16: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga senior citizen at indigents sa Lanao del Sur, maikinabang po naman sa libreng postizo. Minati ng mga detalye kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Matagumpayan ng Sinaguan Provincial Health Office, Ranaw Infirmary ang screening para sa libreng postisyon ng mga kwalipikadong senior citizen at indigin sa lalawigan ng Lanao del Sur. Bahagi ang natulang aktividad ng ika-67th araw ng Lanao del Sur bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga senior citizen at mga mahihirap na mamamayang nangangailangan ng servisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Princess Ilhama Sakar, hepe ng Provincial Health Office sa Ranaw Infirmary, layunin ng programa na mabigyan ng angkop na servisyong dental ang mga senior citizen at ang legit na nangangailangan ng libreng postisyo upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at kalidad ng kanilang pamumuhay. Nagpasalamat din si Dr. Sakar sa pamahalang panlalayagan ng Lanao del Sur sa patuloy nitong suporta sa mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng benepisyo sa mga residente ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Friday Edition. Sa ngalan po natin mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Ano man ang inyong nakasama pa rin, Hero Ilustre Robredo. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
2: Bangon,
3: bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes.
2: Alas 8 ng umaga.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Buwan trabaho. Buwan trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Buwan trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Buwan trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Mark in, mark out. Sa balita,
2: mark in
3: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
4: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa maghahatid sa inyo ng mga good vibes.
3: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
4: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
3: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. first. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Para sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Boses.
13: Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
10: Boses.
13: Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
10: Boses.
13: Kasama si Alan Alanige.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
14: Ito pong mapagpalang Friday morning sa ating lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bilang pangbungad po sa ating balitaan sa umagang ito, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, na nagpatawag ng emergency meeting para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: At dahil sa mga sunod-sunod na banta sa seguridad sa ilang mga eskwelahan, nagpatawag ng emergency meeting si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian para talakayin ang mas mahigpit na mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Dumalo sa pulo ang mga kinatawa ng DepEd Valenzuela, PNP, mga pampubliko at pribadong paaralan, iba't ibang tanggapan ng LGU at mga magulang. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga natalakay na hakbang sa pulong, ang paghihigpit ng seguridad sa mga eskwelahan, pagdaragdag ng mga CCTV cameras, pagsasagawa ng regular na emergency at lockdown drills, at pagpapalawak ng counseling at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Kilalaki rin ang mas maagang intervention para sa mga batang nangangailangan ng gabay sa kanilang mental well-being. Gagayon din sa pagkumalakas ng koordinasyon sa pagitan ng paaralan, pulisya at barangay. Iminungkahi rin ng ilang school principal ang paggamit ng transparent bags para mapadali ang inspeksyon sa mga dala ng mga estudyante. Binigyang diin naman ni Mayor Gatchalian ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga magulang at ng komunidad sa paggabay ng mga kabataan at sa pagpapatibay ng kampanya kontra sa bullying, karahasan at impluensya ng mga gap. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ito po ang ulat ng ating kasamang si Marian Bastasa. Tabayan na naman po ang ating pong panayam ngayong umagang ito. Mula po sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemarie Edilion, kaugnay po ng pagkakatalaga ng Pilipinas into its upper middle income status. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating bansa, sa atin pong mga manggagawang Pilipino? Ito bang nararamdaman ng bawat isa na tayo ay upper middle income status na? Ito nga ba, mga kababayan, ay nangangahulugan na mas maginhawa na ang buhay ng mga Pilipino? Marami rin nagsasabi na this has been a long time coming at actually long overdue na ito, mga kababayan. Ano nga ba ang batayan ng World Bank para maituring ang isang bansa bilang isang upper middle income country? Alam bang po yan sa mga alamin natin sa umagang ito? Tapos po yan, magkatapos ang atin pong panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie Edilion. Nakikipag-ugnayan naman tayo sa atin pong Manila Police District. Nampaalala muna, mga kababayan, mula po sa DSWD sa pagpapatuloy po ng kampanya laban sa kagutuman, matagumpay ng nakapaghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 300,000 na free hot and nutritious meals sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen mula po ng mailunsad ito noong 2024 hanggang sa unang quarter ng 2026. Matatandaang noong December 2024, binuksan ng DSWD ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen sa loob ng dating Pogo Hub sa Pasay City. Sinundan po ito ng Sangay sa Cebu City noong June 22 at sa Zamboanga City noong June 29. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na magpatupad ng iba't ibang hakbang upang tuluyang mabawasan at mawakasan ang kagutuman sa bansa. Mula sa food stamp program, pinalalawak na rin ang Walang Gutom Kitchen na target buksan sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, humabot sa 200,000 unique at returning clients ang napagsilbihan na ng programa. Kabilang dito mga pamilya at mga individual na naninirahan sa lansangan at mga nakararanas ng matinding kagutuman. Dagdag pa ng butihing kalihim, layunin ang programa na hindi lamang magbigay ng pagkain kung hindi maibalik din ang dignidad ng mga nangangailangan nating kababayan. Target ng DSWD na makapagtayo pa ng 12 walang gutom kitchen sa iba't ibang lungsod sa bansa. Samantala, inilunsad din ng DSWD ang programang Gulay on the Go noong May 14 katuwang ang mga magsasaka, mga tindero at tindera at iba't ibang organisasyon upang matiyak ang sapat na supply ng sariwang gulay at iba pang sangkap para sa mga inihahandang pagkain. Mula noong 2024 hanggang noong first half ng 2026 nakapagtala ang DSWD ng bababa sa 4,000 voluntaryo mula sa pribadong sektor, mula sa non-government organizations, mga estudyante, kawanin ng pamahalaan at mga civic group na tumutulong sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchens nationwide.

0: Napakaganda ng programa na yan ng DSWD. Alam nyo ba mga kababayan yung dignity wrapped in kindness? Alam nyo ba yung kasabihan na yon? Sabihin, bukod sa nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan, eh hindi nawawala yung dignidad nila sa pagpapaabot ng tulong, hindi lamang po no, ng ating pamahalaan, kung hindi, pati na rin ng ating mga civic groups. Sana doon sa ating mga kababayan that have below the means, sana tangkilikin po natin ang programa na yan ng DSWD. Samantala, ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nasa ating linya na po ang Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning Group Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, ma'am, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga naman, Al.
0: Opo. Sa huling latest income assessment po ng World Bank, na ipaulat na ang Pilipinas ay nakaabot na sa upper middle income status. Ano po ang nakikita nating salient factors nito na nagbibigay daan upang maitaas ang katayuan ng bansa at ng atin pong mga kababayan? Paano po nakakatulong ang mga pulisiya at mga reforma na isinusulong ng Department of Economy, Planning and Development sa pagkamit ng milestone na ito?
1: Yeah. Ang straightforward na pag-determine

0: Eh, meron lang silang nagiging threshold dito, no? Para maklasify nga yung, ano, yung bansa according to income status. So, ang classification kasi ng upper middle income status dapat lampas sa 4,600 plus dollars, no? Na, yun nga, corrected for purchasing power parity. So, yung sa Pilipinas, umabot tayo ng 4,850. Kaya nandoon na tayo sa upper middle income status. So, ito ay ano, no? Yung ating policy for sustained growth. Ito talaga yung nakatulong dito. This has been almost 40 years in the making ito, no? So, despite yung mga na pagdaanan natin ang mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na pagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagsulong ng economic growth, tuloy-tuloy yung pagsulong ng ating development at saka yung pagreforma pa rin natin sa ating ekonomiya, especially yung ating investments on human capital and physical capital. Kaya natin na sustain itong ano, itong economic growth natin na ito.
1: Apo. You said De Leon, ma'am, to the common folk, siguro po it's also technical ano pakinggan para kay para sa ordinaryong si Juan de la Cruz. Pero ano pong dapat nating asahan dito po sa upgraded status na ito? Does this mean na gaganda po ang investor sentiment dito sa ating bansa? Mas marami bang magkakaroon ng trabaho? Yung credit profile ng Pilipinas, kung titignan, eh, mas gaganda. Ano po mang ibig sabihin nito para sa ordinaryong mamamayan?
0: Yeah, for the most part, ang titingnan pa rin nila yung mga ano no, mga iba-ibang variables no. Titingnan nila yung ating stability ng ating ekonomiya, yung ating mga credibility ng ating mga polisiya, tapos yung ating growth prospects, yun ang pinaka-importante doon. Pero yung iba naman na investors na hindi na magbubusisi no sa mga datos na ito, ang titingnan na lang nila yung income status natin. So kapag makita nila na uy, upper middle income na sila, meron na silang parang idea na nandito na yung antas ng kanilang quality ng human capital, quality ng kanilang infrastructure, ng kanilang level ng adoption ng technology, and therefore yung iba yun ang titingnan para mag-decide kung mag-invest nga sila, mumuhuna sa atin sa dito sa ating bansa. At yun ang magbibigay naman ng mga dekalidad pa na trabaho para sa atin.
1: Apo, Yusek, at bagamat po we see this as a positive news mula po ito sa World Bank, kinikilala pa rin ng DepDev Secretary, ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nananatili po ang hamon ng income disparities dito po sa ating bansa. Ano po ba mga pangunahing programa, strategies ng ating pong DepDev upang matiyak na magiging inclusive pa rin ang paglago ng ekonomiya at mararamdaman po ito across all sectors?
0: Yes, tama yan, no? Kasi nga yung measure na ginamit dito is yung per capita gross national income. So, ibig sabihin yung average nito across all Filipinos. So alam naman natin kapag average, meron yan na mas mataas sa average, meron mas mababa sa average. Pero ang alam din natin is mataas nga yung ano, yung disparity sa atin, no? Iba yung kinikita ng mga nasa Manila, yung antas ng kanilang kabuhayan kaysa dun sa mga nasa mga malalayong lugar. Kaya importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay noon para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan. At the same time, yung ating ano din, yung human capital investments din. Kasi ito rin yung isang magpapaliit ng disparity sa malaki ang puhunan natin dito. In fact, yung ating 4Ps is really a big investment on human capital. Nakita naman natin yung mga ito yung mga mahihirap na nabibigyan sila ng cash transfer on the condition na yung mga anak pumapasok dapat sa school. Tapos yung mga anak dapat nagpapatingin din sa health center, ultimo yung mga nanay na buntis or lactating, no? So nakita rin naman natin na sa ngayon nakakapagtapos na

0: yung mga batang to, iba yung iba nga nagiging ano pa ano ito, top notcher pa ng kanilang mga board exam. So malaking bagay ito for reducing yung income disparity natin. And tuloy yung ano, tuloy itong mga programa natin ito dahil hindi it's hindi talaga mabilisan, no, yung pag reduce ng disparity, pero isa to sa talagang tinututukan namin. Kaya meron tayo mga regional development plans na dito nakalatag kung ano yung mga dapat na priorities when it comes to regional infrastructure at saka yung mga regional human capital investments.
1: Po. And speaking of Yusica de Leon, may pahayag din po ang DepDev na maaari ring mabawasan ang ilang low interest development loans dahil po sa pag-angat ng ating income classification dito po sa ating bansa. Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba ibig sabihin nito? At ano po yung mga magiging implikasyon ng pagpapatuloy sa mga mahalagang proyekto at programa po ng hindi lamang po ng DepDev but the whole of government ng ating pong pamahalaan?
0: Yeah, tama po 'yan, no. Meron naman po tayong inaasahan na grace period, no, or transition period. Usually mga bibigyan nila tayo ng mga 3 years bago tayo kumbaga hindi na tayo priority sa mga concessional loans. So ito yung mga loans na ipinapautang sa atin ng mga development partners natin na mabababa yung interest rate. Kasi nga, on the, parang consideration, may consideration sila na dahil nasa lower middle income status pa tayo noon. Pero ngayon po na upper middle income status, ito nga yung, ano eh, yung lagi kong analogy na ikaw yung kasama na sa barkada na pwede ka nang mag-chip in, no, kapag halimbawa may ano, mayroon kayong may mga labas kayo. Hindi lang yung ikaw yung lagi nililibre, yan. So, kasama na tayo doon sa ano, sa pwedeng mag-contribute. So, we will have 3 years of grace period for that. That's one thing. And then next is alam naman po natin na pinapalakas natin yung ating public-private partnership. Isa nga yan sa inuna nating isinulong in anticipation din itong ano, pagiging UMIC natin, no? So we now have the PPP code. So this was enacted into law noong 2023 or yeah, 2023 kaya. So, naging kumbaga nailatag na natin yung ano, no, yung framework natin para dito sa public-private partnership. Tapos ang susunod talaga dito, kailangan nating palakasin ang ating financial market, ang capital market natin. Kailangan maging mas innovative ang ating mga financial institutions sa pagkakaroon nila, pag-design nila ng mga programa na parang mga investment opportunities para hindi lang yung usual na savings account ang ano mo, ang investment mo. Kasi ang ibig nga sabihin nito, kailangan commercial na yung commercial banks ka na kukuha ng ano, ng iyong sources of financing.
1: Sipo. Yusica de Leon, speaking of ambagan, kinilala rin po ni Secretary Balisacan ang malaking ambag po ng mga OFWs natin sa pag-abot po ng importanteng milestone na ito. Ngunit binigyan din po niya na ang layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho rito sa loob ng bansa. Where are we now dito po sa hakbanging ito, yung pagpapalawak po ng opportunities at high quality jobs para po sa ating mga kababayan here in the country?
0: Yes, tama 'yun, no? Kasi nga yung tulad ng sinabi ko kanina, gross national income per capita, ibig sabihin noon ultimo yung kinikita ng ating mga OFWs kasama dito sa lista sa bilangan, no, sa kwentahan na to, lahat ng nationals natin. Pero alam din natin na ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino is yung matatag yung pamilya nila, matatag ang community nila, at isang bagay doon dapat yung magkakasama nga sila. Isa 'yan sa ano, sa tinututukan talaga natin na magkaroon ng mas marami pa na quality jobs. So kasama dito dapat yung mas marami ang yung making use of high technology making use of technology sa kanilang production, sa kanilang mga commerce, mga transactions, no? Kasi ito yung magbibigay ng ano, ito yung magbibigay ng daan para magkaroon tayo ng quality jobs. So meron tayong ngayon na investment on the yung tinatawag nating Luzon Economic Corridor, na ang ano dito, ang balak dito is yung mga high-tech investments ang ilalagay dito. May pharmaceuticals ka diyan, meron kang mga AI, may semiconductors ka. Tapos diyan din natin ilalagay yung mga training centers na para sa mga high-tech skills na kailangan nito. Tapos alam din naman natin na kunwari at this point in time, yung mga investments din natin sa railway systems, yung marami na nga tayong mga kababayan na actually marami na rin yung mga bumalik na ano no mga railway engineers in anticipation nga. Well, number one, under construction itong mga to. And then syempre, pag nag-inoperate na ito, kailangan din natin ng mga advanced na engineers na marunong mag-operate and maintain. So ito yung mga nagiging yung kailangan talaga yung investments natin papunta na towards high tech, and then ito yung magbibigay sa atin ng mas mataas na kalidad ng trabaho.
1: Opo. And with that in mind, the Yusek de Leon, ma'am, ano po ang pagtitiyak naman ng kagawaran that we will fully utilize ito pong napakagandang balita na ito for a continued na programs, pulisiya ng DepDev para tuloy-tuloy po ano, at matatag, inclusive yung atin pong pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa?
0: Yes, tama po yun. And we are fully aware na ang unang kailangan nating magawa is achieve is masustain natin itong ating UMIC status in the short term to medium term. Pero towards the medium to long term, makarating pa tayo sa susunod pa na development milestone. So lahat ito is kailangan natin ng sustained economic growth pa rin. At ang gusto nga namin is inclusive growth na lahat talaga is pwedeng makikinabang talaga dito. So for this one, ang it provides us opportunities sa ating para sa ating investments, para sa dekalidad pa na trabaho, at ito po ay tatapatan natin ng karampatang mga infrastructure na kakailanganin nito. Syempre yung ano pa rin, yung mga yung workforce development program din natin, at saka yung mga ease of business natin. Kailangan masigurado din 'to na para maenganyo lalo yung mga ano, mga mamumuhunan sa atin.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Atin pong DepDev Undersecretary Rosemary Edelion. Magandang umaga po, ma'am, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DepDev.
0: Yes, maraming salamat naman po.
1: Magandang umaga po and happy weekend, Yusek Rosemary Edelion.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Po ang ating panayam kay Undersecretary Rosemary Edelion, ang ating Undersecretary for Policy and Planning Group ng Department of Economy, Planning and Development. Oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami patapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
12: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie De Leon, na makakausap naman natin ngayong umaga mula po sa Manila Police District sa kanila pong hepe ng Public Information Office, Police Major Philip Ines. Ito po ay may kaugnayan dun sa pagbabantay ng MPD sa ikatlong araw ng INC rally. Joining us this morning, Police Major Philip Ines. Police Major Ines, sir, magandang umaga po.
15: Yes, Sir Al, isang mapagpalat mga sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
1: Opo, at ganyan din po sa mga kasamahan natin dyan sa Manila Police District. Kamusta po ang assessment natin sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa may Liwasang Bonifacio? George.
15: Yes, sir, medyo na problema lang yung audio. Pero with regards to... Hello, Sir Al.
1: Yes,
15: hello.
1: Po, go ahead.
15: Naririnig niyo po ba ako?
1: Yes po, loud and clear, Police Major, sir. Go ahead po.
15: With regards po doon sa ating pagkilos dito sa may Liwasang Bonifacio ng INC, kung saan nga naging naitawin naman po natin ang maayos. Kagabi po, natapos yung panilang programa, bandang alas 8 ng gabi, at nakapagtala po tayo dyan ng mahigit 8,000 na mga kababayan natin na dumagsa dyan sa Liwasang Bonifacio. At wala naman po tayong alamang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan, naging peaceful po at organized yung kanilang tawag natin doon payapang pagpupulong. At yan naman po ay pinapasalamat po ng pamunuan ng Philippine National Police at ng Manila Police District.
1: Opo. At Police Major Ines, wala namang naiwang kalat kasi may statement po ang mga grupo, ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, dadatnan nating malinis yung Liwasang Bonifacio, alis tayong malinis. Pero inire-report kasi ng ibang media na makalat daw yung nangyaring rally dyan. May katotohanan po ba dito sa mga balitang ito?
15: Tatingnan po, nakita naman po natin yung nakaraan pa nilang malakihang pagtitipon dito sa lungsod ng Manila, particular dyan sa Luneta. Meron naman po silang paglilinis doon. Ngayon po, dito naman sa may area po ng Liwasang Bonifacio, may mga naka-standby naman po tayo mga DPS. Pero nakita po natin na may mga sariling mga kaalib nila ang sabi nga na naglilinis doon sa lugar. Ang punto po natin dito sa part kasi ng Manila Police District dito, yung safety and security ng mga naandun. Pero pinapasalamatan rin po natin dahil na sabi ko naging organisado at naging kalmado yung kanilang pagpupulong dyan. Na yan naman po ay ginagarantihan ng ating constitution.
1: Opo. At gaano po karami mga kasamahan natin mula sa MPD ang nagbantay dito sa ikatlong araw ng INC rally?
15: Yes, Sir Al, hindi kami nagbibigay ng number ng personnel natin dyan. Pero sapat po yung ating bilang dyan at hindi lamang po yung ating mga PLP personnel ang dyan. May katulong din po tayo ng mga taga-MMDA, taga-Bureau of Fire, meron din po taga-Red Cross at yung iba po natin ay yung AFP natin. Ang presence po natin dyan ay para mapanatili lamang po yung kaayusan ng lugar. At wala pong pagpigil doon sa ginaganap natin na sabi nga natin ay payapang pagkukulong. At nagpapasalamat po ang pamunuan po ng Philippine National Police, ang Manila Police District at iba pa po nating kasama ng mga ahensya na naging maayos po ito na itawin po natin ang walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan.
1: Opo. At sa pagtatapos nga po kahapon ng INC rally, naging mapayapa po ba, naging maayos po ba ang pagdaan naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga major thoroughfares ng Maynila? Ano po, palabas ng Liwasang Bonifacio, wala naman po tayong naipabalita na incident dito sa mga daan palabas po ng Liwasang Bonifacio.
15: Medyo nawawala lang yung audio, sir. Ay, pakiulit niyo po yung tanong.
1: Opo. Sa paglabas po ng ating
15: ano
1: mga...
15: Ano po yung tanong niyo?
1: Opo. Police Major Ines, sir, sa paglabas po ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, naging maayos po ba, naging ligtas po ba yung pagdaan nitong mga ito, paalis, palabas po ng Liwasang Bonifacio? At wala po ba tayong mga na-monitor na kahit anong insidente sa mga pangunahing lansangan po palabas ng Maynila?
15: Wala naman po tayong naiulat at wala po tayong natanggap na report tungkol po kung meron pong mga nangyaring na aksidente o mga untoward incident doon po sa kanilang pag-alis doon sa lugar. Nalatag po natin ang tama yung ating mga personnel para alalayan yung mga sasakyan itong ating mga kapatid na INC. Meron tayong designated na parking areas para sa kanila. At nagawa naman po natin ng maayos. At nakita naman po natin merong konting pagbigat ng daloy ng trafiko doon sa may area ng Liwasang Bonifacio. Pero ito naman po ay moving. At yun naman po ang inaasahan natin na tumugon yung ating mga kapatid na INC doon sa panawagan natin. At natutuwa naman po kami dahil sabi ko nga na itawid po natin itong pagkilos na ito ng maayos at naging peaceful po yung kabuuan.
1: Opo. May mga namomonitor po ba tayo, Police Major Ines, sir, na mga magsasagawa pa na ibang grupo ng rally this weekend?
15: Sa ngayon po, dito naman sa lungsod ng Maynila, madalas naman po yan at nakita naman po natin ang sabi nga po ng mga Police Maynila, almusal na po namin dito yung mga pagkilos at dahil dito po ang seat of the government, marami po tayong mga opisina ng gobyerno nandito, ay talagang meron po talagang mga ganung mga pagkilos dito. Ganun pa man po, sa atin dito palagi pong nakataas yung antas ng ating pagbabantay para magkaroon po ng kaayusan, katahimikan at kapanatagan po ang lungsod ng Maynila.
1: Mm-hmm. With that, maraming salamat po Police Major Philip Ines sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon na ibinahagi niyo po dyan sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Talagang napakagaling ng Manila's finest. Ano po? Maraming salamat po at magandang umaga dyan sa ating mga kasamahan sa MPD.
15: Maraming salamat Sir Al at mabuhay po kayo at good morning din po dyan sa mga nakatugay-gay sa inyo.
1: Maraming salamat po at good morning din sa mga kasamahan natin sa Manila Police District.
14: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Natawa ako doon sa sinabi ni Major Police Major Philip Ines. Musal na ng mga taga-MPD yung rally. Basic na sa kanila yan. Oras po natin, 44 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
38: Colab.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 46 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, alamin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Kuyang Charlie Nozares.
2: Radyo Pilipinas.
41: Magandang umaga sa iyo sa mga al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, nagkakaroon tayo ng pagbagal dyan po sa may PhilAm, paakyat ng Quezon Avenue flyover dahil nga po sa isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private vehicles. Pero after ng Quezon flyover, maluwag na ang daloy ng traffic at dito na lamang po sa may Tito Asun sa Cubao, nagkakaroon tayo ng moderate traffic patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Shaw Boulevard. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Guadalupe hanggang Buendia. And after ng Buendia, masusundan ang pagbagal dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantalang northbound naman ng EDSA mula po dyan na sa may approach ng Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin na sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 Batang Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan lamang po sa may Capitol Hills, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang makarating lang sa may Nawasa. At muli po tayong makakaranasan ng bagyang pagbagal pagdating na ng Calye Industrial sa Lipis hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic na pagkasapit naman ng TNT Citas at tutuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, babagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang northbound ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman, dito lamang po sa may Luzon, nagkakaroon ng moderate traffic hanggang sa may Tandang Sora. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Simula sa mga alang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Pontinig ni Kuyang Charlie Nosaris ang ating pong gabay sa lansangan mula po sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Mampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Ito po ang ating traffic update mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po sa aking mga nakapanayam at nakausap ngayong umagang ito. Undersecretary Rosemary Edelion mula po sa DepDev at si Police Major Philip Ines mula po yan sa MPD. Maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig sa aming pong palatuntunan ngayong umagang ito at sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin at Madam Jomarie Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producer, Ms. Paula Antolin and of course, Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Mumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas.
8: World Service.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
27: Radyo Pilipinas.
31: News nationwide.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: World News in 5.
38: Ang inyong institusyon
40: sa Philippine Sports Broadcast.
42: Ipapahuli
43: sa mahahalagang kaganapan.
44: 66 Informasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko
47: 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM Collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
63: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
64: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
65: Namamasyal pa sa Luneta.
63: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
66: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
67: Paano
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Po, mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Umaga pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa ating Philippine Chamber of Commerce. Kanila pong butihing chairman, kay Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Hoy, may kaugnayan sa pagpunta sa state visit ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa bansang Canada. Of course, ano nga ba ang pananaw dito ng ating miyembro o isang mga miyembro po natin ng PCCI? Pagkakatalaga po ng World Bank sa atin pong bansa as an upper middle class o upper middle income country. Tapos kanina ang ating panayam sa DepDev, ito naman tayo sa ating mga stakeholders. Nararamdaman nga ba ng atin pong mga stakeholders ang epekto ng pagkakatalaga natin as UMIC? Bukod dyan, mas pinaigting po ang security cooperation sa pagitan ng Canada at ng bansang Pilipinas. Alamin natin yan. Ano ba ang ibig sabihin nito ng mas pinalawig, mas pinalakas na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada? Tama na rin dito, ano, yung intelligence sharing, yung sharing ng ilang mga equipments bukas sa atin pong bansa. Oras po na ito, mga kababayan, makipag-ugnayan po muna tayo sa atin pong chairman ng Philippine Chamber of Commerce, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Chairman Ortiz Luis, sir, magandang umaga po.
6: Ay, magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin.
3: Opo, una po sa lahat, Chairman, Sir, ano po ang pananaw dito ng PCCI matapos nga pong italaga ng World Bank ang Pilipinas as an upper middle income country?
6: Magandang news yan. Better yung chances natin makakuha ng mga credit at lower interest, although napalaki na lang utang natin ngayon. No? Unfortunately, meron disadvantage niyan. For instance, yung mga assistance natin, because we are on the lower rank of, like example, yung GSP, GS Plus natin sa UK, baka hindi na tayo qualified. Meron mga ganon. Meron disadvantage.
3: Opo. At Chairman,
6: pero
3: sir,
6: at least, it will bring some confidence to investors in the Philippines.